alla Socho 4 na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras po tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Oh, nagkabukuhan na naman sa impeachment kagabi. Kung talagang hihimayin nyo mabuti, eh maiintindihan ninyo na maraming bagay na sa una eh parang pinapalabas ng prosecution na matindi. Pero mukhang walang nakasaad sa batas na bawal. Yun. Yun yung sinasabi ko eh. Implied na anomalous. Pero under the law, pag tinignan mo, lalo na dun sa ating national audit law, eh wala naman, silent yung batas. Huwag po ninyo kalimutan, meron pong sinasabing filosofiya sa batas na if it is not explicitly prohibited, then it is allowed. Kasama ng suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang makapaksan at ating tatalakayin ngayong umaga. Percent fat sa system loss charges na is alisin na ng Energy Regulatory Commission. DOJ nagsampa ng reklamong grave threats. Yun lang, laban kay Vice President Sara Duterte. 73 milyong piso ginasta ni Vice President Sara sa tree planting, wheelchair, Christmas party mula sa kanyang confidential funds ayon sa COA. Sabi nga sa inyo, silent ang mga batas nila rito. House target maaprobahan ng 2027 budget bago October 9. On program confidential funds, meron pa rin sa pinag-uusapang 2027 budget. Flood control program, may pondo sa 2027 national budget. 19 patay sa Bagyong Luis, Maymay, Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense. Pag-asa, nagbabala ng posibleng pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig sa Lamesa Dam. Dagat ng basura sa Las Piñas at Parañaque. Ikinabigla ng Malacañang. Tuloy ang tulong para sa mga tinamaan ng tropical cyclone sa habagat, tiriyak ng DSWD. PNP may lead na nasa likod ng anti-China casket o mga kabaong sa Metro Manila. At court records sinusuri ng ombudsman sa posibleng bias sa paggawad ng bail kay Revilla. Bakit may ganun na ngayon? Yung ombudsman nakikialam na sa desisyon ng korte. Okay yun. Hindi kaya dapat isinusumbong nila sa korte tapos yung korte suprema magdidesisyon sa kandun. Di ba? Ito ang makapaksa natin ngayong umaga, pag-aaral at hihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad ng nakagawian,

takbuhin na natin yung mga balita ngayong umaga, ha? Ito muna, ulat panahon na ngayong araw ng Miyerkules, August 12, 2024. Isang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng pag-asang ngayong umaga. Ay may layong 1,990 kilometers sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin, 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbukso, naaabot sa 70 kilometro kada oras. Bumabaybay ito pasilangan-hilangan-silangan sa bilis na 30 kilometro kada oras at hindi inaasahang papasok sa bansa. Southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto ngayon sa Luzon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Pataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, bunga ng hanging habagat o southwest monsoon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulo-pulo pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang Visayas at Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.42 ng umaga, ulubog mamayang alas 6.21 ng gabi. 39 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Umiiksi ni araw, umiiksi ni araw.

ang exchange rate natin ngayong umaga, tignan natin real time, ha? Real time. Real time. 61 pesos and 26 centavos ang palit sa isang dolyar nyo ngayon. Yan ha, inuulit ko na ha. 61 pesos and 26 centavos ang palit sa dolyar ninyo ngayong umaga. Alam nyo na ang palitan.

على صوت شو تريش نفون وماغا Iminong kahi ng Energy Regulatory Commission o ERC na alisin ang 12% value-added tax o VAT sa system loss charges upang mabawasan ang gastos sa kuryente ng mga Pilipino. Ayon sa ERC, naghain ito ng draft resolution na mag-aamienda sa ilang provision ng ERC Resolution No. 20 Series of 2025 at ERC Resolution No. 14 Series of 2022. Layon ng panukala na ideklara ang system loss bilang government-mandated pass-through cost na hindi dapat isama sa gross receipts ng generation company, National Grid Corporation of the Philippines, at distribution utilities para sa layunin ng 12% VAT sa ilalim ng National Internal Revenue Code of 1997 as amended. Kapag naisa pinal at nakumpirma ng Bureau of Internal Revenue, aalisin ng VAT sa system loss charge. Ang system loss ay tumutukoy sa kuryenteng nabuo at binayaran, ngunit nawala habang ipinapadala at pinamamahagi bago makarating sa mga consumer. Ang kasalukuyang sistema, binabayaran ng mga consumer na walang kuryente at nagbabayad pa ng VAT sa naturang singil. Ayon kay ERC Chairperson at CEO Francis Atorino Juan, ang system loss ay kuryente na binabayaran ng mga consumer pero hindi nito natatanggap. Yun pala, ba't kami nagbabayad ng tax? Magsasagawa ang ERC ng public consultation sa August 25 at maaari magsumite ng written comments sa hanggang August 18 ang mga generation companies, distribution utilities, NGCP, consumer groups at iba pa ang interesadong sektor.

alla Socio Kinch la buona umaga. In un primo momento, il Department of Justice si è impanato un formal na reklamo ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte noong Martes, August 11, 2026. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, inihain na reklamo bandang alauna y media ng hapon sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye ang DOJ tungkol sa nilalaman ng reklamo at sa mga partikular na pangyayari na kaugnay sa kaso. Kinumpirma naman ito ng Company Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte sa mga kasong grave threats na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi rin ni kang kapo ni Duterte na ibinasura ng DOJ ang reklamong inciting to sedition na inihain ng NBI laban sa Vice Presidente. Binigyan din ng kapo ni Duterte na pinaniniwalaan pa rin siyang inosente sa ilalim ng batas at naniniwala silang ibabasura rin ang mga kaso. Itinaas din ni Lim ang issue na bilang isang kasalukuyang impeachable officer, maaring hindi maaring usigin ng Vice Presidente sa isang kasong siya rin paksa ng impeachment proceedings. Sinabi ng kampo ni Duterte na gagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo na maaari nilang gamitin kaugnay sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Sinabi naman sa impeachment trial na maaaring illegal na nilustay ni Vice President Sara Duterte ang 73 milyong pisong confidential fund sa tree planting, pamamahagi ng wheelchair at Christmas party ng Office of the Vice President na nakalista sa aktibidad ng opisyal sa confidential fund utilization mula December 2022. Sa kanyang testimonya sa impeachment court, sinabi ni Commission on Audit Auditor Sailene May Del Campo na inilista ni Duterte ang ginastos ng confidential funds tulad ng tree planting activities, wheelchair distribution at Christmas party na hindi pinapayagan sa ilalim ng joint circular na itinakdang alituntunin sa paggamit ng confidential funds. Ipinagpatuloy nitong Martes si Private Prosecutor Lorna Capuna ng kanyang cross-examination kay Del Campo. Examination lang. A witness examination. Hinggil sa aktibidad ng Office of the Vice President na nakalista sa liquidation reports sa ng confidential fund utilization sa December 2022. Ayon kay Del Campo, hindi pinapayagan ang paggamit ng confidential fund sa aktibidad tulad ng Christmas party sa tree planting activities sa Joint Circular Number 2015-01. Ari namang tinukoy ni COA Audit Commission on Audit Witness Sailene Del Campo sa Day 14 impeachment trial na isa si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal na mananagot sa binabawing 73.87 million pesos sa confidential fund ng Office of the Vice President dahil hindi tanggap ang resibo. Sa kanyang testimonya sa impeachment court, tinukoy ni Del Campo na mananagot din sina ni Del Campo na mananagot din sina Special Disbursing Officer Gina Acosta na umakto bilang payee na gumamit ng cash advance at Chief Accountant Julieta Villa del Rey na nagbigay ng sertifikasyon sa supporting documents sa pawa kompleto at takba. Nalanta dito sa pagtatanong ni House Prosecution Panel Attorney Lorna Capunan kay Del Campo hinggil sa ginawa ng COA nang matunghayan ang mga discrepancies sa acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President kaugnay sa liquidation ng 73.87 million na confidential funds. Nagbalik ang impeachment trial ni Duterte kahapon o nung Martes, August 11, 2026, matapos suspindin ang paglilitisan ng bagyo at malakas na ulan dulot ng habagat. Sinimulan ang paglilitis kay Duterte hinggil sa confidential funds ng OVP at bilang kalihim ng DepEd nang siya ay sekretary nito. Naunang tumestigo si Del Campo. Naunang tumestigo si Del Campo, miyembro ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Office o ICFAO na bumalik kahapon ng umaga sa witness stand upang patunayan acknowledgement receipts na hindi tinanggap ng COA. Nakapokus ngayon ang prosecution sa mahigit 4,000 mga acknowledgement receipts. Nagagalit ang prosecution dito. Nagagalit ang prosecution dahil ayaw daw magmanifest
ayaw daw, ano yung term nila, stipulate, ayaw daw mag-stipulate ng depensa sa gusto ng prosecution. Mag-stipulate na kayo na itong mga resibong to eh okay, di ba? Para mapabilis. Sabi ng depensa, ba't kami mag-stipulate? Eh, hindi pa namin nakikita yung mga resibong yan. Resibo nyo yan, di ba? Ang gusto mangyari ng ano ng prosecution, bilisan. Di ba? Okay sana yon. Kaya lang, ang sinasabi ng depensa, bibilisan natin pero kailangan tignan ko muna isa't isa yung mga resibo pinipresenta ninyo. Kasi ebidensya nyo yan laban sa akin eh. Kailangan mong pag-aralan lahat yan. Yan ang ebidensya nyo eh. Bakit kung mali-mali yung mga ipinakikita nyong acknowledgement receipts na yan. Yung pag-stipulate kasi parang may pag-aamin na okay eh. In order yung mga resibong yun. Siyempre kung akong depensa, sasabihin ko hindi. Tignan natin lang, isa-isa yan. Nga sabi nyo, ebidensya laban sa akin yan, busisiin natin yan. Bubusisiin ko yun kung akong inakusahan. Yun ang sasabihin ko sa mga abogado ko, busisiin yan, isa-isa. Sabihin sa abogado ko, sir, mga 5,000 resibo yun, wala akong pakialam. Busisiin nyo isa-isa. Bakit po? Dahil isa, dalawa o tatlo lang ang may pagkakamali doon, mapapawalang saysay ho lahat ng resibong yun. Diba? Dahil false in one, false in all. Siyempre, ayaw ni nung prosecution yung isa-isahin dahil nga baka mabutasan sila sa isa, dalawa o tatlo na resibo, magkakaproblema nga naman sila sa prosecution side nila, di ba?

alas 8:23 na po ng umaga. Ilang pangalan ng pagkain na nakatanggap ng ilang libong confidential funds si Vice President Sara Duterte na nakalista sa liquidation hinggil sa 120 million peso fund nito sa halip na gamitin na opisyal na paggamit. Sa kanyang testimonya sa impeachment trial ni Duterte, binanggit ni Commission on Audit ICFAO Auditor Cailin Del Campo na tumanggap ng confidential funds sa mga pangalan ng pagkain tulad ng pampano, kamote, keso at iba pa. Inalanta the House Prosecution Counsel Lorna Capuna na ilang karagdagang acknowledgement receipts na sumasakop sa third quarter ng 2023 na kinasasangkutan ng 125 milyong piso sa confidential funds na ginamit ng Office of the Vice President mula July 14 hanggang September 30, 2023. Ilan sa pangalan binanggit ng OBP sa acknowledgement receipts ang mga sumusunod na pangalan at pinaggamitan ng pondo. Sa pagbili ng pormasyon, si Beverly Claire Pampano, 130,000. Renan Piatos, 110,000. Pocoy Villamin, 50,000. Basketball player to ha. Denise Tanya Escudero, 120,000. Sa pambili ng supplies, materials at kagamitan sa confidential operations or payment for purchase of supplies, si Matthew N. Queso, 250,000. Nova Santos, 50,000. Sala Kasim, 180,000. Chaume Ocho, 100,000. Joy J. Camote, 200,000. Camote. Miggy Mango, 50,000. At Hanilet Camille C., 350,000. Para sa reward payment, Contis Connor Adrian, 50,000. At Christine Applegate Estrada, 50,000. Pinansin din ni Capuna sa korte ang pangalan na Queso, Escudero, Hanilet at Estrada na katulad ng pangalan ng kilalang personalidad na politikal. Isinumite ang resibo ng OVP bilang tugon sa audit observation memorandum na hiningi sa karagdagang na hinihingi sa karagdagang dokumento na kailangan sa liquidation ng pondo na sumasakop sa third quarter ng 2023.

confidential funds nga eh, di syempre, eh, di ba? Di ba natalakay na yan dun sa unang pagtalakay ng confidential funds? Di ba? Di ba nasabi na rin doon na silent sila tungkol sa paggamit ng alias? So, anong gusto nila? Di ba malinaw dun na sa pinag-usapan natin sa confidential funds na pag CF? Ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan nung confidential informant, confidential agent at kanilang pamilya. Lalo na kung sensitive national security issue ang pinag-uusapan. Sa iba pwede, di ba? Kalimutan nila yung mission ni Sara Duterte na linisya ng mga NPA sa hanay ng mga guru at mga opisyal ng ating mga paaralan, dahil dito kumukuha ng kadre itong mga teroristang NPA. Pero siyempre hindi nila papakinggan yun, di ba? Alas 8:26 na po ng umaga, taktak na ang House of Representatives ng 53 araw na schedule para talakayin at maipasa ang panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027 gamit ang National Expenditure Program bilang batayan. Ayon kay Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija First District Representative Micaela Angela Mica Swansing, magsisimula ang pagtalakay sa Development Budget Coordination Committee sa August 17. Ito yung makapangyarihang DBCC. Sinabi ni Swansing na ang committee hearings, budget briefings at budget hearings ay gaganapin mula Agosto 17 hanggang Setyembre 8. Pagkatapos ito, isasagawa ang plenary deliberations at target ng Kamara na aprobahan ng House General Appropriations Bill o HGAB sa ikatlo at huling pagbasa bago ang October 9 na siyang huling araw ng legislative calendar. Noong August 11, formal na ibinigay ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon ang kopya ng 2027 NEP National Expenditure Program kay House Speaker Faustino Boji D. III. Sinabi rin niya ipagpapatuloy ng Kamara mga throttle transparency reforms na sinimulan noong 2025 kabilang ang Budget Amendment Review Subcommittee at ang People's Budget Review na may pakikilahok ng iba't ibang civil society organizations. Matapos maaprobahan ng Kamara ang Budget Bill, daraan pa ito sa Senado. Ang versyon ng House at Senado ay pagkakasunduin sa Bicameral Conference Committee, napakapangyarihang komite nito, bago ipadala sa Malacanang para sa lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na target bago matapos ang taong 2026.

Eto na. Hindi na lang eh, kahapon lang eh, pinag-uusapan sa impeachment ito eh. Ngayon eh, meron pa pala. Inamin ng Department of Budget and Management na mayroon pa din na unprogrammed at confidential funds sa ilalim ng 2027 proposed national budget, subalit maliit lamang ito kumpara sa mga nakaraang taon at tiyak na magagamit ito sa tunay na intensyon. Sa press conference matapos ang pagsusumite ng budget sa Kamara, sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang unprogrammed appropriation sa National Expenditure Program ay may mahigpit na paggamit at nakasunod ito sa kung ano ang tamang paggamit. Sa 2027 budget ay nasa 111.984 billion pesos ang unprogrammed funds. Ito ay pinakamaliit mula sa 2019 na nasa 1.5% lamang ng total expenditure program na pinakamababa mula 1991. Ang unprogrammed appropriations ay standby financial buffer na sinasama sa national budget upang magamit sa oras na kailangan pondohan ng priority programs o unforeseen government expenses. Maaari lamang gamitin kung magkakaroon ng dagdag na revenue collection o kita, may bagong tax resources o naaprubahan na foreign loans. Sa panig ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Representative Micaela Swansing, sinabi nito na gaya noong 2026 budget ay meron ding unappropriated allocation, subalit hindi na pinayagan na magamit ito sa infrastructure projects. Samantala, nasa 10.773 billion ang allocation sa 2027 para sa confidential funds sa nasabing halaga. 4.368 billion pesos ang confidential fund habang 6.405 billion pesos ang intelligence fund. Ang nasabing halaga ay 8.8% na mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Meron pa rin, di ba? Pero yung unprogrammed appropriations ako kinakabahan. Di ba? Kasi ano yun? Bigla na lang nagiging ano yun, totoo yun eh. Opo, biglang nagiging totoo yun. Biglang bulaga, sabi nila, pag unprogrammed appropriations. Sandali lang, kailangan ko lang daanan to. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos ilang mahalagang paalala. Oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

At babalik ang inyong morning report, Pilipinas. Sa inyong paboritong istasyon ng radyo, sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas.

attractive at ako. May allergic yata ako. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Puntahan, kulitan at balitaktakan. Budget pa rin tayo, budget. Mula sa zero budget noong 2026, pinaglaanan ng 107.4 billion pesos ang flood control program sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na kailangan ng pondohan ang flood control program sa dahil may mga proyekto na dapat na ituloy anya sa nasabing budget na sa 19.6 billion pesos ang para sa capital outlay, 3.41 billion pesos ang flood control program sa ilalim ng MMDA. Kasama dito ang pag-maintain at operasyon ng mga flood control structures kabilang ang mga pumping stations. Matatandaan na dahil sa kontrobersya sa flood control, kung saan nabunyag ang mga coast projects ay pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang zero budget noong nakaraang taon. Tiniyak naman ng DBM na mayroong mga safeguards na ipatutupad upang matiyak na ang pondo ay malalaan sa proyekto at hindi mauulit ang mga ghost projects. Nasa flood control na tayo, di ba? Eh, katatapos ng mga bagyo, mukhang umaaraw na ngayon. Mukhang gumaganda na panahon. Pero nitong mga nakaraang araw, matindi ang bagyo. Actually, inatayang umabot sa 19 katao ang namatay habang 15 naman ang nasugatan sa hinang pinagsamang epekto ng Tropical Cyclone Luis at Maymay at ng Southwest Monsoon o Habagat. Sinabi ng Office of Civil Defense na iniulat nito na may 19 ang nasawi sa Benguet, Rizal at Batangas. Nakapagtala ang Benguet ang pinakamataas sa bilang na nasawi, 12. Ang 9 na nasawi ay sanhinan landslide sa Baguio City, habang ang 2 nasawi ay mula sa La Trinidad at 1 naman ay mula sa Atok dahil din sa landslides. Nakapagtala naman ang 4 na nasawi mula sa Rizal, 2 nasawi dahil sa landslide sa Rodriguez, habang 1 naman ang nasawi matapos tamaan ng bumagsak na puno sa Antipolo at may isa pang nalunod sa Binangonan. May 3 katao naman ang nasawi na naitala sa Batangas, 1 sanhi ng pagkalunod sa Batangas City, 1 naman sanhi ng pagkakuryente, electrocution, sa Lipa at 1 naman ay sanhi ng landslide sa Santa Teresita. 4 na katao naman ang nananatiling nawawala, kabilang ang 3 sa Benguet at 1 sa Batangas. 2 katao sa Baguio at 1 sa Atok ang napaulat na nawawala dahil sa landslides. Iniulat din ng OCD na may 15 katao ang sugatan. Sa kabilang dako dahil sa nagsamang epekto ng weather disturbances sa nakaapektuhan o naapektuhan ang halos sa 2.3 milyong katao o halos 650,000 pamilya sa mga sumusunod na rehiyon na Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. Sa kabuuang 919 evacuation centers ang binuksan na kinakanlungan ngayon ng halos 75,000 katao o mahigit 26,000 pamilya. Nakapagtala naman ng OCD ng pinsala sa 684 na bahay kung saan 637 ang nagtamo ng partial damage at 45 naman ang totally damaged. Umabot naman ang infrastructure damage sa 1.5 million pesos habang ang agricultural losses ay umabot naman sa 135.3 million pesos. Samantala sa ngayon, nakapagbigay na ang gobyerno ng 73.52 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad. Nakakuha naman na ang lahat ng mga natabunan sa landslide na tumama sa Gusad Surong, Baguio City. Ayon sa Public Information Office ng Baguio City, ang 13 nawawala sa landslide ay nakuha na. Sa nasabing bilang, 10 ang patay ng makuha at 3 naman ang nasa gitna ng buhay. Naganap ang landslide Linggo ng gabi, Agosto 9, sa kasagsagan ng malalakas na ulap pag-ulan
dala ng habag. Malaki pa rin naman ang posibilidad na magkaroon pa rin ng baha sa Kalakhang, Maynila at karating lugar dahil sa pagtaas ng tubig sa Lamesa Dam. Ayon sa PAGASA, umabot na sa 80.20 metro ang level ng tubig sa Lamesa Dam dahil sa epekto ng habagat. Nagbabala ang PAGASA na sobrang tubig na ilalabas mula sa dam ay maaaring dumaloy sa Tulyahan River at makaapekto sa mga mababang lugar sa Quezon City, Caloocan City, Valenzuela City, Malabon City at Navotas City.

Nag-ring. Nag-ring. May tumatawag. May binalita ba akong kagalit-galit at may tumatawag? Labis naman ay kinabigla ng Malacañang ang dagat ng basura sa Las Piñas at Parañaque. Ang sinasabing dagat ng basura ang dahilan ng hindi maayos sa pagdaloy ng tubig sa lagusan na nauwi sa mataas na baha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos hagupitin ng Tropical Cyclone Luis at Maymay at ng Southwest Monsoon o Habagot ang Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacañang na lubha talagang nakakabigla na isa ito sa makikitang dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. Ito anya ang hindi nais ng Pangulo dahil ang gusto anya ng Pangulong Marcos ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig kaya kailangan niyang ayusin ng pamahalaan ng mga opisyal ang bagay na ito. Nasa kamay na ng mga opisyal ng barangay ang mahigit na ang mahigpit na pagpapatupad ng 5,000 pisong multa para sa mga mahuhuling iligal na nagtatapon ng kanilang basura sa pampublikong lugar. Layo ng parusang ito na hikayatin ang publiko na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Nagtataka naman ako, ayan na naman tayo, di ba? Sige, sabihin na natin, kasalanan ng taong bayan kasi nagtatapon sila ng basura. Walang humpay, walang pakundangan. Sa hagis lang sila nahagis ng basura. Okay, andun na ako, di ba? Pero nung hindi nyo nakita, may post ako sa Facebook, pinakita ko, sa ibang bansa, Australia, Singapore, nagbabaha dito sa mga lugar na to, ha? Amerika, lalo na Singapore, ha? Gawin natin example ang Singapore. At hindi ng baha dyan sa Singapore, ha? Kaya summer pa lang, habang tuyo pa, habang wala pang umuulan, katulad natin, Asian country, wet and dry season lang ang panahon, okay? So, pag bumagyo doon, parang Pilipinas, ganun din, bagyo. Pag mainit, parang Pilipinas, mainit na mainit. So, same situation. Pero nakita ko sa Singapore, or even Malaysia, Thailand, nakita kong sitwasyon is, sa summer, makikita mo yung kanilang mga, ano, yung kanilang mga utilities sa maintenance crew. Tinutubo yung mga drainage. Kinukolekta yung mga basura na nasa loob ng drainage. Summer pa lang, nag-iipon na sila ng basura na naka-imbak sa loob ng drainage nila. Bakit? Kasi alam nila na kapag kaumulan, yung mga basurang yun, pagka tinangay at some point, pagbabara yun, dahil kahit kukunti ngayon yan, pag tinamaan ng tubig yan, magsasama-sama yan, magkukumpol na ganoon, mag-iipon, babara. So summer pa lang, tagtuyot pa lang, iniipon na nila yung mga basurang yun. Tayo hindi. Ang ginagawa ng mga ano natin, maintenance natin, na binabayaran at sinusweldohan, ha, dahil naka-subcontract yan sa third party. Bihira naman tauhan ng public works ang nagtatrabaho niyan. Eh. Naka-subcontract yan sa third party. Naka-subcontract yan sa labor force. Ang ginagawa ng mga subcontract, di ba? Sabi nila, konti pa naman, biyahan nyo lang muna. Kunin na natin pagka nagbara na. Pag nagbara na, pag perwisyo na. Alam nyo, ang flood control, eh hindi po nagsisimula sa pagtatayo ng mga flood control facilities. Nagsisimula ho yan sa paglilinis ng mga culverts at saka mga drainage pipes. Yung masipag na paglilinis. Sa Amerika nga, pag doon ako nakatira, namamangha ako dun sa ano, eh. 2-3 times a week na street cleaning schedule. Alam niyo ba na doon sa tinitirang ko sa Nevada, sa anak ko, yung paradahan ng anak ko regularly, twice a week, hindi pwedeng pumarada doon sa public road. Kasi ang tawag nila doon ay road cleaning day. Hindi mo pwedeng paradahan yung side na yon ng bangketa
ng mga oras sa pagitan ng alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga kasi nililinis, kinakayos, tinatanggalan ng bara yung mga drainage every Tuesdays and Fridays.

natin sa mga tauhan natin sa gobyerno na umuupo lang, nagpapalaki ng tiyan eh, di ba? Bakit hindi natin sila palabasin? Pag summer pa lang. Siguraduhin na pagdating ng tag-ulan, malinis na yung mga tubo. Wala nang basurang papasok. O may isa ka na ngayong na-control na bagay. Di ba? Yung daloy ng tubig sa mga culverts at saka mga drainage pipes. Di ba? May na-control ka na kagad. Isa lang. Isa-isa lang muna. Yung dun muna tayo tumutok. O. Kasi sabi nyo, basura problema eh. O yun, tutukan muna natin. Di ba? Nagbaha na naman sa Araneta Avenue. Kung saan last year, sinabi ng Pangulo na naglagay tayo dito ng malalaking mga plastic na tubo para magtanggal ng drainage. Alam naman natin na yung baha dun sa Araneta Avenue galing dun sa basura na naiipon sa ilalim ng tulay dun sa Araneta Avenue Creek. Diba? Yung tulay na tumatawid dun sa maliit na ilog na ano, pumuputol sa Araneta Avenue. Pag napuno yung isang bahagi no, yung kung papunta ka Maynila, galing ka ng Quezon Avenue, 'di ba? Yung Araneta Creek na 'yon, Araneta Avenue Creek na 'yon, 'di ba? Bago pagkalampas mo ba ng ano, ng anong ospital 'yon? Basta may ospital doon eh. Yung creek na yon sa bandang kaliwa ho, pag nakita nyo kasi pakana ng, kung papunta ka Maynila, pakana ng daloy nun eh. Diba? Doon po sa kaliwa, makikita nyo, pag umuulan, punong-puno ho ng basura. Doon sa kanan, malinis yung daloy ng ilog. Doon ho sa kaliwa, nagsisimula yung baha. Kasi, umaapaw na yung ilog dahil nabarahan na ng basura. Alam ko yun, ordinaryong mamamayan ako. Bakit hindi alam ng mga engineer ng DPWH? Bakit hindi nila maabatan, mabantayan bago pa maging problema? Again, may isa na tayong pwedeng makontrol, di ba? Yung summer na pag-iipon ng mga basura na sinasabi ninyong dahilan ng pagbaha, pagbara ng mga daluyan ng tubig sa Kalakhang, Maynila. Gawin yung trabaho pag summer, linisin. Para pagdating ng rainy season, malinis na yung tubo. Kaya na, may isa na kayong assignment. May isa na kayong assignment. Pagkatapos ito, tag-ulan na to, pagdating ng summer, linisin lahat ng mga tubo. Lahat ng mga culvert, lahat ng mga daluyan ng tubig sa Kalakhang, Maynila. Kalakhang, Maynila muna. Huwag nating muna tignan yung ibang ano, ibang mga lugar. Metro Manila lang muna tignan natin. Isa-isa lang. Iniyak naman ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na ang lahat ng pamilya apektado ng Tropical Cyclone na Luis at Maymay at ang pinahusay na habagat ay patuloy na nakatanggap ng humanitarian assistance mula sa gobyerno. Kogday nito, pinakilos ng DSWD ang mga mapagkukunan nito upang suportahan na mahigit sa 615,000 pamilya o higit sa 2.8 milyong individual na apektado ng patuloy na sama ng panahon sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga family food packs at tulong pinansyal sa buong bansa. Sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao ng Disaster Response Management Group ng DSWD na walang patid ang supply ng mga relief goods kung saan ang lahat ng mga bodega ng DSWD sa buong bansa ay nananatiling ganap na ligtas at tuyo sa gitna ng pagbaha. Samantala, iniulat ng Assistant Secretary ng DRMG na tumaas kamakailan ang pansamantalang paglilipat ng mga pamilya sa mga lugar tulad ng Benguet sa Cordillera dahil sa patuloy na pag-ulan, gayon din sa Santa Maria, Bulacan, kung saan ang pagtaas ng baha ang nagtulak sa mga residente na maghanap ng sisilungan sa mga evacuation center. Sa kabila ng iba't ibang nagpapatuloy na operasyon sa pagtulong sa kalamidad, ang DSWD ay nagpapanatili na mahigit 4.7 milyong preposition food packs sa buong bansa at 1.6 bilyong pisong standby funds upang mapanatili ang augmentation support sa lahat ng apektadong local government units. Patay sa ulat ng
Disaster Response Operations Monitoring Information and Communications, nakapagbigay ang DSWD ng

higit 230 punto siyam na milyong pisong halaga ng humanitarian aid para sa mga apektadong pamilya sa iba't ibang rehiyon at tinamaan ang pinakabagong gulo ng panahon. Ang patuloy na magsisikap ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang maagap at sapat na pagtugon ng pamahalaan sa lahat ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. May lead naman na ang Philippine National Police tungkol sa mga nasa likod ng limang kabaong na may anti-China na mensahe na iniwan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila nitong nakaraang linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co, nagpapatuloy ang investigasyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Natagpuan ang mga kabaong noong Biyernes ng umaga sa Boy Scout Circle at Welcome Rotonda sa Quezon City, Santa Cruz sa Maynila, Bundi Avenue sa Makati City at Barangay 54 sa Caloocan City. Makikita sa mga larawang inilabas ng NCRPO ang isang banner na may nakasulat na Chinese Communist Party, Greedy, Salot, at mga larawang nina Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan. Kinundinan ng Department of Foreign Affairs ang insidente habang sinabi ng Chinese Embassy in Manila na mga kabaong ay isang blatant act of political provocation, personal attack at intimidation and threat of the most egregious nature. Noong Biyernes ng gabi, sinabi ng Quezon City Police District na natuntunan nila ang driver ng van na nagbaba ng kabaong sa Welcome Rotonda. Ayon sa driver, ilang sasakyan ang ginamit sa paghahatid ng limang kabaong at binayaran ng bawat driver ng 8,000 at bawat helper ng 1,000 piso.

0: Samantala, pamahay na may seguridad, pamumuhay na may dignidad, ito ang hatid ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa Peoplesville Housing Project sa Davao City. Ang proyekto ito, ani Palace Press Officer Claire Castro, ay pinagplatuhan, trinabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. dahil yan ang nais ng Pangulo para sa mga kababayan nito at para sa mga taga Davao City. Taong 2023 anya na maaprobahan ang development permit ng proyekto. Noong 2024 naman anya ay inilabas ang certificate of registration nito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Pinakita naman ni Castro mga katibayan na aksyon ng pamahalaan tungkol sa Peoplesville sa kabilang dako sa pinakabagong ulat ng ahensya na sa higit 2,600 units na ang tapos habang nasa apat na building na may 400 units ang kasalukuyang under construction. Ongoing ang development ng Peoplesville project sa Kalinan District, Davao City. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng 7,200 condominium units sa tulong ng 72 residential buildings. Isa lamang ani Castro ang Peoplesville sa programa ng pabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga mamamayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Inarawag naman ng 2 araw ang medical leave ni Senator Loren Legarda ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Ayon kay Bantog, pinaalam na opisyal na opisina ni Legarda na siya ay naka-medical leave mula August 11 hanggang August 12, 2026. Nauna na kinumpirma ni Legarda na nagsumiti siya ng formal na medical leave mula August 3 hanggang August 5 in accordance with Senate rules. Hiniling din niya sa publiko na magbigay ng unwarranted conclusions tungkol sa kanyang medical leave at paglalakbay. Nauna nang sinabi ni NBI na bumiyahe si Legarda patungong France habang kanyang anak na si Congressman Leandro Levistre ay nagtungo sa Hong Kong. Naharap ang mag-inang mambabatas sa mga reklamong plunder at graft kaugnay na umunoy kabiguan ng renewable energy firm ni Levistre na magbigay ng solar power ayon sa itinakda ng prangkisa nito sa Kongreso. Ipinamuliwanag ni Ombudsman Boying Remulla na isinama si Legarda sa kaso dahil nakuha umano ni Levistre ang prangkisa habang si Legarda ang Senate Finance Chair noong 2019 na itinanggi ni Legarda at Levistre ang mga parata. Wala na ako oras. Hindi ko na mababasa itong mga to. Bukas na lang ulit. Bukas na lang ulit. Pauna na ako. At meron pa akong appointment sa doktor ko. Pagkakalas, Angelo Almonte, RJ Patrol. Susunod yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, and sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. I'll see you again tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey. Okay, getting sunny. Hello. Good morning. Welcome, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, and the world. Nandito na po ang RJ Patrol on a Wednesday. Midweek, August 12, 2026. Sa'yo, medyo... Tinabi na muna natin yung ating leather jacket at balik tayo sa sunny day. Getting sunny. Ang problema, narinig nyo ba ang weather forecast ni Idol Ira Panganiban kanina? Aba, may isa pa ulit, low pressure area, nagbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ano ba talaga yan, kuya? So dahil diyan may babasahin tayong ano tawag nila diyan, oratio imperata, yun ba tawag doon? Teka, kailangan nating magbasa ng panalangin para medyo hindi naman tayo mamitigate man lang kahit papaano. The word for the day is mitigate. Mabawasan man lang yung epekto ng mga pagbaha. Yung epekto ng mga malalakas na pag-ulan. Kita nyo, ang daming mga reports nagdadatingan sa casualties. Parang mahirap natin ma-attain yung pangarap ng ating gobyerno ever since ilang mga nakalipas na mga administrasyon na magkaroon ng zero casualty kapag may dumarating na kalamidad, mga tumatamang mga disaster or nandyan yung very deadly na wala tayong masabi dyan, talagang very deadly kapag magkakaroon ng landslide o in counting nadagdagan na yung mga ilan na ba doon sa Benguet landslide, diyan sa may Montalban, di ba, diyan sa Rodriguez meron din pala landslide diyan, Antipolo, yung medyo mataas na lugar. Dati parang sa aming mga sports buff nung araw, martial artist, umakit kami sa bundok dahil manipis lang yung oxygen doon. Doon kami nagwo-workout. Tapos, yung bundok na pinupuntahan namin, doon sa Santa Maria, Davao del Sur nung araw, ngayon ay Davao Occidental na tawag nila doon. Overlooking the coastal areas, the ocean, the sea. Ang ganda ng simoy, paakyat doon sa bundok. Ang sarap ng simoy ng dagat. Umaakyat yan sa kabundukan ng Santa Maria, Davao del Sur pa nung araw. Doon kami tumatakbo, kumakain ng buko, syempre. Para pampalakas po yun ng baga. Napansin nyo ba yung ating mga, pambansang kamao, for that matter. Di ba umakit sa Baguio para magkaroon ng mga 1 week or 2 weeks tune-up training bago yung pupunta na sa country na kung saan idadaos yung kanyang laban. Dahil po, yun yung nakagawian na talaga. mga coaches ng yun nga medyo physical sports. Physical sports talaga, boxing. Oh, kailangan malakas yung resistensya mo diyan. Kaya mo tumakbo araw-araw ng 10 kilometers. Nung ako'y practitioner ng martial arts, hanggang 6. Nauyam na talaga ako dahil naging tactical officer ako ng military. Nung nag-join ako sa Camp Parang Maguindanao, year 78. Naging tactical officer ako dahil alam mo, karate champion, eh kailangan magturo ako ng early morning reveille ng mga cadets and regular officers of the military. Takbo kami up and down, rolling hills, 6 kilometers a day. Well, anyway, yung nabanggit nating Oratio Imperata na pinadala sa atin ni... Sino bang pare ito? Pare galing sa Baclaran. Courtesy of ating kapatid na si Jojo Sikat. Through the efforts of Jojo. Basahin lang po natin yung panalangin. Para hindi tayo or mabigyan tayo man lang ng blessing sa panahon ng mga pagtama ng kalamidad. Novena never fails. O most sacred heart of Jesus, I have asked you for many favors. Now, I ask you for this one. O yun, medyo hinaanap po o mitigate mo, humupa na po yung matitinding impact at pagdurusa ng ating taong bayan sa mga pagbaha. Take it and place it in your own broken heart. And when thy heavenly Father seen it, he will not refuse it. It is not my prayer, but thy prayer of the Sacred Heart of Jesus. O Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in thee. I place all my trust in thee. I place all my trust in thee. It has never failed. Amen. In the name of the Mighty Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Galing po yan sa ating kapatid, si Jojo, at pakiusap ng ating parish priest dyan sa Baclaran. Redemptorist Church, to be exact. Ano po? Oops! May nag-post ng aking lumang padyero. Nanalasa, nag-rescue. Alam po ninyo, malaking, kuminsan, kung aking ibabalik tanaw, malaking blessing po yung meron kang SUV na talagang tested, tried and tested, na kayang tumawid hanggang, ang pinakamataas na tinawid ng aking SUV ay hanggang halos bewang sa taas ng hita. Buhay pa rin. Diesel kasi, powered by diesel fuel. Sealed po yung makina, kahit anong basa doon, hindi po tawag yan. Hindi magkakaroon ng trouble. O kaya, mamamatay yung makina, hindi po. So, yung mga anak ko noon, sa college hanggang sa panahon ng sila yung nagtatrabaho na dyan, dito sa Makati, hindi po, wala pong nung mga panahon yun, mga say early 2000, wala pong exemption, walang exempted sa baha. Napakatindi pa ho talaga yung mga pagbaha. Yung mga sinasabi ng mga pro-administration na hindi naman talaga bago yung mga pagbaha. Totoo po, totoo po. Pero may magagawa kasi, lalo yan na may naglabasang balita na ninakaw lang. So, lalong nagdurusa ang tao dahil sa epekto ng mga pagbaha. O, di ba? Dahil po, yung naka-budget, naka-alat para ma-mitigate yung mga pagbaha ay ninakaw lamang po. Yung punto naman na sinasabi ng mga, siyempre yung nasa gobyerno, sinasabi nila, solid waste ang problema. Pagiging burara daw po ng Pilipino. Lalo dito sa National Capital Region, dyan sa Las Piñas, San Paranaque, nakita nyo po may mga gabundok yung mga basura na nakabara sa mga daluyan ng tubig papuntang Manila Bay. Talagang literal po na gabundok. So ibig sabihin, pag binarahan mo ng tawag diyan yung hindi yung recyclable material, yung hindi biodegradable, yung hindi natutunaw, yung mga mga perishable materials, yan natutunaw po yan. Yung pinairal dati, yung supot na gawa sa papel, ay natutunaw po talaga yan. Pero kapag plastic products, supot ng plastic, yan po. Pero napapansin lang po natin sa nakalipas na tatlong dekada na yata na nagkakaroon ng mga argumento at saka debate tungkol sa solid waste for that matter. Lahat parang ningas kugon lamang po ang ating mga otoridad, ano po, maglalabas ng mga material recovery facilities andyan sa mga barabarangay para magkaroon ng proper segregation ng basura, biodegradable, non-biodegradable, recyclable, yung mga plastic materials. Ningas kugon lang po eh. Makikita mo, wala naman nakatao doon. Walang tao ang barangay doon. Paano mo mai-impose yung ganung klaseng disiplina para sa ating, ma-inculcate sa ating mga kababayan? Yun lang po pag, lalagay ng basura sa labas ng kalsada, problema rin yan. Kasi po, kung minsan may mga sinasabi yung mga basurero na may oras para ilabas, para kapag inulan yung parting yun ng bangketa, inanod kapag binaha, papunta na yan sa, papunta na yan sa mga imburnal, sa mga kanal, siyempre babara na yan. So may mga ganung punto. Maraming mga ini-introduce na suggestions. 3 hours daw sa material recovery facility. Reduce, reuse, and recycle. Meron naman tayong di ba? Ang sinasabing yung garbage collectors, yung mga nagkukolekta, yung kumakatok sa bahay natin pagdating ng Disyembre. Nagsosolicit ng pamasko. Okay lang po yun. Naalala ko lang, nabanggit natin. Yung mga basurero, talagang task yan. Para mangolekta ng basura. Oo po. At sa kanila din po nang gagaling yung huwag muna magtapo ng basura pag hindi, halimbawa, ang schedule ng pag-ikot ng mga truck na basura ay alas 6 ng umaga. Dapat mga alas 4, alas 5 ka magtatapon. Para hindi matambak dun sa bangketa yung basura. Kung maghapon ka nagtambak, hindi pa daw pala yung oras para itambak yung basura, itapon doon sa may lugar na designated ng barangay. Yun nga po, aano rin yun pag biglang may ganito, siyam-siyam na pag-ulan. Talagang malaking problema po yan. Solid waste management, sabi nga. Pero, napapatupad ba ito? Hindi. Sabi ng Malacanang, magbanta kayo ng 5,000 pesos na multa. Ipatupad ng mahigpit na ipatupad. Nasusunod ba yun? Lalo dyan sa nabanggit ni Ira sa somewhere in dyan sa may creek na napakalaki. Kita nyo ang kapal ng basura dyan. Pwede kang maglakad sa itaas ng basura. Sa gitna ng creek. Dyan sa may E. Rodriguez na pagtawid mo galing Araneta Avenue kung papunta ka ng Cubao. kanan at kaliwa. Yung tulay na yan. Bago dumating yung binabanggit niyang ospital, San Juan de Dios ba? Hospital. Kaliwa at kanan, doon sa ilalim ng tulay, kita nyo kung gano'ng kakapal yung basura. So, tama rin si Idol Ira dyan. Maglalagay sila ng heavy equipment, halimbawa for that matter, yung backhoe, yung magdidiklag. Walang tao, walang nagtatrabaho. Pwede ba ganun na lang? Wala namang nagtatrabaho. Yun nga, ang tama niya, sinasabi niya na pag summertime, ano, collection time or declogging time. Pag rainy days or wet season, dapat na-declog na lahat ng imbornal, mga water waste, ano tawag ko, creeks, na-declog na po lahat. Araneta, very notorious yan. Nakikita natin pag may malakas na pagbaha. May parang nangyari nung Undoy, Typhoon Undoy. Nakasampay yung isang sedan, yung kotse, sa kable ng kuryente. Ganun kataas yung mga inaabot na baha dyan. Ewan ko kung bakit nakaka-survive pa yung mga andyan sa tabi-tabi. Naalala nyo dyan sa may Araneta? Diyan nagrenta ang NBI, diyan sa may kanto ng Maria Clara, ng 5-story building, nilipat nila yung operation ng NBI. Eventually, umalis din sila. Nakita nila na lagpas tao kapag binabaha yung lugar. So, lahat ng operation ng NBI sa opisina at saka ano, ay sususpende pag panahon ng tagbaha. Alright. Report, Finance Committee Chair Senator JV hindi hahayaan na maging reenacted budget ang 2027 national budget. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Hindi anihahayaan ni Senate Committee on Finance Chair Senator Joseph Victor Esito na maging reenacted budget at 2027 national budget sa kabila na medyo huli na ang pagdating ng National Expenditure Program na 7.2 trillion piso budget para sa susunod na taon. Aniya, halos walang nangyari nung nakaraang buwan ng Setyembre na aniya ay mabagal. Naisa niya ni Esito na matapos ang budget at malagda ng Pangulo bago matapos ang taon para sa susunod na taon sa buwan ng Enero ay masimulan na ang mga infrastructure project at public spending para sa ekonomiya at makabawi ng bansa sa nararanasang krisis. Kahapon lamang ng alas 3 ng hapon natanggap ng Senado ang 7.2 trilyong pisong National Expenditure Program ng Ehekutibo para sa 2027 National Budget na sisimulan na ring himayin ng Senado habang tinatalakay ito sa Kamara de Representante.
6: Ah, hindi ko target natin talaga. We don't want a re-enacted budget. Okay. We don't want a late budget kasi nga ngayon nga third quarter nag-ano pa, bidding pa, no? Masyado ng huli. No? Halos walang nagawari mula September hanggang ngayon. Ang bagal. So gusto natin matapos bala by January, paspas na. Baka habol tayo sa infrastructure and public spending para yung ekonomiya natin makabawi. Di ba? Okay, accountability. Talagang kung sino may sala, kailangan managot. Pero akin, kailangan pakainin natin yung taong kababayan natin. Hirap na yun. Maraming hirap na. Kailangan natin makabawi at makahabol. Kailangan makabangon ang ekonomiya.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Time to shine, Senator JV. Magtrabaho ka dyan. Napalood ko yung debatehan, argumento ng inyong mga kasamahan dyan sa Senado kung paano i-budget or i-set yung schedules ng legislative duties ninyo dyan. Magtrabaho kayo dyan. Oh. Good morning, good morning, good morning. Amigong Sir Angelos from Rick Oracion. Thank you, Rick. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo. Magandang umaga po, Ma'am Ina Gray, dyan sa Australia. Imbis na ibigay nila ang taxpayers' money sa ayuda, ay bigyan nila ng proper bins na paglalagyan ng basura katulad ng general waste, recycled, green cuttings at bottles. Apat po ang bins namin. Oh, apat nga ba? Oh, oh. Dito, tatlo. Sabi na ma'am, in-agree dun sa Australia, apat daw po yung bins, garbage bins na ginagawa, pinapairal dun sa Australia. Sa atin, biodegradable, non-biodegradable, recyclable. Ganun po yun. Ma'am Ina Gray, magpundar ang gobyerno ng malalaking electrical garbage trucks. Asa ka pa, Ma'am Ina? Ninanakaw na nga lahat yung para sa... Oh, nakita nyo, narinig nyo yung balita na nag-alat pa rin para sa flood control projects para sa 2027 national budget. Nag-alat pa rin ang gobyerno. Your guess is as good as mine. Oo. Eh, ang bilis mag-isip ng Pilipino eh. Nako, 2027. Prelude to national presidential elections. Saan kayo mapupunta itong unprogrammed at saka flood control budgets? Nako. Siyempre, magpa-prepare na yan. Alam mo mga politiko, 3 years before, nakahanda na yung mga yan. Ang lahat ng personal interest, nakapokus sila. Ang kanilang lahat ng energy para sa susunod na eleksyon. Pag nabanggit mo yung national budget, hindi kayan makalkal din para paghahanda. Ma'am Ina Gray, yung general waste every week ay kinokolekta, ang iba naman ay every other week. Nasa bansang ano ka, country of plenty ka, Ma'am Ina Gray. Dito, country of corruption. Paano ka makakakuha ng ganung mga yung mga services, makaka-avail ng ganun? Paano nila ipapagulong yung serbisyo? Ininakaw na yung para sa pagbabudget sa mga ganun. Jaime Samoya Bernante, Paranaque, Las Piñas, Pasay, Cavite. OMG sa basura. Morning ka, RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Nalinis na bang mga basura? LGU, pukaw na mo. Hoy, gising. Alas 9 ng umaga na, sabi ni Jaime Samoya. 9:26 ang exact Philippine Standard Time. Shirley Uy Ang, good morning, Sir Angelo. Ano, meron kang karaoke, ha? Kakanta-kanta ka ba dyan sa gitna ng pag-ulan? Hindi na masyado, eh. Pero yun nga, nababanggit. Baka pag-approach ng weekend. Lagot! Paparating na naman ang isa pang low-pressure area. Baka maging bagyo. Hilaga, Silangang, Hilaga, pababa. Hilaga is north, Silangan east at north. North, east, north. Angelo Ridaha, magaling na ako sa stress to kayo. Huwag kang magpaka-stress, Angelo Ridaha. Basahin mo yung poem ni Erman. 1927 poem, Desiderata. Para mawala yung stress mo sa paligid. So magpaka-stress. O read the Bible, Angelo Ridaha, para ma-inspire ka naman na God is always good. Si Luz Papa, good morning po. Thank you for your support, Luz Papa, sa RJ Patrol. Angelo Ridaha, happy midweek to kayo. Simbang Baklaran, sumilip si Haring Araw sa Malolos, Bulacan. Dito rin na. Angelo, may tukayo. Merong may mga dinadaan na akong binabahang kalsada, pero umiinit na po yung araw. Angelo Ridaha, di ba dati ka sa DCMM tukayo? Opo, opo. 21 years po ako dyan. Ako naging boss ng DCMM Radio Patrol. Akong news director. 1989 to 2012, yung aking stay dyan sa DCMM ABS-CBN. Angelo Ridaha, ituloy ang BSKE. Tatakbo ka ba, Angelo? sa barangay and SK elections. Kawawa si Cap ngayong Bermans 2026. Huwag niyo pansinin si Senator Cheese Escudero. Ano nang ano namang ano yun? Ano relasyon ng mga barangay kapitan kay Cheese Escudero? Ah, yung focus ano? Sa impeachment trial, eh nagtatrabaho lang doon si Senator Cheese. Na-appoint siya doon as presiding officer ng impeachment court, Senate. Pero ang huwag talaga tayong mawala sa focus. Oh, word for the day, focus, ay yung epekto ng mga pagbaha. Yung pinaka-anomalya, pinaka-maiskandalong flood control projects, huwag tayo pong matawag dyan, yung ma-divert, ma-distract. Patuloy natin suriin po yun. Focus po natin palagi yun. Second matter na lang po ang impeachment court, impeachment trial. Tapos, sabi ni Senator JV, delayed na yung submission ng NEP, National Expenditure Program ng gobyerno para sa 2027 national budget. Kaya sinasabi niya, ayaw niya maging reenacted budget. Kapag hindi na ipasa hanggang deadline ng mga midweek of December, magiging reenacted budget yan. Hindi maganda po yun. Pero ang hindi maganda, yung binabanggit na binadyetan ulit ng napakalaking halaga sa pera ng kabanang bayan, ang flood control projects. At saka, ang daming inserted unprogrammed allocations. Saan tayo pupulutin yan? 2027 na. Malamang sa malamang, kapag mabilis ka mag-isip, gagamitin yan sa paghanda sa 2028 elections. Huwag na tayong mag-madamawring. Break muna tayo. Ang oras, 9:30 ng umaga.

0: RJ Patro.
1: Alas 9:33 na po ng umaga dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. August 12, 2026. Focus. Dito tayo, direct natin yung focus. Directing your mind and energy on a task without flinching. Parang yung shooting. Focus ka talaga sa front sight to hit the mark. Opo. Focus. Spelled F-O-C-U-S. Focus means the act of directing your attention, your energy, or effort towards a single specific thing. It also describes a central point of interest or the clear and sharp adjustment of an optical lens or your eyes. Focus lang tayo, mga ka-RJ Patrol. Huwag tayong mawala ng focus. Patuloy nating tugay-gayan, pag-aralan, suriin ang nagaganap na pag-imbestiga. Dapat maituloy yung pag-imbestiga sa flood control scandal na yan. Pinakamaanomalyang flood control projects. I report armadong suspect na nang hold up sa sukat na aresto ng mga pulis. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Ano mo tinilot pa City Police Station sa pamuno ni Chief of Police Colonel Olivia Ancheta ang isang armadong suspect matapos ang habulan at maikling sagupaan sa East Service Road sa Barangay Sukat, Muntinlupa City kahapon ng hapon. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang alias Eduardo na sa hustong gulang na kasalukuyang binabantayan habang nagpapagamot sa ospital ng Muntinlupa. Bandang alas 2:15 kahapon ng hapon, agad na rumisponde itong mga pulis na sina Police Staff Sergeant Lloyd Francisco at Police Master Sergeant Alvin Cordero matapos silang i-dispatch sa pamagitan ng 911 hotline report kaugnay sa robbery sa harap ng gasoline station sa East Service Road. Pagdating nila sa lugar, nilapitan sila ng isang 18 years old na estudyanteng babae at sinabing hinarang siya ng suspect gamit ang baril habang nasa loob ng passenger jeepney. Pinilit itong kunin ang kanyang smartphone at wallet bago tumakbo papunta sa footbridge patungo nga sa West Service Road. Agad na hinabol ang mga responding police ang suspect. Nang maabutan nila ito, bubunot at itinutok ng suspect ang baril sa mga law enforcers. Nagkaroon ng maikling sagupaan habang sinusubukang agawin sa kanyang baril. Kung saan aksidente pumutok ito, tinamaan ng bala sa legang suspect. Agad na humingi ng emergency medical assistance sa mga police at dinala ng Barangay Sukat medical team ang suspect sa Osmond para gamutin. Na-recover mula sa pag-iingat ng suspect ang isang caliber 45 Colt pistol na may serial number 171789 na may kargang magazine na may tatlong live na bala ng caliber 45 at isang Xiaomi 11T Pro smartphone na nagkakalaga ng 37,000 pesos, isang itim na wallet na naglalaman ng identification card ng biktima at isang itim na sling bag. Ang kaso at mga na-recover na ebidensya ay turn over na sa investigation ng Detective Management Section ng Muntinlupa Police at kasalukuyang inaayos na nga ang dokumento para sa inquest proceeding. Pinuri naman ni Southern Police District Director na si Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, si na Police Colonel Olivia Ancheta at yung mga responding police dahil sa mabilis na pagtugon sa 9/11 alert at sa katapangan na ipinamalas sa pag-neutralize ng agarang banta sa publiko. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Giorgio Sikat. Yun nga yung ating isa rin sa mga ninonote natin, nakaka-cuts ng attention sa atin ngayon, yung general situation sa ating mga kalsada. Pagdating ng gabi or halimbawa ikaw yung naglalakad, medyo may kaunting kabaka, may mga taong grasa. Oo, nandyan nga, may mga taong grasa nandyan, may nasasalubong ako na taong grasa na talagang sinasadya niya lagyan ng mga grasa yung mukha Pero kitang-kita mo fit na fit yung katawan. Ayun ang ano niya, parang props niya. Para sabihing kawawa siya, taong grasa siya. At bigyan mo siya ng limos. Pero ang bilis umiwas. Mabilis ang katawan, malakas. Siguro yung mga ganun. O kaya yung threat, ma-focus mo lang na gobyerno kanila mga serbisyo sa mga ganung klase. Kasi ang kaakibat ng mendicants, yung mga namamalimos. Meron ding mga in disguise na namamalimos pero ang lalakas ng katawan. Tulad niyan. Pwedeng mamirwisyo sa motorista or naglalakad. Pwede kang maperwisyo. Siyempre, ikaw, kung masasalubong mo, parang mukhang hindi pa huhuli ng buhay, taong grasa, halimbawa, ay malakas kumilos. Hindi natin alam ang state of mind kung baliw ba yan o talagang totoong mahirap siya. Paano kung maging violente siya? Hindi po ba? At may dala kang supling, anak. Kasi usually, sa napag-aralan kong kasaysayan ng mga kababayan natin, ng mga ng tao, hindi mangingiming manloko ang isang manluloko kapag nakikita niya na may tendency na maluloko niya yung kanyang lulokohin. Walang maluloko kung walang manluloko kung walang paluloko. Ayun nga pa yung salita. Diyan din sa yung nababanggit ko, may relasyon lahat yan eh. Yung crime of sinasabi ng pinaggalingan ay poverty. Hindi lang poverty, kung minsan bisyo. Nagkakandahirap kasi may bisyo. Yung ganun. Nagsasyabu, nagdodroga, hindi kailangan niya ng pambili. Andiyan lumalabas yung mga malademon, yung mga pag-iisip, di po ba? So, yung sinasabi na lang peace and order, yung state of mind natin, yung kumpiyansa natin sa paligid, minsan nababawasan talaga. May nakikita tayong mga ganun. Siguro, dapat ipanawagan din natin yan sa DSWD. Sino bang ahensya? Ano bang ahensya ng gobyerno ang may mandato para tingnan yung mga nagkakalat-kalat dyan sa kalsada, namamalimos. Yung iba yung galing pa sa Zamboanga, malapit ng Disyembre, yung mga badyaw, yung may tambol, may dalang mga takatakatakatak, ganon. Paano kaya na yung binabanggit nilang binabudgetan lahat, yung unprogrammed. Yung mga sinasabi nilang baka may mga emergency situation na dapat naka-standby yung unprogrammed budget sa executive department para may maigagamit sa mga ganun, unprogrammed nga yung state of emergency o ano, mga bagay na nagkulang, halimbawa yung budget doon sa isang certain, halimbawa binagyo, ni landslide o bumagsak yung mga tulay diyan, kulang yung dating na ilang budget o makukuha doon sa kukurot doon sa unprogrammed funds, billion-billion yun. Itong nababanggit natin, peace and order, you know, armadong suspect ng hold up. Marami na po kaming naririnig na gano'n eh. Kaya yung mga tao sa pagdating ng mga pasado alas 9, alas 10, maglalakad-lakad ka, pag nagutom ka, pupunta ka sa isang malit na karinderiya or anong makakain for that matter, ma-hold up ka dun. Yan, dyan tayo nakaka-focus din. Nilalagyan natin ng energy dyan, yung ating pag-iisip na dapat siguro, yung ating mga law enforcers, siguro dalas-dalasan yung visibility, parang ganun. Nakikita mo, natutulog lang yung mga pulis sa kanilang mga patrol cars diyan sa mga bangketa. Pagdating ng gabi, meron ba silang patrol? Dati kasi, naabutan ko nung parang sikat na sikat yung Manila's Finest, Western Police District, Manila. May mga naka-civilian clothes, naglalakad-lakad. May ibang kababayan na alam na mga pulis sila, visibility lang po. May iba na hindi alam na mga pulis yung naglalakad-lakad yan. Pagkain-kain ng bubble gum, bagel bomb. Kita mo, palakad-lakad, papito-pito, ganun. Visibility po ang tawag doon. Deterrence po yun. Yung naglalakad. Eh ngayon, ayaw na maglakad. Gusto palagi nakasakay ng mobile patrol. Tapos sasabihin pa ng ibang mga standby. Gusto lang nila makakuha ng pangmeryenda yung mga pulis. Bakit? Kasi kuminsan may dala-dala silang pangtanim. Halimbawa, pag tabi nila sa inyo, nag-uumpukan kayo sa isang kantong madilim, tatabihan kayo ng mobil, kakapkapan kayo. Kung totoo yung sinasabi, paplantingan kayo ng parang kahina-hinalang bagay, shabu. Aareglohin na kayo bago dalhin sa ano. Aareglohin nila kayo para sumuka ng pera. Para kumita sila. Planting, sabi nga nila. Yung mga pulis na nagpa-planting, ang tawag nila dyan, mga pulis na graduate sa agriculture. Nagtatanim eh. Narinig nyo ba yung balita? Nagbebenta ng issued firearm sa Caloocan. Yung kanilang baril na inisyo ng gobyerno sa kanila. Naghihirap na ba ang pulis? Yun ang talong kaagad eh. Di po ba dinoble ni Tatay Digong yung sweldo ng mga pulis? Problema, kung sasabihin nila, kung nasa itaas na level ng ating burokrasya, may nababalitang bangag, yung may bisyo, di siyempre, yung mga pulis, matataas nga yung mga opisyal ng ating bayan, adik eh. Yung mga pinapakalat na kwento. Di, mag-adik-adik na rin tayo. Lalo yung mga, pare, night shift ka na naman. Kailangan matuto mag-shabu para hindi ka antukin. May energy ka kapag dumi-responde ka. Nako. Yun ang sinasabi natin. Totoo ba na bumaba yung crime rate? Yun. Nasumpungan ko itong balita. Balita ng bayan dyan sa Baguio. Di po ba? Ang dami mga komentaryo, pati sa Malacanang kinokomentaryo, yung mga biglang susulpot dyan, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sabi niya, pakuya-kuya ko ilang yung mga yung mga nasa House of Representatives na involved sa corruption, sabi ng ganun. Yung mga congressmen, congresswomen na nagdo-double up as kontratista, sabi niya. At saka dyan sa panel of prosecutors, kinulayan kaagad ng prosecution team. Siyempre, maka-Duterte yan si Benjamin Magalong, kaya ganun. Inuupakan yung nasa prosecution team. Ano na nangyayari sa paghahanap natin ng katotohanan sa likod ng pinakamaiskandalong flood control projects? Si Jocelyn Ebio, good Wednesday morning, maulan Sir Angelo. Badyaw, mga bata, ginagamit mamalimos, umaakyat sa mga jeep, pampasahero, mga alalay, mga bata, malalakas na lalaki at babae. Totoo po yan. Paano mo makaklasify ng lipunan na puras o

tawa pa daw yung mga involved sa matinding pagnanakaw ng pera sa kaba ng bayan. Eh, sa Baguio, di po ba? Matindi rin yung landslide dyan. May nababanggit silang yung safety net sa mga bundok para hindi mag-landslide. Kumusta rin daw? So, binabakbakan si Mayor Benchy Magalong. Ilan ba yung casualties doon sa kanya sa landslide? To the tune of 9, 11, mga ganon, ilan? At saka yung mga missing. Sabi ni Benchy Magalong, Mayor, na ganun lang talaga. Disaster yan eh. Hindi yan man-made eh. Sabi yung ganun. Pero si Mayor Benchy Magalong, siya yung isang dating miyembro ng ICI, di po ba? Yung nag-imbestiga sa manumalyang infrastructure projects, flood control projects for that matter, Independent Commission for Infrastructure. Palagi siyang nagbibigay ng komentaryo at medyo maanghang yung kanyang mga binibitiwan salita kaugnay ng matinding pagnanakaw sa kabang bayan ng gobyerno. Ang balik sa kanya, kantyaw sa kanya, o balik tanong sa kanya, ay ilabas mo. Yung iba daw nasa impeachment prosecution team, yung mga congressman na walang nakakasuhan sa kanilang pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects. Ngayon, sabi niya, dun sa NEP, National Expenditure Program ng gobyerno, bumalik ang kanilang insertions. Sabi ni Mayor Magalong, nakukuha nila yung pork barrel. Yun nga. Kailangan talaga hindi tayo mawala sa focus, mga RJ Patrol. Silipin talaga natin yung habulin talaga natin or igiit natin sa gobyerno na talagang gawin seryoso ang paghabol dun sa mga sangkot sa matinding nakawan dyan sa kabangbayan. Some lawmakers, sabi niya, used contractors as mere fronts for government deals. Yan nga yung kontratista. Nagdo-double as contractor at kontratista. Congressman na kontratista. Romes Baxi, sumagot si Bicol Saro, Representative Terry Ridon. Siya ngayon ay isa sa mga miyembro ng prosecution team ng impeachment trial ni BP Sara. Sabi ni Terry Ridon, dapat maglabas ng hard evidence itong si Mayor Benchy Magalong para mapatutuhanan or mabigyan ng mga pruweba yung kanyang mga allegation laban sa mga congressista at congresswoman at congressmen. Sabi ni Representative Ridon, sabi niya, accusations must be backed with names and proof. O nga naman, Mayor Benchy Magalong, maglabas ka nga ulit ng pangalan. Hindi yung parang pahaging, parang komentarista ka, nag-blind item ka. Sabi ni Terry Ridon, slander yung ginagawa ni Benchy Magalong laban sa House Prosecution Panel. Wala namang hindi naman siya bold enough na banggitin lahat, ituro lahat yung sa kanyang palagay ay mga nasangkot sa mga anomalyang flood control projects. Sabi naman ni Benchy Magalong, ni Mayor,
dapat

0: mamantini yung investigasyon kaugnay ng flood control projects na yan, ang mga anomalya. At ituloy yung pag-expose. So hindi niya inakong burden niya. Ibig niya sabihin, dapat ituloy. Yung parang naisip niya, ano nangyari? Pagdating sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, walang nangyari. Meron na sana kung si Senator Marcoleta yung naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero pinakulong. Kinuyog, sabi. Ngayon, Erwin Tulfo, ayaw na daw niya imbestigahan. Ipapaubayan niya sa ombudsman. Wala tayong maita kapag ganun. Nabanggit dito sa news item, padala sa atin, si Representative Redon, Terry Redon, ay minsan ay nabanggit ng mga dating yung lumabas sa publiko, 18 dating Marines. Pinangalanan si Redon na tumanggap ng mga maleta. Oo. Na may malaking lamang salapi. Oo. Para kasama sa payoff. Yung sindikato payoff. At sa nakalipas, sabi nga dito, si Terry Redon, sa nakalipas sa mga panahon, parang inidolo, ginawan santo, parang si Jervy Luistro, ang dating Speaker Martin Romualdez. Pero ang ombudsman, ewan ko kung hanggang bibiglang din, ay binabrand na nila ng ombudsman na si former Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng lahat ng anomalya sa likod ng flood control ghost projects. Scandalous, anomalous flood control projects. Musta na. Kanina nabanggit kung kumusta na daw yung kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Abang lang tayo, Senator Jinggoy. Kasi magkakapatid yung akusasyon kay Senator Bong Revilla, former senator. At siya nakapagpiansa. Ibig sabihin, hindi masyadong malakas yung ebidensya ng prosecution para tanggihan ng korte ng Sandigan Bayan ang request ni Senator Bong Revilla na makapagpiansa para sa pansamantalang paglaya. Hindi po ba napabalita rin na titingnan din daw, sisilipin ng ombudsman kung paano nabigyan ng pabor si former Senator Bong Revilla at nakalaya pansamantala mula sa detention facility dyan sa Payatas. Kapatid nga po yung magkakamag-anak yung kaso ni former Senator Revilla at Senator Jinggoy. Diba, eventually, sakalam daw si former Senator Bong Revilla . Ang galing gumapang. Yan ang mga palasak na, dami bumibilib, magaling sa gapangan daw po. Praktisado sa gapang, nakailang kaso na siya ng plunder na ilulusot niya. Kasama niya, classmate niya, si Senator Jinggoy. Mag-exchange notes kayo, Senator Jinggoy at former Senator Bong. Alam ko, mga magka-berks kayo kung paano ang ginagawa. kung ano yung basis ng Sandigan Bayan na i-grant yung bail petition ni Senator, former Senator Bong Revilla, yun din dapat ang gamiting basis ni Senator Jinggoy para mapagbigyan na makapagpiansa para sa pansamantalang paglaya at eventually makapag-participate dyan sa impeachment trial, sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Senator Marcoleta, tahimik. Hintayin natin. Ilan ba sila mga nakakulong? Dahil dun sa sinasabing bawal na pagdo-donate ng campaign budget. Pinagbabawal daw po ng batas yun. 75 million. Sisiw lang po daw yun sa maraming mga nagbigay ng campaign donation sa iba't ibang mga opisyal ng gobyerno. Makaliit lang yun, pero plunder ang kinaso kay Senator Marcoleta. Magkakaalaman po kung anong mangyayari. Ito, may namuong away, Redon versus Magalong. Dapat siguro si Mayor Magalong maglabas nga ng mga detalye at suportahan yung kanyang komentaryo kung sino-sino ang talagang maimbestigahan, makasuhan sa napaka maanumalyang flood control projects. Maraming salamat sa pagsama sa RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Heto na! Naku po, talaga naman, oo. Dapat nasa studio ko ngayon eh. Grabe lang talaga yung traffic na dinana ni Johnny G. Kaya bumalik dito po sa aking pinaglulunggaan para sa ating out of studio. Ika nga na broadcast virtual. Pasensya na po tayo. Pasensya na po kayo. Bahagi po yan ng disservice na araw. Talaga naman, oo. Na pinagdudusahan ng pamilyang Pilipino at ng mga motorista. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Kumusta po ang ating tropang JGL? Ngayong maulan pa rin na araw na ito ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Agosto 2026. Kahit po tayo naka-virtual, mga kaibigan, iisa pa rin po yung ating layunin. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Tuloy-tuloy tayo dito sa palatuntunan. Ngayon po ay ikapito na sa buwan na ito ng ikawalo, 8 minutes past the hour of 10. Dito po sa inyong malawak na palatuntunan. Si Melvin Tibag. Tama ba, Idol? Yung aking pagkakabanggit ng apelido. Teka muna. Oo, alam po ninyo, talaga yung aking utak nasa traffic kasi. Nasa Tulang. Tulang. O, yan layo naman. Oo. Ang layo naman si Melvin Tulang, ang ating technical director. Pasensya na, Idol. Si Angel Atienza, ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G, mga kaibigan. Ako si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. 15 araw ngayon, day 15 ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Marami po ang tila nagko-congratulate pa rin sa prosecution because of a job well done, sabi nung kanilang mga taga-subaybay. Sabi ng mga taga-subaybay ng prosecution, job well done. Di ko alam kung sabay-sabay ba tayo o pare-pareho tayong nanonood dito po sa impeachment coverage na ito laban kay Vice President Inday Sara Duterte, dahil bakit iba yung pinapanood, napapanood, napanood, pati yung mga reaksyon ng ating mga kababayan pagkatapos panoorin ito pong impeachment proceedings. Alam po ninyo, isa lang naman yung pwedeng mangyari din eh. Ako, ang suwisyon ko, tanggalin na. Huwag na pong huwag nang ipakita ng live yung impeachment coverage. Not for anything else, no? Not for anything else. Sabi nyo, magtiwala tayo sa impeachment court, sa Senado, acting as an impeachment body laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero marami po kasi tayong napapanood na hindi naman kailangan. Pati yung pagpapakyut ni Lorna Capunan, for example, pagpapakyut ng prosecution, pati na rin yung mga pagsakay ng ilang mga senator judges, dahil alam po ninyo, nalalapit na, ano na ngayon? Agosto, August 2026, pagdating ng October 2027, magpa-file na po ng kanilang Certificate of Candidacy. Ito pong mga tatakbo sa presidential and national elections ng 2028. So, yung iba sa mga senator judges, ginagamit itong impeachment proceedings bilang kanilang tuntungan. Okay? Ha? Bilang kanilang tuntungan. Parang binanggit ni Chief Escudero kahapon, parang tumaas kayata Attorney Lorna. Ha? Parang tumaas yata si Attorney Lorna. Sabi niya, parang may apple box daw na tinutuntungan. Kahit na wala namang ulan, wala namang bagyo, wala namang baha dito sa loob ng Senado. Ito pong ganitong klase ng mga patutsada at itong ganitong klase ng mga komento at pagbibiro, ako sa aking palagay, hindi nakatutulong eh.
Dahil kapag yung mga matataba ang utak na mga kababayan natin na supporter ng kung sinong grupo man, prosecution man ito, defense man ito, ini-splice nila eh. Ginagamit na reels. Ini-splice po itong mga pagpapakyut, for example, ni Lorna Kapunan at ibabalibag sa depensa na talunan. Di umano, dito po sa ongoing na impeachment trial laban dito kay VP Inday. Kaya nga sinasabi ko, tigilan nyo na. Tanggalin nyo na yung live coverage na yan. Ha? Huwag na po nating pahintulutan sana. Okay. At sabi po ninyo, kinakailangang magtiwala ng ating mga kababayang Pilipino sa integridad ng impeachment proceedings. O yun naman pala eh. O di magtiwala ang sambayan ng Pilipino. Huwag na nating panoorin para hindi maging springboard ng mga eligible to run sa 2028. Sino-sino ba itong eligible to run? Sila po yung magtatapos yung kanilang termino sa 2028 sa pagka-senador. Number one sa listahan, Alan Peter Cayetano. Eligible to run si APC, kung tawagin. Alan Peter Cayetano sa 2028 elections. Sino pa? JV Ejercito. Ayan, eligible to run yan. Pwedeng mag-rerun. Okay? Sino pa? Francis Cheese Escudero. Eligible to run po ito sa 2028. Sino pa? Chingoy Estrada. Nakakulong si Senator Chingoy ngayon. Sino pa? Win Gatchalian. Yung sinasabi po na mukhang niluluto si Lito Banayo ang nagsabi nito, mukhang niluluto yung tambalang Inday, Sara at Win Gatchalian sa 2028. Okay ha? Inday Sara for President, Win Gatchalian for Vice President. O ano bang komento ng ating mga kababayan diyan? Yung mga sukiyaki ng palatuntunan, happy ba kayo? Heavy gat ba itong tambalang Duterte at Gatchalian? O nakikita po ninyo, number 2 sa kasalukuyan. Number 2, most powerful individual dito po sa ating bansa kasi vice presidente. At number 3, most powerful individual sa ating bansa kasi Senate presidente. O hindi ba? So, sabi ni Lito Banayo, ang sabi daw nung tatay ni Win, eh ang kanyang vision dun sa kanyang anak ay more than being a senator. Gusto daw po niyang makita si Win Gatchalian na umangat pa. Tumaas pa po ng pwesto. Hindi lang daw po sila satisfied sa pagiging senador nitong si Win Gatchalian. Kaya meron pong mga grupo na nagpo-push para sa Duterte-Gatchalian tandem come 2028 presidential and national elections. Ayan, napartagol ng bagay yung aking lalamunan. Ano bang pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino? Dine sa loob at labas ng ating bansa, favorable po ba sa inyo? Are you in favor dito sa tambalang Duterte-Gatchalian? Doon sa mga nagnanais magbigay ng komento at nakikinig sa Radyo Bandido, eh alam po ninyo ang inyong gagawin, yung ating text line 0917-751-3804 0917-751-3804. Doon sa mga nakaantabay sa Facebook, sa YouTube, sa Sky Cable Channel 224, eh pagpasensyaan nyo na yung mga nanonood sa television. Hindi po maganda yun, nakikita nyo sa harap ng TV. Ha? Hindi telegenic. Telegenic daw, hindi photogenic. O ayan, ha? Pagpasensyahan nyo na laang. Ito po yung mukha na ipinagkaloob sa akin ng aking mga magulang eh. Anyway, tampalang Duterte-Gatchalian. Okay, sige. Hintayin natin yung sasabihin ng ating mga tropang JGL, ha? Ngayon, sino pa? Risa Ontiveros, eligible to run sa 2028. Pero nag-aambisyon kasi itong tumakbong presidente, si Risa Ontiveros.
parang ang pinupush na tumakbong bisik presidente dalawa under the Akbayan group or party, si Antonio Trillanes o kaya ay si Chel Jokno. Okay, pero may mga nagpupush rin ha, for Chel Jokno to run sa Senado sa 2028. Loren Legarda, ito po eligible to run din, kaya lang sinasabi si Ma'am Shirley Uyang, ang bilis nung kanyang komento. Ah, in capital letters pa, o sandali lang. Ito, parati raw pong absent si Loren Legarda. Parating naka-medical leave. Ah, sino pa? Rafi Tulfo. Dun sa natapos na survey for the vice presidential pulso, ika nga, ng ating mga kababayang Pilipino. Lumalabas na si Rafi Tulfo ang most preferred ng ating mga kababayan na manalo dito po sa vice presidential race sa 2028. Though may mga grupo rin na nagpupush kay Rafi Tulfo na tumakbong presidente. Lalo't ngayon, eh walang manok eh, ang administrasyon. Oo, wala pong manok ang administrasyon. Ako, ang sinabi ko nung araw, noong hindi pa pumuputok yung Maleta scandal at hindi pa pumuputok yung problema ni Martin Romualdez, nakikita ko noon, Martin Romualdez for president, Rafi Tulfo for vice president. Kaya nga lang, if the price is right. Ngayon, may problema si Martin Romualdez. I doubt na pipilitin po ng Malacanang na i-push yung kandidatura ni Martin Romualdez para maging presidente sa 2028. Maghahanap po ng ibang ipupush ang Malacanang na suportahan. Umuugong yung pangalan ni Lenny Robredo dahil nakikita natin, oy, talagang close kayo ni BBM, ha? Madam Mayor ng Daga. Pero sabi nga nila kasi sa politika, wala daw walang permanenteng kaaway. Ayan. O dahil tinalo ni VP Lenny noong 2016 si Bongbong Marcos sa vice presidential race, tapos nagkaroon po ng kung ano-anong demandahan, nagkaroon ng palitan ng mga maanghang na salita, etc., etc. Pero look at them now. BBM, si Manay Lenny, talagang friendly friends, iganga. Kaya wala daw pong walang permanenteng kaaway. Again, if the price is right. Yan. So, sino pa? Robin Padilla. Ano sabi ko na? Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, at itong si Juan Miguel Zubiri. Ito po yung 12 mga senador na magtatapos yung kanilang termino sa June 30, 2028, but they are all eligible to run. Ulitin natin ang paspasan, babilisan. Alan Peter Cayetano, JV Hercito, Francis Escudero, Chingoy Estrada, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, at itong si Juan Miguel Zubiri. Kaya nga, ang dami daw pong nagre-react na ating mga kababayan. This impeachment proceedings, although very obvious, this is highly political. And the more the trial is being delayed, either by procedural o yung sadyang pang-delay, katulad nung sinasabi ng prosecution, itinuturo sa depensa yung delaying tactic. Either or, kahit sino po yung source ng delay, magkakaroon po talaga ng problema yung mga kritiko ni Inday kapag ka ito ay sumampa ng 2027. Dahil magkakaroon at makikita na naman natin
yung mga tinaguriang political butterflies. Okay? Critic ngayon, supporter bukas. Dahil wala nga pong permanenteng kaaway dito sa larangan ng politika sa ating bansa. Alan Peter Cayetano, JB Ejercito, Francis Escudero, Chingoy Estrada, Quinn Gatchalian, Risa Ontiveros, Loren Ligarda, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Juan Miguel Zubiri. O eh, sino bang iboboto nyo kung sakasakali? Sige nga, sino bang iboboto nyo kung sakasakali? Pero yung sinasabi, ulitin ko ha, si Lito Banayo ang nagsabi. Meron daw pong pagpupush na ginagawa para tumakbong vice-presidente ni Inday itong si Senate President Quinn Gatchalian. Good day po, Sir JGL. At mga ka-JGL. Kay Kalipi yata galing ito, kundi ako nagkakamali. Kalipi ng North Caloocan. Marami raw po yung gustong maging katambal si Inday. Pero ingat daw po kayo, Madam Vice President, sabi ni Kalipi. Mahusay ka namang kumaliskis ha? Sa maging partner. Eh, kaya lang yung partnership kay with the President, Bongbong, eh, parang hindi yata naging hindi isang batalino, hindi naging batalino si Inday doon sa kanyang ginawang pagkaliskis. Okay. Uy, si Angelo Ridahan, na-miss natin ito. Kumusta ka, Angelo? Ha? Na-miss natin si Angelo Ridahan. Ngayon, oh, present na uli din sa ating palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Tingnan natin. Okay. Silipin natin. Dahil yung aking binabanggit kanina, mga kaibigan, eh itong si Rafi Tulfo ang nangunguna dito po sa survey. Okay? Dito po sa survey na ginawa para nga po dito sa vice presidential elections. Ibig sabihin, kung ang vice presidential election ay ginawa nung panahon na kinundak itong survey na ito, eh si Rafi Tulfo po ang wagi sana. Okay, tingnan natin ha. At number, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 contenders yung lumutang bilang preference ng ating mga kababayang Pilipino. At number 11, siya po ay nakakuha ng 1.3% preference mula dun sa mga sumagot ng survey. Ay ito pong si DPWH Secretary Vince Dizon. For vice presidential po ito ha. Vice presidential for the vice presidential elections by para po sa 2028. Okay. At number 11, ulitin ko, is DPWH Secretary Vince Dizon. Nakakuha ng 1.3%. Oh. Okay ba sa inyo si Vince? Ha? Okay ba sa inyo? Pamura-mura yan. Pamura-mura. Oo. Galitan. Oh, hindi ba? Is this the kind of ano? Is this the kind of leader na hinahanap natin? Oh, sige. 1.3% ha? Nakuha ni Vince Dizon. Next is DILG Secretary John Vic Rimulya. A banger. Nakakuha po ng 1.9% si Abanger. Okay. Ang susunod, ito po yung binanggit ni Lito Banayo. Si Win Gatchalian, meron pong 2.1%. Ito yung nakakuha ni Win Gatchalian dun sa preferential survey. Sumunod kay Win Gatchalian, ako sakali, no? Kasi may mga nagpupush din eh. May mga nagpo-push ng Duterte Marcos. Duterte Marcos. Pero alam po ninyo, sa kabila ng pagiging vocal
and open ni Manang Aimee na suportahan ang mga Duterte, si Digong, especially si Inday. Eh parang ayaw na po ng ating mga kababayang Pilipino not to, ang kanilang binabanggit, no more, wag na daw, ha? Wala nang barkos na iboboto sa national elections. Okay. Pero si Manang Aimee, nakakuha po ito ng 2.8%. Ang bilis ng jump from Manang Aimee to Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros po ay nakakuha ng 8% ng preference mula sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. Ang susunod, mga kaibigan, ay itong si Kiko Pangilinan. Okay? Sabi nga ni Ate Shawi, Ma'am Lenny, takbo ka ng presidente. O yun, baka may mga ganyang pagpupush rin, ha? Lenny Pangilinan. O talagang magbabalik ika nga. Magbabalik yung tampalang Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. Repeat, ito po yung return of the comeback, so to speak. Ginawa nila nung ginawa nila ito nung 2022. Ang susunod, mga kaibigan, ay si Atay sila. Okay? Bam Aquino at Rodante Barcoleta. 9.1%. Nung nanalo si Senator Barcoleta nung 2025. Lalo pat pinamunuan niya yung flood control hearing dun sa Senate Blue Ribbon Committee, no? Eh may lumulutang yung pangalan ni Rodante Barcoleta as a vice presidential wannabe. Okay? Potential daw po na tumakbong VP alongside Inday. So, nakikita po natin merong kang Duterte Barcoleta, Duterte Marcos, tapos yung binabanggit ni Lito Banayo na Duterte Gatchalian. O, sino yung gusto nyo riyan? Ha? Tingnan natin. Ang susunod at number 3. Meron po siyang nakuhang 13.5% ay si Robin Padilla. Okay. At number 2, nakakuha po ng 16.2% ay si Christopher Bongo. And at number 1 ay si Rafi Tulfo. Imagine kung yung mga supporters ni Bongo, Robin Padilla, and Rodante Barcoleta ay magsasama-sama, a runaway winner, kung sino man yung mapipisil at pipiliin dito sa tatlo na ito na magiging official VP standard bearer ng PDP laban. Okay? Runaway winner. Pagka inad natin itong tatlo na ito. Remember, vice presidential race po itong ating pinag-uusapan, ha? Hindi po ito senador na pwede kang pumili ng, kumbaga, meron kang multiple choice. Hindi. Vice president, isa lang ang pipiliin. Kaya nga sinasabi ko, kung magsasama-sama yung pong pumili kay Bongo, Robin Padilla, Rodante Barcoleta, nagsama-sama po itong mga tao na ito, edi hamak na mas mataas yung kanilang nakuhang percentage laban kay Rafi Tulfo. O sige, sandali. Diyan lang kayo dahil hindi pa po tapos ang boxing. Dire-diretso tayo rito sa Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.

0: Johnny Gomez, live!
1: Name, Johnny Gomez. Occupation, broadcaster. Program title, Johnny Gomez Live. Station, DZRJ 810 AM. Address, at large.
2: Eto na!
3: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan, 33 minutos. Makalipas po ang 10 in the morning, dumako muna tayo sa Senado. May balitang bitbit ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Nag-aid si Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Chairperson Senator Rapi Tulfo ng resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang planong pagsilikahab sa New Clark City, Capas, Tarlac at Matukoy ang mga posibleng epekto nito sa ekonomiya, kapaligiran, lipunan, teknolohiya at pambansang seguridad. Sa pag-aay ng Senate Resolution Number 571, binigyan din ni Senator Rapi ang pangangailangang suriin kung sapat ang umiiral na mga batas at regulatory safeguards habang itinutulak ng pamahalaan ng digital infrastructure, artificial intelligence at advanced manufacturing bilang mga estratehikong sektor para sa paglago ng ekonomiya, paglikha ng dekalidad na trabaho at pag-akit ng mga investors. Ang pagsilikahab ay isang proyekto inaasahan na magpuposisyon sa Pilipinas bilang regional center para sa advanced computing, artificial intelligence, semiconductor related industry, data infrastructure at iba pang high value technology sectors. Aminado naman si Senator Rapi na maaaring magkaroon ng malaking ambag ang mga ganitong pamumuhunan sa paglago ng ekonomiya, technology transfer, innovation at paglikha ng trabaho. Subalit nagbunsod din ito ng mga pangamba at mahalagang usaping dapat pag-aralan na maapektuhan ng mga magsasaka at mga katutubo. Aniya, kabilang sa mga isyu dapat suriin ang land use at urban planning, pagkonsumo ng tubig, resource allocation at environmental sustainability. Gayun din ang posibleng epekto ng proyekto sa karapatan, kapakanan, cultural integrity at ancestral domain ng mga katutubo at lokal na komunidad. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: At po ng maigit marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Naghatid sa ating oras, 35 minuto na. Makalipas po ang 10 in the afternoon. Wala namang afternoon na. Na alas 10 sa 10 in the morning. Hindi kasi ko makaget over talaga dun sa parusang inabot ko kanina eh. Oo, talaga naman. Napakahirap na talagang magbiyahe ngayon. Konting ulan, konting baha. Mabuti na lang, nandiyan si Claire Castro at saka si BBM. Dati raw yung baha hanggang dibdib, hanggang baywang. Ngayon na lang hanggang bukong-bukong. Mabuti. Mabuti, pasalamat tayo, merong Bongbong Marcos. Pasalamat tayo, may Claire Castro. Na nagsasabi na hindi na ganun kahirap ngayon at nag-improve yung pong lagay ng ating mga kababayan Pilipino. Tungkol dito sa mga baha na ito. Okay.

Diyan po sa Australia, magandang umaga dito sa Pilipinas. Magandang hapon naman diyan sa Australia. Nakita ko po yung kalidad ng flood control ng Australia, Ma'am Ena. Saang lugar ba yan, Ma'am Ena? Eh baka pwede natin gayahin yung mga basura bago pa masadlak doon po sa mga katubigan. Eh sinasalo na ng net. Meron pong ganyang ginagawa sa Australia eh. Ha? Sinasalo na ng net. Dito sa atin, yung mga basura, palutang-lutang. Pero tama naman yung sinasabi ng Malacanang, may kasalanan rin tayo. Tayong mga tao, tayo pong nakatira sa Metro Manila, may kasalanan din tayo. O pati yung Dolomite, naging topic na naman. Ibig sabihin, napulutan na naman ni Anticlare. Ha? Lahat ng proyekto ng Duterte talagang hahanapan at hahanapan nila ng butas. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Menchi Me at yung ating mga kabayan dyan po sa Bahay Pari sa Bulacan, magandang umaga po. Tatay Rick Orasyon, Idol, magandang umaga sa inyo. Boss Jersey Martisano, magandang umaga sa iyo, Idol. Jumides Castro Jr., Boss, magandang umaga sa iyo, ha? Ma'am Ophelia Villarosa, and of course, ang ating Angelo Ridaha, magaling na raw, pero bawal ma-stress. Tako, baka kinakailangan muna, Angelo, na magpahinga sa panonood ng Johnny Gomez Live. Napaka-stressful daw ng ating programa. Kaya yata tayo binabardagol at ginugurgur. Ayan na. Stressful daw itong ating programa. Talaga, the whole of Australia lagi raw pong naglilinis. Ayan. Parating naglilinis. Hindi na po hinihintay, Ma'am Ena, tama ba? Hindi na hinihintay yung sama ng panahon. May kusang palo yung mga Australiano at iba pang mga nasyon na nakatira dyan. Migrante man o mga immigrants o OFWs, okay? Meron silang sistema. Dito kasi sa atin, ang sistema natin, kapag merong napuna yung ating mga kababayan Pilipino, ha? Napuna yung baha, napuna yung basura, o ang sistema po natin din ay maghahanap ng sisi. Lubak sa kalsada, isama mo na. Kinakailangan pong parating maidikit dun sa dating administrasyon ni Digong. Okay? Yan po yung sistema dito sa ating bayan. Totoo ba ito, Angelo? Meron binabanggit si Angelo tungkol kay Brother Mike Villarte. Hindi ko pa nakikita. Oo, hindi ko pa nakikita. Basahin nyo na lang po yung sinasabi ni Angelo. Bawal daw ang politika sa INC katulad ng El Shaddai, JIL, etc. Ibig sabihin yung mga religious organization. Bawal daw yung politika. Okay. Pero galit daw sa INC si Angelo Ridaha. Ayun na. Okay. Teka muna. Ang dami binabanggit. Parang nabisti ang hilo yung ating programa. Sunod-sunod yung kanyang komento. Kaya lang, hindi ko pwedeng basahin na Boss Angelo, ha? Itong iyong, yung iyong komento. Pero nababasa naman ng ating mga kababayan. Forever na lang daw pong mag-senador si Amy. Period. Yan po yung sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Okay? Forever na lang daw pong mag-senador si Amy. Oo. Wag na... Para sinasabi ni Ma'am Shirley, huwag na nating itawid, ika nga. Huwag nang itawid yung Duterte Marcos. Duterte Marcos, itong si Inday Sara at itong si Banang Aime. Okay? Huwag na daw pong itawid. Sabi ni Ma'am Edna Gray, VP Sara at Senator Rodante Marcoleta. Ito yung kanyang nakikitang perfect combination. Ma'am Edna, lahat ng makakapal daw po yung muka diretso sa Inidoro ipa-flash. Parang yung ginawa ni Inday noong 2019.
Nung itayo ni Inday yung

regional party na hugpong ng pagbabag. Si Inday, ano ito eh, parang naging anong tawag dito, mabangong mabango sa mga politiko. Especially na yung kanyang binuong lineup, 12, kasama na po yung mga tumutulig sa kanya ngayon, ha? Kabilang dun sa 12 inendorso at tumakbo as official guest candidates or yung mga inabsorb ng hugpong ng pagbabago. 12. Wala pong ano eh, walang nakasingit dun sa 8 kandidato ni dating VP Lenny. Wala nakasingit. Kaya nga dito po na-coin yung phrase na diretso sa Inidoro. Okay. Ginabit kasi ito na political hashtag. Ha? With all due respect dun sa mga nagmiminindal, nag-aalmusal, nag-early lunch, okay? Ginamit ito na political hashtag dun 2019. Diretso sa Inidoro. And it happened. Nangyari po yan. Lahat ng itinaas ni Inday ng kamay noong 2019 midterm election, nanalo. Okay. Teka muna. Kiko, si Kiko Pangilinan, zero vote daw. Zero vote. Pati si Lenny, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Tarciso. Rafi Tulfo, assuming president in your dreams daw, Mr. Senator. Tan GA lang daw po yung boboto sa mga Tulfo. Ganon din kay Vince sa flood control, referring to Vince Dizon. Sabi ni Ma'am Ena Gray, pag nanalong presidente si Rafi Tulfo, ha, eto, nagbiro si Ma'am Shirley Uyang. Ayaw niya na raw sa earth. Lenny, favorite word, pag nangagampanya, nasa laylayan. Si BBM ang rating nasa laylayan. Kaya close daw po si BBM at si Mayor Lenny. Ayan, sabi pa ni Ma'am Shirley Uyang. O sige, naku, ang dami na nito. Teka muna ha, yung iba pamaya-maya. Basahin ko muna yung komento mula po dun sa ating text line. Okay. Kanino ba galing ito? Teka muna, mukhang ay kay Kalipi pa rin. Sige, si Kalipi. Ang kanyang sinasabi, sabi ni Ma'am Sara, may kinausap na siyang maging bise. Antay na lang daw po tayo, pero sa kanyang paningin, sa paningin ni Kalipi, ay si Robin Padilla. Oh, may kinausap na si Inday eh. Ayaw niya palang pangalanan. Pero sabi ni Kalipi, kung sa kanyang pakiramdam, eh si Robin Padilla daw po yung kinausap ni Inday. Okay. Magandang umaga, Sir Inday at Marcoleta, para maiba naman. Okay. Galing kay, ano ito, kay Boss Franco Tevez. Galing kay Boss Franco Tevez, ha? Nang lalawigan ng Rizal. Salamat po ng maigi at marami. Tingnan nga, basahin ko nga sa inyo yung survey muna. Okay. Aha. O sige, isama na natin to sa talakayan mamaya. Meron pa lang 10.77 billion pesos na confidential fund na pinopropose ang pamalaan ni Bongbong para sa 2027. Ayun. Tapos si Janet Garin, kailangan daw po ng flood control funding. Si Ortega, ganun din. May hingi po sila ng budget na huwag naman daw pong tanggalin yung flood control initiatives. O hindi ba? Tama nga naman, ponduhan nyo ng ponduhan yan kasi mag-e-election eh. Ponduhan nyo ng ponduhan yung flood control kasi mag-e-election. Tapos yung ating mga kababayan, total sabi ni Bongbong, this is the new normal, no? New normal daw po yung parati kang may nakikitang baha kapag ka umuulan, parati kang may nakikitang basurang pakalat-kalat, palutang-lutang kapag ka umuulan,
Parati kang may nakikitang mga kapal ng tao sa kalsada kapag ka umuulan, yung pong mga commuters, di ba? Eh, this is the new normal, sabi po ni Bongbong Marcos. Okay? Kaya lahat po ng ano, lahat ng pagpapahirap, sige na. Ito dun yun na. O yun ha? Ito dun yun na. Sana lang matuto na yung ating mga kababayan. Vice President Sara Duterte holds a wide lead over other potential presidential candidates for the 2028 elections. Ito po ay isinulat ni Franco Jose Baronia para sa Manila Times. Okay. Sinasabi na malaki daw po yung lead ni Inday laban dun sa kanyang mga katunggali. Si Duterte, batay po dito sa bagong survey ng Momentum Research. Maraming mga naglulutangan ng mga survey companies at mga survey firms. No? Malaking racket kasi itong survey. Magandang negosyo kasi itong survey. Ha? Di ko ba sinasabing nagnenegosyo itong Momentum Research. Pero talagang when we talk about easy money bago mag-eleksyon, survey is the key. Duterte was the choice of 44.2% of Filipino adults surveyed, giving her a 20.4 percentage point lead. Lucky. Ganun po yung layo ng diferensya. 20.4 percentage point lead. Gusto nyo bang itong pag-usapan natin o manood na lang kayo ng impeachment bago ko ituloy? Ha?

Ano yung sinasabi nung ilan na malapit ng magdikit yung numero ni Lenny at ni Inday? Okay? Marami kong nababasang ganyan eh. Malapit na daw pong magdikit yung numero nitong si Lenny, nitong si Inday at itong si Lenny. Okay? Pero dito sa Momentum Research na ito, 44.2% ang preferential numbers, no? Nang mga nagsabi na gusto nila si Inday ang manalong presidente sa 2028. Against Lenny Robredo's 23.8%. So meron pong difference na 20.4 percentage point. Si Rafi Tulfo ay pangatlo dito po sa preference ng mga sumagot sa survey at nakakuha ng 12.2%. Si Risa Ontiveros ay pumang-apat, meron po siyang 2.4%. Sumunod si Bam Aquino at 2%, Bongo at 1.8%, Kiko Pangilinan at 1%, and John Vic Remulla at 0.5%. Meron nga palang grupong nagpo-push nga pala, no, kay John Vic Remulla na tumakbong presidente. So, could it be that the administration is grooming John Vic Remulla as its potential presidential candidate? O yung mga bangers, pasok. Despite Duterte's lead, 10% of respondents remained undecided. Eh kahit pa sabihin 10% yung undecided, malayo pa rin yung point difference ni Inday versus Lenny Robredo. Assuming, ilagay natin lahat kay Lenny Robredo yung 10 undecided, kulang pa rin eh. Kulang pa rin. Nasa 20.4% ang point lead nitong si Inday. Kaya nga, sabi nga natin, sige, maging makatao na tayo. Maging mapagbigay yung ating mga kababayang Pilipino at pagbigyan si Lenny Robredo na ibigay na sa kanya yung percentage ng undecided equivalent to 10%. Malayo pa rin eh, Madam Mayor. Hindi pa rin po aabot. Okay. Meron pong 1.9% decline to answer. Wala silang ano, ayaw nilang sumagot. Maybe because wala doon yung kanilang pinipili. Or hindi pa ito yung panahon para mamili. Especially so na ongoing itong impeachment proceedings laban kay Inday. Kailangan po nating respetuhin yung sinasabi ng ating mga kababayang Pilipino. So meron pong 1.9% na hindi sumagot. Momentum Research noted that Duterte was the only candidate on the presidential list who had declared an intention to seek the presidency. Si Risa Ontiveros, oy! Nagsabi na itong si Risa Ontiveros. Ha? So hindi lang si Inday ang nagsabi. Itong si Risa Ontiveros, ganun din. Yung seriously, ito, sinasabi niya. Risa Ontiveros had said she was seriously considering a run. Ano pang interpretation mo riyan? Ha? Ano pa yung interpretation mo? Seriously considering a run for the presidential race. Ang ginagawa po nitong si Risa, pinakikiramdaman yung bugso ng damdamin ng ating mga kababayang Pilipino kapag ka hindi po siya lumabas dun sa hindi niya nakuha yung magic number, kanya sasabihin, aba, wala naman akong sinabing tatakbo ako eh. Yun na. Alam na this. Okay, now. Okay, ito. Remulla had said he was leaning toward seeking the governorship of Cavite but remained open to a presidential bid.

So yung ganyang klase ng mga statements, no? Nagtatanim na yan, eh. Nagtatanim ng boto. They are trying to convince the public na sila'y panoorin doon sa kanilang ginagawang kung ano-ano. Panoorin, pakinggan, subaybayan, etc., etc. So they are trying to plant that seed. Kinakailangan kasi magkaroon ng recall sa ating mga kababayang Pilipino. So yung mga statements, seriously considering, yung mga statement na tatakbo ko sa ganitong posisyon pero open pa rin siya dun sa discussion, etc., etc. Eh, naghihintay lang po ng ano ito? Naghihintay lang po ng pagsang-ayon ninyo. Okay? So, ang tanong natin, kung hindi si Inday, assuming, let us assume na meron kayong number two preference dun sa mga pangalang binanggit. Okay? Huwag tayong lumabas dun sa mga pangalang binanggit. Again, let us assume na meron kayong number two preference outside Inday and within the names mentioned. Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, who among these three ang pwedeng yung bapisil na tatakbong presidente? Meron ba? Para bigyan po natin ang pagkakataon, kasi yung iba sinasabi solid Inday supporter daw yung mga nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Hindi po. Dahil dito sa palatuntunan, kapag ka nagbibigay ng komento yung ating kababayan against Inday, ine-entertain ng ating mga kababayang nakikinig at nanonood, eh. Binabasa ng inyong lingkod. At ang maganda rito, walang bashing. Kasi intelektual at intelihente po yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood. Okay. So, giving the chance dun sa mga non-supporters ni Inday, kung hindi si Inday ang napipisil ninyo, who among these three? Lenny Robredo, Rafi Tulfo, o Risa Ontiveros ang napipisil niyong tumakbo for president sa 2028. Ito yung binabanggit ko kanina patungkol dun sa vice presidential preference, no? Nung ating mga kababayan, okay? At ang sinasabi na si Tulfo leads tighter VP race. So kung ako si Rafi Tulfo, I might as well secure that seat. I might as well secure that seat. Kasi kung lalabanan si Inday, although premature, pangatlo lang si Rafi Tulfo. I don't know what magic ang pwedeng gawin para si Rafi Tulfo ay umangat at manguna dito sa presidential preferential survey. Samantalang dun sa vice president preferential survey, nangunguna si Rafi Tulfo at 18.3%. Si Bongo 16.2%, itong si Robin Padilla 13.5%, at ang sumunod dyan ay si Rodante Marcoleta. Kaya nga lang, ang challenge, kapag ka yung pabor na tumakbo as Vice President, si Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, at magsanib puwersa, ibig sabihin, pipili na lang sila ng isa dito sa tatlong contender na ito, hindi hamak na mas malaki ang tsansa na masungkit ang vice presidential spot come 2028. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, nagbabalik ang palatong tunan, second hour, ikalawang oras ng inyong Johnny Gomez Live dito po sa Bakulimblim, pero sa ibang lugar, maulan daw. Na Miyerkules ng umaga, ikalabindalawa sa Agosto 2026, layunin po natin baiagat ang kaalamat ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Tandaan po ninyo, everybody is welcome dito sa Johnny Gomez Live. Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong political color, okay? Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong sinusuportahan because ang dedikasyon ng programa ay para sa ating mga kababayang Pilipino. Ayun, tumbok na tumbok eh, hindi ba? Sandali lang, si Romel Madrigal may bit-bit na balita pero makalipas po muna ang pag-uulat mula kay Chona Yu. Chona, magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Humihirit ang palasyo ng Malacañang sa mga barangay officials na magdoble kayod sa pagbabantay sa mga residenteng pasaway na nagtatapon ng basura kahit saan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa kamay ng mga barangay officials para mahuli ang mga walang habas na nagsisiptapon ng basura kung saan-saan. May mga CCTV naman anin ni Castro sa mga barangay na doon ay makikita at matutumbok ang mga nasasakupan nilang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos madismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumambad sa basura nitong mga nagdaang araw ang sa bagyo at habagat. Sabi ni Castro, dapat na doblehin ng mga barangay officials ang pagtatrabaho para hindi na maulit ang eksenang tumambad sa bahagi ng Paranaque at Las Piñas na animoy dagat ng basura at naging sanhi ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balita mula sa Palasyo ng Malacañang, mula kay Chona Yu. Asaka pa na magtatrabaho ang mga barangay officials ngayon. Eh, gusto po ninyong ipostpone yung barangay and sangguniang kabataan elections from November 2026 to November 2028. Ano bang rason? Ha? Merong mga nagpupush eh. Merong pong mga sumusuporta. Merong mga mambabatas na nagpasa at naghain ng mga panukala para po i-postpone itong barangay and SK elections. Eh, ang Commission on Elections, tuloy na dapat eh. May pondo naman. Hindi ba? May paghahanda ng ginagawa si Kapitan, tuloy si Kapitan. Pati yung mga SK officials, yung mga nagnanais tumakbo. Anong dahilan para patuloy pong i-postpone itong barangay and SK elections? Dito natin nakikita na parating may halong politika dahil gagamitin ang barangay para po sa 2028 presidential and national elections. May CCTV nga. Palagay po ninyo si Kapitan, isusuplong niya yung kanyang posibleng butante? O, kayo naman, oo. Ha? Ang tawag dyan ay wish ko lang. Okay. Si Romel Madrigal, ready-ready na, may bit-bit na report. Go ahead, Mel, please come in.
2: Idiniklara sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite matapos makaranas ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha, pinsala at iba pang epekto sa mga komunidad. Ayon sa pamahalang panlalawigan, pinalala ng enhanced southwest monsoon o habagat na sinabayan ng mga nagdaang bagyo ang kondisyon ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Cavite. Dahil dito, kinakailangang palakasin ang pagtugon ng pamahalaan upang mas mabilis na maihatid ang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Kasunod ng deklarasyon, patuloy ang monitor ng mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan sa mga lugar na nangangailangan ng agarang assistance. Kabilang sa mga prioridad ang pagtukoy sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong at pagtugon sa mga epekto ng baha at iba pang pinsalang iniwan ng masamang panahon. Hinimok naman ang mga residente na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at iba pang otoridad at laging unahin ang kaligtasan ng buong pamilya. Sa gitna ng kalamidad, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang koordinasyon at paghahatid ng kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Samantala, pinapaalalahanan ng lahat na sa panahon ng sakuna ang pagkakaisa, mabilis na pagtugon at pagtutulungan ng bawat isa ang susi sa ligtas na pagbangon ng Cavite. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula kay Rommel Madrigal. Ngayon ko lang nakitang bumabaha pala sa Cavite. Mm-hmm. Kasi investigasyon nasa Davao. Ha? Bumabaha pala sa Cavite? Ay! Oo, yung baha sa La Union, fake news. Yung sa Cavite, ngayon ko lang nakita, bumabaha pala. Pero bakit Davao parati yung kanyang sinisisi o kanilang sinisisi pagdating sa flood control anomaly? Alam na this. Okay, sandali lang. Babalikan ko, sandamakmak na yung komento ng ating mga kababayan Pilipino. Galing kay Daniel Joseph Grinnell Molines. Kapag ka-idol pinagsama yung kay Bongo, Robin at Marcoleta, tapos na ang laban. O yun, binanggit nga natin kanina yan. Pinas latest chika, hindi na daw po nakakagulat yung resulta. Dahil yung dedikasyon ni Senator Rafi sa pagtulong sa ordinaryong Pilipino mula sa kanyang programa hanggang sa Senado ay nagbunga ng matibay na tiwala ng mamamayan. Okay, thank you, Pinas. Sabi ni Jason Fernandez Tulfo. Big question mark eh. Ano yan? Mind conditioning? Big fat question mark ang kasunod. Uh-huh. Si Ray Englisa, ganun rin. Tulfo, question mark. Tapos natatawa pa. Ang sabi ni John Vic, hindi po Rimulya, John Vic Rosado, survey ba yan o mind conditioning? Bakit daw si Tulfo? Ba't ang dami nag-question kay Rafi? Sige nga. Bakit na umaani ng negatibong reaksyon si Rafi Tulfo? Joshua Ricky Desuyo, may bagong survey firm. Momentum Research ang tawag. Chan King Tulfo, tatlong question marks na magkakasunod in your dreams. Sabi ni Rizalito David, the nuances were not covered by the survey. For example, if you take out either Go or Padilla, the results would have been very different. Tulfo will not be on top, just saying. Ito nga yung sinasabi natin. Pero bakit binibigyan din ni Boss Rizalito si Go at si Padilla? Hindi niya binabanggit yung pangalang Marcoleta. Hindi ba? So, baka ang kanyang nararamdaman at ang kanyang naisabihin, pwede rin, potential din, itong si Rodante Marcoleta. O yun. Lisa, huwag na raw po yung si Tulfo. Ang daming ayaw kay Rafi. Bakit kaya? Mr. Senator, may idea ka? Ha? May idea ba? Bakit ayaw kay Rafi? Hi, Idol Johnny. I think the best tandem is Duterte and Marcoleta. Galing kay Ma'am Tami Tumista. Salamat, ma'am, ha? Okay. Galing kay Totoy Mola, nag-sumik. Yun daw pong Pilipinas, parang isang bulok na apartment complex. Nagbabayad ka naman ng renta, pero walang kwenta yung serbisyo. Dahil inutil yung management. O kahit nasabihin natin yung caretaker. Ha? Kaya lumilipat daw po yung mga Pilipino sa ibang bansa dahil sulit yung kanilang tax. Sir, tuloy na lang yung JGL. Huwag na tayong paapekto dyan sa impeachment. Pero kailangan pa rin magbantay at magmatsyag sa sitwasyon. Okay? Ako, ang position ko naman sa impeachment, dapat ituloy. Dapat talaga ituloy itong impeachment proceedings na ito. Paulit-ulit ko na sinasabi, pati yung ating mga kababayan, yung mga, even the supporters ni Inday dito sa programa, ituloy ang impeachment because this is the avenue for Inday to show yung kanyang mga ebidensya na magpapatunay na wala siyang kinupit at wala siyang kasalanan. Parang yung prosecution kahapon sa day 14, nabibilaukan. Tingin ko lang parang nabibilaukan dahil hindi tumutugma yung mga kasagutan ng witness dun sa direksyon na gustong tumbukin ng prosecution. Isang very important piece of information na nangyari kahapon ay yung notice of disallowance na inisyon ng COA ICFAO without giving the OVP the chance to reply. Kasi nanonood sila, nakita nila yung nakita nila yung direksyon ng hearing ng House Committee on Justice. At doon, merong isang information na sinasabi na nagkaroon ng change of hands yung pong pondo, which is in direct violation of the joint circular. Kaya imbis na notice of kumbaga putting on hold, pero sila nababanggit diyan notice of disallowance, tapos meron pa yung isa skipped my mind, pero maaalala natin yan pamaya-maya. Tumalon kagad, nag-issue kagad ng notice of disallowance. Ito nga yung binabanggit ni Chief Escudero. Yung iba, party-party, ayan, nabigyan tuloy kayo ng notice of disallowance kasi corrupt kayo Ganyan kaagad yung reasoning ng mga kalaban ni Inday. Corrupt kasi si Inday Doon sa sinasabing exchange of hands, hindi ba? Pero sabi ng COA, wala silang hawak na matibay na ebidensya, kundi yung naging statement at naging testimony doon po sa House Committee on Justice hearing. Kaya nilinaw ni Attorney Michael Poa at sinangayunan ni nitong si Presiding Officer Chief Escudero na meron pang sapat na panahon ang OVP to reply kasi within the period pa, 150 days if I'm not mistaken, meron pa silang pagkakataon na mag-reply Kaya lang ang ginawa ni COA upon hearing and upon watching, tumirang paglabag yan because of these hand exchanges. Naglipat yung pera from one person to the other. Lagyan natin ng disallowance. So tingnan po ninyo mga technical at procedural yung ibinabato laban kay Inday. Nasa day 14 na, and yet hanggang ngayon, wala pa rin pong malinaw na ebidensya na magli-link dun sa culpable violation na ibinulsa ni Inday yung pera. Okay? Tapos, ngayon, ang ginagawa nila, ang DOJ, nagsampa ng kaso laban kay Inday dahil dun sa kanyang ginawang pagbabanta kay Bongbong, kay Lisa Araneta, tsaka kay dating House Speaker Martin. Grave threat. Okay? Nagsampa. Pero remember, saklaw po ito ng Article 4 ng impeachment. Tinanggal nila yung tinanggal nila yung sedition dahil mahihirapan silang patunayan na nag-engage si Inday, hinikayat ni Inday ang ating mga kababayang Pilipino. Nasamahan siya doon sa iniisip ng iba na pabagsakin ang gobyerno. Mahihirapan silang patunayan yan Kaya drain-up nila yung sedition case laban kay Inday. Nag-focus sila doon sa grave threat. Sabi ni Michael Poa, walang mangyayari riyan. Dahil dinidinig o dininig yung Article 4 on grave threat dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. So, this is a perfect example again of what we call, pagdating sa legalidad, yung tinatawag na forum shopping. Okay? Ibig sabihin, naghahanap ng butas. Ha? Hindi po natibag ni NBI Director Matibag eh. Yung kredibilidad ni Inday dun sa kanyang testimonya. Especially so, nung babanggit niya na hearsay. At hanggang sa ngayon, wala pong may presenta na taong kinausap si Inday para ituloy yung bantang pagpatay laban kay Bongbong, kay Lisa, at kay Martin. Okay, so great threat na lang dahil there was a threat. Trinetin mo eh. Trinetin mo. Ang susunod dyan, bukod dun sa grave threat, baka iniisip pa nila, ha? Baka iniisip pa nila na cyber threat din ang isang palaban kay Inday. So matataba po yung utak ng mga nasa administration. Okay? They are trying to pin down Inday by view of pagsasampa ng multiple complaints, no? Habang nasa gitna ng impeachment trial. So, isa lang po ang ibig sabihin yan, talagang kinugulo nila yung isip ng depensa kung saan dapat mag-focus. Dito ba sa impeachment o dito sa criminal case laban kay Inday? Because these are two different scenarios and the handling ay magkaiba. One is criminal, yung grave threat, tapos ito impeachment. Okay, sige ha. Hindi kayo matinag-tinag ha. Hindi kayo matibag-tibag ha. O patong-patong na kaso, ika nga. Patong-patong na kaso yung bibit-bitin laban kay Inday. Sige. Sabi ni Boss Totoy Mula ng Subic. Alam mo, Vince. Palagay ko, Boss Totoy, referring to ano ito? Referring to Vince Dizon. Hindi ikaw si Duterte. Kasi pamura-mura eh. Hindi ba? Si Tatay Diggs, sabi ni Totoy Mola, kapag ka nagmura, umiikot. Umiikot daw po sa takot yung mga tao. Kaya merong nangyayaring pagbabago. Dapat kapag ka nagmumura, binabackupan daw po ng ano, ng plano, binabackupan ng tapang, binabackupan na, ibig sabihin, kaya mong, you will stand your ground. Yun eh. Hindi pwedeng optics lang. Kinakailangan kapag ka nagsabi ka ng hindi maganda sa kapwa mo, kaya mong tayuan. Okay? Kaya nga, nagbibisto lang ano si Vince Dizon. Pero ha, may kasama po sa vice presidential ano, potential VP contender. Kayo, iboboto nyo ba si Secretary Dizon? Sandali lang, ha? Alright. Yun, si Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan sa Dubai, UAE. Nabartagol yung aking lalamon. Magandang umaga po sa inyo. Teka muna ulit. Si Boss Elmar Pakursa, nakikinig at nanonood. Boss Jason Abulencia, yung ating pambansang lagalag, si Boss Idol Ryan Llanete, nakikinig at nanonood sa atin. Si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community dyan po sa Japan. Maayong hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, thank you so much. Tingnan nga natin. Napakarami na po talaga ng komento ng ating mga kababayan Pilipino. Sandali ah. Hindi daw po convincing si Vince sa pagmumura. Parang nagmumurang kamatis. Oh, yun. Murang kamatis lang daw, Mr. Secretary, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ito pa, dagdag niya, mahirap daw pong i-convict ang taong malinis. Iba na lang, marami naman daw po dyan sa tabi-tabi. Okay. Naumpisa na ang impeachment, ituloy na. Pumapabor kay VP, kitang-kita yung paninira ng mga kritiko ni Inday laban sa kanya. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Okay ang impeachment, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. It only solidifies VP Sara's integrity, credibility, and her personal stand against corruption. Yun daw pong prosecution, you prosecute yourselves. Ah, back to you, ika nga, sabi ni Architect. Okay, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, mga tulfo before okay daw. Ah, so yung mga tulfo daw nung araw, eh okay naman. Eh, pinasok nila yung politika, medyo mataas daw po yung tingin nila sa kanilang mga sarili. Ha? Kahit si Ben, nagpo-post ng maletagang daw po sila. Sabi ni Ma'am Kimura, nag-aaway-aaway yung mga tulfo eh. Una nilang inaaway si Mon, silang tatlo, inaaway nila yung kanilang matandang kapatid. Okay? Dalawang tulfo yung nakaupo sa Senado, si Ben Tulfo, eh dun sa mga preliminary, may potensyal na pumasok sa Magic 12. Pero pagdating dun sa actual na butuhan, hindi po napasama. Yung dating tourism secretary, yung kapatid na babae ng mga tulfo, pasok po ito sa Kongreso. Tapos yung asawa ni Rafi, first nominee ng ACT-CIS. Okay? So marami talaga mga tulfo. Meron pang mga younger tulfos na nagsisilbi dito sa Quezon City. Okay? So inaway-away nila si Montulfo dahil nung araw binabanatan ni Montulfo yung kanyang mga kapatid to the point ang sabi ni Mon, hindi naman kayo sisikat kundi dahil sa akin. Ha? Zat Tulfo Touch. Nagkasama kami ni Mon Tulfo dito sa Global Broadcasting during the 90s. Mabait na tao yan si Mon Tulfo. Ako'y nagsisimulang announcer noong panahon na medyo nagkaiki kami ni Kuyang Mon. Kuyang Mon ang tawag namin dyan eh. Dahil nagsimula ako sa Global Broadcasting as I was a writer, no? For Ray Langit and Mario Garcia. Tapos galing ako dun sa kabilang himpilan, kinuha ako ni Ray Langit para magsulat ng balita para sa kanya. So, ang nakasama ko riyan, si Louis Beltran, si Montulfo, si Mario Garcia, dating station manager ng DCMM. Nasasabi ko na yung DCMM kasi wala naman ng DCMM ngayon. Digital channel na. And si Ray Langit. Tapos after a while, ako po'y tinanggal sa desk para maging reporter. Dito ko kinento sa inyo na nung first time kong mag-re-report, Bumili pa ako ng long sleeves na barong. Ha? Long sleeves na barong. Tapos yung formal na pantalon. Tsaka sapatos na balat. Tapos yung aking first coverage, sunog. Kalain nyo, tinapon ako dyan sa Mandaluyong dahil may sunog. Masakit pa niyan, yung area na pinangyayarihan ng sunog that time, mabilis na pula yung sunog dahil biglang bumuhos yung malakas na ulan. Hanggang bewang yung tubig. Iisipin ninyo kung anong itsura ko nun. Ha? Kung anong itsura ko nun. Kunwari, kagalang-galang, pero dahil walang payong, basa sa tubig ulan, habang yung baywang pababa ay lubog sa tubig baha. Okay. So, dyan kami nagkasama ni Montulfo at naging close kami nung ako'y nagpo-programa na dahil magkasunod yung aming oras eh. Yung kanyang isumbong mo kay Tulfo, that iconic isumbong mo kay Tulfo, Nagtatapos po ito nang kundi ako nagkakamali alas dos kasi it was a very long time ago. Alas dos ng hapon tapos ako yung papalit sa kanya. Para yung oras natin sa SOS, ha? Yung oras natin 2 to 4. Okay. Naka-sandwich ako eh. Montulfo, Johnny Gomez, after my program, Mario Garcia and Ray Langit. Ayun. So, naging ano, naging close ako kay Kuyang Montulfo. Okay, sandali. Sa amin sa Cavite, ang binhang lugar ay ang Rosario, Bacoor, Imus at Noveleta. Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Dako, Sir JGL, pati si Charis, Sandro Marcos Agri. Ha? Charis. Referring to cheese. Skute. Ang una kong basa yung singer eh. O sige. Agri na i-postpone ang BSKE, Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Yung daw pong 8 billion na gagastusin ay ibigay na lang sa mga nasa lantanang bahay. Bakit kapag ibinigay ba sa nasa lantanang baha yung 8 billion? Come November 2028, hindi ka nagagastos ulit. Come November 2028, hindi ka na magagastos ulit. O hahayaan na lang yung susunod na administrasyon ang mga problema sa pondo. Ito yung sinasabi natin na inefficient use of public funds. Nakaprograma na yan eh. Nakakalendaryo na yan eh. Hindi ba? Nakaprograma na, nakakalendaryo na, lahat ng preparation ay nagawa na. Bakit sasabihin nyo ngayon na yung pondo na dapat ilalaan dyan, ilagay na lang natin sa 2028? Bakit? Nadispalko na ba yung flood control? O hindi ba may nakasingit na mga unprogrammed appropriations? Paulit-ulit tayong umuutang. Meron pong isang report na nagsasabi, akala natin, pag sa pagtatapos daw po ng termino ni BBM, aabot sa 20 trillion ang utang ng Pilipinas. Parang hindi na po tayo aabot ng 2028. Dahil dun sa isang report na aking nabasa, at the end of 2027 pa lang, nasa 21.48 trillion pesos na yung utang. Because of our over-borrowing. Because of our over-spending. And because of our over-corruption. Ito, tatlong bagay na ito. Tatlong bagay. Sobra-sobra daw po yung utang. Sobra-sobra yung paggastos, sobra-sobra yung korupsyon. Kailangan ba nating umutang? Yes, kailangan nating umutang. Hindi po natin kayang pigilan eh. Hindi po natin kayang pigilan. Dahil yung pong pondo na inaprubahan sa ilalim ng General Appropriations Act, kulang na kulang po para sa gastusin ng bayan sa kabuuan ng isang calendar year. Sa dami daw po ng mga proyekto na gustong gawin ng ating mga opisyal, kakarampot daw po yung pondo na naaprubahan. 7.2 trillion for 2027. Dami daw pong proyekto. Tapos may hirit pa. Sana huwag tanggalin yung flood control. Ha? Huwag tanggalin sana yung flood control. Sana may ganito, may ganyan. Sana may mga paningit dito, may ganyan. Para meron kaming kukurakutin, ganyan. Anak ng baka. Hindi na natapos yung ating tatlong pangunahing bagay kung bakit lubog sa utang ang bayan. Over sa ating pag-utang. Over sa paggastos. Eto pa, over pagdating sa korupsyon. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live. Diyan lang po kayo, makalipas ang ilang paalala.

Alright, last turan ng ating palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami, 37 minuto. Makalipas po ang ganap na alas 11 ng umaga. Ma'am Kimura, mag-ingat ha. Papasok na daw po sa Japan yung bagyo. Pero papasok pa rin siya. Oh, ito. Susuriin daw po ng Office of the Ombudsman yung pong Tacloban Flood Control Projects ni Martin Romualdez. So, dagdag optics tayo. Ha? Para ipakita sa ating mga kababayang Pilipino na meron pong ginagawa yung administrasyon. Okay. Oh, ha? Para ipakita po sa inyo na yung binanggit ni BBM sa SONA ay merong patutunguhan. Masusing sasailalim daw po sa investigasyon. Parang dadaan sa butas ng karayom eh. Dadaan daw po sa butas ng karayom. Talaga magpuporsige ang Office of the Ombudsman. Okay? Para dun sa flood control project ng lalawigan nitong si Martin Romualdez. Okay, mag-ingat ha, mag-ingat Ma'am Kimura Dolores. Sabi ni Ads, magandang umaga raw po. Hindi na lang ako boboto kung silang tatlo po ang pagpipilian. Oo. Pero i-ano natin ha, yung ating karapatan na pumili ng mga leader ng ating bayan. Huwag tayo mag-i-skip. Okay? Huwag tayo mag-i-skip. Let us exercise our right to vote. Okay? Kung sa palagay ninyo wala sa listahan yung inyong ano, yung inyong napipisil, choose between lesser evils na lang. Yun yung aking ano, kasi sayang po yung boto ninyo. Sayang yung boto ninyo. Kunwari, merong ang mga pangalan A, B, C. O di, you need to do a research. Dito sa tatlong individual na ito, who among these wannabes ang sa palagay mo ay merong naitutulong sa bato? Who among these three wannabes ang sa palagay mo ay mas malapit pa rin sa taong bayan yung kanyang mga adhikain? Kaya nga sabi ko, choose between lesser evils na lang. Mas baka bubuti po sigurong lahat na lang tayo presidente kesa ibigay ang posisyon sa tatlo yan. Si Lenny daw po medyo bahina at takot mang disiplina. Ito yung sabi ni Ads. Si Tulfo may kayabangan pero wala naman daw pong know-how. Si Ontiveros, basahin nyo na lang yung sinasabi ni Ads para kay Risa. Yung mga pro-maleta at korupsyon, diretso Pozo Negro, Barado. Yan ang sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. O ito. Yung kanyang choice, sabi ni Architect, ang presidente niya si Inday, ang VP niya ay si Cayetano. Kung hindi naman daw po makakatakbo si Inday for whatever reasons, ang kanyang presidente si Baste, kasi may nagpo-push rin kay Baste. At ang vice president ay si Rodante Marcoleta. Okay, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, rimbawang may manalo sa list, Tulfo, Lenny, Risa. Magiging kawawa pa rin ang mga Duterte sa kanilang administrasyon. Sana yung mga kumakandidato hindi bingador eh, no? Yung mga nakalaban nila, hindi nila babalikan. Alam po ninyo, ang karma ngayon, digital. So, yung mga ginagawa po natin laban sa ating kapwa, kapag gumawa ka ng mabuti, bumabalik tenfolds. At ang bilis ng balik. Kuminsan, may mga pagkakataon na may mga delays dahil siguro hindi pa panahon. Pero kapag ka gumawa ka ng masama, kahit pa hindi ka kinakarma, iba pa rin yung pakiramdam eh. Hindi ba? Kaya nga sabi ko, sana yung ating mga politiko, talagang parang tunnel vision, parang kabayo.
the best approach for politics, yung tinatawag kong tunnel vision. Kabayo. Di ba yung mga kabayo, merong piring yung kanilang mata? Hindi naman talaga piring, kundi yung kanilang side may takip. Whether yung kabayo ay ginagamit at sinasakyan ng hinete para sa karera, o yung kabayo ay ginagamit for transportation, may kalesa, ginagamit sa mga kabundukan para makarating from one place to the other, lalo na kapag maputi, etc. This is the kind of politics na dapat ginagawa ng ating mga politiko. Tunnel vision. Anong ibig sabihin niya? Nasa isang direksyon nakatingin. If we are to discuss the pros and cons ng tunnel vision, I'm sure marami tayong maiisip ng mga negatibong impormasyon regarding this tunnel vision. Kasi kunwari, meron palang opportunity sa kaliwa, hindi mo nakikita. Meron palang opportunity sa kanan, hindi mo nakikita. Kasi nga may takip yung magkabilang bahagi ng mata. Pero tandaan po ninyo sa ating pagsulong, malayo ka palang nakikita mo na if there is an opportunity o wala. Sino sa atin ang nagmamaneho? Motor man ito, two-wheel man ito, o four-wheel man ito? Paano natin maiiwasan yung aksidente? Kapag ikaw ay nagmamaneho, tapos hindi ka naman talaga nakabuntot, okay? Tailgating, hindi ka nakabuntot dun sa sinusundan mo. You have enough time and space to do the necessary. Kakabigin ko ba pakaliwa? Kakabigin ko ba pakanan? Kapag ka nagkaroon ng sudden stop dun sa aking lahat. Nakikita rin ng driver kung meron pong namumuong pagbagal. Kasi nakikita niya naman eh. Tagos naman yung tingin mo dun sa iyong windshield. Ang suporta na nakukuha ng driver ay mula dun sa kanyang rear view, yung salamin sa taas ng windshield, at yung kanyang side mirror. Yung kanyang side mirror. Pero sa kabayo, kung nakapiring yung bahagi ng kaliwat ka ng gilid ng kabayo, makikita mo pa rin naman eh, before the approach. Di ba? Bakayo ka pa nakikita mo na. So you can do the necessary na paggalaw. So hindi natin pwedeng sabihin na dahil nakapiring yan, may opportunity sa kaliwa, may opportunity sa kanan, madi-dismiss mo, hindi mo mapapansin. Lahat naman ng opportunity, kailangan pang pag-aralan. Katulad ng discussion natin sa Pax Silica. Meron mga nagsasabi, maganda yan. Makakatulong sa progress ng Pilipinas. Bakit yung ating mga kalapit na bansa ay ina-absorb yung idea of their country hosting yung ganitong klase ng mga data initiative, data center initiative. Pero kinakailangan po ito dumaan sa masusing pag-aaral. Kaya sabi ko, dapat tunnel vision yung ating mga politiko. Para hindi po sila nasisway ng anumang negative reactions and influence ng kaliwat kanang mata. Isa yung direksyon na tinitingnan. Again, you can do the necessary changes. Kasi nakikita mo naman eh, di ba? So, yan yung gusto nating sabihin. Sana hindi vindictive. Okay. Sabi pa ni Architect, if Sara is impeached, SP Cayetano, Baste o Robin Padilla will be the replacement. Anyone. Okay daw kay Architect na pumalit kay Inday. Alam po ni Ontiveros, matatalo siya, campaign funds lang ang habol niya. Sabi ni Shirley Uyang. O maraming ganyang politiko. Kaya nga, ang daming politiko na kahit talo, paulit-ulit na tumatakbo.
Kasi walang limit sa pagtakbo. Walang limit sa pagtakbo. And they are trying to find ways kung paano silang kikita mula po rito sa pangangampanya. Sa simula pa lang, alam na natin na hindi bayan kundi bulsa ang inuuna. If Sara doesn't make... sorry. Architect, hindi ko pwede basahin on air. Basahin nyo na lang po yung sinasabi ni Architect if Sara doesn't make it. Okay? Okay. Ano pa ba ito? New normal, kaya dapat tangayin ng baha papuntang China Sea. Sabi ni Ma'am Ena Gray, meron siyang pinupunto kung sino yung dapat tangayin. Si Lenny, sinabihan si BBM, sinungaling before. Si Lenny sa ngayon, yun daw pong salitang sinungaling, sinukan niya na, sinusubo niya ngayon. Again, pasensya doon sa mga kumakain. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, BBM at Lenny, laylayan sinasabi kasi parehang utak nila ay nakalaylay. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, ulan pa din Sir Johnny dito sa Caloocan pero tuloy ang buhay. Tuloy sa trabaho kahit nagkalat pang basura sa kalsada. Trabaho, work. Ayan, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Eto, sabi ni Boss Totoy Mola sa kanyang text, COA auditors are guardians of public funds, not spies. Demand receipts, verify expenditures, uncover fraud, but never confuse constitutional auditing with conducting intelligence operations themselves. Ang problema natin dito sa COA ICFAO, yung kanilang ginagamit na guideline, which is the joint circular, maraming utas. Okay? Hindi po ito thoroughly written.

0: record high, 21.479 trillion pesos by end of 2027. By end 2027, amid the peso's depreciation and the slower pace of fiscal consolidation. Hindi po hula ng kung sino ito. Okay? Hindi po kritiko ng administrasyon ang nagsabi nito. At hindi po supporter ni Inday ang nagsabi nito. Ang nagsabi po na pwedeng umabot sa 21 trillion 479 billion pesos. Ang utang ng Pilipinas by end 2027 ay ang mismong Department of Budget and Management, DBM. Dito po sa Budget of Expenditures and Sources of Financing for Fiscal Year 2027, the DBM said next year's debt stock projection assumes a peso-dollar exchange of 62 pesos against the dollar. Ito ginagawa ng administrasyon ni Bongbo. Na-reach natin yung height ng dollar exchange. Ibig sabihin, yung weakening of the peso nangyari sa administrasyon ni Bongbo. Yung amounting to 21 trillion 479 billion pesos na utang ay posible daw pong maganap by end of 2027. Ano ginagawa ng gobyerno? Bakit puro negative? Bakit it's about time na huwag nyo na munang isingit ang Duterte, huwag nyo na munang isingit ang Davao. Face the mirror. Kausapin po ninyo yung inyong mga sarili, baka sumagot. Saan kayo nagkamali? Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa umuulang Miyerkules na edisyon ng Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Heto na! Naku po, talaga naman, oo. Dapat nasa studio ko ngayon eh. Grabe lang talaga yung traffic na dinaanan ni Johnny G. Kaya bumalik dito po sa aking pinaglulunggaan para sa ating out of studio. Ika nga na broadcast virtual. Pasensya na po tayo. Pasensya na po kayo. Bahagi po yan ng disservice na araw. Talaga naman, oo. Na pinagdudusahan ng pamilyang Pilipino at ng mga motorista. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Kumusta po ang ating tropang JGL? Ngayong maulan pa rin na araw na ito ng Biyerkules, 12 sa buwan ng Agosto 2026. Kahit po tayo naka-virtual, mga kaibigan, iisa pa rin po yung ating layunin. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Tuloy-tuloy tayo dito sa palatuntunan. Ngayon po ay ikapito na sa buwan na ito ng ikawalo, 8 minutes past the hour of 10. Dito po sa inyong malawak na palatuntunan, si Melvin Tibag. Tama ba, Idol? Yung aking pagkakabanggit ng apelido. Teka muna. Oo, alam po ninyo, talagang yung aking utak nasa traffic kasi. Nasa Tulang. Tulang. Uy, ang layo naman. Oo. Ang layo naman si Melvin Tulang. Ang ating technical director, pasensya na, Idol, si Angela Tienza, ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G, mga kaibigan. Ako si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Ikalabing limang araw ngayon, day 15 ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Marami po ang tila nagko-congratulate pa rin sa prosecution because of a job well done. Sabi nung kanilang mga taga-subaybay. Sabi nung mga taga-subaybay ng prosecution, job well done. Di ko alam kung sabay-sabay ba tayo o pare-pareho tayong nanonood dito po sa impeachment coverage na ito laban kay Vice President Inday Sara Duterte dahil bakit iba yung pinapanood, napanood, pati yung mga reaksyon ng ating mga kababayan pagkatapos panoorin. Ito pong impeachment proceedings. Alam po ninyo, isa lang naman yung pwedeng mangyari din eh. Ako ang suwisyon ko, tanggalin na. Huwag na pong huwag nang ipakita ng live yung impeachment coverage. Not for anything else, no? Not for anything else. Sabi nyo, magtiwala tayo sa impeachment court, sa Senado, acting as an impeachment body laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero marami po kasi tayong napapanood na hindi naman kailangan. Pati yung pagpapacute ni Lorna Capunan, for example, pagpapacute ng prosecution, pati na rin yung mga pagsakay ng ilang mga senator judges dahil alam po ninyo, nalalapit na, ano na ngayon? Agosto, August 2026. Pagdating ng October 2027, magpa-file na po ng kanilang certificate of candidacy. Ito pong mga tatakbo sa presidential and national elections ng 2028. So, yung iba sa mga senator judges, ginagamit itong impeachment proceedings bilang kanilang tuntungan. Okay? Ha? Bilang kanilang tuntungan. Parang binanggit ni Chief Escudero kahapon, parang tumaas kayata Attorney Lorna. Ha? Parang tumaas yata si Attorney Lorna. Sabi niya, oh, parang may apple box daw na tinutuntungan. Kahit na wala namang ulan, wala namang bagyo, wala namang baha dito sa loob ng Senado. Ito pong ganitong klase ng mga patutsada at itong ganitong klase ng mga komento at pagbibiro, ako sa aking palagay hindi nakatutulong eh. Dahil kapag yung mga matataba ang utak na mga kababayan natin na supporter ng kung sinong grupo man, prosecution man ito, defense man ito, ini-splice nila eh. Ginagamit na reels. Ini-splice po itong mga pagpapakyut, for example, ni Lorna Kapunan at ibabalibag sa depensa na talunan. Di umano. Dito po sa ongoing na impeachment trial laban dito kay VP Inday. Kaya nga sinasabi ko, tigilan nyo na. Tanggalin nyo na yung live coverage na yan. Ha? Huwag na po nating pahintulutan sana. Okay. Ang sabi po ninyo, kinakailangang magtiwala ng ating mga kababayang Pilipino sa integridad ng impeachment proceedings. O yun naman pala eh. O di magtiwala ang sambayan ng Pilipino. Huwag na nating panoorin para hindi maging springboard ng mga eligible to run sa 2028. Sino-sino ba itong eligible to run? Sila po yung magtatapos yung kanilang termino sa 2028 sa pagka-senador. Number one sa listahan, Alan Peter Cayetano. Eligible to run si APC, kung tawagin, Alan Peter Cayetano sa 2028 elections. Sino pa? JV Ejercito. Ayan, eligible to run yan. Pwedeng mag-rerun. Okay? Sino pa? Francis Cheese Escudero. Eligible to run po ito sa 2028. Sino pa? Chingoy Estrada. Nakakulong si Senator Chingoy ngayon. Sino pa? Win Kachalian. Yung sinasabi po na mukhang niluluto si Lito Banayo. Ang nagsabi nito, mukhang niluluto yung tambalang Inday, Sara at Win Kachalian sa 2028. Okay ha? Inday Sara for president, Win Kachalian for vice president. O ano bang komento ng ating mga kababayan diyan? Yung mga sukiyaki ng palatuntunan. Happy ba kayo? Heavy gat ba itong tambalang Duterte at Kachalian? O nakikita po ninyo, number 2 sa kasalukuyan. Number 2, most powerful individual dito po sa ating bansa kasi vice-presidente. At number 3, most powerful individual sa ating bansa kasi Senate presidente. O hindi ba? So, sabi ni Lito Banayo, ang sabi daw nung tatay ni Win, eh ang kanyang vision dun sa kanyang anak ay more than being a senator. Gusto daw po niyang makita si Win Kachalian na umangat pa. Tumaas pa po ng pwesto. Hindi lang daw po sila satisfied sa pagiging senador nitong si Win Kachalian. Kaya meron pong mga grupo na nagpo-push para sa Duterte, Kachalian tandem come 2028 presidential and national elections. Ayan. Napartagol ng bagay yung aking lalamunan. Ano bang pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino? Dine sa loob at labas ng ating bansa, favorable po ba sa inyo? Are you in favor dito sa tambalang Duterte Kachalian? Doon sa mga nagnanais magbigay ng komento at nakikinig sa Radyo Bantido, eh alam po ninyo ang inyong gagawin, yung ating text line. 0917-751-3804 0917-751-3804 Doon sa mga nakaantabay sa Facebook, sa YouTube, sa Sky Cable Channel 224, pagpasensyaan nyo na yung mga nanonood sa television. Hindi po maganda yun, nakikita nyo sa harap ng TV. Ha? Hindi telegenic. Telegenic daw, hindi photogenic. O ayan, ha? Pagpasensyahan na. Pagpasensyahan nyo na laang. Ito po yung mukha na ipinagkaloob sa akin ng aking mga magulang eh. Anyway, tampalang Duterte Kachalian. Okay, sige. Hintayin natin yung sasabihin ng ating mga tropang JGL, ha? Ngayon, sino pa? Risa Ontiveros, eligible to run sa 2028. Pero nag-aambisyon kasi itong tumakbong presidente. Si Risa Ontiveros. parang ang pinupush na tumakbong vice presidente dalawa under the Akbayan group or party, si Antonio Trillanes o kaya ay si Chel Jokno. Okay, pero may mga nagpupush rin ha, for Chel Jokno to run sa Senado sa 2028. Loren Legarda, ito po eligible to run din. Kaya lang sinasa si Ma'am Shirley Uyang, ang bilis ng kanyang komento. Ah, in capital letters pa, o sandali lang. Ito, parati raw pong absent si Loren Legarda. Parating naka-medical leave. Ah? Sino pa? Rafi Tulfo. Doon sa natapos na survey for the vice presidential pulso, ika nga, ng ating mga kababayang Pilipino. Lumalabas na si Rafi Tulfo ang most preferred ng ating mga kababayan na manalo dito po sa vice presidential race sa 2028. Though may mga grupo rin na nagpupush kay Rafi Tulfo na tumakbong presidente. Lalo't ngayon, walang manok ang administrasyon. Oo, wala pong manok ang administrasyon. Ako, ang sinabi ko nung araw, noong hindi pa pumuputok yung Maleta scandal at hindi pa pumuputok yung problema ni Martin Romualdez, nakikita ko noon, Martin Romualdez for president, Rafi Tulfo for vice president. Kaya nga lang, if the price is right. Ngayon, may problema si Martin Romualdez. I doubt na pipilitin po ng Malacanang na i-push yung kandidatura ni Martin Romualdez para maging presidente sa 2028. Maghahanap po ng ibang ipupush ang Malacanang na suportahan. Umuugong yung pangalan ni Lenny Robredo dahil nakikita natin, oy, talagang close kayo ni BBM, ha? Madam Mayor ng Daga. pero sabi nga nila kasi sa politika, wala daw walang permanenteng kaaway. Ayan. O dahil tinalo ni VP Lenny noong 2016 si Bongbong Marcos sa vice presidential race, tapos nagkaroon po ng kung ano-anong demandahan, nagkaroon ng palitan ng mga maanghang na salita, etc., etc. Pero look at them now. BBM, si Manay Lenny, talagang friendly friends, ika nga. Kaya wala daw pong walang permanenteng kaaway. Again, if the price is right. O yan. So, sino pa? Robin Padilla. Ano sabi ko na? Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, at itong si Juan Miguel Zubiri. Ito po yung 12 mga senador na magtatapos yung kanilang termino sa June 30, 2028, but they are all eligible to run. Ulitin natin ang paspasan, babilisan. Alan Peter Cayetano, J.V. Hercito, Francis Escudero, Chingoy Estrada, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, at itong si Juan Miguel Zubiri. Kaya nga, ang dami daw pong nagre-react na ating mga kababayan. This impeachment proceedings, although very obvious, this is highly political. And the more the trial is being delayed, either by procedural o yung sadyang pang-delay, katulad nung sinasabi ng prosecution, itinuturo sa depensa yung delaying tactic. Either or, kahit sino po yung source ng delay, magkakaroon po talaga ng problema yung mga kritiko ni Inday kapag ka ito ay sumampa ng 2027. Dahil magkakaroon at makikita na naman natin yung mga tinaguriang political butterflies. Okay? Critic ngayon, supporter bukas dahil wala nga pong permanenteng kaaway dito sa larangan ng politika sa ating bansa. Alan Peter Cayetano, JV Ejercito, Francis Escudero, Chingoy Estrada, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Loren Ligarda, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Juan Miguel Zubiri. O eh, sino bang iboboto nyo kung sakasakali? Sige nga, sino bang iboboto nyo kung sakasakali? Pero yung sinasabi, ulitin ko ha, si Lito Banayo ang nagsabi. Meron daw pong pagpupush na ginagawa para tumakbong vice presidente ni Inday itong si Senate President Win Gatchalian. Oy. Good day po, Sir JGL. At mga ka-JGL. Yun. Kay Kalipi yata galing ito, kundi ako nagkakamali. Kalipi ng North Caloocan. Marami raw po yung gustong maging katambal si Inday. Pero ingat daw po kayo, Madam Vice President, sabi ni Kalipi. Mahusay ka namang kumaliskis, ha? Sa maging partner. Eh, kaya lang yung partnership kay with the President, Bongbong, eh, parang hindi yata naging hindi isang batalino, hindi naging batalino si Inday doon sa kanyang ginawang pagkaliskis. Okay. Oy, si Angelo Ridahan, na-miss natin ito. Kumusta ka, Angelo? Ha? Na-miss natin si Angelo Ridahan. Ngayon, oh, present na uli din sa ating palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Tingnan natin. Okay. Silipin natin. Dahil yung aking binabanggit kanina, mga kaibigan, eh, itong si Rafi Tulfo ang nangunguna dito po sa survey. Okay? Dito po sa survey na ginawa para nga po dito sa vice presidential elections. Ibig sabihin, kung ang vice presidential election ay ginawa nung panahon na kinundak itong survey na ito, eh si Rafi Tulfo po ang wagi sana. Okay, tingnan natin ha. At number, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 contenders yung lumutang bilang preference ng ating mga kababayan Pilipino. At number 11, siya po ay nakakuha ng 1.3% preference mula dun sa mga sumagot ng survey. Ay ito pong si DPWH Secretary Vince Dizon. For vice presidential po ito, ha. Vice presidential for the vice presidential elections by para po sa 2028. Okay. At number 11, ulitin ko, is DPWH Secretary Vince Dizon. Nakakuha ng 1.3%. Oh. Okay ba sa inyo si Vince? Ha? Okay ba sa inyo? Pamura-mura yan. Pamura-mura. Oo. Galitan. Oh, hindi ba? Is this the kind of ano? Is this the kind of leader na hinahanap natin? Oh, sige. 1.3% ha? Nakuha ni Vince Dizon. Next is DILG Secretary John Vic Remulla. A banger. Nakakuha po ng 1.9% si Abanger. Okay. Ang susunod, ito po yung binanggit ni Lito Banayo. Si Win Gatchalian, meron pong 2.1%. Ito yung nakakuha ni Win Gatchalian dun sa preferential survey. Sumunod kay Win Gatchalian, ako sakali, no? Kasi may mga nagpupush din eh. May mga nagpupush ng Duterte Marcos. Duterte Marcos. Pero alam po ninyo, sa kabila ng pagiging vocal and open ni Manang Aimee na suportahan ang mga Duterte, si Digong, especially si Inday. Eh parang ayaw na po ng ating mga kababayang Pilipino. Not to, ang kanilang binabanggit, no more, wag na daw. Ha? Wala nang Marcos na iboboto sa national elections. Okay. Pero si Manang Aimee, nakakuha po ito ng 2.8%. Ang bilis ng jump from Manang Aimee to Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros po ay nakakuha ng 8% ng preference mula sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. Ang susunod mga kaibigan ay itong si Kiko Pangilinan. Okay? Sabi nga ni Ate Shawi, Ma'am Lenny, takbo ka ng presidente. O yun, baka may mga ganyang pagpupush rin, ha? Lenny Pangilinan. O talagang magbabalik ika nga. Magbabalik yung tampalang Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. Repeat, ito po yung return of the comeback, so to speak. Ginawa nila nung ginawa nila ito noong 2022. Ang susunod mga kaibigan ay si Atay Sila. Okay? Bam Aquino at Rodante Barcoleta. 9.1%. Nung nanalo si Senator Barcoleta noong 2025. Lalo pat pinamunuan niya yung flood control hearing dun sa Senate Blue Ribbon Committee, no? May lumulutang yung pangalan ni Rodante Barcoleta as a vice presidential wannabe. Okay? Potential daw po na tumakbong VP alongside Inday. So, nakikita po natin meron kang Duterte Barcoleta, Duterte Marcos, tapos yung binabanggit ni Lito Banayo na Duterte Gatchalian. O, sino yung gusto nyo riyan? Ha? Tingnan natin. Ang susunod at number 3. Meron po siyang nakuwang 13.5% ay si Robin Padilla. Okay. At number 2, nakakuha po ng 16.2% ay si Christopher Bongo. And at number 1, ay si Rafi Tulfo. Imagine, kung yung mga supporters ni Bongo, Robin Padilla, and Rodante Barcoleta ay magsasama-sama, a runaway winner, kung sino man yung mapipisil at pipiliin dito sa tatlo na ito na magiging official VP standard bearer ng PDP laban. Okay? Runaway winner. Pagka inad natin itong tatlo na ito. Remember, vice presidential race po itong ating pinag-uusapan, ha? Hindi po ito senador na pwede kang pumili ng, kumbaga, meron kang multiple choice. Hindi. Vice president, isa lang ang pipiliin. Kaya nga sinasabi ko, kung magsasama-sama yung pong pumili kay Bongo, Robin Padilla, Rodante Barcoleta, nagsama-sama po itong mga tao na ito, edi hamak na mas mataas yung kanilang nakuhang percentage laban kay Rafi Tulfo. O sige, sandali. Diyan lang kayo dahil hindi pa po tapos ang boxing. Dire-diretso tayo rito sa Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng Waste to Energy Program bilang hakbang upang matugunan ang lumalalang problema sa basura at makapagbigay ng karagdagang supply ng kuryente. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasunod ng napakaraming basurang naipon sa mga daluyan ng tubig sa ilang lugar, kabilang na ang sa Paranaque matapos ang pagbaha na dulot ng bagyong Maymay at Habagat. Sinabi ni Pangulong Marcos na lumalala ang pagbaha sa lungsod matapos matangay sa mga kanal ang mga basurang nagmula sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa ilalim ng programa, magiging kuryente ang mga basura gamit ang teknolohiya. Sa harap nito, umapila si Pangulong Marcos sa local government units at sa publiko na itapon sa tamang lugar ang kanilang mga basura, sabay paalala at babala na magdudulot ng malaking pinsala ang pagtatapon ng mga basura kung saan-saan lamang, lalo na sa panahon ng tag-ulan at pagbaha. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: na lakas ng Special Action Force o SAF ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga bagyo, baha, landslide at iba pang kalamidad sa bansa.
1: Binuksan ng SAF ang 5 araw na Disaster Preparedness and Search and Rescue Retrieval Operation o DPSRRO Seminar sa Tagaligtas Hall Headquarters sa Port Santo Domingo, Santa Rosa City sa Laguna. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa acting director ng SAP bilang bahagi ng pagsasanay sa mga tauhan para sa mas mabilis at organisadong pagtugon sa panahon ng sakuna. Layunin ng seminar na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng SAP personnel sa Disaster Preparedness Search and Rescue Retrieval Operation at Humanitarian Assistance. Ayon sa SAP, mahalaga ang ganitong pagsasanay dahil kabilang ang kanilang mga tauhan sa mga inaasahang unang responder kapag may malalaking sakuna. Sa mensahe ni Police Lieutenant Colonel Jose Maria Franca na kinatawanan ni Police Major Jesus Salaid, binigyan din ang paulit-ulit na pagsasana ay mahalaga upang maging masanda, disiplinado at mahusay ang mga responder sa oras ng pangangailangan. Patuloy namang isinusulong ng SAP ang prinsipyo na ang epektibong disaster response ay nagsisimula sa paghahanda. Dahil sa oras ng kalamidad, ang pagiging handa ay maaaring maging susi upang ang tulong ay hindi lamang hinihintay kundi agad na maihahatid sa mga nangangailangan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nananawaga nitong si Senadora Amy Marcos kay Senate President Sherwin Gatchalian na bigyan ng panahon at oras para pag-aralan at musisiin ng Senado ang planong pagpapatayungan ng Pagselica Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Sa pulong balitaan sa Senado, ipinakita ni Senadora Amy ang panayam ng kanyang mga staff sa mga residente, mga magsasaka, mga opisyal na lokal na barangay at mga katutubo sa lugar na maring tinututulan ng pagpapatayunga ng Pagselica Pagselica na umano'y sisira sa kanilang kabuhayan. Iginit pa ng mga residente na walang naganap na konsultasyon sa kanila at bigla na lamang silang pinapaalis sa kanilang mga lupain. Aniya, pilit na silang pinapaalis sa lugar ng BCDA at sa pilitang pinalalagda na babayaran ng 300,000 pesos sa bawat 5 hektarya. Sinabi ni Senadora Amy na kapag sobra sa 5 hektarya, na kapag 9 na hektarya, hindi na babayaran ng 4 na hektarya at libre na ito makukuha ng mga kawawang magsasaka, ito sa mga kawawang magsasaka at mga katutubo sa lugar. Bukod sa pagkawala ng kabuhayan at tirahan, nangangamba rin si Senadora Marcos sa magiging epekto ng proyekto sa kalusugan at kalikasan. Ipinakita pa ng Senado nitong si Senadora Amy ang isang dokumento na nagsasaad ng joint venture na 40% ang magiging pag-aari sa mga lupain ng banyagang mamumuhunan o ng Estados Unidos na ipinapakalat aniya ng DOJ at sinasabi magkakaroon ng pinal na kontrata sa buwan ng Nobyembre, kaya nananawagan ng Senadora dito kay Senate President Gatchalian na mabusisi ito at pag-aralan mabuti bago tayo mapulaga. Nilinaw naman ang Senadora na hindi siya tutol sa Pagselica, subalit dapat man masiguro na hindi agrabyado ang mga residente, mga magsasaka at mga katutubo at hindi makakasira ito sa kalikasan at kalusugan. Ang Pagselica Hub ay isang proyektong inaasahan na magpuposisyon sa Pilipinas bilang regional center para sa advanced sa computing, artificial intelligence, semiconductor-related industry, data infrastructure at iba pang high-value technology sectors.
1: Yung framework, layer by layer, revised configuration. So, ang nakakabigla lang dito, bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA? O di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Nakakataba ang nakasulat dito dahil kahit sabihin pa nila na 60-40 yung joint venture sa land ko at 60% yung Pilipino, yung 40% halos may-ari na ng lupa. Nagiging master tenant siya at siya na ang mamamahala sa pagpapatakbo nitong special eco zone.
0: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

pinangunahan ng anak ni Senator Lito Lapid na si Mark Lapid na Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA ang pagbibigay ng ayuda na ginanap sa amphitheater ng Barangay Kapitolyo. Umabot sa 307 na pamilya na biktima ng sunog mula sa Barangay Kapitolyo ang nakatanggap ng tulong mula nga sa relief mission. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ang 310 na kahon ng mga food items gaya ng bigas, kape at canned goods. Gayun din ang 310 na kahon na non-food items na naglalaman naman ng hygiene kit. Ang mga relief goods ay mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Tumulong din sa pamahagi ng mga ayuda si Barangay Kapitolyo Chairperson Alex Torres at kagawad Jason Wilfred Pajara, kasama si CEO Mark Lapid. Bukod sa relief goods, nagkaroon din ng pamamahagi ng libre lugaw para sa mga pamilya na apekto ng sunog. Bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng Lingkod Lapid sa pangangailangan ng mga pamilya na nangangailangan ng agarang tulong, lalo na mga biktima ng kalamidad. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRK Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Hiniling ni Atty. Christine Ferrer ng Defense Team kay Presiding Officer Francis Chis Escudero at sa impeachment court na huwag payagan na mga side comments o hindi magagandang pahayag laban sa ibang abogado. Sa pagbabalik ng file ngayong hapon, tinukoy ni Ferrer ang pahayag sa media ni Atty. Lorna Capunan ng prosecution team kung saan sinabi na papaluin o le-lecturean siya nito. Iginit ni Ferrer na walang lugar sa courtroom ang ganito mga pahayag sabay ng apila kay Capunan na igalang din ang mga kapwa abogado sa kabila ng edad at tagal nila sa profesyon. Nangako naman si Capunan sa harap ng korte na magbebehib na matapos pawiin na nasabing hindi magandang remarks sa matatandang ilang beses na nagkasagutan sa trial ang dalawang abogado at ilang beses na nag-object si Capunan sa cross-examination ni Ferrer sa paggamit ka ng depensa ng dokumento o itong acknowledgement receipt na hindi dumaan sa stipulation na pinagbatayan ng kanilang cross-examination sa testigong si State Auditor Cailin Del Campo. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: isinusulo ni Senator Mark Villara na karang pagtanggal ng 12% value added tax na ipinapataw sa system loss charges sa singil sa kuryente. Isang aspeto na hindi dapat buwisan ng mga consumers para sa kuryente hindi naman nila aktwal na nagamit. Kaugnay dito, inihain ni Senator Villara ang Senate Bill No. 2392 na naglalayong gawing VAT exempt ang system loss component na sinisingil ng mga distribution utility at electric operatives sa pamagitan ng pag-amyenda sa Section 109 ng National Internal Revenue Code. Saklaw ng panukala mga pinahintulutang technical at non-technical system losses na maaaring singilin sa consumer sa linsunod sa patakaran ng Energy Regulatory Commission at sa Electric Power Industry Reform Act of 2001. Iginit ni Senator Villar na simple lang ang kanyang prinsipyo na kung hindi naman nakonsumo ng consumer ang kuryente, hindi siya dapat singilin ng buwis para rito. Kaya dapat aniya na alisin agad itong mga dagdag na singil na maaari namang bawasan. Aniya na papanahon ng panukala dahil patuloy na naharap ang mga pamilyang Pilipino sa mataas na singil sa kuryente. Binigyan din ng senador ng Pilipinas ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa ASEAN at nananatiling kabilang sa pinakamataas sa Asia. Dagdag pa ng senador, kahit maliit na bawas sa buwan ng electric bill ay maaaring maging malaking tulong kapag pinagsama-sama ang matitipid na milyong-milyong consumer, lalo na itong mga pamilya mababa at katamtaman ng kita na patuloy na nahihirapan sa araw-araw na gastusin. Aniya ni Villar, sa bawat bawas sa singil sa kuryente may dagdag na pwedeng ilaan ng pamilya para sa pagkain, pamasahe, gamot at edukasyon na praktikal at direktang tulong na itong mararamdaman mismo ng ating mga consumer sa kanilang buwanang bayarin. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan, 33 minutos. Nakalipas po ang 10 in the morning. Dumako muna tayo sa Senado. May balitang bitbit ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
0: Nag-aid si Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Chairperson Senator Rapi Tulfo ng resolusyon sa Senado upang imbestiga ng planong pagsilika sa New Clark City, Capasarlac at Matukoy ang mga posibleng epekto nito sa ekonomiya, kapaligiran, lipunan, teknolohiya at pambansang seguridad. Sa pag-aid ng Senate Resolution No. 571, binigyan din ni Senator Rapi ang pangailangang suriin kung sapat ang umiiral na mga batas at regulasyon regulatory safeguards habang itinutulak ng pamahalaan ng digital infrastructure, artificial intelligence at advanced manufacturing bilang mga estratehikong sektor para sa paglago ng ekonomiya, paglikha ng dekalidad na trabaho at pag-akit ng mga investors. Ang Pagsilika Hub ay isang proyekto inaasahan na magpuposisyon sa Pilipinas bilang regional center para sa advanced computing, artificial intelligence, semiconductor related industry, data infrastructure at iba pang high technology sectors. Aminado naman si Senator Rapi na maaaring magkaroon ng malaking ambag ang mga ganitong pamumuhunan sa paglago ng ekonomiya, technology transfer, innovation at paglikha ng trabaho. Subalit nagbunsod din ito ng mga pangamba at mahalagang usaping dapat pag-aralan na maapektuhan ang mga magsasaka at makakatutubo. Aniya, kabilang sa mga issue dapat suriin ang land use at urban planning, pagkonsumo ng tubig, resource allocation at environmental sustainability. Gayun din ang posibleng epekto ng proyekto sa karapatan, kapakanan, cultural integrity at ancestral domain ng mga katutubo at lokal na komunidad. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: At po ng maigit marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Naghatid sa ating oras, 35 minuto na. Makalipas po ang 10 in the afternoon. Wala namang afternoon na. Na alas 10 sa 10 in the morning. Oh. Hindi kasi ko makaget over talaga dun sa parusang inabot ko kanina eh. Oo, talaga naman. Oh. Napakahirap na talagang magbiyahe ngayon. Eh, konting ulan, konting baha. Oh. Mabuti na lang, nandiyan si Claire Castro at saka si BBM. Dati raw yung baha hanggang dibdib, hanggang baywang. Ngayon na lang hanggang bukong-bukong. Mabuti. Mabuti, pasalamat tayo, merong Bongbong Marcos. Pasalamat tayo, may Claire Castro. Na nagsasabi na hindi na ganun kahirap ngayon at nag-improve yung pong lagay ng ating mga kababayan Pilipino tungkol dito sa mga baha na ito. Okay. Boss Idol Joseph Franz Guzman, magandang morning po sa inyo. Ito, hindi ako magkakamali dahil meron tayong time difference. Mabena Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia, magandang umaga dito sa Pilipinas. Magandang hapon naman dyan sa Australia. Nakita ko po yung kalidad ng flood control ng Australia, Ma'am Ena. Saang lugar ba yan, Ma'am Ena? Baka pwede natin gayahin. Yung mga basura, bago pa masadlak dun po sa mga katubigan, sinasalo na ng net. Meron pong ganyan ginagawa sa Australia Ha? Sinasalo na ng net. Dito sa atin, yung mga basura, palutang-lutang. Pero tama naman yung sinasabi ng Malacanang, may kasalanan rin tayo. Tayong mga tao, tayo pong nakatira sa Metro Manila, may kasalanan din tayo. O pati yung Dolomite, naging topic na naman. Ibig sabihin, napulutan na naman ni Anticlair. Ha? Lahat ng proyekto ng Duterte talagang hahanapan at hahanapan nila ng butas. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Menchi Me at yung ating mga kabayan dyan po sa Bahay Pari sa Bulacan, magandang umaga po. Tatay Rick Orasyon, Idol, magandang umaga sa inyo. Boss Jersey Martisano, magandang umaga sa iyo, Idol. Jumides Castro Jr., Boss, magandang umaga sa iyo, ha. Ma'am Ophelia Villarosa, and of course, ang ating Angelo Ridaha, magaling na raw, pero bawal ma-stress. Nako, baka kinakailangan muna Angelo na magpahinga sa panonood ng Johnny Gomez Live. Napaka-stressful daw ng ating programa. Kaya yata tayo binabardagol at ginugurgur. Ayan na. Stressful daw itong ating programa. Talaga, the whole of Australia, lagi raw pong naglilinis. Ayan. Parating naglilinis. Hindi na po hinihintay, Ma'am Ena, tama ba? Hindi na hinihintay yung sama ng panahon. May kusang palo yung mga Australiano at iba pang mga nasyon na nakatira dyan. Migranti man o mga immigrants o OFWs, okay? Meron silang sistema. Dito kasi sa atin, ang sistema natin, kapag merong napuna yung ating mga kababayan Pilipino, ha? Napuna yung baha, napuna yung ang sistema po natin din, maghahanap ng sisi.

JIL, etc. Ibig sabihin yung mga religious organization. Bawal daw yung politika. Okay. pero galit daw sa INC si Angelo Ridaha. Ayun na. Okay. Teka muna. Ang dami binabanggit. Parang na-miss ni Angelo yung ating programa. Sunod-sunod yung kanyang komento. Kaya lang, hindi ko pwedeng basahin na Boss Angelo, ha? Itong iyong yung iyong komento. Pero nababasa naman ng ating mga kababayan. Forever na lang daw pong mag-senador si Aimee. Period. Yan po yung sabi ni Bob Shirley Uyang. Okay? Forever na lang daw pong mag-senador si Aimee. Wag na, para sinasabi ni Ma'am Shirley, wag na nating itawid, ika nga. Wag nang itawid yung Duterte Marcos, itong si Inday Sara at itong si Banang Aimee. Okay? Wag na daw pong itawid. Sabi ni Ma'am Edna Gray, VP Sara at Senator Rodante Marcoleta. Ito yung kanyang nakikitang perfect combination. Ma'am Ena, lahat ng makakapal daw po yung mukha diretso sa Inidoro ipa-flash. Parang yung ginawa ni Inday noong 2019. Noong itayo ni Inday yung regional party na hugpong ng pagbabag. Si Inday, parang naging mabango sa mga politiko. Especially na yung kanyang binuong lineup, 12. Kasama na po yung mga tumutulig sa kanya ngayon, ha. Kabilang dun sa 12 inendorso at tumakbo as official guest candidates or yung mga inabsorb nang hugpong ng pagbabago. 12. Wala pong walang nakasingit dun sa 8 kandidato ni dating VP Lenny. Wala nakasingit. Kaya nga dito po na coin yung phrase na diretso sa Inidoro. Okay. Ginabit kasi ito na political hashtag. Ha? With all due respect dun sa mga nagmiminindal, nag-aalmusal, nag-early lunch, okay? Ginamit ito na political hashtag dun 2019, diretso sa Inidoro. And it happened. Nangyari po yan. Lahat ng itinaas ni Inday ng kamay noong 2019 midterm election, nanalo. Okay. Teka muna. Kiko, si Kiko Pangilinan, zero vote daw. Zero vote. Pati si Lenny, sabi ni Ma'am Bercy Fernandez Narciso. Rafi Tulfo, assuming president, in your dreams daw, Mr. Senator. Tan GA lang daw po yung boboto sa mga Tulfo. Ganon din kay Vince sa flood control, referring to Vince Dizon. Sabi ni Ma'am Ena Gray, pag nanalong presidente si Rafi Tulfo, nagbiro si Ma'am Shirley Uyang. Ayaw niya na raw sa earth. Lenny, favorite word, pag nangagampanya, nasa laylayan. Si BBM, ang rating, nasa laylayan. Kaya close daw po si BBM at si Mayor Lenny. Ayan, sabi pa ni Ma'am Shirley Uyang. O sige, nakuya, ang dami na nito. Teka muna ha, yung iba pa maya-maya. Basahin ko muna yung komento mula po dun sa ating text line. Okay. Kanino ba galing ito? Teka muna, mukhang kay Kalipi pa rin. Sige, si Kalipi. Ang kanyang sinasabi, sabi ni Ma'am Sara, may kinausap na siyang maging bise. Antay na lang daw po tayo, pero sa kanyang paningin, sa paningin ni Kalipi, ay si Robin Padilla. May kinausap na si Inday eh. Ayaw niya palang pangalanan. Pero sabi ni Kalipi, kung sa kanyang pakiramdam, si Robin Padilla daw po yung kinausap ni Inday.

0: Okay. Magandang umaga, Sir Inday at Marculeta, para maiba naman. Okay. Galing kay ano ito, kay Boss Franco Tevez. Galing kay Boss Franco Tevez, ha? Nang lalawigan ng Rizal. Salamat po ng maigi at marami. Tingnan, basahin ko nga sa inyo yung survey muna. Okay. Aha. O sige, isama na natin to sa talakayan mamaya. Meron pa lang 10.77 billion pesos na confidential fund na pinopropose ang pamalaan ni Bongbong para sa 2027. Ayun. Tapos si Janet Garin, kailangan daw po ng flood control funding. Si Ortega, ganun din. May hingi po sila ng budget na wag naman daw pong tanggalin yung flood control initiatives. O hindi ba? Tama nga naman, ponduhan nyo ng ponduhan yan kasi mag-e-eleksyon eh. Ponduhan nyo ng ponduhan yung flood control kasi mag-e-eleksyon. Tapos yung ating mga kababayan, total sabi ni Bongbong, this is the new normal, no? New normal daw po yung parati kang may nakikitang baha kapag ka umuulan. Parati kang may nakikitang basurang pakalat-kalat, palutang-lutang kapag ka umuulan. Parati kang may nakikitang mga kapal ng tao sa kalsada kapag ka umuulan. Yung pong mga commuters, di ba? This is the new normal. Sabi po ni Bongbong Marcos. Okay? Kaya lahat po ng ano, lahat ng pagpapahirap, sige na. Itodo nyo na. O yun ha? Itodo nyo na. Sana lang matuto na yung ating mga kababayan. Vice President Sara Duterte holds a wide lead over other potential presidential candidates for the 2028 elections. Ito po ay isinulat ni Franco Jose Baronia para sa Manila Times. Okay. Sinasabi na malaki daw po yung lead ni Inday laban dun sa kanyang mga katunggali. Si Duterte, batay po dito sa bagong survey ng Momentum Research.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: 20.4 percentage point lead. Ang laki. Ganun po yung layo ng diferensya. 20.4 percentage point lead. Gusto nyo bang itong pag-usapan natin o manood na lang kayo ng impeachment bago ko ituloy? Ha? Oo, iwanan nyo na ako dito sa Jerry Gomez Live. Mag-switch na lang kayo sa impeachment. Pwede ba yon? Ha? Huwag na natin tuloy itong talakayan. Manood na lang kayo sa impeachment. Tigilan na natin itong talakayan sa Johnny Gomez Live. Ano bang pakiramdam ng ating mga kababayan din eh? Okay. Duterte was the choice of 44.2% of Filipino adults surveyed, giving her a 20.4 percentage point lead over former Vice President and Naga City Mayor Lenny Robredo, who received 23.8%. Ano yung sinasabi nung ilan na malapit ng magdikit yung numero ni Lenny at ni Inday? Okay? Marami akong nababasang ganyan eh. Malapit na daw pong magdikit yung numero nitong si Lenny, nitong si Inday at itong si Lenny. Okay? Pero dito sa Momentum Research na ito, 44.2% ang preferential numbers, no? Nang mga nagsabi na gusto nila si Inday ang manalong presidente sa 2028 against Lenny Robredo's 23.8%. So meron pong difference na 20.4 percentage point. Si Rafi Tulfo ay pangatlo dito po sa preference ng mga sumagot sa survey at nakakuha ng 12.2%. Si Risa Ontiveros ay pumang-apat, meron po siyang 2.4%. Sumunod si Bam Aquino at 2%, Bongo at 1.8%, Kiko Pangilinan at 1%, and John Vic Rimulya at 0.5%. Meron nga palang grupong nagpo-push nga pala, no, kay John Vic Rimulya na tumakbong presidente. So, could it be that the administration is grooming John Vic Rimulya as its potential presidential candidate? O yung mga bangers, pasok. Despite Duterte's lead, 10% of respondents remained undecided. Eh kahit pa sabihin 10% yung undecided, malayo pa rin yung point difference ni Inday versus Lenny Robredo. Assuming, ilagay natin lahat kay Lenny Robredo yung 10 undecided, kulang pa rin. Nasa 20.4% ang point lead nitong si Inday. Kaya nga, sabi nga natin, sige, maging makatao na tayo. Maging mapagbigay yung ating mga kababayang Pilipino at pagbigyan si Lenny Robredo na ibigay na sa kanya yung percentage ng undecided equivalent to 10%. Malayo pa rin eh, Madam Mayor. Hindi pa rin po aabot. Okay. Meron pong 1.9% decline to answer. Wala silang ayaw nilang sumagot. Maybe because wala doon yung kanilang pinipili. Or hindi pa ito yung panahon para mamili. Especially so na ongoing itong impeachment proceedings laban kay Inday. Kailangan po nating respetuhin yung sinasabi ng ating mga kababayang Pilipino. So meron pong 1.9% na hindi sumagot. Momentum Research noted that Duterte was the only candidate on the presidential list who had declared an intention to seek the presidency. Si Risa Ontiveros, oy. Nagsabi na itong si Risa Ontiveros. Ha? So hindi lang si Inday ang nagsabi. Itong si Risa Ontiveros ganun din. Yung seriously, ito sinasabi niya. Risa Ontiveros had said she was seriously considering a run. Ano pang interpretation mo riyan? Ha? Ano pa yung interpretation mo? Seriously considering a run for the presidential race. Ang ginagawa po nitong si Risa, pinakikiramdaman yung bugso ng damdamin ng ating mga kababayang Pilipino kapag hindi po siya lumabas dun sa... Hindi niya nakuha yung magic number, eh kanya sasabihin, aba, wala naman akong sinabing tatakbo ako eh. Wala naman akong sinabing tatakbo ako eh. Yun na. Alam na this. Okay. Now. Okay, ito. Rimulya had said he was leaning toward seeking the governorship of Cavite but remained open to a presidential bid. So, yung ganyang klase ng mga statements, no? Nagtatanim na yan, nagtatanim ng boto. They are trying to convince the public na sila'y panoorin doon sa kanilang ginagawang kung ano-ano. Panoorin, pakinggan, subaybayan, etc., etc. So they are trying to plant that seed. Kinakailangan kasi magkaroon ng recall sa ating mga kababayang Pilipino. So yung mga statements, seriously considering, yung mga statement na tatakbo ko sa ganitong posisyon pero open pa rin siya dun sa discussion, etc., etc. Eh, naghihintay lang po ng ano ito? Naghihintay lang po ng pagsang-ayon ninyo. Okay? So, ang tanong natin, kung hindi si Inday, assuming, let us assume na meron kayong number two preference dun sa mga pangalang binanggit. Okay? Huwag tayong lumabas dun sa mga pangalang binanggit. Again, let us assume na meron kayong number two preference outside Inday and within the names mentioned. Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, who among these three ang pwedeng yung bapisil na tatakbong presidente? Meron ba? Para bigyan po natin ang pagkakataon, kasi yung iba sinasabi solid Inday supporter daw yung mga nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Hindi po. Dahil dito sa palatuntunan, kapag ka nagbibigay ng komento yung ating kababayan against Inday, ine-entertain ng ating mga kababayang nakikinig at nanonood eh. Binabasa ng inyong lingkod. At ang maganda rito, walang bashing. Kasi intelektual at intelihente po yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood. Okay. So, giving the chance dun sa mga non-supporters ni Inday, kung hindi si Inday ang napipisil ninyo, who among these three? Lenny Robredo, Rafi Tulfo, o Risa Ontiveros, ang napipisil niyong tumakbo for president sa 2028. Ito yung binabanggit ko kanina patungkol dun sa vice presidential preference, no? Nung ating mga kababayan, okay? At ang sinasabi na si Tulfo leads tighter VP race. So kung ako si Rafi Tulfo, I might as well secure that seat. Kasi kung lalabanan si Inday, although premature, pangatlo lang si Rafi Tulfo. I don't know what magic ang pwedeng gawin para si Rafi Tulfo ay umangat at manguna dito sa presidential preferential survey. Samantalang dun sa vice president preferential survey, nangunguna si Rafi Tulfo at 18.3%. Si Bongo 16.2%, itong si Robin Padilla 13.5%, at ang sumunod dyan ay si Rodante Marcoleta. Kaya nga lang, ang challenge, kapag yung pabor na tumakbo as vice president, si Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, at magsalib puwersa, ibig sabihin, pipili na lang sila ng isa dito sa tatlong contender na ito, hindi haba na mas malaki ang tsansa na masungkit ang vice presidential spot come 2028. Pagbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Hindi pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patawan ng mas mataas na multa ang mga hindi tamang nagtatapon ng basura sa ambush interview sa inspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City at Baclaran River sa Parañaque City. Sinabi ni Pangulong Marcos na alam ng taong bayan na may multa naman sa mga hindi maayos na nagtatapon ng basura. Sa halip, sinabi ni Pangulong Marcos na mas maganda na ayusin ang sistema at pasilidad gaya ng ginagawa sa Japan. Halimbawa, ayon sa Pangulo, ang paglalagay ng mga basurahan sa iba't ibang lugar. Nadismaya ang Pangulo nang makita ang halos dagat na basura sa Metro Manila dahilan ng pagbaha sa nakalipas na araw dulot ng magkasunod na bagyo at habagat. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa kritikal na sitwasyon na ang lagay ng basura sa bansa. Paliwanag ni Pangulong Marcos, naging sanhi na ang basura sa pagbara sa mga daluyan ng tubig dahilan para magkaroon ng kaliwat-kanang ng pagbaha. Nakaabala na rin anya ang mga basura sa operasyon ng Critical Drainage Infrastructure. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos magsagawa ng inspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Sabi ni Pangulong Marcos, matagal nang ginawa ang Jokno Pumping Station, subalit hindi naman nagamit ng matagal na panahon at ngayon lamang. Ayon sa Pangulo, sadyang malaki na ang problema sa basura. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Alright, nagbabalik ang palatong tunan, second hour, ikalawang oras ng inyong Johnny Gomez Live dito po sa Bakulimblim, pero sa ibang lugar, maulan daw. Na Miyerkules ng umaga, ikalabindalawa sa Agosto 2026, layunin po natin baiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Tandaan po ninyo, everybody is welcome dito sa Johnny Gomez Live. Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong political color, okay? Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong sinusuportahan because ang dedikasyon ng programa ay para sa ating mga kababayang Pilipino. Ayun, tumbok na tumbok eh, hindi ba? Sandali lang, si Romel Madrigal may bit-bit na balita pero makalipas po muna ang pag-uulat mula kay Chona Yu. Chona, magandang umaga sa iyo. Please come in.
3: Humihirit ang palasyo ng Malacañang sa mga barangay officials na magdoble kayod sa pagbabantay sa mga residenteng pasaway na nagtatapon ng basura kahit saan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa kamay ng mga barangay officials para mahuli ang mga walang habas na nagsisiptapon ng basura kung saan-saan. May mga CCTV na mananin ni Castro sa mga barangay na doon ay makikita at matutumbok ang mga nasasakupan nilang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos madismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumambad sa basura nitong mga nagdaang araw ang sa bagyo at habagat. Sabi ni Castro, dapat na doblehin ng mga barangay officials ang pagtatrabaho para hindi na maulit ang eksenang tumambad sa bahagi ng Parañaque at Las Piñas na animoy dagat ng basura at naging sanhi ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balita mula sa Palasyo ng Malacañang, mula kay Chone Yu. Asaka pa na magtatrabaho ang mga barangay officials ngayon. Gusto po ninyong ipostpone yung barangay and sangguniang kabataan elections from November 2026 to November 2028. Ano bang rason? Merong mga nagpupush eh. Merong pong mga sumusuporta. Merong mga mambabatas na nagpasa at naghain ng mga panukala para po i-postpone itong barangay and SK elections. Ang Commission on Elections, tuloy na dapat eh. May pondo naman. Hindi ba? May paghahanda ng ginagawa si Kapitan, tuloy si Kapitan. Pati yung mga SK officials, yung mga nagnanais tumakbo. Anong dahilan para patuloy pong i-postpone itong barangay and SK elections, dito natin nakikita na parating may halong politika dahil gagamitin ang barangay para po sa 2028 presidential and national elections. May CCTV nga. Palagay po ninyo si Kapitan, isusuplong niya yung kanyang posibleng butante? O kayo naman, oo. Ha? Ang tawag dyan ay wish ko lang. Okay. Si Robel Madrigal, ready-ready na. May bit-bit na report. Go ahead, Mel. Please come in.
5: Idiniklara sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite matapos makaranas ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha, pinsala at iba pang epekto sa mga komunidad. Ayon sa pamahalang panlalawigan, pinalala ng enhanced southwest monsoon o habagat na sinabayan ng mga nagdaang bagyo ang kondisyon ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Cavite. Dahil dito, kinakailangang palakasin ang pagtugon ng pamahalaan upang mas mabilis na maihatid ang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Kasunod ng deklarasyon, patuloy ang monitor ng mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan sa mga lugar na nangangailangan ng agarang assistance. Kabilang sa mga prioridad ang pagtukoy sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong at pagtugon sa mga epekto ng baha at iba pang pinsalang iniwan ng masamang panahon. Hinimok naman ang mga residente na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at iba pang otoridad at laging unahin ang kaligtasan ng buong pamilya. Sa gitna ng kalamidad, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang koordinasyon at paghahatid ng kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Samantala, pinapaalalahanan ng lahat na sa panahon ng sakuna ang pagkakaisa, mabilis na pagtugon at pagtutulungan ng bawat isa ang susi sa ligtas na pagbangon ng Cavite. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balit ang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Kayo ko lang nakitang bumabaha pala sa Cavite. Mm-hmm. Kasi investigasyon nasa Davao. Ha? Bumabaha pala sa Cavite? Ay, oo, yung baha sa La Union, fake news. Yung sa Cavite, ngayon ko lang nakita, bumabaha pala. Pero bakit Davao parati yung kanyang sinisisi o kanilang sinisisi pagdating sa flood control anomaly? Alam na this. Okay, sandali lang. Babalikan ko, sandamakmak na yung komento ng ating mga kababayang Pilipino. Galing kay Daniel Joseph Grinnell Molines. Kapag ka-idol pinagsama yung kay Bongo, Robin at Marcoleta, tapos na ang laban. O yun, binanggit nga natin kanina yan. Pinas latest chika, hindi na daw po nakakagulat yung resulta. Dahil yung dedikasyon ni Senator Rafi sa pagtulong sa ordinaryong Pilipino mula sa kanyang programa hanggang sa Senado ay nagbunga ng matibay na tiwala ng mamamayan. Okay, thank you, Pinas. Sabi ni Jason Fernandez Tulfo. Big question mark eh. Ano yan? Mind conditioning? Big fat question mark ang kasunod. Uh-huh. Si Ray Englisa, ganun rin. Tulfo, question mark. Tapos natatawa pa. Ang sabi ni John Vic, hindi po Rimulya, John Vic Rosado, survey ba yan o mind conditioning? Bakit daw si Tulfo? Ba't ang dami nagka-question kay Rafi? Sige nga. Bakit na umaani ng negatibong reaksyon si Rafi Tulfo? Joshua Ricky Desuyo, may bagong survey firm. Momentum Research ang tawag. Chan King Tulfo, tatlong question marks na magkakasunod in your dreams. Sabi ni Rizalito David, the nuances were not covered by the survey. For example, if you take out either Go or Padilla, the results would have been very different. Tulfo will not be on top, just saying. Ito nga yung sinasabi natin. Pero bakit binibigyan din ni Boss Rizalito si Go at si Padilla? Hindi niya binabanggit yung pangalang Marcoleta. Hindi ba? So, baka ang kanyang nararamdaman at ang kanyang naisabihin, pipwede rin, potential din, itong si Rodante Marcoleta. O yun. Lisa, wag na raw po yung si Tulfo. Ang daming ayaw kay Rafi. Bakit kaya, Mr. Senator, may idea ka? Ha? May idea ba? Bakit ayaw kay Rafi? Hi, Idol Johnny. I think the best tandem is Duterte and Marcoleta. Galing kay Ma'am Tami Tumista. Salamat, Ma'am, ha? Okay. Galing kay Totoy Mola, nag-sumik. Yun daw pong Pilipinas, parang isang bulok na apartment complex. Nagbabayad ka naman ng renta, pero walang kwenta yung serbisyo. Dahil inutil yung management. O kahit nasabihin natin yung ano, yung caretaker, ha? Kaya lumilipat daw po yung mga Pilipino sa ibang bansa dahil sulit yung kanilang tax. Sir, tuloy na lang yung JGL. Huwag na tayong paapekto dyan sa impeachment. Pero kailangan pa rin magbantay at magmatsyag sa sitwasyon. Okay? Ako, ang position ko naman sa impeachment, dapat ituloy. Dapat talaga ituloy itong impeachment proceedings na ito. Paulit-ulit ko na sinasabi, pati yung ating mga kababayan, yung mga, even the supporters ni Inday dito sa programa. Ituloy ang impeachment because this is the avenue for Inday to show yung kanyang mga ebidensya na magpapatunay na wala siyang kinupit at wala siyang kasalanan. Parang yung prosecution kahapon sa day 14, nabibilaukan. Tingin ko lang parang nabibilaukan dahil hindi tumutugma yung mga kasagutan ng witness dun sa direksyon na gustong tumbukin ng prosecution. Very important piece of information na nangyari kahapon ay yung notice of disallowance na inissue ng COA ICFAO without giving the OVP the chance to reply. Kasi nanonood sila, nakita nila yung ano, nakita nila yung direksyon ng hearing ng House Committee on Justice. At doon, merong isang information na sinasabi na nagkaroon ng change of hands yung pong pondo, which is in direct violation of the joint circular. Kaya imbis na notice of kumbaga putting on hold. Pero sila nababanggit dyan eh. Disallowance, tapos meron pa yung isa, no? It skipped my mind. Pero maaalala natin yan pamaya-maya. Tumalon ka agad. Nag-issue ka agad ng notice of disallowance. Ito nga yung binabanggit ni Chief Escudero. Yung iba, party-party, ayan, nabigyan tuloy kayo ng notice of disallowance kasi corrupt kayo eh. Ganyan kaagad yung reasoning ng mga kalaban ni Inday. Corrupt kasi si Inday eh. Doon sa sinasabing exchange of hands, hindi ba? Pero sabi ng COA, wala silang hawak na matibay na ebidensya, kundi yung naging statement at naging testimony doon po sa House Committee on Justice hearing. Kaya nilinaw ni Attorney Michael Poa at sinangayunan nitong si Presiding Officer Chief Escudero na meron pang sapat na panahon ang OVP to reply kasi within the period pa, 150 days if I'm not mistaken, Meron pa silang pagkakataon na mag-reply eh. Kaya lang ang ginawa ni COA upon hearing and upon watching, tuwirang paglabag yan because of these hot exchanges. Naglipat yung pera from one person to the other. Lagyan natin ng disallowance. So, tingnan po ninyo mga technical at procedural yung ibinabato laban kay Inday. Nasa day 14 na, and yet hanggang ngayon, wala pa rin pong malinaw na ebidensya na magli-link dun sa culpable violation na ibinulsa ni Inday yung pera. Okay? Tapos, ngayon, ang ginagawa nila, ang DOJ, nagsampa ng kaso laban kay Inday. Dahil dun sa kanyang ginawang pagbabanta kay Bongbong, kay Lisa Araneta, tsaka kay dating House Speaker Martin. Grave threat. Okay? Nagsampa. Pero remember, saklaw po ito ng Article 4 ng impeachment. Tinanggal nila yung tinanggal nila yung sedition dahil mahihirapan silang patunayan na nag-engage si Inday, hinikayat ni Inday ang ating mga kababayang Pilipino. Nasamahan siya doon sa iniisip ng iba na pabagsakin ang gobyerno. Mahihirapan silang patunayan yan eh. Kaya drain up nila yung sedition case laban kay Inday. Nag-focus sila doon sa grave threat. Sabi ni Michael Powo, walang mangyayari riyan. Dahil dininig yung Article 4 on grave threat dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. So, this is a perfect example again of what we call pagdating sa legalidad, yung tinatawag na forum shopping. Okay? Ibig sabihin, naghahanap ng butas. Ha? Hindi po natibag ni NBI Director Matibag eh. Yung kredibilidad ni Inday dun sa kanyang testimonya. Especially so, nung babanggit niya na hearsay. At hanggang sa ngayon, wala pong maipresenta na taong kinausap si Inday para ituloy yung bantang pagpatay laban kay Bongbong, kay Lisa, at kay Martin. Okay, so grave threat na lang dahil there was a threat. Trinetin mo eh. Trinetin mo. Ang susunod dyan, bukod dun sa grave threat, baka iniisip pa nila, ha? Baka iniisip pa nila na cyber threat din ang isang palaban kay Inday. So matataba po yung utak ng mga nasa administration. Okay? They are trying to pin down Inday by view of pagsasampa ng multiple complaints, no? Habang nasa gitna ng impeachment trial. So, isa lang po ang ibig sabihin niyan, talagang kinugulo nila yung isip ng depensa. Kung saan dapat mag-focus. Dito ba sa impeachment? O dito sa criminal case laban kay Inday? Because these are two different scenarios. And the handling ay magkaiba. One is criminal, yung grave threat. Tapos ito, impeachment. Okay, sige ha. Hindi kayo matinag-tinag ha. Hindi kayo matibag-tibag ha. Patong-patong na kaso, ika nga. Patong-patong na kaso yung bibit-bitin laban kay Inday. Sige. Sabi ni Boss Totoy Mula ng Subic. Alam mo, Vince. Palagay ko, Boss Totoy, referring to ano ito? Referring to Vince Dizon. Hindi ikaw si Duterte. Kasi pamura-mura eh. Hindi ba? Si Tatay Diggs, sabi ni Totoy Mola, kapag ka nagmura, umiikot umiikot daw po sa takot yung mga tao. Kaya merong nangyayaring pagbabago. Dapat kapag nagmumura, binabakapan daw po ng plano, binabakapan ng tapang, binabakapan na. Ibig sabihin, kaya mong you will stand your ground. Yun eh. Hindi pa pwedeng optics lang. Kinakailangan kapag nagsabi ka ng hindi maganda sa kapwa mo, kaya mong tayuan. Okay? Kaya nga, nagbimisto lang si Vince Dizon. Pero ha, may kasama po sa vice presidential, potential VP contender. Kayo, ibuboto nyo ba si Secretary Dizon? Sandali lang, ha? Alright. Yun, si Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan sa Dubai, UAE. Nabartagol yung aking lalamon. Pagandang umaga po sa inyo. Teka muna ulit. Si Boss Elmar Pakursa, nakikinig at nanonood. Boss Jason Abulencia, yung ating pambansang lagalag, si Boss Idol Ryan Llanete, nakikinig at nanonood sa atin. Si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community dyan po sa Japan. Maayong hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, thank you so much. Tingnan nga natin. Napakarami na po talaga ng komento ng ating mga kababayan Pilipino. Sandali ha. Hindi daw po convincing si Vince sa pagmumura. Parang nagmumurang kamatis. Murang kamatis lang daw, Mr. Secretary, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ito pa, dagdag niya, mahirap daw pong i-convict ang taong malinis. Iba na lang, marami naman daw po dyan sa tabi-tabi. Okay. Naumpisa na ang impeachment, ituloy na. Pumapabor kay VP, kitang-kita yung paninira ng mga kritiko ni Inday laban sa kanya, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Okay ang impeachment, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. It only solidifies VP Sara's integrity, credibility, and her personal stand against corruption. Yun daw pong prosecution, you prosecute yourselves. Ah, back to you, ika nga, sabi ni Architect. Okay. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, mga tulfo before okay daw. Ah. So yung mga tulfo daw nung araw, okay naman. Pinasok nila yung politika, medyo mataas daw po yung tingin nila sa kanilang mga sarili. Ha? Kahit si Ben, nagpo-post ng maletagang daw po sila. Sabi ni Ma'am Kimura, nag-aaway-aaway yung mga tulfo . Una nilang inaway si Moon, silang tatlo, inaway nila yung kanilang matandang kapatid. Okay? Dalawang tulfo yung nakaupo sa Senado, si Ben Tulfo, doon sa mga preliminary, may potensyal na pumasok sa Magic 12. Pero pagdating doon sa actual na butuhan, hindi po napasama. Yung dating tourism secretary, yung kapatid na babae ng mga tulfo, pasok po ito sa kongreso. Tapos yung asawa ni Rafi, first nominee ng ACT-CIS. Okay? So marami talaga mga tulfo. Meron pang mga younger tulfos na nagsisilbi dito sa Quezon City. Okay? So, inaway-away nila si Montulfo dahil nung araw, binabanatan ni Montulfo yung kanyang mga kapatid. To the point, nang sabi ni Mon, hindi naman kayo sisikat, hindi dahil sa akin. Ha? That Tulfo touch. Nagkasama kami ni Montulfo dito sa Global Broadcasting during the 90s. Mabait na tao yan si Montulfo. Ako'y nagsisimulang announcer noong panahon na medyo nagkaiki kami ni Kuyang Bon. Kuyang Bon ang tawag namin dyan . Dahil nagsimula ako sa Global Broadcasting, as a I was a writer, no? For Ray Langit and Mario Garcia. Tapos galing ako dun sa kabilang himpilan, kinuha ako ni Ray Langit para magsulat ng balita para sa kanya. So, ang nakasama ko riyan, si Louis Beltran, si Montulfo, si Mario Garcia, dating station manager ng DCMM. Nasasabi ko na yung DCMM kasi wala naman ang DCMM ngayon. Digital channel na. And si Ray Langit. Tapos after a while, ako po'y tinanggal sa desk para maging reporter. Dito ko kwento sa inyo na nung first time kong mag-re-report, bumili pa ako ng ano, bumili pa ako ng long sleeves na barong. Ha? Long sleeves na barong. Tapos yung ano, yung formal na pantalon. Tsaka sapatos na balat. Tapos yung aking first coverage, sunog. Kalain nyo, tinapon ako dyan sa Mandaluyong dahil may sunog. Masakit pa niyan, yung area na pinangyayarihan ng sunog that time, mabilis na pula yung sunog dahil biglang bumuhos yung malakas na ulan. Hanggang bewang yung tubig. Isipin ninyo kung anong itsura ko nun. Ha? Kung anong itsura ko nun. Kunwari, kagalang-galang, pero dahil walang payong, basa sa tubig ulan, habang yung baywang pababa ay lubog sa tubig baha. Okay. So, dyan kami nagkasama ni Montulfo at naging close kami nung ako'y nagpo-programa na. Dahil magkasunod yung aming oras eh. Yung kanyang isumbong mo kay Tulfo, that iconic isumbong mo kay Tulfo, nagtatapos po ito nang kundi ako nagkakamali alas 2 kasi it was a very long time ago. Alas 2 ng hapon tapos ako yung papalit sa kanya. Para yung oras natin sa SOS, ha? Yung oras natin 2 to 4. Okay. Naka-sandwich ako eh. Montulfo, Johnny Gomez, after my program, Mario Garcia and Ray Langit. Ayun. So, naging ano, naging close ako kay Kuyang Montulfo. Okay, sandali. Sa amin sa Cavite, ang binhang lugar ay ang Rosario, Bacoor, Imus at Noveleta. Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Nako, Sir JGL, pati si Charis, Sandro Marcos Agri. Ha? Charis. Referring to cheese. Eskote. Ang una kong basa yung singer eh. O sige. Agri na i-postpone ang BSKE Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Yung daw pong 8 billion na gagastusin ay ibigay na lang sa mga nasa lantanang pa. Bakit kapag ibinigay ba sa nasa lantanang baha yung 8 billion, come November 2028, hindi ka nagagastos ulit? Come November 28, hindi ka na magagastos ulit? O hahayaan na lang yung susunod na administrasyon ang problema sa pondo? Ito yung sinasabi natin na inefficient use of public funds. Nakaprograma na yan eh. Nakakalendaryo na yan eh. Hindi ba? Nakaprograma na, nakakalendaryo na, lahat ng preparation ay nagawa na. Bakit sasabihin nyo ngayon na yung pondo na dapat ilalaan dyan, ilagay na lang natin sa 2028? Bakit? Na-dispal ko na ba yung flood control? O hindi ba may nakasingit na mga unprogrammed appropriations? Paulit-ulit tayong umuutang. Meron pong isang report na nagsasabi, akala natin, pag sa pagtatapos daw po ng termino ni BBM, aabot sa 20 trillion ang utang ng Pilipinas. Parang hindi na po tayo aabot ng 2028 dahil dun sa isang report na aking nabasa. At the end of 2027 pa lang, nasa 21.48 trillion pesos na yung utang because of our over-borrowing, because of our overspending, and because of our over-corruption. itong tatlong bagay na ito. Tatlong bagay. Sobra-sobra daw po yung utang. Sobra-sobra yung paggastos. Sobra-sobra yung korupsyon. Kailangan ba nating umutang? Yes, kailangan nating umutang. Hindi po natin kayang pigilan eh. Hindi po natin kayang pigilan. Dahil yung pong pondo na inaprobahan sa ilalim ng General Appropriations Act, kulang na kulang po para sa gastusin ng bayan sa kabuuan ng isang calendar year. Sa dami daw po ng mga proyekto na gustong gawin ng ating mga opisyal, eh kakarampot daw po yung pondo na naaprobahan. 7.2 trillion for 2027. Eh dami daw pong proyekto. O, tapos may hirit pa. Sana huwag tanggalin yung flood control. Ha? Huwag tanggalin sana yung flood control. Sana may ganito, may ganyan. Sana may mga paningit dito, may ganyan. Para meron kaming kukurakutin, ganyan. Eh, anak ng baka. Hindi na natapos yung ating tatlong pangunahing bagay kung bakit lubog sa utang ang bayan. Over sa ating pag-utang. Over sa paggastos. Eto pa, over pagdating sa korupsyon. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live. Diyan lang po kayo, makalipas ang ilang paalala.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways at ang Metro Manila Development Authority na madaliin ang clearing operations sa Baclaran River sa Parañaque City. Ito ay matapos matunghayan ni Pangulong Marcos na naanod na ang tambak na basura sa Baclaran River bunsod ng habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ang unang pagkakataon na napuno ng tubig ang ilog sa loob lamang ng tatlong araw na ulan. Utos ni Pangulong Marcos sa DPWH at MMDA, magpakalat ng mga personnel at equipment, pati na ng mga dump trucks, backhoe at inflatable rubber boat para mapabilis ang paglilinis sa ilog. Tumutulong na rin sa paglilinis sa mga tauhan mula sa Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources, Estero Rangers, at ang mga benepisyaryo ng tupad program ng Department of Labor and Employment. Una nang sinabi ni MMDA General Manager Nicanor Torre na 45 truck na ng basura ang nahakot mula sa ilog. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Alright, last tura ng ating palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami, 37 minuto. Makalipas po ang ganap na alas 11 ng umaga. Ma'am Kimura, mag-ingat ha. Papasok na daw po sa Japan yung bagyo. Pero papasok pa rin siya. O ito. Susuriin daw po ng Office of the Ombudsman yung pong Tacloban Flood Control Projects ni Martin Romualdez. So dagdag optics tayo. Ha? Para ipakita sa ating mga kababayang Pilipino na meron pong ginagawa yung administrasyon. Okay. Oh, ha? Para ipakita po sa inyo na yung binanggit ni BBM sa SONA ay merong patutunguhan. Basusing sasailalim daw po sa investigasyon. Parang dadaan sa butas ng karayom eh. Dadaan daw po sa butas ng karayom. Talaga magpuporsige ang Office of the Ombudsman. Okay? Para dun sa flood control project ng lalawigan nitong si Martin Romualdez. Okay, mag-ingat ha. Mag-ingat, Ma'am Kimura Dolores. Sabi ni Ads. Magandang umaga raw po. Hindi na lang ako boboto kung silang tatlo po ang pagpipilian. Oh. Pero i-ano natin ha, yung ating karapatan na pumili ng mga leader ng ating bayan. Huwag tayo mag-i-skip. Okay? Huwag tayo mag-i-skip. Let us exercise our right to vote. Okay? Kung sa palagay ninyo, wala sa listahan yung inyong ano, yung inyong napipisil, choose between lesser evils na lang. Yun yung aking ano, kasi sayang po yung boto ninyo. Sayang yung boto ninyo. Kunwari, meron kang, merong ang mga pangalan A, B, C. O di, you need to do a research. Dito sa tatlong individual na ito, who among these wannabes ang sa palagay mo ay merong naitutulong sa bata? Who among these three wannabes ang sa palagay mo ay mas malapit pa rin? Mas malapit pa rin sa taong bayan yung kanyang mga adhikain. Kaya nga sabi ko, choose between lesser evils na lang. Mas baka bubuti po sigurong lahat na lang tayo eh presidente kesa ibigay ang posisyon sa tatlo yan. Si Lenny daw po medyo bahina at takot mang disiplina. Ito yung sabi ni Ad. Si Tulfo may kayabangan pero wala naman daw pong know-how. Si Ontiveros basahin nyo na lang yung sinasabi ni Ads para kay Risa. Yung mga pro-maleta at korupsyon, Diretso, Pozo Negro, Barado, yan ang sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. O ito, yung kanyang choice, sabi ni Architect, ang presidente niya si Inday, ang VP niya ay si Cayetano. Kung hindi naman daw po makakatakbo si Inday for whatever reasons, ang kanyang presidente si Baste, kasi may nagpo-push rin kay Baste, at ang vice president ay si Rodante Marcoleta. Okay, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, rimbawang may manalo sa list, Tulfo, Lenny, Risa, magiging kawawa pa rin ang mga Duterte sa kanilang administrasyon. Sana yung mga kumakandidato hindi bingador eh, no? Yung mga nakalaban nila hindi nila babalikan. Alam po ninyo, ang karma ngayon digital. Karma ngayon digital. So, yung mga ginagawa po natin laban sa ating kapwa, kapag ka gumawa ka ng mabuti, bumabalik tenfold. At ang bilis ng balik. Kung minsan may mga pagkakataon na may mga delays, dahil siguro hindi pa panahon. Pero kapag ka gumawa ka ng masama, kahit pa hindi ka kinakarma, iba pa rin yung pakiramdam eh. Hindi ba? Kaya nga sabi ko, sana yung ating mga politiko, eh talagang parang tunnel vision, parang kabayo. The best approach for politics, yung tinatawag kong tunnel vision. Kabayo. Di ba yung mga kabayo, merong piring yung kanilang mata? Hindi naman talaga piring, kundi yung kanilang side may takip. Whether yung kabayo ay ginagamit at sinasakyan ng hinete para sa karera, o yung kabayo ay ginagamit for transportation, may kalesa, ginagamit sa mga kabundukan para makarating from one place to the other, lalo na kapag kamaputi, etc. This is the kind of politics na dapat ginagawa ng ating mga politiko. Tunnel vision. Anong ibig sabihin niya? Nasa isang direksyon nakatingin. If we are to discuss the pros and cons ng tunnel vision, I'm sure marami tayong maiisip ng mga negatibong impormasyon regarding this tunnel vision. Kasi kunwari, meron palang opportunity sa kaliwa, hindi mo nakikita. Meron palang opportunity sa kanan, hindi mo nakikita. Kasi nga may takip yung magkabilang bahagi ng mata. Pero tandaan po ninyo sa ating pagsulong, malayo ka palang nakikita mo na if there is an opportunity o wala. Sino sa atin ang nagmamaneho? Motor man ito, two-wheel man ito, o four-wheel man ito? Paano natin maiiwasan yung aksidente? Kapag ikaw ay nagmamaneho, tapos hindi ka naman talaga nakabuntot, okay? Tailgating, hindi ka nakabuntot dun sa sinusundan mo. You have enough time and space to do the necessary. Kakabigin ko ba pakaliwa? Kakabigin ko ba pakanan? Kapag ka nagkaroon ng sudden stop doon sa aking lahat. Nakikita rin ang driver kung meron pong namumuong pagbagal. Kasi nakikita niya naman eh. Tagos naman yung tingin mo doon sa iyong windshield. Ang suporta na nakukuha ng driver ay mula doon sa kanyang rear view, yung salamin sa

natin pwedeng sabihin na dahil nakapiring yan, may opportunity sa kaliwa, may opportunity sa kanan, madidismiss mo, hindi mo mapapansin. Lahat naman ang opportunity, kailangan pang pag-aralan. Katulad ng discussion natin sa Pax Silica. Pero mga nagsasabi, maganda yan. Makakatulong sa progress ng Pilipinas. Bakit yung ating mga kalapit na bansa ay ina-absorb yung idea of their country hosting yung ganitong klase ng mga data initiative, data center initiative. Pero kinakailangan po ito dumaan sa masusing pag-aaral. Kaya sabi ko, dapat tunnel vision yung ating mga politiko. Para hindi po sila nasisway ng anumang negative reactions and influence ng kaliwat kanang pata. Isa yung direksyon na tinitingnan. Again, you can do the necessary changes. Kasi nakikita mo naman di ba? So, yan yung gusto nating sabihin. Sana hindi vindictive. Okay. Sabi pa ni Architect, if Sara is impeached, SP Cayetano, Baste o Robin Padilla will be the replacement. Anyone. Okay daw kay Architect na pumalit kay Inday. Alam po ni Ontiveros, matatalo siya, campaign funds lang ang habol niya. Sabi ni Shirley Uyang. O maraming ganyang politiko. Kaya nga, ang daming politiko na kahit talo, paulit-ulit na tumatakbo. Kasi walang limit sa pagtakbo. Walang limit sa pagtakbo. And they are trying to find ways kung paano silang kikita mula po rito sa pangangampanya. Sa simula pa lang, alam na natin na hindi bayan kundi bulsa ang inuuna. If Sara doesn't make... sorry. Architect, hindi ko pwede basahin on air. Basahin nyo na lang po yung sinasabi ni Architect if Sara doesn't make it. Okay? Okay. Ano pa ba ito? New normal kaya dapat tangayin ng baha papuntang China Sea. Sabi ni Ma'am Ena Gray, meron siyang pinupunto kung sino yung dapat tangayin. Si Lenny, sinabihan si BBM, sinungaling before. Si Lenny sa ngayon, yun daw pong salitang sinungaling, sinukan niya na, sinusubo niya ngayon. Again, pasensya doon sa mga kumakain. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, BBM at Lenny, laylayan sinasabi kasi parehang utak nila ay nakalaylay. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Ulan pa din, Sir Johnny, dito sa Caloocan, pero tuloy ang buhay. Tuloy sa trabaho kahit nagkalat pa ang basura sa kalsada. Trabaho, work. Ayan, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Eto, sabi ni Boss Totoy Mola sa kanyang text, COA auditors are guardians of public funds, not spies. Demand receipts, verify expenditures, uncover fraud, but never confuse constitutional auditing with conducting intelligence operations themselves. Ang problema natin dito sa COA ICFAO, yung kanilang ginagamit na guideline, which is the joint circular, maraming utas. Okay? Hindi po ito thoroughly written. Every time na may magte-testify dito po sa impeachment laban kay Inday, parati natin ibinabalik dun sa Joint Circular 2015-01. Dahil ito po yung basis ng handling, among others, ng confidential and intelligence funds. Pero kapag ka binusisi mo yung panuntunan nitong joint circular, maraming mga tanong sa ating mga isip na hindi kayang sagutin ng mismong joint circular. So, ibig sabihin,

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapagpala at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako ng mundo. Kalaki po ang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Ay naku, talagang mga senior citizen, ha? Kailangan maging malakas po tayo, malusog, ha? Kaya kumain po tayo ng mga tamang pagkain, iwasan yung mga matataba, masarsa, tulad po ng baboy, manok, maka, daling, matepok. Kaya kailangan po ay mga green leafy vegetable lamang ang ating pong kakainin. Pwede rin paminsan-minsan manok, sabi nila aalisan ng skin o ng balat, ano, dahil nandun daw po ang taba, pero nandun po naman ang sarap, ha? Doon po sa balat, kaya kaunti-kaunti pwedeng kumain. Pero eh kung katulad ko po, hindi pwedeng kaunti. Ang kinakain ko po talaga sa manok ay balat, lalo na kung ito po ay malutong, di ba? Oh, pero sabi nga, kailangan iwasan dahil kailangan po nating maging malakas, malusog para maihanda natin ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, sapagkat sa kasalukuyan, meron po tayong tungkuling dapat gampanan. Yaan ay yung maiayos natin ng sama-sama ng nagkakaisa ang ating kaisa-isang inambayan upang ihanda para sa mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Kaya pabatiin po muna natin si Don Pepot, si Boy Atrasado, pero pagka online nyo, hindi atrasado ito, ha? O si paminsan-minsan pinsan ni Kim Jong-un. Ngayon po, eh sinasabi naman, kahawig niya po yung tila security guard, ng ating presiding Judge Chief Escudero na mukhang inuulan na naman po ng batikos. Mukhang sabi po ng ombudsman ay tila yung kanyang kaso, ha? Ay tila bubuhayin, mga kaibigan. Akala ko ba kapag bumaliktad tapos na ang kaso, ha? Naku, Sus Mariano, garapong walang asukal. Don Pepot.
1: Good morning po, Tito Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes. At sa mga papasok sa eskwela, may eskwela, di ba?
1: Opo, opo.
0: Oh, may eskwela na po. Oh, gumising kayo ng maaga, kumain ng mabuti bilang paghahanda sa inyo pong pagpasok sa eskwela. Ah, yes. Yung mga papasok sa trabaho, kailangan busog kayo, para nakapokus kayo sa trabaho at nakapag-iisip ng tama. Sa mga may appointment, ganun din po. Kaya kami po ni Don Pepot, nagmamadali kahit kape lang, okay na.
1: Yes.
0: Okay, so marami tayong issue. Don Pepot, kahit na bumabagyo at binabaha rin naman po tayo ng issue, kasama rin din sa pagbaha sa maraming tahanan, bahay na tinangay ng agos, ha?
1: Yes.
0: O, pero tayo po, hindi dapat matangay ng agos, katulad po ng natitira na 14 na brave soldiers, ano, brave, 14 brave soldiers, ano, na nananatili pong naninindigan at sinasabi nila na hindi daw po sila di umano masisilaw sa mga offer, ha, na balita na ituro pa lang si dating Speaker Romualdez ang nag-o-offer sa mga dating Marines o sundalo ng 25 million para lamang wag siyang ituro o bumaligtad sa kanilang mga testimonya. Yan, mga kaibigan, ha, ang sinasabi, ang may offer si dating Speaker Martin Romualdez at ang mga kumausap kay sa mga sa apat na sundalo ay ito pong sina Trillanes, NBI Director Matibag at ito pong Senator Tulpo, mga kaibigan, ha? Kaya tatandaan po natin ang mga pangalan, ngunit hindi ibig sabihin eh sila na nga, sapagkat hanggat hindi po ito nakukumpirma, kailangan magsuri muna tayo, ha? At wag basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Pero sino ba sa inaakala po natin na may ganyang kalaking halaga para i-offer sa mga babaligtad para lamang mawala sila sa pananagutan? Don Pepot, yung tanong ko, sagutin mo.
1: Yung may kakayahan talaga at mayroong mga mali-mali ito. May pangsukol. May pangsukol sila.
0: Sa palagay mo, Don Pepot.
1: Yung mga involved, doon sa napapangalanan.
0: Ah, hindi. Masul, hindi lang ang daming involved. Meron dyan. Yung kahit na maleta lang eh. Isang maleta, dalawang maleta, kahit sabihin mo pang walong maleto. Maleta. Hindi sila mag-o-offer ng 25 million each. Meron dyan isa.
1: Mas matindi.
0: Palagay, Don Pepot, sino yun?
1: Eh, ayun sa mga sabi-sabi. Sinasabi natin yung baligod. Speaker, that Speaker Martin Romualdez.
0: Yes. Yeah. Yun ang sinasabi ko sa iyo, Don Pepot. Huwag nang paikot-ikot. Huwag nang ililis natin sapagkat tayo ay nagsasabi ng katotohanan base din po sa mga impormasyon na ating natatanggap.
1: Yes.
0: Ako po, hindi ako paligoy-ligoy eh. Kung kakasuhan ka, kasuhan ka. Katulad ng sinasabi nga ng ating natitirang 14 na sundalo, kung katotohanan ang iyong sinasabi, wala kang dapat ikabahala sapagkat ang ating dakilang lumika ay nasa iyong tabi.
1: Kaya ako po,
0: hindi po ako nagpapaligoy-ligoy. Ha? Ito po si Don Pepot, mahilig sa paikot. Dapat ito ay makasama nitong sina Trillanes. Itong sina Matibag, ha? Itong si Tulpo, ha? Pero kahit ganun yung mga yan, talagang tumitira sila sa pangalan naman di umano ng salapi at sa pagiging epal, mga kaibigan. Halata eh, obvious na epal kayo sa nasa administrasyon at hindi kayo para sa taong bayan tulad ng inyong sinumpaan. Nang kayo ay maupo sa posisyon, sumumpa kayo eh to serve the Filipino people, di ba?
1: Yes.
0: To serve and protect the Filipino people, ha? Country and the Filipino people.
1: Yes. O,
0: ngayon, saan kayo umeepal? Kung saan may mali-maletang salapi, di ba? Doon kayo pumakapit. Oo, kaya wag nang magkaila sapagkat ginagawa niyo puntanga, ginagawa niyo bobo ang taong bayan. Dahil sa mga paikot ninyo ang taong bayan alam na po yan eh.
1: Yes.
0: At maliwanag naman ang sinabi ng dating Appropriation Committee Chairman Saldico na may mas mataas sa kanya at may mas makapangyarihan.
1: Yes.
0: Diba? O sino ang mas mataas sa chairman ng Appropriation Committee? Hindi ba ang Speaker of the House na may control ng power of the purse? Oh, di ba?
1: Yes.
0: At sino naman ang babasbas, lalagdang huli sa mga ginagawa ninyo na mga panukala na isinulong ninyo para maging gaa. O hindi ba ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., hindi ba yes. siya ang huling lumalagda
1: yes.
0: para maging batas at nang sa ganon ay mapunduhan ng Department of Budget and Management sa pamumuno noon ni Amina Angandaman.
1: Yes.
0: Bakit sa loob ng 4 na taon hindi yan na-control ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Hindi ko sinasabi ha na ang mastermind ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Pero kung ibabase natin sa pag-aaral at pagsusuri, bakit hindi niya tinapyasan?
1: Yes.
0: Yang tinatawag na gaa. Pwede naman siyang mag-alis, di ba?
1: Veto power siya.
0: Pwede siyang, dahil nga may veto power siya, pwede siyang magtapyas. Pero
1: yes.
0: bakit hanggang 4 na taon kung ito ay binubusisi, nasabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., binasa niya.
1: Isa niya.
0: Niyang ni-review.
1: Yes.
0: Yang mga papeles o dokumento, wala naman daw siyang nakita.
1: Portasan pages.
0: Imposible naman sa isang linggo matapos mo yung 4,000. Ano naman yung iyong sobra yatang maliwanag ang iyong mata pati isip para sa isang linggo matapos mo yung 4,000 pages na dokumento. Pero so be it, ha? Natapos daw ng ating Pangulo, paniwalaan natin. Pero sa loob ng 4 na taon, wala kang napuna, napalaki ng palaki, lumulobo ang mga insertions, lumalaki ang mga halaga ng mga project.
1: Yes.
0: Di ba? Oh, so hindi ko maubos maisip eh kung ang ating pangulo, ang mga nakapaligid sa ating pangulo, ang mga kalihim ng ahensya o institusyon ng ating gobyerno ay nag-iisip. Diba?
1: Yes.
0: Oh, ngayon, akala ninyo sa habang panahon, ang taong bayan ay lagi lamang nakanganga na nag-iintay ng inyong mga ayuda. Diba? Nag-iisip na po dahil sa hirap na nararamdaman ng taong bayan. Ito lang nakaraang baha.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Grabe
0: ito. Patunay yan. Isang manifestasyon ng langit na talagang wala kayong ginawa na flood control, at kung meron man ay yung tinatawag na mga proyektong mahina
1: yes.
0: o kaya ay mga ghost project
1: yes.
0: pero ang pondo hindi po ghost dahil napunta sa inyong mga bulsa o napunta sa maleta ang mga salapi na idiniliber sa inyo di umano ng 18 dating Marines, na yung 4 ay bumaliktad na nasilaw sa offer na 25 million, mga kaibigan. Pero sabi nga, sino ba ang hindi matutukso sa halagang 25 million na mahihirapan kang kitain, lalo pa kung ikaw ay isang sundalo lamang, di ba? O dahil sa hindi naman ganong kalaking halaga ang sinusweldo ng isang sundalo. Kaya maaring ngayon lang nakarinig at ngayon lamang makakahipo kung talagang ibinigay yan 25 million sa 4 na bumaliktad na dating mga Marines. Diba?
1: Yes.
0: So, nananatili po ang problema sapagkat sinasabi ng 14 na natitira sa 18 dating mga sundalong marino na sila ay mananatili sa kanilang mga prinsipyo sa paglalantad ng katotohanan.
1: Yes.
0: Hindi sila masisilaw ng salapi. Hindi sila masisilaw ng 25 million. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan na ipagdasal ang mga natitirang sundalo o mga natitirang ex-Marines para sana harinawa ay magpatuloy silang naninindigan para sa bansa at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya patuloy akong humahanga, patuloy akong sumasaludo sa mga sundalo sapagkat napakahirap iwasan yung temptasyon ng 25 million, ngunit hindi sila bumigay dahil sa kanilang paniniwala na kailangang malantad ang katotohanan, hindi lamang po para sa ating mga nasa kasalukuyang panahon, kung hindi maging sa mga susunod na henerasyon, para po sa ating mga anak, aanakin at sa mga aanakan pa, mga kaibigan. Nang isa pa sa malungkot ay may babayaran na tayong utang sapagkat umutang na naman, lumaki na naman ang utang ng bansa, umabot na sa 19 mahigit na trilyon piso, mga kaibigan, ang utang ng bansa. Kaya bawat isang mamamayang Pilipino ngayon, sa susunod at sa susunod pang mga henerasyon ay may babayaran na kayong utang na 164,000 bawat isang Pilipino. 164,000 piso ang utang ng bawat Pilipino, utang ng utang na nila na tayo ang magbabayad, na hindi naman nating alam kung saan napunta yung inutang na yan, kung yan ba ay sa proyekto, kung yan ba ay sa programa. But as far as we know, wala tayong nakikita na malaking proyekto, sapagkat lahat ng proyekto na kanilang isinagawa at natapos ay proyekto ng nagdaang administrasyon, na ang iba ay pinahinto at kinuha ang mga pondo na nilagay sa program, kasama na po yung pondo ng PhilHealth, ng PDIC, ha? At inilagay sa program na hindi nating alam kung yan ba ay napunta kasama sa idiniliber na mga maleta sa mga mambabatas o opisyal ng ating gobyerno. Diba? Kaya ipagdasal po natin, mga kababayan, ito pong natitira na 14 na sundalo at maging ang kanilang abogado na nananatiling matatag, ha, sa kanilang paninindigan, kung atin pong sasamahan ng dasal, ay lalo po silang tatapang at patuloy na maninindigan para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Marami po, ha? Katulad nito pong impeachment na sinasabi na gusto pa nilang ipagpatuloy, pero dapat ihinto na, sapagkat sa mahabang trial na ating nasaksihan, wala pa pong napapatunayan sa kanilang mga ikinakaso laban sa ating Vice President Sara Duterte. Diba? Yes. Wala pa po, ha? Mm-hmm. Dahil hindi lang sa magagaling ang mga abogado ng depensa at mahina ang prosecution. Dahil wala pa pong ebidensya silang maipresenta. Nananatili pong mga akusasyon, nananatiling mga aligasyon na wala naman pong magpapatunay o walang ebidensya para maging isang totoong akusasyon na dapat ay maparusahan. Wala po eh, ha? Meron ka bang nalalaman, Dong Pepot,
1: na
0: ikinakaso sa ating Vice President na may batayan? Walang batayan eh. Kailangan kapag ikaw ay may akusasyon, may bintang, the burden of proof must be in the accuser. Di ba?
1: Yes.
0: Ikaw nag-akus eh. Di patunayan mo. Wala kang maipakitang ebidensya. Wala kang masabing pagpapatunay na magpapatunay sa iyong mga akusasyon. Kaya ito po ay isang tinatawag na pagsasayang lamang ng oras, ng panahon, yes, ng ating mga mambabatas na napakaraming bunton ng problema na dapat ay unahin nila.
1: Mm-hmm.
0: Katulad itong nagdaang baha, maraming iniwan itong problema.
1: Yes.
0: Lalong naghirap ang mga mahirap sapagkat yung kanilang kabuhayan ay tinangay ng agos ng baha.
1: Mm-hmm.
0: Saan sila ngayon kukuha ng kanilang ikabubuhay? Magbibigay ang gobyerno ng kaunting barya para ilang araw matugunan ang gutom ng mga naging biktima nitong tinatawag nating baha na dahilan kung bakit mayroong flood control scam at mismo ang nagdaang baha ay isang patunay na mayroon ngang naganap na flood control scam.
1: Yeah.
0: Langit na po ang nagsasalita.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na tao, langit na.
1: Nagbubulgar na.
0: Ang naglalantad ng katotohanan. Kaya kailangan malaman natin kung sino ang nasa likod nito pong tinatawag na malawakang korupsyon sa kasaysayan ng bansa.
1: Yes.
0: Ito po ang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya hindi po natin ito dapat baliwalain o ipagbaliwala tulad ng sinasabi nitong si Senator Erwin Tulpo na move on, di ba?
1: Mm.
0: Nakatanggap pa di umano ayon sa mga dating sundalo ng tila 8 maleta, hindi lang 6 kung hindi 8 maleta. Kaya move on sapagkat bumaha, kumulog man, ha? Komportable ka na eh. Sa yung tinitirhan, nasa eksklusibong subdivision ka, masarap ang buhay ninyo, komportable ang inyong mga pamumuhay kumpara dito sa inyong pinagnakawan na salapi ng taong bayan na ang puhunan para makapagbayad ng buwis ay dugo, pawis at luha. Ha? Ngunit pinipilit na patuloy na mabuhay.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kaya dapat po nating pasalamatan sa ating dakilang lumikha sapagkat hanggang ngayon nananatili tayong may pag-asa.
1: Yes.
0: Wag po tayong mawalan ng pag-asa, ipagpatuloy lamang natin ang paghahayag ng katotohanan, ipagpatuloy natin yung pagsusulong ng katotohanan upang may managot kung sino man ang dapat managot na bagamat alam na ng taong bayan, hindi na po ninyo mapapaikutan ang ating mga kababayan sapagkat alam na nila. Alam na nila kung sino ang may control ng power of the purse. Alam na nila kung sino ang magbibigay ng basbas para ang kanyang kapangyarihan sa pananalapi ng taong bayan ay maisakatuparan na kanilang maibulsa.
1: Yes.
0: Mailagay sa maleta at pagkatapos i-deliver di umano ng 18 dating sundalo na ang 4 ay natukso, ha?
1: Yes.
0: Sa kislap ng 25 milyong piso na maaring hindi pa nila nahahawakan sa kanilang buhay. Na sana mga kaibigan ay hindi sila nagkamali sa kanilang mga desisyon.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Sapagkat alam naman natin na may mga offer pero pagdating ng oras iniintay lang na mabago ang iyong testimonya sapagkat yun ang hangarin kaya ka inoperan ang 25 million. Baka hindi ibigay sa'yo. Baka pagkatapos ikaw pa ang makulong dahil ikaw ay nagsisinungaling.
1: Mm-hmm.
0: O yan, di ba? Kaya hindi po naman dapat agad-agad eh. Ah, hindi ka dapat agad-agad masilaw. Kaya tama po yung sinasabi ng leader ng 14 na dating sundalo na sana ay wag nilang pagsisihan.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. Ha? At may mga iba pa tayong...
1: Iiwas ng iiwas eh.
0: May mga iba pa tayong mga issue doon, Pepot eh. Apo. Diba?
1: Mm.
0: O, hindi naman tayo nawawala ng issue sa araw-araw na ginawa ng ating dakilan lumika. Pero...
1: Di nasasolusyonan eh. Yung
0: paalala
1: mga
0: sa
1: problema.
0: Ating mga kababayan na sana po, ha? Na sana wag tayong makakalimot na magdasal ng papuri sa ating dakilan lumika.
1: Yeah.
0: At pasasalamat sapagkat kahit wala tayong pera, kahit tayo ay naghihirap, panatag po ang ating buhay at tayo kahit papaano ay kumakain. Marami pa po tayong dapat ipagpasalamat sa ating dakilang lumika.
1: Mm-hmm.
0: Pero dito po tayo dumako sa impeachment, ha? Yung kahapon, yung
1: apo,
0: sino
1: apo.
0: Ba ito? Attorney Pereira. Pereira ba yan o Pereira?
1: Mm. Pereira.
0: O tila ito rin, sabi nga, ay small but terrible.
1: Yes.
0: Tila palaban, ha?
1: Mm.
0: O eh, sabi nga, kung hindi competent ang witness, di ba? It's yes. A waste of time.
1: Mm-hmm.
0: Sayang ang oras at pera ng taong bayan na inyong ginagastos 25 million a day sa bawat impeachment trial ang ginagastos mula sa salapi ng taong bayan. Kaya hindi na po dapat ituloy pa yung impeachment trial sapagkat hanggang ngayon, 15 na bang araw?
1: Opo, ngayong araw na to.
0: O, 15 araw na wala naman tayong nakikita o nararamdaman sa sinasabi nilang bloodbath.
1: Mm.
0: Yung prosecution ay tila malamya sa pagpipresenta ng kanilang mga aligasyon, akusasyon laban sa ating Vice President Sara Duterte. Diba?
1: Yes.
0: Hindi po tayo maka-Duterte. Hindi rin tayo maka-Bongbong Marcos. Ang ibinoto po ng inyong lingkod, ang ikinampanya ng inyong lingkod ay ang ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Pero sa tao, hindi naman sa lahat ng oras ay tama ka. Kuminsan, nagkakamali po eh.
1: Yes.
0: At dyan yung sinasabi nga na nagkamali po. Marami na rin po mga dating loyalista ang tila bumaliktad na, umatras na sapagkat nakikita nga nila na tila walang direksyon ang ating pamumuno. Walang direksyon kung saan papunta, kung tayo ba ay magpapatuloy sa pagdausdos ng ating ekonomiya, di ba?
1: Yes.
0: O kung tayo ay makakabangon.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa nakikita natin, tila lalong dumadausdos ang ekonomiya ng ating bansa.
1: Yes.
0: Alos wala na pong nag-i-invest sapagkat natatakot sila na kung sila ay mag-i-invest, bukod pa sa tinatawag na korupsyon, eh takot din sila na pati ang kanilang buhay ay mabingit sa kapahamakan.
1: Yes.
0: Dahil nga
1: po politika,
0: sa malaganap na kriminalidad.
1: Yes.
0: Diba? Bata, mga nasa elementarya, nasa sangkot na sa kaguluhan.
1: Mm-hmm.
0: High school student, nakakapatay na.
1: Yes.
0: Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanilang sinasabi na war on drugs na against humanity. Eh, yun po ang nagligtas sa maraming buhay kumpara doon sa sinasabi nila na mga ilang napatay. Na hearsay lang yung sinasabing 30,000 hindi umano ay napatay.
1: Hindi nila
0: tinignan yung data ng Philippine National Police.
1: Yes.
0: Kung ilan talaga ang mga napatay. At maliwanag naman ang utos ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na kung malalagay sa bingit ng alanganin ang inyong buhay.
1: Yes.
0: O, huwag kang mag... huwag kang tumayo lamang, di ba?
1: Pagtanggol mo yung sarili mo.
0: O pagtanggol mo ang sarili mo.
1: Yes.
0: Barilin mo kung dapat mong barilin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, siyempre pagtanggol mo eh. O, eh, yun po ang totoo dun eh. Pero ito po ay gawa-gawa ng magaling sa propaganda na mga makakaliwa na ngayon ay nakapasok na sa ating gobyerno.
1: Yes.
0: Nakapasok na po sila sa pamagitan ng party list. Kaya bukod sa tinatawag na dapat na isulong ng ating mga mambabatas na siya namang unang-una na umiiwas para maisabatas yung tinatawag na death penalty by firing squad na isinulong ng dating congressman
1: Olaso.
0: Olaso na ngayon ay mayor ng Zamboanga. Oh, yan mga kaibigan, dapat pong isulong. At yun din pong anti-dynasty, matagal na tayong may batas, wala lamang enabling law para maisakatuparan yung anti-dynasty sapagkat mag-amag-anak ang
1: yes.
0: nagpapasasa sa salapi ng taong bayan. Sila-silang mag-anak.
1: Mm.
0: Diba?
1: Local at national yan.
0: Yan, local at national. O, yun lamang ating national.
1: Mm.
0: Ang ating Pangulo. Anak, yes. Congressman, pinsan, Speaker of the House.
1: Yes.
0: Diba? Mm. At sa mga iba pang mga, sa kanilang mga lalawigan, sila-sila din ang kumukontrol.
1: Yes.
0: Diba? Kaya pamilya, kaya dapat din maisabatas na o yung enabling law na dapat ay isabatas para maisakatuparan yung anti-dynasty law.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: At yung ating mga negosyante na nagpapasasa sa laki ng kanilang mga tubo. Diba?
1: Yes.
0: Na nagsasamantala sa sambayan ng Pilipino.
1: Mas dalang hirapan taong bayan eh.
0: Dapat din ibalik yung tinatawag na price control.
1: Yes.
0: Kailangan may control ang ating gobyerno sa presyo, sa tutubuin. Oo nga, nasa demokrasya tayo, pero ang nag-i-enjoy lang ay ang mga negosyante, ang mga politiko, di ba?
1: Yes.
0: Na may mga kapangyarihan, protektado ng mga politiko, ang mga mapagsamantalang negosyante. At halos sila-sila po ang may control sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Kuryente, di ba sila-sila din?
1: Sila rin yan.
0: Ayala.
1: Pangilinan.
0: Pangilinan. Ang.
1: Yes.
0: Sila-sila rin. Tubig.
1: Si Raso, nakarina rin sa kuryente
0: tubig.
1: Si Raso.
0: Sila-sila din.
1: Yes.
0: Wala pa sila sa Meralco.
1: Mm.
0: Siya, meron silang local.
1: Local.
0: Oo. Ngayon, yun po yung sinasabi natin, mga kaibigan. Sila-sila lang. Tayo, wala tayong proteksyon na mga mamamayan. Lahat tayo apektado. Kahit ikaw ay Pinklawan, Dilawan, Loyalista, Makakaliwa, lahat po tayo apektado. Lahat tayo magbabayad. Ang libre lang ay yung mga ilan. Di ba sinasabi rin mismo na may mga local, may mga national leaders na hindi nagbabayad ng kuryente.
1: Yes.
0: Oh, kaya sa ating kinukuha sa pamagitan ng system loss, maging yung ayuda sa pamagitan din ng Meralco. Diba? Yung ibinibigay na ayuda na sa atin din pala, kinukuha
1: sa taong
0: bayan. Sa atin na yung buwis, binagbabayad na tayo ng buwis. Pagkatapos, kinukuha nang pa tayo ng panibagong charge sa pamagitan ng Meralco sa doon sa tinatawag nilang system loss, bugod pa sa iba't ibang mga charges.
1: Yes.
0: Na dapat ay kumpanya ng Meralco ang bumabalikat.
1: Mm.
0: Wala na halos silang puhunan eh. Puro kabig, puro kabig.
1: Yes.
0: Kaya kawawa tayong mga Pilipino. Lalong hirap ang aabutin ng ating mga susunod na henerasyon. Meron tayong pag-uulat,
1: opo, opo.
0: Don Pepot.
1: Mula kay kasamang Chonay Yu, 2,600 na condo unit sa Davao. Natapos na.
0: Wow.
1: Chonay Yu, iulat mo.
2: Ibinida ng palasyo ng Malacañang na nasa 2,600 na condo units ang natapos na ng administrasyon sa Peopleville Housing Project sa Calinan District sa Davao City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, apat na building pa na mayroong 400 units ang patuloy na ginagawa ngayon. Sabi ni Castro, bahagi ito ng expanded 4PH housing initiative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni Castro, nakuha ang project development permit noong 2023 habang ang certificate of registration naman ay nakuha noong 2024 at ang building permit noong February 2024. Patunay ito, sabi ni Castro, na nagsimula ang proyekto sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pagtitiyak ni Castro, hindi pababayaan ni Pangulong Marcos ang mga taga Davao. Ako si Chonay Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much.
1: Anong Chonay
0: tawag?
1: Yu.
0: ICC? Anong tawag kay dun sa ICC? Don Pepot, ano nga sabihin mo?
1: Sabi nila impact. Impact.
0: Na impact ang ano?
1: Claire Castro daw, sabi nila.
0: Impact. Kaya ang Claire Castro.
1: Kagalit ko din si Claire Castro eh.
0: Yan pong ano, eh ba't ka naman hindi magagalit? Ang dami-daming pwedeng sabihin sa'yo. ICC
1: ka pa.
0: Ano daw ang ibig sabihin ng ICC? O sinabi naman, ang nagsabi rin yan, ang ating senadora ay Amy Marcos, di ba? Impact ang Claire Castro. Marami rin galit po dito kay Claire Castro dahil tila nagsisinungaling, tila hindi sa kanyang mga pahayag. So, mga kaibigan,
1: yung
0: pong tinatawag na 2,600 condo units, pinasimulan po yan sa panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Yes.
0: At ngayon po lamang ito natapos sa panahon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Wala namang masama kung
1: at
0: ang hindi
1: niya.
0: Dahil
1: itinuloy
0: niya. Pero yung mga proyekto ng dating administration pansamantalang inihinto sapagkat yung pondo inilagay daw di umano sa program.
1: Yes.
0: Ha? Pero yung ngayon,
1: sabuhin natin, really.
0: Sabi, tinutuloy na. Ha? Nung isang beses na ako yung nagdaan, nung isang araw, ay talagang merong kumikilos na sa dati ay wala nang kumikilos na proyekto ng subway. Meron tayong pag-uulat na papasok mula kay Romel Madrigal, libreng dialysis center, binuksan sa Pakil, mga pasyente may dagdag na ayuda. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Binuksan sa Pakilago ng bagong libreng dialysis center sa General Cailis Memorial District Hospital na inaasahang makapagpalawak sa akses sa mahalagang serbisyong medikal sa ika-apat na distrito ng Lalawigan. Personal na pinangunahan ni Laguna Governor Sol Aragones ang pagbubukas ng pasilidad at nakipagkita sa mga unang benepisyaryo ng libreng dialysis service, kasama rin sa aktibidad si Dr. Odilon Inuncillo ng Provincial Health Office. Layunin ng bagong dialysis center na may lapit ang kinakailangang gamutan sa mga pasyenteng may sakit sa bato, partikular ang mga residente ng ikapat na distrito at mga karatig bayan na nangangailangan ng regular na dialysis treatment. Bukod sa libreng dialysis, may karagdagang tulong din para sa mga benepisyaryo. Bawat pasyente ay makatatanggap ng kalahating kabang bigas kada buwan bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan habang patuloy na sumasailalim sa gamutan. Inaasahang makakabawas ito sa gastusin ng mga pasyente at kanilang pamilya, lalo na't nangangailangan ng regular at pangmatagalang dialysis ang mga may malubhang kondisyon sa bato. Sa pagbubukas ng pasilidad, patuloy na sinusulong ng pamahalang lalawigan ang mas abot kaya at mas accessible na serbisyo para sa

0: labindimang
1: araw na.
0: Araw na napagdinig sa impeachment ay wala pang napapatunayan ang prosecution, kung kaya marahil minerapat ni NBI Director Matibag na sampahan ng kasong grave threat laban sa ating Vice President para siguro sila naman ay makabawi. O sa anong basihan yan sinasabi na grave threat laban sa ating Vice President Sara Duterte? Kung ang inyong sasabihin ay yung pagbabanta ng ating Pangulo, eh, Vice President sa ating Pangulo, sa First Lady
1: Speaker,
0: at sa Speaker, eh wala pong sapat na basihan.
1: Yes.
0: Sapagkat yun ay nananatiling isa lamang pahayag. Dahil nga po, ha, may ipe kung sinabi naman kung if ako'y namatay, nagbili na ako.
1: Yes.
0: Napatayin si Bongbong Marcos Jr. Patayin, di ba?
1: Yes.
0: Si Speaker Martin Romualdez. Oh, di ba? Sandro, sino ba tatlo sila?
1: Lisa.
0: Lisa Marcos. Lisa Marcos, di ba? Oh, nagbilin lang siya. Ang talagang banta yung sinabing, "Hoy, papatayin kita."
1: Kayo tatlo,
0: diba? Banta po yun. Papatayin kita, papatayin ko kayo. Hindi po eh, sabi lang, kung ako'y mamamatay, nagbili na ako. Napatayin si Bongbong Marcos Jr., si Lisa Marcos, at si Romualdez. Oh, wala dong banta. Ano ba kayo? Sinasabi mga abogado kayo, hindi ba kayo nag-iisip? Oh, dahil sa dinadala ninyo sa Court of Public Opinion, para masira ang kredito ng ating o kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Yan naman po ang maliwanag na nakikita natin na puro pampolitika.
1: Propaganda dating
0: ang inyong ginagawa.
1: Yes.
0: Walang mga tunay, walang matibay na ebidensya, puro aligasyon, puro haka-haka, puro bintang na wala namang patunay. Ha? Kaya itong si Matibag ang iyong ipaliwanag, ha, na sinasabi mo ay kapares lang ng iyong pangalan.
1: Ito
0: naman eh, maraming nagkakapareho ng pangalan at apelido, kuminsan nagkakaiba sa middle name. Pero imposible na ikaw at ang iyong may bahay na si Congresswoman Ana Matibag na may di umano ay 1 bilyong mahigit na halaga ng ghost project sa unang distrito ng Laguna. Diba?
1: Yes.
0: Oh, eh, paano magkakamali? 2 pangalan, ikaw at ang iyong may bahay sa isang akusasyon? Oh, di ikaw, hindi. Ano ba yan? Oh, tapos ngayon.
1: Matindi pagkakataon yun.
0: Sobrang.
1: Bagamat nangyari sa kanya.
0: Hindi, pwedeng mangyari naman talaga. Pero sa kanya. Parang kumbaga, ikaw at saka asawa mo, nagkapareho ng pangalan sa isang pagkakataon. Aba, eh naman, sabi nga, ikaw, ako, halimbawa, oh, talaga, minsan may, sa ano pa lang, hindi ba, pag kumuha ka ng clearance, sa FBI,
1: meron kang
0: kapareho.
1: Pangalan.
0: Oh, eh, pero hindi sa isang pagkakataon pangalan mo at pangalan ng asawa mo.
1: Mm.
0: Diba? Oh. Ito po yung nagsampa ng kasong grave threat di umano sa ating Vice President Sara Duterte.
1: Mm.
0: Oh. Paano ko paniniwalaan itong si Matibag? Ha? Marami kang palpak, marami kang sablay. O oh, yun lang, pagsugod nyo sa Senado, sablay ka dun eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Oh, sinasabi natin.
1: Hinihiring na nga sa impeachment trial yung grave threat.
0: Eh,
1: pa rin ang kaso.
0: Alam mo, sa

0: Sorry, Darlene.
1: Sa totoo lang, mga kababayan, itong mga nakapaligid sa ating Pangulo ay siyang lalong humihilang pababa.
0: Yes.
1: Sila po ang nagbabagsak lalo sa kredibilidad ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Sila-sila po ang gumagawa ng mga kung ano-anong kapalpakan sa ilalim ng iyong administrasyon. Maging itong si Ombudsman Crispin Remulla. Diba? Meron din itong sinasabing plano na sampahan ng kaso. Ito pong sina dating PMP Chief Albayalde at Elyasar, mga kaibigan. Dahil din sa human rights violation. Ano yung sinasabing human rights violation? Sumusunod lang siya sa utos, ha, na para lipulin ang mga nagsasagawa ng pagpapalaganap ng droga sa bansa na noon ay malapit na tayong maging narco state. Diba? Dahil sa tila po kabi-kabila, halos sa harap-harapan, nagbibilihan ng droga.
0: Yes,
1: diba? Wala ng takot, wala ng hiya. Yes. Nagsasagawa sila ng mga tiyanggi ng droga dyan sa Pasig, di ba?
0: Yes.
1: O at sa iba pang lugar. At katakot-takot na drug laboratory ang natutuklasan, di ba?
0: Yes.
1: O kaya kumilos ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte para mapigilan ang ating pagiging narco state. At marami po ang natuwa sapagkat marami na ang nakakauwi sa alanganing oras ng gabi ng ligtas, nakakauwi sa kanilang bahay ng ligtas. Kaya mga magulang noon ay naging kampante.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
1: Bilang PMP Chief, susunod ka sa utos ng ating dating Pangulo. Tulad din ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Diba nag-uutos din siya sa kanyang mga alagad, sa mga hepe, ng mga tanggapan ng ating gobyerno? Ganun lang yan eh. Ngayon, sasampahan ninyo ng kaso. Itong sina General
0: Albayalde,
1: General Elyasar. Sa totoo lang, maganda po ang naging panunungkulan nitong si General Albayalde at General Elyasar kumpara sa ibang mga naging PMP chief.
0: Yes.
1: So, nagtataka nga ako dito eh. Kay Ombudsman Crispin Remulla. Basta nalaman niya na ikaw ay maka Duterte, pag-iisipan ka kung paano ka kakasuhan.
0: Nalilito nga yung mga tao, sabi nila, nakakalimutan ni Crispin Remulla na ombudsman na siya, hindi siya DOJ.
1: Oo nga.
0: Puro kaso.
1: Puro kaso, tsaka nakakatuwa. Puro plunder. Parang wala ka nang alam na ibang kaso kung di plunder.
0: Eh.
1: Pag plunder ka naman, hindi ka pwedeng magpiansa. Kulong ka agad.
0: Yes.
1: So halata na ito ay panggigipit. Pag-pressure sa mga tao para tumahimik, huwag magsalita. Ang tanong, kung ba sa paglabas ng ating Senator Rodante Marculeta, magpapatuloy pa rin ba kaya ang sigasig niya para maimbestigahan ang flood control funds, di ba? Dahil
0: sabi niya ang trabaho, nilipat pa sa kanya eh.
1: O dahil sa maaaring pagkakakulong mo Eh, magkaroon ka ng bahagyang takot, eh, crying pa, di ba? Hindi ko naman malaman kung ano pa yung iniyak, anong itinulo ng luha nitong si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Masyado palang malambot ang puso ni Senator Rodante Marcoleta kumpara sa nakita nating tapang, di ba?
0: Yes.
1: Para isulong yung tinatawag na flood control scam, pinakamalaki, pinakamalawak na scam o korupsyon sa kasaysayan ng bansa. So,
0: di pag-uulat po tayo, Tita Carmen.
1: Pag-uulat, napapasok. Papasukin natin na Don Pepot ang pag-uulat ni
0: Chonayu.
1: Asa na ba? Chonayu Defense Panel? Tama ba yan?
0: De, bagong Army Chief.
1: Hindi, ito pala. Bagong Army Chief. Inatasan. O yan, ha? Nag-atas ang ating Pangulo. Nag-utos, ha?
0: Commander
1: bagong Army Chief inatasan ni Pangulong Marcos na depensahan ang soberenya ng Pilipinas. O eh, paano niya didepensahan ang soberanya ng Pilipinas kung wala tayong sapat na armas, ha? Maliban na lamang kung tayo ay pupunta sa United Nations.
0: Yes.
1: Yan. Okay. Chonayu, ibalita mo.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang change of command ceremony sa Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig. Utos ni Pangulong Marcos kay bagong Army Chief na si Lieutenant General Donald Gumiran, tiyakin na matatag at malakas ang puwersa ng Philippine Army na kayang depensahan ang soberenya ng Pilipinas, pati na ang mabilis na pagresponde sa mga kalamidad sa bansa. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na kayang gawin ito ng Gumiran base na rin sa malawak na karanasan sa serbisyo. Dapat anyang ipagpatuloy ni Gumiran ang pagigiit sa territorial integrity ng Pilipinas. Pinatututukan din ni Pangulong Marcos kay Gumiran ang deployable force sa mga kalamidad, lalo sinasalanta ngayon ang bansa ng mga bagyo at habagat. Dapat anyang maging handa ang mga sundalo na maabot ang mga malalayong komunidad na naapektuhan ng sama ng panahon. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chonayu. May pag-uulat pa rin ng ating kasama, Jojo Sikat, Defense Panel. Kumpiyansa na maipapaliwanag ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Sinabi ni Attorney Michael Poa na kumpiyansa ang defense team na makakapagpresenta sila ng paliwanag para sa na-question na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Malinaw naman niya na sinabi ng testigo ng prosecution na si Attorney Sainin Del Campo na klaro na may 6 na buwan na o hanggang buwan na Oktubre ang OBP para sagutin ang Notice of Disallowance ng Confidential Funds ng OBP para sa taong 2023, habang may motion for reconsideration pa ang OBP sa Notice of Disallowance para sa December 2022 na Confidential Funds. Sa Notice of Disallowance, sinabi ni Del Campo na ang transaksyon ay appears to be illegal, improper or irregular at ipinasasauli ang pera. Sinabi ni Poa na wala naman silang problema sa pag-highlight ng prosecution sa ilang pangalan dahil aniya legal strategy at karapatan iyon ng prosecution. Sa confidential funds naman ng DepEd, nagpahayag din si Poa ng kumpiyansa na meron silang maibibigay na paliwanag pagdating ng kanilang pagkakataon na maglabas ng ebidensya sa impeachment trial. Pero masaya naman daw sila dahil na-highlight na merong credit notice ang COA para sa DepEd na nangangahulugan na sinabi ng COA na walang mali sa paggamit ng DepEd sa pondo. Dati na raw ang credit notice para sa DepEd confidential funds noong unang dalawang quarters ng 2023 na hindi nabigyan pansin sa media, habang wala pang report ang COA para sa third quarter DepEd confidential funds. Sa sinabi naman ng COA na pwede pang ripasuhin o bawiin ang credit notice. Sinabi ni Atty. Powa na tutugunan nila yan kapag nangyari na, at sa ngayon na niya kahit ano pwedeng mangyari.
6: Parang apila, no, sa commission proper. And I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date, pero I think it's around October yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So, kumbaga, hindi po sa hindi nag-respond din ang OBP. Ano pa lang, no? Nandun pa sa period within which OBP can respond.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. At magbibigay po tayo ng isang paalala, at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng ating mga telepon mo at kung paano kayo magpapadala ng inyo pong mga mensahe. Pakiusap po, i-like, i-follow, yes, ang ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan, at inyo pong itong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
5: Iniungkat ni Senator Judges Rapi Tulfo sa kanyang interjection sa 15 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio ang ginastos ng Office of the Vice President sa 34 na safe houses gamit at confidential fund ng OBP. Ipinalabas si Senator Rapi kay Commission on Audit State Auditor Silene May Del Campo ang dokumentong ginastos ng OBP sa 11 na upa sa 34 na safe houses, tulad ng lumabas doon sa naging pagdinig sa House of Representatives. Lumalabas na umabot sa 16 milyong piso ang naging bayad sa renta ng OBP sa mga nasabing safe houses. Ayon kay Tulfo, base sa Real Estate 2022 data, hindi aabot sa 40,000 ang upa kada araw sa bawat safe houses, at ang pinakamataas ay hindi aabot sa 10,000 piso kada araw na upa sa bawat safe houses. Tinanong ni Senador Rapi ito si Del Campo kung ano ang kanyang masasabi sa naturang halaga na binayarang upa ng OPP na umabot sa 16 milyong pesos ang upa sa 34 na safe houses sa loob lamang ng 11 araw. Ayon kay Del Campo, sobra at masyadong malaking halaga nito para sa renta ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw.
7: Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
8: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So kasi po nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
5: Kasi ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
1: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunan, Pulso ng Sambayanan. At ang ating pong pakiusap ay uulitin ang inyong lingkod na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
0: Yes.
1: Yan, mga kaibigan. Mm-hmm. Don Pepot.
0: Sa mga tatawag po bukas, pakilista na po ang bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po. 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakiyan po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At nakiyan po ang inyong palatuntunan ng Pulso ng Sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. Maging sa YouTube po, magpadala kayo ng mga mensahe. Babasahin po namin sa comment mga mensahe nyo.
1: Okay, bukas po live kami sa studio. Kaya maaari po kayong tumawag.
0: Yes.
1: At uli, at ulit. Uulitin ko po ang aking pakiusap. Please lang po, paki-like, paki-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. Hanapin po ninyo ang ating palatuntunan at i-like, i-follow.
0: Yes.
1: So, babasa na po, Don Pepot.
0: Po, po. Mula naman kay Ma'am Ena Gray. Good morning po, Tita Carmen and Sir James.
1: Okay. From Juanita Estacio and Rick Oracion, nanonood sila. Ha? Si Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Si Villamor Velasco, good morning po. Si Ena Gray, Tita, nangyari po sa akin nang mag-holiday ako sa Pinas. Pinilit po ako ng immigration na may criminal case raw po ako. Batang-bata po ang immigration officer, babae po. At naisip ko na mukhang she wants to make a good name. Tinanong ko po siya, anong middle initial ng sinasabi mo na may criminal case? Anong address niya? At iba pa. Ang tanong ko sana po, nakita ninyo na kaya ng mga pasahero dahil ayaw akong pakaulan hanggang sinabi ko po na tawagin mo ang boss mo at ayaw kitang makausap. Tinawagan ko po ang asawa ko at sinabi ko ang nangyayari. Sabi po ng asawa ko, kahit di ka makasakay sa eroplano, huwag mong aatrasan. Take them to court. At yun po ang sinabi ko sa immigration officer. Malamang gusto akong gatasan, pero di mangyayari yon kasi lalabanan ko sila hanggang sa korte. Sa katapusan, pinapasok na ako at nagpalakpakan ang mga tao na nakapila. Good job, Ena Gray. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, thank you Lord, umupa ng ulan. Pero ang baha, meron pa. Good morning, Mega Manila.
0: Wala naman kay Sir Francisco. Marcos, resign now. Bagsak ang rating mo. Delikadesa naman.
1: Meron pa ba nun? Sabi ni Rick Oracion, dahil sa alang infrastructure project ang Bangag Administration, kaya inangkin ang mga project ni Vice President Inday Sara. Nakalimutan ang impactong Spok ICC na may Google, kaya pahiya na naman si Jollibee Jumping Jack. Rick Oracion is watching, Juanita Estacio is watching.
0: Ipag-ulat po tayo, Tita Carmen.
1: Okay. Ang pag-ulat mula kay
0: Romel.
1: Romel Madrigal. Ay sinasabi po ni Robert sa kanyang balita, unang 30 araw na serbisyo ng pulis Calabarzon Regional Director ibinahagi sa mga mamamahayag. Romel Madrigal. Romel Madrigal, ibalita mo.
9: Nasa 364 na loose firearms na hang na itala sa 213 police operation ng Police Regional Office 4A o PRO 4A. Sa unang 30 araw na panunungkulan ni Police Brigadier General Dominic Bacay bilang Regional Director.
10: Ito ay mula Hulyo 10 hanggang Agosto 9 taong 2026. Isinagawa ang magkahiwalay na operasyon sa 5 lalawigan ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
9: Ayon sa PRO 4A, bahagi ito ng pinagting na kampanya laban sa loose firearms upang maiwasang maggamit ang mga baril sa robbery, pamamaril, pangabuhay, uso at iba pang krimen. Sa loob lamang ng 31 araw, katumbas ito ng halos 7 operasyon at halos 12 baril na na-account kada araw. Para sa kapulisan, mahalagang hakbang sa crime prevention ang pag-aalis sa sirkulasyon ng mga ilegal o hindi otorisadong baril bago pa man maggamit ang mga ito sa karahasan. Ngunit kasabay ng accomplishment ay ang hamon na mapanatili ang momentum at mapalawak pa ang operasyon hanggang sa mga komunidad sa buong Calabarzon. Ang 364 na baril ay maaaring ituring na police statistic, ngunit ang bawat armas na naaalis sa maling kamay ay nangangahulugan ng mas maliit na posibilidad na magamit ito sa kaisang krimen. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Bakay, layo na ng PRO4A na ipagpatuloy ang preventive policy para sa mas ligtas ng mga komunidad sa Calabarzon. Sa mensahe ni Regional Director Bakay,
11: mga kababayan natin dito sa Calabarzon na may hawak, na hindi lisensyadong barin, sana sila ay kusa na dumulog sa ating mga istasyon, ating mga opisina, para kusang isuko at ipasitiging ng kanilang hindi lisensyadong barin.
9: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si Jojo Sikat, may pag-ulat, Senator Pia at Senator Rapi, nagkainitan sa sesyon sa Senado. Kaya, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Nagkainitan at napag-abot sina Senadora Pia Caetano at Senadora Pitulpo sa sesyon sa Senado matapos na questionin at akusahan ni Senadora Pia sa Senate Minority Leader Alan Peter Caetano na hino-hostage sa mga membership ng mga minority senators sa kanyang pinamumunuang Committee on Public Services at Committee on Migrant Workers. Sinabi ni Senadora Pia na pabalik-balik ang kanyang staff sa opisina ng minority senators pero hindi daw makaoo kung sasali sa committee niya dahil hindi pinapayagan ng minority leader. To the rescue naman si Senadora Pia na kapatid at sinabi na madali naman aniya siyang tanungin dahil alam na kapatid si Alan kung may nais na iparating. Aniya wag sanang magdrama si Senadora Pia sa sesyon ng pa-hostage-hostage. Iginit pa ni Senadora Pia na sa loob ng 19 na taon na sa Senado, wala siyang naalalang nagsasalita ng ganyan na senador. Agad naman na sumagot si Senadora Pia at sinabi na hindi siya nagdadrama sa Senado at hinamon ng senadora na tumingin sa salamin.
7: Then, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Caetano para kumuha daw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Caetano, Alan Caetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan.
12: Oh, madali niyo naman huong akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Wala ho akong naaalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senator.
7: Ako, never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Akala siguro nitong si Senator Rapi Tulpo ay nasa programa pa niya. Dahil ito naman sinasabi ni Senadora Pia Caetano. Sa tagal po niya, wala tayong nabalitaan naman na hindi maganda tungkol po kay Senator Pia Caetano. Diba?
0: Yes.
1: Alos wala siyang issue eh. Diba?
0: Yes.
1: Oh. Pero itong si Rapi Tulpo, bilang broadcaster, eh pwede at kabisado nila kung paano sila gagawa ng issue. Diba?
0: Yes.
1: Alam na niya eh, ha? Pilit ninyong pinasasama ang minority na hindi ninyo makalawit. Di ba?
0: Yes.
1: Yun ang problema eh. Gusto ninyong kalawitin. Kaya lang, naninindigan itong si Senator Alan Peter Caetano.
0: Yes.
1: Diba? Kaya lahat ng paninira, ginagawa ninyo para masira ang kredibilidad ng minority na pinalalabas ninyo na gahaman o gustong kontrolin ni Senator Alan Peter Cayetano ang minorya. Eh kahit kontrolin niya kung gusto nung minorya, kahit sino sa minorya, kung gusto nilang bumaliktad, kung anong gusto nilang gawin, kung gusto nilang magsalita, di ba?
0: Independent Republic about some senator eh.
1: Eh mas, hindi maganda yung inyong mga ginagawa at yan ay nakikita ng publiko.
0: Yes.
1: Kaya wag nyo nang sabihin na sa ilang taon, eh ilang beses, dalawang termino ka pa lang eh.
0: Oh, pangalawa pa lang siya.
1: Pangalawa pa lang itong termino mo eh. Eh yung isa, 19 na taon na. O ilang termino na yun, di ba? Oh, huwag mong ikumpara na sasabihin mo pa, gagamitin mo pa, alam ng taong bayan, alam ng mga taong bayan, di ba? Eh alam naman namin kung ano ang inyong kalibre. Mm-hmm. Ah, na mga tulpo, alam na namin ang inyong kalibre bilang mamamahayag, di ba?
0: Yes.
1: O, sige.
0: Mula kay Ma'am Ena Gray, may nabibili po rito na manok na skin off. Uy.
1: Uy, eh oh, kasi nga, para sa mga senior citizen.
0: Yes.
1: Sabi ni Luz Biminda Santa Maria, magandang morning Ma'am Carmen and Sir James. Lagi akong nakikinig sa inyo sa transistor o sa Facebook habang gumagawa ng mga gawain bahay. Pag hindi ako nakapakinig ng live nyo, sa replay na lang. Maraming salamat.
0: Salamat po.
1: Luz Biminda Santa Maria.
0: Sabi ni Sir Juan Claros, blessed Wednesday morning po, Tita Carmen and Kuya James.
1: Sabi ni Rick Orasyon, si Secretary Beans, ano to, season, ay nagalit at nagmura nang maging mag-inspeksyon sa EDSA nang makita niyang nabakbak ang ipinagyabang niyang pagsasaayos ng EDSA na mas matibay pa niya ito sa runway ng airport na ginas. Asan ba ito? Ginastusan ng 1.7 billion at ang sabi pa niya, kahit 5 taon pa di daw masisira, umulan lang, nagbakbaka na ang semento. Nakakahiya tuloy siya sa kanyang kayabangan. Kaya marami tuloy ang nagsasabi ng mga nakakausap po ng inyong lingkod noon daw panahon ni PRRD, eh laging papuri ang isinusuob kay Secretary Vince Dizon. Ngayon daw, nang siya ay pumaloob sa kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., puro mura ang inaabot ni Secretary Vince Dizon.
0: Mula ka Sir Jola Torre, good morning po Tita Carmen, Sir James.
1: Si Randy Ran Santisas, nakikinig, maraming salamat Randy Ran Santisas.
0: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso, good morning po Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Benito Mangogat, flood control ba talaga ang kakulangan o disiplina? Eh mas malaki po yung kakulangan sa disiplina. Ha?
0: Yes.
1: Ang katotohanan, teka, disiplina sa sarili, pagmamalasakit, pananagutan at tunay na paggilos. At higit sa lahat, kailangan natin lahat na magtulungan at huwag umasa sa mga tagalinis ng kapaligiran dahil sa katotohanan hindi natin kailangan ng mga tagalinis ng kalye, drainage, ilog at dagat. Ang kailangan natin ay magtulungan upang linisin ang buong kapaligiran. Tama po,
0: yes.
1: Iwasang magtapos. Sa ibang bansa, kahit kapirasong papel, hindi ka pwedeng magtapon. Noong unang apa ko sa bansang Amerika, kumakain ako ng candy, binuksan ko yung bintana ng kotse, tatapon ko, sabi nung kapatid ko, ate, hindi pwede rito yung ginagawa niyo sa Pilipinas. Hindi pwedeng magtapon. Kahit na anong kapiraso, kailangan ilagay mo sa bag o kaya may dala kang lalagyan, doon may ilalagay, tapos isilid mo sa yung bag. Eh tayo dito, lahat na lang itinatapon natin sa labas.
0: Tapon, eh.
1: Tinatapon sa dagat, sa ilog, yung mga basura doon itinabinubo sa ilog. O, hmm. Siyempre yung sa Ilog, doon pumupunta yan sa dagat.
0: Yes.
1: O, kaya nakita mo pagkataan yung during ng baha.
0: Tangay yung mga basura.
1: Tangay ang mga basura. Tuwing babaha, ganyan na lamang po ng ganyan. Kailangan po matuto tayong magdisiplina,
0: yes,
1: sa ating mga sarili. Tama po ang sinasabi nitong si... Pangalan mo, nitong si...
0: Benito.
1: Benito, ha? Mangogat. O, kailangan po natin disiplinahan ang ating mga sarili sa pagtatapon. Sa Amerika, tatlong basurahan ang nakalagay sa harapan nila. Meron yung
0: nababasa
1: at merong mga basura. May kanya-kanyang araw ng pagkuha. Dapat ganun din dito sa atin.
0: Singapore din, may higpit sa basura doon.
1: Ganun din po, malinis ang Singapore. Ha? Yes. Nakapunta na rin ako ng Singapore. Nakapunta na rin. Ang hindi ko lang nagustuhan na pinuntahan ko, maganda naman lahat. Nakapunta na rin ako sa Brunei. Maganda.
0: Yes.
1: Nakapunta na rin ako sa Malaysia. Hindi masyado. Sa Thailand. Nakapunta na rin ako. Nag-cruise ako, Don Pepot.
0: Apo.
1: Kasama ko yung aking kapatid. At Asia ang aming inikot.
0: Apo.
1: Nakapunta na rin ako ng China. Kaya halos nakita ko na po lahat maliban sa Europe. At yun ang balak po natin.
0: Darating!
1: Dahil alam niyo po, yung pagbiyahe, marami kang matututuhan.
0: Yes!
1: Makikita mo yung iba-ibang mga kaugalian ng iba't ibang bansa. Hindi
0: lang partial vacation niyo, may pag-aaral din yun. Wala kayo mag-menchime. Wednesday morning po, Madam Carmen at Sir James.
1: Yes, at sabi naman, nito pong si, ang haba naman, oo. Ang sabi naman po nitong si Benito Mangogat, ang haba ng kanyang text, ha? O message. Tuwing may baha, ang unang tanong natin ay nasaan ang flood control? Alam nyo, kahit na maglagay ang pamahalaan ng maraming flood control, magtaas ng mga kalsada at dagdagan ang drainage sa buong Pilipinas, kung hindi disiplinado ang mga tao, tatamaan pa rin tayo ng tubig baha. Kung malinis ang isang tao sa loob ng kanyang tahanan, dapat malinis din siya sa labas. Ngunit iba ang sitwasyon ng maraming Pilipino. Pagdating sa kalinisan at karumihan, malinis sila sa loob ng kanilang mga tahanan. Ngunit marumi sila sa labas. Wala nga pong disipline. Basta may hawak tapon. Marami pa ngang Pilipino na marumi sa loob ng kanilang mga tahanan. Ngunit malinis sila sa labas at mayroon ding ibang tao na marumi sa loob ng kanilang mga tahanan. Marumi rin sila sa labas. Iba-iba ang saloobin ng mga tao pagdating sa kalinisan at karumihan. Hindi lahat ay pare-pareho. Tayong mga Pilipino ay lahat nagkakasala. Kaya huwag tayong magulat at huwag nating sisihin ang gobyerno. Dapat nating sisihin ang ating mga sarili kung bakit tayo palaging binabaha, umuulan, bumabagyo, at ang basurang itinatapon natin sa kapaligiran ay bumabalik sa atin.
0: Yes.
1: Tayong lahat ng mga Pilipino, maging tapat tayo at huwag sisihin ang gobyerno at huwag tayong magsisihan. Dahil lahat tayo ay may kasalanan kung bakit naghihirap ang ating bansa. Dahil sa ating mga kilos, alam ng sambayanan na matagal nang may ordinansa na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa anumang kalsada, drainage, ilog at dagat. Ngunit hindi ito nasusunod sa Metro Manila. At mayroon din batas na nagbabawal sa pagputol ng mga puno sa lahat ng probinsya, ngunit ang DENR at iba pang mga LGU sa mga probinsyang ito ay pabaya. Ha? Ang iniisip lang nila ay kumita ng pera kailangan talaga ng mga paghihigpit pagdating sa pagputol ng mga puno at pagtatapon ng basura sa Metro Manila at lahat ng probinsya sa Pilipinas, lalo na ang pagmimina sa mga bundok na dapat talagang ipagbawal dahil nagdudulot ito ng malaking pinsala sa kalikasan. Ang mas malaking problema ay kapag pinagsama mo ang kawalan ng disiplina ng ilan, ang kapabayaan ng mga institusyon, mahinang pagpaplano at kasakiman sa pera at kapangyarihan. Yan ang malaking problema dahil ang malaking budget ng gobyerno ay napupunta lamang sa kanilang mga bulsa. Yan ang laging sinasabi ng sambayan ng Pilipino na wala ng budget ang pamahalaan at iyon ang walang katotohanan na walang budget ang gobyerno. Napakalaki po ng budget ng gobyerno at hindi ito mauubos magpakailanman dahil halos taon-taon, maya-maya may nagbabayad po ng mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi ito mauubos. Yes. Hindi nila inoorganisa ang paggamit nito para sa mga proyektong dapat ay kapakipagnabang sa atin lahat. Kung hindi ibinubulsa ng mga administrasyon mula kay Cory Aquino hanggang sa kasalukuyan administrasyong Marcos Jr. ang pondo. Malamang mayroon tayong sistema ng pagkontrol ng baha, maayos na drainage at maayos na kalsada. Pero wala talaga, talagang zero. Hindi natin basta masisisi ang gobyerno. May mga responsibilidad din ang mga nasa kapangyarihan. Ang kailangan nating gawin, disiplina. Disiplina sa sarili, pagmamalasakit, pananagutan, at tunay na pagkilos. At higit sa lahat, kailangan natin lahat na magtulungan at huwag umasa sa mga tagalinis ng kapaligiran dahil sa katotohanan ng hindi natin kailangan ng mga tagalinis ng kalye, drainage, ilog at dagat. Ang kailangan natin magtulungan upang linisin ang buong kapaligiran.
0: Yes. Yan, ha?
1: Pinangaralan na tayo ni Benito Mangogat. Yes. Talagang isa po talaga sa may kasalanan sa nangyayari sa bansa ay tayo ring mga mamamayang katulad din ng sinasabi nating paglobo ng korupsyon. Dahil wala po tayong kibo, hindi tayo nag-uusisa, di ba?
0: Nakakalusot sila eh.
1: Kaya yung mga namumuno, mga leader, yung mga kurakot, yung mga buwayang kawatan, ay patuloy silang nagsasamantala, ninangasab, ang salapi ng taong bayan.
0: Yes.
1: O, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tama si Benito. May kasalanan din tayong mga mamamayan. Kaya, ang sisihin din natin, na sinasabi rin natin yan, Don Pepo,
0: Apo,
1: na tayong mga mamamayan ay may bahagi sa kasalanan.
0: Yes. May pagulat po tayo, Tita Carmen.
1: Okay.
0: Mula kay kasamang Jojo Sikat, Revised Philippine Coast Guard Law, aprobado na sa Senado. Samang Jojo.
5: Aprobado na sa pinalat ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang batas ukol sa modernization at pagpapalakas ng kakayanan ng Philippine Coast Guard. 19 na senador ang bumoto, walang tumutol at walang nag-abstain sa naturang panukalang batas. Ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law, itong Senate Bill number 2116 na naglalayo na magpapalakas sa mandato ng Philippine Coast Guard sa maritime safety, security, environmental protection at territorial defense habang ipinapantay ang mga ranggo, posisyon at benepisyo ng mga kawani nito sa kanilang counterpart sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sinabi ni Senator Rapi Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Public Services, na nag-sponsor ng panukala, binibigyan dito ang Philippine Coast Guard ng matibay na legal authority at administrative independence para wala nang pag-aalinlangan na mapangangalagaan ng Philippine Coast Guard ang maritime jurisdiction ng bansa. Sinabi naman ni Senator Joseph Victor Sito na pagkilala ito sa mga kasapi ng Philippine Coast Guard na nalalagay sa panganib ang buhay sa pagbabantay at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, bagamat limitado ang kanilang resources. Ayon naman kay Senator Mark Villar Tugon, ang ginawa nilang panukalang batas sa mga pangangailangan at hamon na kinaharap ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng malawak na maritime borders ng bansa, habang sinabi naman itong si Senator Lito Lapid na matatag ang kanilang suporta sa Philippine Coast Guard na walang pagod na nag-iingat at nagtatanggol sa ating karagatan at soberanya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo
0: Sikat. Mula kay Sir Boyd Velasco, kahit, magandang maga po, sabi niya.
1: Kahit ano po ang sabihin natin, ha, na pag-iingat natin sa ating karagatan, eh mahalaga magkaroon tayo ng sapat na kagamitan.
0: Yes.
1: Sinasabi, magbibigay ng tila apat o limang barko, ang Japan.
0: Japan.
1: Maging ang Amerika, tila magbibigay din,
0: yes,
1: ng barko, sa Pilipinas.
0: Yes.
1: Eh, lahat ng yan ay puro bigay.
0: Mm-hmm.
1: Ang tinatanong natin, nasaan ang napakalaking budget, yes, ng ating armed forces of the Philippines,
0: mm-hmm,
1: na dapat sana noong paman, sinasabi na natin, simula ng maupo sa panahon ni dating Pangulo, Revolutionary President Cory Aquino, ay tila wala tayong nakita na improvement sa ating armed forces, ha? Yung mga kasangkapan, yung gamit na pandigma, di ba? Ay wala. Maliban doon sa panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, bukod sa itinaas ang kanilang mga sahod, di ba?
0: Pinondohan din yung madalas siya.
1: Nagyan ng bagong baril, bumili ng mga bagong, yes, baril ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan. Ang balita natin noon, dumalabas noon na may issue na may in-order na dalawang submarino, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh pero sa ngayon, wala tayong alam na tila pagbili
0: maliban
1: na makabagong sandata, maliban dito sa sinasabi na maglulunsad ng racket, bagong racket sa Kalawakan. Eh pero sinasabi nga nila na baka ang bagong racket daw ay itong Pax Silica.
0: Yes.
1: Na kung natatandaan mo, tinanggihan yan ng dalawang estado sa Amerika, North Carolina at Missouri, di ba? Sapagkat malaki ang epekto
0: servisyo
1: sa ating kalikasan. Ha?
0: Yes.
1: Malaki ang magiging epekto sa tao,
0: yes,
1: sa pollution, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero sa atin, tila walang kumikilos, tila walang nag-oorganisa na para tutulan yung pagtatayo ng Pax Silica na lalamon ng milong-milong megawatts na kuryente at
0: tubig.
1: Tubig, mga kaibigan.
0: November daw yan eh. November daw magpipirmahan yan.
1: Yung ating kuryente, eh parang kukurap-kurap. Minsan meron, minsan wala. Di ba?
0: Yes.
1: Yung ating tubig, ganun din. Minsan meron, minsan wala. Di ba?
0: Yes.
1: O, pagkatapos, maglalagay tayo ng Pax Silica, hindi lang sa pulisyon, kundi apektado ang pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan Pilipino, bukod pa sa kakain ng malawak na lupa na dapat sana ay taniman para sa ating food sufficiency.
0: Yes.
1: So, yan mga kaibigan. Sige, basa.
0: Mula kay Ma'am Julie Manawis, magandang maga po, sabi niya.
1: Sabi mula kay Sina Habar, magandang umaga sa inyo, Tita Carmen. Araw-araw po kayong pinakinggan ng aking mahal na ina. Pabati naman po sa aking ina na nakikinig, Crispina Habar Gaton. Salamat po. Magandang umaga po.
0: Magandang po,
1: Crispina
0: Justina
1: Habar o Jabar Gaton.
0: Ito niya. Happy watching, happy listening. Mula naman kay Ma'am Shelly Uyang. Excuse me, Claire. Project yan ni BP. Kapal nyo talaga, oh. Inaangkin na naman ninyo yung project ni BP. Maya naman kayo, lalo ka na BBM.
1: Sabi ni Benito Mangogat, mananagot si BBM sa pag-usbong ng base militar ng US sa ating bansa. Siya at ang kanyang mga gabinete ay mananagot sa kanilang mga paglabag sa pambansang kalayaan at soberanong karapatan ng ating bansa na kung saan ito pong tinatawag, teka, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi tungkol sa mga pribadong titulo ng lupa na pagmamay-ari ng mga mamamayang Pilipino, inagaw ng gobyerno mismo, lalo na ang pinakamalaking lupain sa Clark mismo sa Tarlac kung saan itatayo ang AI Native Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica na pamunuan ng US. Abangan ang tambak-tambak na kaso na isasampa labang kay BBM sa kanyang pagbibitiw. Eh, kahit aabangan pa natin, eh kung matapos na yung Pax Silica, na perwisyo na yung mga magsasaka.
0: November daw yan, gusto mong magkapirmahan.
1: Yung ating mga taniman, yung ating mga taniman ay mawawala.
0: Wala niya. Ha?
1: So, mababawasan yung ating tinatawag na supply sa pagkain, di ba? Mm-hmm. Dahil karamihan po ng tanim dyan ay mga sa bigas, di ba? Mm-hmm. Pananim na bigas at mga gulay. Ha? Mm-hmm. Kaya malaking kawalan sa ating mga Pilipino.
0: Mula naman kay Sir Dinos Dinos Almohano, good Wednesday AM, Tita Carmen Barrio James. Tita, yung anti-dynasty law, parang suntok sa buwan yan. Pero sila-sila lang ang nakakaalam palagi sa politika eh. Maraming Pilipino willing and able na maglingkod bilang politiko.
1: Sabi ni Robert Claros, ang lakas ng loob ni Erwin, nakasuhan siya kung mapapatunayan na involved siya sa blood control anomaly. Porke alam niya na hindi uusad ang isasampang kaso sa kanya sa panahon ngayon. Eh, siyempre, nasa kapangyarihan kayo eh. Hindi na rin, hindi rin tayo nakasisiguro sa ating judiciary. Lalo pat ngayon na sinasabi tila may plano o may balak daw na alisin yung tila natitira, ha? Na nag-i-interpret ng tamang batas na si Associate Justice Bionen. Diba? Mm-hmm. Eh, kung totoo yan, eh, malaking kawalan sa ating mga mamamayang Pilipino.
0: May pagulat po tayo, Tita Carmen? Sige. May report po tayo. Mula kay kasamang Jojo Sikat, Finance Committee Chairman, Senator Ejercito, hindi papalusutin sa budget deliberation ang last-minute insertions. Samang Jojo,
5: tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Joseph Victor Ejercito na hindi niya papayagan na makalusot sa budget deliberation o maging sa bicameral conference committee para sa 2027 national budget ang last minute insertion o itong mga amendments. Ayon kay Ejercito, itutuloy nila ang reforma sa mga reforma na inumpisaan sa naging pambansang budget para ngayong taon upang hindi na maulit ang mga questionable o hindi makatwirang budget insertion sa mga nakalipas na taon na natuntun na pinagkuna ng pondo para sa GOES o maanomalyang flood control project. Muli ano yung magkakaroon ng assessment sa bawat request para sa budget amendment. Padadaluhin sa budget hearing ang mga kinatawan ng civil society organization at ilalivestream pa rin para maging bukas sa publiko ang mga deliberasyon ng BICAM at i-upload sa website ng Senadong Budget Documents. Sinabi ito ni Ejercito matapos na isumite kahapon ng ehekutibo sa Senado ang National Expenditure Program o panukalang Year 2027 National Budget na 7.2 trillion peso sa paunang assessment sa budget. Masaya si Ejercito dahil nananatilian niya na may pinakamalaking alokasyon ng edukasyon, kalusugan at social protection na ang pinagsama-samang halaga ay nasa 2.45 billion pesos. Welcome din ani ang paglalaan ng 99.1 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for PISA, 74.5 billion para sa National Health Insurance Program at 61.1 billion pesos para sa libreng pag-aaral sa state at local state universities and colleges. Sinuportahan din ang panukalang alokasyon ng 19 billion pesos para sa zero balance billing program sa mga DOH at LGU hospital at ang 1.8 trillion peso para sa mga infrastructure project naman na kailangan aniya para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat.
0: Sikat.
1: Si Lito Lapid, nakita mo, patingin-tingin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya nagsasalita. Sabi nga, mas maganda yung wala kang sinasabi, hindi ka magsasalita, safe ka. Pero itong si...
0: No talk, no mistake eh.
1: Ehersito, kung patuloy niyang sasagasaan dahil sa kanyang sinasabi na hindi makakalusot yung mga panibagong mga insertion, eh may masasagasaan siya siyempre. Kaya ikaw naman ngayon ang target.
0: Sasagasaan ka naman.
1: Kiraan. Sasagasaan ka din, di ba? Ganun lang yan. Sige, basa.
0: Wala kayo, Ma'am Wayne, Kalingasan. Good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James. Kahit na pong paninira nila sa mga Duterte, di nila matitibag. Kasi kita ng taong bayan ng servisyong tapat, may tapang at malasakit na totoo.
1: Sabi ni Rick Oracion, yung nadidang na senador, pinaratangan sina Senator Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, na may insertion na bilyon. Kaya sinagot siya ni Senator Pia na wag ako, bakla ang mga kalyado mo ang may mga insertion. Diba? Sige.
0: Mula ka sa Pringo Hilde, nagpadala siya ng maraming icon.
1: Sabi ni Michael Benjamin Galang, ang mga bayani natin nagwis ng buhay, ang mga politiko nagnakaw ng buwis na para mabuhay.
0: Tuna naman kay Ma'am G. Salatar. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
1: Michael Benjamin Galang is watching. Good
0: morning. Happy watching, engineer. Mula naman po kay Sadorato Gadi. Good morning, Tita Carmen, Kuya James. Grabe ang pagnanakaw sa flood control ng labasan yung mga ghost project sa flood control. Baha, ano ba masasabi ni Tulpo dyan sa nangyayari sa bansa natin?
1: Wala nga siya masasabi. Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Oh, sabi ni Anna Gray, nagdadrama ka lagi. Marami ka parinig. Ben Dalo. Oh. Sige.
0: Sabi naman po ni...
1: Sabi ni Rick Oracion, ako, nagsalita na naman si Tulfo. Alam na namin, Tulpo, na dramatiko ka sa TV program mo. Isumbong mo kay Ben Dalo. Sige.
0: Wala naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Listening from San Pedro City. Salamat po.
1: Sabi ni Robert Claros, Rapi, huwag ka mag-inarte. Hindi rin nagdadrama ang Biba Hot Babes sa sinasabing 250 to 300 tip pa lang.
0: Sabi naman ni Sir Norato Gadi, namumuliti ka lang yan si Biba Max, rap-rap, kasi hindi na pinapansin niya magkapatid na yan kayo ni Ben Dalo.
1: Sabi ni Oye Gloria Ong, kapal na mukha mo, Tulpo. Mga senior sa'yo sa Senado, kung bastusin mo, lakas ng arrive mo, kung gaano kataas ang lipad mo, ganun din kalakas pagbagsak mo.
0: Sabi sa Bayani Ricarte, tama si Tita Carmen. Si Etherwin Gatchalian, son of the Plastic King, now surrounded by plastic senators.
1: Sabi ni Shirley Uy Ang, we, ever daw siyang nagsinungaling at nagdrama? Sabihin mo yan sa social media. Perfect ka, Rapi. Troll po. Wow, troll po.
0: Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercueña. Good morning po. Di po ba sa Meralco Doc kinukuha ang budget ng 4-piece? Bakit may pondo pa sa NEP? Yung po ayuda yan sa 4-piece.
1: Dahil sa giling. Tama, Ma'am Ena. Ting makikita ko itong mga Tulpo Brothers sa hearing. Ino-off ko muna ang phone ko, ang yayabang nila. Sabi ni Manny Biso, tanong lang po, bakit ang grave threat ay DOJ ang nagsampa ng kaso labang kay Sara? Bakit di Marcos, Lisa, Sandro at Tambi di personalized case ito? Sila ang dapat, DOJ, tanga ang

0: sa pera ng taong bayan ang ginagamit sa pagkakaso kahit pa alam nila na matatalo sila sa kaso, pero sa kinakasuhan, personal na pera ang gamit para lumaban. Sabi ni Cindy Cruz, si Claire nakakatawa na, nakakahiya, mabilis daw bumababa ang baha, budol at bangag pa rin. Di ba kitang-kita na evidence, lubog-lubog, sabi ni bossing mo, ipunin ang baha at magagamit ito. Hinigop, sinisip niyo ba, mga loyalista, ano masasabi niyo? Para kang hindi naging loyalista, Cindy Cruz, ha?
1: Sige. Sabi ni Sir Romeo Chowa, gaano ka kasigurado kung magiging presidente si Sara ay maging mahusay ang Pilipinas, baka mas malala pa.
0: Sabi ni Shirley Uyang, buong Pilipinas magse-segregate ng basura para makatulong sa Mother Earth.
1: Sabi mo ni Kalingasan, OFW po noon, panatag na iniiwan ng mga pamilya. Kasi tunay po na tumahimik nung Duterte leadership. Walang ablut, walang cellphone, walang agaw bag, wala sa kalsada niyan, walang adik sa kanto. Kaya yan ang hinahanap ng mga Pilipino.
0: Bakit yung ilog lang sa Aranyake ang binisita ni BBM? Di ba niya alam na libo ang ilog sa Pilipinas? Di ba iikot agad naman yun? Dapat lahat na sinilip niya din para patas lahat ng Pinoy. Matutuwa, di yung isang ilog lang ang pinuntahan. Halatang pang-optics lang. Sabi ni Anna Gray, ang pangalawang witness ng COA na si Piggy Bank ay hindi alam ang mga pinagsasasabi. Ibig sabihin, hindi siya ang nag-imbestiga. Sabi ni Leti Prias, good day and tita and sir, yung tulpo, pumapaturo sa babae? Wala namang batas na nagawa, bobo. Ngayon lang ang mga yan sa Senado. Kala mo kung may alam na batas. Hilig OA namang magsalita. Yung ungas. Ano ba yan? Salita ng tambay. Salamat po. God bless your program. Okay.
1: Sabi si Ruel Claros, sinong maniniwala sinasabi ni JB, isa nga siya sa pumirma ng approvals na karang budget. Buti pa nga si Amy, hindi pumirma eh.
0: Sabi ni Shirley Uyang, rapid troll po. Sabihin mo yan sa social media para mabas ka ng todo. Hindi po troll po ha. Rapid troll po.
1: Tulpo.
0: Sabi ni Robert Claros, may punto si Benito sa kanyang mga sinabi. Kaya lang, ang mas mahalagang kilos na dapat umiral ay ang magpakita ng mabuting halimbawa ang gobyerno o ang administrasyon. Hindi puros corruption ang inaatupag. So, dali mat, wala na tayong oras.
1: Sabi ni Sir Urbano, good morning po, ma'am sir. Tanong ko lang po, ano po nangyari sa kaso ni Sir Marcoleta? Kasi wala na pong balita. Baka po may alam kayo. Ma'am, pakibalita na lang po. Marami pong nakaabang dyan sa maraming supporter ni Sir Marcoleta.
0: Okay.
1: Ang galing ba po yung kaso niya po?
0: O, ang haba po nitong ano, siguro, bukas na natin mababasa. Sabi ni Benito Mangogat, 24/7 nakabukas ang mga computer. Kaya magasto talaga sa tubig at kuryente ang data center na yan. Nagiging marumi ang tubig natin dahil sa A1 data center. Kaya dapat pigilan ang mga proyekto ng A1 data center kasi nakakaperwisyo sa kalikasan. Meron na tayong A1 data center sa Quezon City. Hindi pa nakontento ang gobyerno. Ang data center ay nakaka-access na yan ng internet. Kung gagamit tayo ng Google or lahat ng site at app ay naka-access na kasi may data center tayo na nakatayo sa Quezon City. Gusto pa ni BBM na magdagdag ng data center. Talagang pansariling interest lang ang pakay nito sa probinsya ng mga barubundukin, lalo na malapit sa kabundukan, nakaka-access yan ng internet kasi mayroong mga internet connection tulad ng piso, wifi, yan ang usong-uso sa mga probinsya na hindi makasagap ng data kasi walang antena sa mga poste. So ang ginawa nila ay nagpapakabit ng ibang mga residente ng internet connection. Napakahaba. Wala na tayong
1: oras. Wala na po tayong kaya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraan na nating kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa, ano po, pati na po ang mga sakuna, dulot po ng mga paglindol o di kaya malalakas na bagyo, aba, eh, hindi mo nakatatakas ang ating bayan dahil tayo hinahagupit, ano, kasalukuyan ng mga habagat o mga bagyong malalakas na nagdudulot po ng mga pagbaha, ano po. At hindi lang po yan, pati na po sa antas na ekonomiya, lugmok ang ating ekonomiya, laganap ang kahirapan sa ating bayan, pero pila parang walang direksyon ang gobyernong ito. At ang inuuna po ay politika. Ay naku, sa totoo lang, sa kabila po ng mga kaganapan na yan, aba, ay ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitula at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga issue at usapin ng ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes. Kasama na po mga expandable envelope o di kaya'y envelope, pati na po ang mga paper bag na mga sinasabi po na mga laman po ng mga yan ay basura, pero ang totoo po ang tumatanggap po dyan ng basura
dahil ang laman po niyan talaga ay pera, limpak-limpak na pera, na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya naman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano ba pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules. Git ng araw na naman po ng linggong ito. Midweek na naman po tayo, ika-12 sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, kayo po ba, napakadami nating mga tatalakayin, ano? Pero siyempre, ang pangunahin dito ay yung pong naganap kani-kanina lamang po na pagdinig, no? Diyan sa impeachment court, no? Diyan sa Senado at tungkol sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo, no? Inday Sara. So sa pagpapatuloy po, no, ng pagdinig na yan kanina, pagkakataon na po naman ng depensa na magkaroon po ng cross-examination. Ano po? Aba, napakarami pong kaganapan. Ha? Tumagal pa nga hanggang alas 4 ang pagdinig na extend, ano, ng isang oras mahigit dahil nga sa mainit na mga usapin. Ano po? Pero mukhang talaga pong napakagaling ng abogado ng depensa na si Attorney Christine Ferrer. Po, ano po? Grabe, small but terrible po ang ali. Diba, no? Ang galing, ano? At hindi po siya nagpa-back down, ano po, sa isang higanteng kagaya ni Lorna Kapunan. Di ba ba? Ay, diba, siyempre, pagkapulabanan sa korte, wala akong generational gap na pinagtatalunan dyan. Wala akong pinag-uusapan sino ang mas matanda, sino ang mas veteranong abogado. Wala pong ganyan. Ang argumento po ay doon po mismo sa pinag-uusapan at tinatalakay na kaso. Di po ba? Ano po? Kaya yan, ano? Kumbaga, hindi ho naduro-duro. Itong si veteranong Lorna Kapunan, ito pong si Attorney Christine Ferrer, ano, who stood her ground. Ano po? In fact, nag-manifest pa nga siya doon na kung pwede, no, presiding judge, no, Senator Escudero, eh baka naman pwedeng sabihan niya naman, po, no, yung opposing counsel, ika nga, no, sa prosecution, na iwasan niya yung pong mga hindi una kailangan banggitin na mga salita. Dahil may mga nabanggit pa kanina, napapaluin daw niya sa puwet. Papaluin daw niya sa puwet, sabi ni Lorna Kapunan. Ito si Attorney Christine Ferrer. Siguro dahil hindi na ho niya kayang salagin, ano? Yung pong kanyang mga argumento, nagre-resort na lang siya sa mga side remarks, di po ba? E ganoon naman po talaga ang mga tao pagka po nasusukol na po at wala na akong argumento, aba, mag-resort na yan sa name calling, di ba? O di kaya ay magkakaroon po ng gaslighting, di ba? No? Kasi wala siya masabi, di po ba? Kasi sa isang matibay at diretsyong argumento, kung ikaw ay mag-raise ng iyong argument, halimbawa, mag-o-oppose ka, ano po, doon po sa tinatanong, halimbawa, ng counsel for the defense, no? Eba, siyempre, may katwiran, ano po. Pero kung wala ka nang maitanong, wala ka maikontra, at nasusupalpal ka, in short, yun ang salita talaga, di ba? Pag nasusupalpal ka ng mas bata pa sa'yo, di ba? Ay talagang napakahirap tanggapin. Di po ba? Mahirap, di po ba? Bakit? Sabi nga po, ni Attorney Christine Ferrer, di ba? Baka naman pwedeng sabihan niyo po. Kasi pag tayo po nasa korte, wala pong puwang sa korte yung ganitong klaseng ugali, di ba? O kaugalian, di ba? Dito po ay pantay-pantay tayo, hindi po pinag-uusapan dito sino ang mas matanda, sino ang bata, sino ang mas magaling o sino ang hindi, di ba? Basta nandun tayo sa pagtatalis-tastasan. Sabi nga niya, kung ito pong si Attorney Lorna ay meron na pong 48 years, no, experience, ako ay 15 lamang, no? Sabi pa nga niya, ako ay 15 lang, ano? 15 years bilang abogado, eh hindi naman dahil dyan, ako ay kanyang parang minamaliit, di po ba? Nung una, nagpapatawa lang si Lorna Kapunan, pero lahat ng banat niya, may laman eh. May laman talaga, di ba? Kaya nung kwan, pumalag na po. Pati po ang lead counsel, ano? Ng defense, di po ba?
kasi ito ni season, di ba? Nung huli, pumanat na rin, ano? Kasi nga naman, hindi ko kasi pinalalagpas dapat yan ng presiding officer. Kaya nga sabi po ni Chief Escudet, ni Senator Chief, no? Na presiding officer, actually sabi niya, etong mga nakalipas na araw na nababanggit na nga po ito, nasasabi na nga po, pati nga po yung mga komento outside this court na, di ba, maraming sinasabi si Lorna Kapunan sa kanya mga vlog o kaya sa Facebook pag siya po'y na-interview, mga ganyan, ano. Sabi niya, na-warning na kayo beforehand, eh, di ba, ang magkabilang panig. Pati na rin yung pag nandito, yung inyong decorum, ano, yung mga unwanted o hindi na ho kailangan na mga salita, no, na nasasabihan kayo, eh, pero mukhang paulit-ulit lang. Kaya nga, bago po pa man sabi ito ni si Attorney Season, eh ako'y talagang maglalabas na ng ganitong panuntunan. At ilalabas ko ito sa Lunes, no? Sabi po ni Senator Chief Escudero. Para wag ang naunahan lang siya magreklamo ng mga nasa depensa, di ba? O kasi mapapansin niyo naman po, di ba, kahit nga sa media, no, ang mga panig ng depensa, ang mga tagpagsalita nila patungkol sa impeachment hearing, aba, eh, puro focus lang po sila dito sa pagdinig at kung magagaling nga ng mga abogado, talagang inoobserbahan po nila yung pong ikangay sub judice, no? Limitado lang ang naibibigay nilang mga impormasyon. At iniiwasan din nila atakihin, ano po, ang panic ng prosecution, yan man po yung mga kongresista, o di kaya yung mga private prosecutor, wala, ano. Samantalang ang nasa kabila, panig ng prosecution, ano, particular na mga kongresista, maging pa nga itong mga private counsel, ano, na tinatawag pa nga ano daw ang dapat gawin sa mga scammer, pag kinuha ang pera, isole, di ba? Yan sabi po ni Attorney Kapunan, eh, di ba? Eh hindi ho yan nararapat, no? Yung pong mga ganyan mga salita, hindi ho dapat binibigkas yan, lalo na na-atake mo na yung pong yung katunggali, di ba? O yung pong lalo ng ating Vice Presidente, di po ba? Na talagang pinapakita lang talaga nila ang kawalan ng paggalang nila sa ating pangalawang pangulo, no? Na para po sa kanila dyan po sa prosecution, eh guilty-guilty ang ating pangalawang pangulo. Samantala, yung pong kanilang mga ebidensya, pati na po mga testigong inaharap nila dito sa impeachment ay paliwas doon sa kanilang paniniwala. Ang paniniwala nila, guilty-guilty ang ating pangalawang pangulo, pero hindi naman nilang mapatunayan. Wala pa hanggang ngayon, di ba? Kahit nga po itong testigo kanina, no? Na si ano ba ito? Si Cyrene, ano? Si Ator, si COA Auditor Cyrene De Campo, di po ba? O eh, basag na basag po ang testimonyang pinresenta kahapon ni Attorney Lorna Kapunan ng prosecution, ano? Dahil doon, kung makikita nyo kanina, na-establish po doon yung paggamit ng confidential funds, di ba? Pati na po yung pagbibigay halimbawa ng paggamit nito, pati yung sinasabi pa na sa pananaw ba ng COA ay isang matagumpay na paggamit ang confidential funds kung may mahuhuli lamang, ha, may mahuhuli o may ma-apprehend o may napatay para maiwasan ang kaguluhan. Ang ibig sabihin, pag wala hong kaguluhan na naganap o hindi ho naganapan ang anumang kaguluhan, ibig sabihin, nauna nang napigilan dahil nga dito sa confidential funds na ito ay hindi ba maituturing na isang tagumpay? Ha, di ba? Eh di ba nung isang araw pang at sinasabi nung panahon na nagtestimonya itong nung isang linggo si Attorney Roderick Wamil, di ba? Yung sinundan po nitong Dicamo. Ano po? Ano po ba ang sinabi ni Senator Robin? Ha, taga saan ka po ba, kabayan? Taga Nueva Ecija daw, sabi po ni Attorney Wamil, di ba? Ikaw po ba'y gala? Ikaw po'y umiikot ng ating bansa, no? So ang predicate o laying down the predicate ng pagtatanong ni Robin Padilla, no, kung titingnan nyo, minamaliit nyo siya na parang artista lang, ha? Hindi, napakatalino po ni Senator Robin Padilla. Ha? Daig pa po niya yung mga tulpo.
Yung mga tulpo na nagsisisigaw lang doon, di ba? Sa totoo lamang, di ba? Tapatan lang po. Mas magaling pa si Senator Robin, di ba? Ayun nga lang sinabi niya noon eh, di po ba? Ito na nga muna, no? Nung sinabi nga niya na ikaw ba'y umiikot? Sabi niya kay Wamil. Ang sabi ni Wamil, hindi po masyado saan-saan ka na kanya nakarating. No? May mga nabanggit din siyang mga lugar, Bicol, di ba? Cagayan de Oro, parang ganyan, ano? Pero may mga party rin doon na mga infested din ng mga insurgency natin, ano? So, ibig nga sabihin, ang sabi ni Senator Robin, maalala mo yung pagkakatugma ng pag-withdraw ng pera at paggamit ng confidential funds, malapit-lapit dun sa petsa, isa, dalawa, tatlong araw lang ang pagitan ng malaking event ng mga NPA. Andun yung kanilang founding anniversary noong December, tapos noong January yata yan, o February, meron din, ano? At makikita nyo basay-batay dyan sa iyong inaudit, may mga pagkakatugma ng ilang mga petsa na malapit-lapit dun sa mga nabanggit na mga petsa kung saan markado po yan, ano, na makakaliwang grupo ng CPP-NPA-NDF na deklaradong terorista, ha? Deklarado po ng terorista yan ng United Nations, ng United States of America, ng China, ng Russia, ng Canada, no, at ng iba pang bansa kinikilala bilang terrorist group. So lumalabas po dito, sabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin, napansin niyo po ba na yung mga panahon na yon na sinasabing nangyari itong mga malalaking kaganapan, no, sa kasaysayan nitong mga terroristang ito, ay wala akong kaguluhan na ganap. Wala nga talaga, no? Walang nagpasabog ng bus, ng tren, ng MRT, LRT. Wala akong nagsunog ng kung anuman, di po ba, ng bus o ng kahit sa hanay pa ng mga negosyanteng minero na sinunog ang kanilang mga traktora o sa mga negosyante ng mga telecommunications natin, ng mga cell sites, ha? Globe, Smart, dito. Wala pong mga nabalita no, na nasunog ang kanilang cell site, nilusog ng armadong grupo, di ba? Kasi sa mga nakalipas na panahon, talagang yun ang ginagawa nila, no? Para magbigay empasiya, ipaalam sa taong bayan na narito pa kami. Nandito pa raw sila, di ba? At sila'y naghahasik pa rin ng lagim, di po ba? O nangaambus ng mga tropa natin. Ganun, ano? Militar man o pulis. Walang ganong kaganapan. So, ibig sabihin, naging matagumpay, no? Ano man ang pinaggamitan ng mga confidential funds na yan, o kung meron man balak na pag-aatake in commemoration ng kanilang founding anniversary, o kung ano man yan, o pagkakamatay ni Joe Mason, mga ganon, ano? Siyempre, sineselebrate nila. Ang way kasi ng celebration ng mga teroristang ito ay maghasik ng lagim para ipaalam na narito pa kami, na dapat yung kaming katakutan. Ganon, ano? Na ultimo gobyerno dapat matapot sa amin. Ganun po ang dating eh. Di po ba? Ano po? Pero sa kauna-unahang pagkakataon ng ating pangalawang pangulo po, ano, ay member din po, no? Member po siya ng National Security Commission, sa National Security Council, no? Bilang Vice President at dahil kalihim nga po ng DepEd at may confidential funds na iginawad sa kanya, at pati yung kanyang track record, no, kung saan ang Davao City nung siya'y umalis bilang mayor ay nadeklara pong insurgency free, no. So meron talagang track record, no, alam ang ginagawa, labanan itong mga salot ng ating bayan, ano po, at nagtatagumpay ang ating pangalawang pangulo. Kaya nagalit na galit sa kanya itong mga ito, kaya nga gusto siyang alisin sa pwesto, alisan ng budget at kung ano-ano, di po ba? Yan ang dahil po dyan, dyan po natin makikita na talaga pong meron pong nagawa ang ating pangalawang pangulo doon sa kanya mga confidential fund na napagtagumpayan dahil wala ngang untoward incident na nangyari. No? At balik tayo doon sa mga testimonya ni Dicamo dahil nung tinatanong po siya ni Attorney Christine Ferrer ay na-establish po, no? Yung pagkakaiba, halimbawa, na tulad ng kanilang binigay na audit observation memo, di po ba? O AOM,
At yung iba po ay parang sinasabi na mayroon pang mga disallowance, no? POA disallowance. Dahil hindi daw na paliwanag ng mabuti kung o na justify, no? Yung paggamit ng confidential funds ay may kaugnayan, ano po? Doon mismo sa halimbawa security, no? Security ng ating pangalawang pangulo o di kaya may epekto ba sa security ng ating bansa. Parang gano'n na na. E na-establish po lahat ni Attorney Christine Ferrer, no? At walang magawa kundi sumagot etong si etong si Kowa Sailin, ano? Sailin Decamo, no? Na para po sabihin na yung differentiation, ano? Na ilatag po ni Attorney Ferrer na ito po bang pagkukuha ng mga information sa mga pupuntahan ng pangalawang pangulo at yung pong mga pagpigil sa maaaring mga kaganapan na naging resulta ng gathering ng information ay mapatawag mo bang bahagi ng confidential information o confidential funds o ito'y normal lang na administrative o administratibong trabaho sa opisina ng pangalawang pangulo. Eh lahat po eh sinagot ay bahagi po yan ng intelligence o kaya ay confidential fund o confidential o intelligence na sinasabing halimbawa mission. Ano po mission? Bakit? Eh kasi nga po kabahagi po ng pagkakalap ng mga impormasyon na yan, marami po ang mga napigilan, ano, malamang na mga plano ng mga kalaban ng Estado hindi ho napagtagumpayan dahil nagkaroon ng prevention, ano? Preemption o prevention, ano? Preemption, pagpigil, ano po? Prevention, naagapan, ano? Baligtad yata. Ang preemption, napigilan. Nagkapalit. Prevention, di po ba? Napigil, di ba? Di ba? Preemption, di po ba? Kaya nagkaroon ng preemption at prevention, in short, di po ba? Dahil wala nga naganap eh. Kaya nga ang tanong, ano ba ang klasifikasyon mo ng successful? Ha? And paano ba mamatuturing? Ibig lang ba sabihin na dapat may nahuli, may preba? Yung po ba ibig mo sabihin na pagtagumpayan? Para sa iyo, successful kasi may napatay na terorista sa operasyon. May nahuling terorista, ganyan. Diba? O ang tanong, saan nakalagay dyan sa Joint Circular ng 2015 na dapat ang preba ng isang successful na confidential mission o intelligence mission ay dapat may napatay, ha? O di kaya may naaresto, ha? Siya na rin ang sumagot, wala. Di ba? Wala naman talaga. Saan ka naman nakakita? Ibig sabihin, eh, kaya yan, nilinaw na rin ni Presiding Officer Chis Escudero. Di ba? Sa, paano ba? Kung halimbawa, naiwasan po ang kaguluhan o isang kaguluhan, dala ng information gathering, dinamitan ng confidential funds, at hindi natuloy yung kaguluhan dahil napigilan nga, eh, di po ba, naunahan eh, ano po? O edi ano ang tawag, di ba, matagumpay yun? Di ba? O edi ba, wala rin kinag-iba yan sa kalusugan ng tao? Ano ba ibig sabihin ng kalusugan ng tao? Di ba may kasabihan tayo? Prevention is better than cure. Di ba? O di ba, kung umiiwas ka na sa mga pagkain matataba, matatamis, maaalat, maaasim, maanghang, tama? Na maaaring magdulot ng sakit o sa iyong kalusugan. Di ba? Mas tama ba yan? O hayaan mo nang may sakit ka na at gagamutin na lang natin yung sakit mo? At di po ba prevention is better than cure? Di po ba? Kaya nga ho naipasay ang universal healthcare law eh. Di po ba? Kaya nga naipasa ang universal healthcare law nang dahil din po diyan ano, tinaasan po ng buwis, ha, ng taripa ang mga produktong mga chicherya, ha, o labis na matatamis, maaalat, ha, sigarilyo, produktong sigarilyo, vape, ha, inumin na kalalasin, mga alak, di po ba? Mahal yan, di ba? Dahil sa syntax law. Yung syntax law na yan, pagka yung collection niya, napupunta po sa universal healthcare law, ano?
Kasi ang layunin ay prevention o preemption. Kasi nga naman, kung maiiwasan ng ating mga kababayan na mag-consume o bumili ng mga ganitong klaseng uri ng mga pagkain o mga nakalalasing na bisyo, na alak, o sigarilyo, na pwede ka magkalang cancer, di ba? O TB, tuberculosis, di ba? O ito'y makaka-apekto sa kalusugan, bababa din, ano po, yung pong pag-a-address sa mga nakamamatay na sakit na ating mga kababayan. Di po ba? So ano ibig sabihin na iniimplementa ng gobyerno? The prevention then is better than cure. Di po ba? At pagdating sa law enforcement, di po ba ang PNP? Kaya po sila nag-iimplementa ng mga tinatawag na police disability. Di ba? Na kahit po nakaitan nyo nakapark dyan, yung mobile, no? Umiilaw-ilaw na gano'n, ano? Yung kanyang kwan, yung kala mo, nasa disco ka. O nasa kung anong gimikan diyan po sa poblasyon sa Makati, di ba? May ilaw-ilaw ng mga ilaw na ganyan, ano? Tapos titingnan mo ganun, parang ang dilim-dilim naman ang loob ng mobile, ano? Baka tulog, di ba? Pero kung ikaw yung magnanakaw, kahit tulog yung pulis sa loob, parang, di ba, magdadalawang isip kang gawin yan, no? Kung ikaw ay riding in tandem, anako, huwag kayong dadaan doon sa kanto ng ganon. May mobile, di ba? Ang tawag ay police visibility. So, ibig sabihin, prevention yon sa krimen, di ba? Dahil hindi maglalakas loob. Ang kriminal, dahil nakikita po ang mga polis na riyan. Di po ba? Ah, yan yan po yan. Di po ba? Ano po? Kaya ibig sabihin, ganun po talaga, no? Ang strategy ng ating pangalawang pangulo. Ayan, nabuko na tuloy. Nandahil dyan sa pagdinig na yan. Ang ginagawa po, eh yun nga, two steps behind po ang kalaban. Di po ba? Bakit? Eh kasi sa alam na po ng gobyerno, para kayo naglalaro ng chess, ano? Alam, basang-basa na po sila. Alam na po kung anong gagawin nila. Di ba? Oo, darating yung anibersaryo nila. Nako, anong mga pinaplano niyan? So matindi na, maigting na ang intelligence gathering. Di ba? Na ginagamitan nga po ng confidential fund. Binibili mo yung impormasyon eh. Kaya nga nung sinabi ni Senator Chis Escudero eh, ano ba ibig mong sabihin ng assessment mo na walang nahuli, hindi napatunayan na nagtagumpay. Eh pero kung halimbawa kanya, kung dadaan ng pangalawang pangulo ka mo, halimbawa dyan sa lugar, na alam natin na MPA infested areas, no? Pero pupunta pa rin siya, halimbawa, no? Siyempre, magkakaroon ng intelligence gathering, may advance party na rin kaagad. Ano po? Para siguraduhin, secure yung kanyang dadaanan ng mga lugar. Ano po? Naturalmente, humihingi din ng mga impormasyon o nagkakaroon ng intelligence gathering yung mga law enforcers, kahit pa yan ay member ng presidential o vice presidential security group. Di po ba? Ah, sila General La Chica, no? Yun po yung kanyang mga commander nun dati, eh, di ba? So, yung mga intelligence gathering na yan, naturalmente, may bayad yan, may kapalit po yan. Di ba? May kapalit po. Kaya nga kasi ho, ang pagkain, gamot, o anuman, ang naging kapalit. Eh, pero ang pinaggamitan po nun, ang pinagkunan po nun, ay mga confidential information pa rin. Naturalmente, yun po yung katumbas na bayad na halimbawa ay kanilang hiningi at wala ngang untoward incident na nangyari, walang pag-atake sa ating convoy ng ating pangalawang pangulo, nakapunta siya, nakabalik siya, ha, ng matiwasay, ng ligtas at maayos, o di ibig sabihin, na-preempt o na-prevent po, no? Pati yung pag-leak ng information. Kasi napakahirap po, ha? Dahil po, halimbawa ay presidente, vice-presidente, no? Lahat po yan, ang threat sa buhay ng mga yan, continuing po, tuloy-tuloy po. Kasi yan po ang mga liderato ng ating bansa, no? Kaya kakaiba ang seguridad na iniimplementa sa kanila. Laging araw-araw may banta. No? Lagi pong ganyan, ano? At kung titingnan natin, hindi magiging dahilan para doon sa mga banta na yan na hindi na lumabas ng bahay niya ang Pangulo o ang pangalawang Pangulo. Ha? Kung siya ipupunta ng Lanao del Sur o kung ano man lugar, kahit na namumutiktik ang MPA doon,
'Di ba? Lalong hindi niya pwedeng ipakita na natatakot siya. 'Di ba? Presidente ka man o vice-presidente. 'Di ba? Kaya gagawa ka ng iyong security measure. Gagawa ka ng mitigation mo. 'Di ba? Bakit? Hindi man pwedeng dinilalang napupunta yan doon. 'Di ba? Dahil meron pong paunang pasalita na ang pong pangulo pupunta rito, ang pangalawang pangulo pupunta rito, 'di ba? So, andun talaga yung trabaho ng mga nauuna na to gather information. Ano po? Ha? Dahil siyempre, pag nalaman, ay darating pala rito. Ha? So, anong gagawin natin? Mayroon pang 2 buwan para tayo makapagplano. Ha? Ganun ang gagawin nila, eh, di ba? Ngayon, pagka meron po advance information na nakukuha mula sa security sectors naman, mapipreempt ngayon yan. Ano po? Wala man pong naaresto doon sa mga nagplaplano, pero naunsyami ang pagplaplano nila dahil pag naamoy nila na alam na ng Estado na sila'y pinagplaplanuhan, bibitaw sila, iiwas na sila. Walang pinagkaiba yan pag nagkaroon po ng inkwentro ang mga MPA sa kabundukan, di ba? At nagkaroon ng inkwentro, lihitin mo po yun, ha? Anong gagawin nila? Yung mga kasamahan nila na mga may tama na ng bala ng baril, iniiwan na lang, aatras na lang siya, aalis na lang, no? Kung minsan sila pa ang tumatapos dun sa mismong mga kasamahan nila para hindi mahuli ng mga militar at baka makapagbigay pa ng impormasyon. Di ba? So bago sila umalis, hindi, kasi babagal sila, eh. May tama na itong taong ito. Kahit kasama pa niya, oo, iiwan na talaga kasi babagal ta, mahuhuli tayo niyan, ano? Iwan na natin, ano? Yung iba salbahi talaga, papatayin na lang nila kasi baka pag nahuli yan, aba, eh, kung ano-ano ang sasabihin ng mga nalalaman niya tungkol sa samahan natin. Ganun po, di ba? O kaya, mahintal sila mang iwan. Yun po talaga, yun ang masaklap doon, di ba? Apo, yun talaga masaklap doon, mahilig mang iwan. So, eto na, di ba? Diba? So lumalabas dito sa bandang ganun nga, pag nalaman nila na natitiktikan sila at matindi ang security gathering ng information, ay anuman pinagplaplanuhan nila, ayaw na nila ituloy. Diba? Ayaw na nila ituloy. Kasi nga, delikado, baka mahuli sila at di na rin nila mapagkatiwalaan yung lugar, no? Na dadaloy, alibay, pupunta ng pangalawang pangulo o alimbawa ng pangulo. Kasi nga, grabe ang security efforts na ginawa. Di po ba? So, ilang weeks before pa siguro, no? O months before, talagang pinaghahandaan na. Kaya nga, ang tanong, ikaw na bilang COA auditor, ikaw de campo ka, aba, eh, alimbawa, kagaya ni Wamil, ang sinasabi niyong abatay sa inyong opinion lamang na hindi justified dahil na matagumpay yung operasyon dahil walang nahuli o walang napatay sa kalaban ng Estado. Saan nakalagay yan? Ha? Sa joint circular sa pagkakagasta ng pondo ng confidential at intelligence fund. Sila rin ang sumagot. Wala dun. So, ibig sabihin, ito'y opinion mo lang o pamantayan mo lang na dapat may namatay sa kalaban. Dapat may nahuli para naikulong. Para masabing tagumpay ang operasyon. Di ba? So ito ay sarili mong opinion. Hindi opinion ng, hindi po fact. Hindi katotohanan na nakalagay sa joint circular. Kasi kung nakalagay sa joint circular 'yon in black and white, malinaw sa sikat ng araw na ano po? Ang ibig sabihin po, hindi maituturing na matagumpay ang anumang operasyon confidential o intelligence kung walang namatay o walang nahuli. Diba? Kung nakalagay yun, aba eh, hindi to haka-haka mo lang. Hindi to opinion mo lang. Ano? Ito talagang nando doon nakalagay eh. So paano natin masasabi naging nga matagumpay yung operasyon? Eh wala naman nahuli, walang namatay. Diba? Ano po? Kaya nga hindi maituturing na ito ay nasa joint circular kaya hindi pwedeng i-honor yung kanilang opinion lamang. Kaya pati umaakit hanggang Korte Suprema. Kasi mas malawak ang pag-intindi ng Korte Suprema. Di po ba? Kaya nga may mga kaso, natatalo ka man sa RTC o sa NTC, na-elevate niya sa Court of Appeals o hanggang sa umabot ka na ng Korte Suprema at iba na ang interpretasyon ng hukom.
hindi lang nakabatay doon lang sa batas o prinsipyo ng batas, di ba? Mas malalim. Ano ang hinihanap niya? Espiritu ng batas. Di ba? Ano po? At pag yun ang nahalukay niya, mas matindi. Ano po? Dahil mas may katwiran niyang maipapataw, kaya naibabaligtad pa yung kaso, no? O di kaya na-affirmed o nasasabing, ay tama ang kowa. Ganun po ibig sabihin. Ano po? Kasi nga, sinasabing joint circular pati dun sa paggamit ng mga alias, eh wala naman nakalagay dun na hindi pwedeng gumamit. Eh natural, obvious ba? Confidential activity ang pinag-uusapan. Intelligence activity ang pinag-uusapan. Hindi gumagamit ng alias. At sabi pa nga dun sa pagdinig kanina, di ba? Di po ba hindi naman ibig sabihin na nakakatawa ang pangalan ay fictitious na o peke na o walang ganyan tao? Diba? Kasi ang tao gumamit ng alias, ibig sabihin wala siya. Diba? Naalala ko tuloy yung dating congressman na nandiyan sa kongreso noong 19 Congress, ng member ng Sparrow, Sparrow Unit ng NPA. Sino ba ito na sa dulo ng dila ko? Pakimessage yung nga sa comment. Apo, di po ba? Aba, ano pa? Ang sabi, Kwan, yun daw nga, siya pa nagtatanong patungkol sa alias. Eh, siya nga may alias eh. Nung siya po ay member pa ng Alex Bongkayobrik eh. Di ba? Apo, di ba? Di ba? Si ano? Si Corrupts? Corrupts ba? Corrupts? Corrupts. Si Congressman Corrupt o Corrupts, di po ba? Naalala niya yan? So, ibig kong sabihin, sila pa nagtatanong, sila pa nag-uudyok. Di po ba? Ano po? Pero kung titignan natin, wala hong talagang pwedeng pagbabawal dun. At lalong hindi komo katawa-tawa yung pangalan, eh fictitious na apeke yan. Hindi doon ang tao yan. May mga pangalan, apelido pa nga. Parang katatawanan para sa

si Yogi Villamin, ano po, si ano pa ito, Andy Lim, ano po, pati kung sino mang Escudero o sino mang Lapid o sino mang ano ba ito, mga apelido na sinasabi, ha, na mga kwan, na mga informants, ano po. Eh, kongreso po ang nag-hype niyan. Para po iparating sa taong bayan, gusto nila ang naratibo na hindi man totoo yung mga taong yan eh. Di ba? Alam po ng taong bayan yan, sila po yung mga totoong tao, hindi lang po yan ang mga pangalan yan. Apo, kaya hindi yung pwede sabihin, hindi yung mga totoong tao yan. Di ba? Totoong mga tao po yon. Iba-iba nga lang ang mga pangalan at sadyang inililigaw po yung mga pangalan para hindi humaugnay nung mga nasa grupo nila na eto siya, eto yung gumagamit ng ganitong alias, sinuchuchu tayo nito, kaya hindi tayo makapalag, hindi tayo makagalaw, laging nauunahan tayo ng mga impormante, no? At nabubuo ang ating pagkilos, hindi tuloy tayo makagawa ng mga bagay dahil pirming nando na ang militar. Diba? Alimbawa, gusto nila magpasabog ng cell site. Diba? Smart globe ng mga cell site. Ano po? Eh kung may intelligence gathering na, halimbawa, meron, ano? So, isa sa gusto nila mangyari, pasabugin natin yung cell site sa ganun, ano? At di pakahirap sila ngayon, akyat ng bundok, ano po? Pagdating nila ron, ando na yung platoon. Diba? Ando yung militar. Paano nila itutuloy yun? Tama? O di natural, atras sila, diba? Di mag-uusap na lang sila. Bakit kaya ang daming militar doon? Aba, malay natin. Diba? Ganun na lang, di ba? Ano kaya yun? Ba't kaya? Baka naman na-tiyempo lang, nagkataon, ang daming militar doon ngayon. Di ba? Hindi nila alam. Alam na ang plano nila na magpapasabog, di ba? So, lipat sila rin sa kabilang cell site. Doon sa mga pitong bundok. Ang diferensya. Di ba? Matapos silang umabot sa ikapitong bundok ng ilang araw nilang tinahak. Dahil karamihan, naglalakad lang sila eh. Sa bundok eh, di ba? Dahil di naman sila pwedeng nakikita na ba, nagbagabit sa sasakyan o ng kakabayo, mahuhuli sila eh. Kaya nga ang daan nila, bukid o kaya gubat, di ba? Kabundukan eh, di ba? So pagdating nila sa ikapitong bundok, aba, magugulat sila. Ba't ang dami na ng militar dito? Di ba? Hindi nila alam, yung buong paligid na yon, marami ng militar. Kasi nalaman na ang plano nila, magpapasabog pala sila ng cell site. Di ba? Mangpeperwisyo na naman sila ng ordinary. No? Kaya hindi lang isang cell site ang pinadalan ng lupon-lupon ng mga militar, kasama pa ang pulis, kundi kalat-kalat na sa iba't ibang lugar na may cell sites na malapit doon. Ano? Ang tanong, kung kayo na mga naglalakad lang para magtanim ng bomba, eh sabi ko nga, bago mo marating yung ikapitong bundok, galing ka dito sa una, abutin ka ng ilang araw, paano pag gustong ikutin yung buong kapaligiran ninyo na iniisip mo na, nako, huwag na natin ituloy. Bakit? Eh sigurado ako, may mga militar na rin doon. Baka dito na tayo mahuli. Baka dito na tayo pare-pareho mahuli, no? At hindi yan, kasama na ang gutom, pagod, gutom, at baka may masakit na sa malaria, at kung ano pa, ano po. So, hindi nyo maisasakatuparan ng maitim na balak nyo. Di ba? Dahil naunahan na kayo eh, sa impormasyon, naharang na ang plano nyo. Para ibig sabihin dito, tayo na walang mga kaalam-alam, ano po, may pasasabugin palang cell site, may papasabugin palang bus, o tulay, ano po. Ba, kampanting-kampante tayo, wala tayong kaalam-alam, no? Yun pala, yung sinakyan mong eroplano o bus, plano palang pasabugin yun. Hindi lang natuloy because of intelligence gathering, confidential information gathering, at naisakatuparan para mapigilan yan na mga may itim na plano. So para yan, sasabihin ng COA, eh wala naman nangyari. Eh tapos, eh, paano naging matagumpay? Ah, eh, di ba buhay ka pa? Ikaw, ako, buhay pa. Ibig sabihin, wala talaga nangyari. Di dapat matagumpay po. Di po ba? Eh, baligtad eh. Ang ginagawa mismo ng mga kongresista ang prosecution ngayon, ha? At ibang mga senador, ano po, na pinagdududahan ang opisina ng ating pangalawang pangulo dahil nga kay pangalawang pangulong Inday Sara, na baka nga hindi ginamit sa tama yan. Eh, kayo nga nagbigay sa kanya ng budget,

0: isang pagaling ng budget ng confidential fund, pati intelligent fund, di ba pinapasa rin niya ng Senado at ng Kongreso kasama sa budget? At bago lumabas, kaya nga bago lumabas yan mula sa Department of Budget and Management, mag-i-issue yan ng SARO. Di ba? Yung po sinasabing Special Allotment Release Order. O eh, pagkabago po ma-i-release yan, pipirmahan po ng Pangulo ang SARO. Di ba? Para ho magkaroon ng pagkakataon ang Department of Treasury o National Treasury maglabas ng pondo. Di ba ba? So paano mo sasabihin na ito ay ginamit sa hindi tama? Kung napakakomplikado para po gamitin ito sa kalaban ng Estado, di ba? Tapos doon ka papasok ngayon sa punto na mas malapit-lapit pa kung mayor, governor, ang paghinalaan nyo. Bakit? Sa ilang taong ka na bang dynasty dyan sa lugar ninyo? Hanggang ngayon may NPA pa rin dyan. Eh, di ba mayor, meron ka confidential fund? Di ba governor, may confidential funds kayo? O intelligence fund? Hindi ba gumagana yan? Yun ang mga i-account nyo. Dahil walang resulta. Padami pa ng padami ang insurgency doon. Padami ng padami ang insurgency, dumadami ang NPA, lumalaganap ang krimen, dumadami ang droga sa lugar nila, di po ba? Pero sila na mag-anak, papalit-palit lang na mayor, vice mayor, governor, hawak na nila yung lugar na yan. Ano po? Na parang automatic na yung apelido nila, nandyan, tama? Pero hanapan mo ng resulta, di po ba? Eh bakit ganito? Nukno ka ng hirap ang lugar nyo. Diba? Tapos, laganap ang kriminalidad. Diba? Tapos, ang taas ng datos ng insurhensiya o yung tinatawag na insurgency. Diba? O eh, pare-pareho po may mga confidential at intelligence fund. Year in, year out po yan. O eh, bakit yan din nyo ipinapa-account? Diba? Kaya kitang-kita po ang mga agenda nyo eh. Ang sasama, di ba? Samantala, hinabot na po tayo. Ha? Ang bilis ng isang oras ng ating programa. Pero di bali po, magbabalik pa po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ay, nako! At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ, 8:10 a.m. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. Sadyang hindi na talaga ako iniwanan. Maraming salamat talaga. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga opinion, kahit po mga komento ay pwedeng-pwede po yan. Kahit na po pa-shoutout o pabate ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko mong pumabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay naku, garantisado at may kasiguradohan po yan. Dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin. Isa-isa ang inyong mga komento at opinion. At naku, sadyang hindi po ako, para bagang hindi maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hindi na magpapabudol muli at lalong-lalong hindi kakain ng suka. May mga prinsipyo at disposisyon, ano po, para manindigan, para sa tama, di ba? Ano po? At di lang yan, ako po'y talaga naman sadyang nabubusog na, katatawa mag-isa, gawa ng inyong mga biro bago pa po ako magkapunan, ano? Kung minsan kayo talaga, hindi nyo rin alam na nakakatawa na yung inyong komento. Parang galit, pero nakakatawa, di ba? Ano po? Pero sadyang ganyan tayo mga Pilipino. Kung minsan, dinadaan lang natin sa pangiti-ngiti o patawa-tawa. Pero sa totoo lang, tayo ay nagngingit-ngit na sa galit. Di ba? Ano po? Eto, halimbawa lang, lalong-lalo na kahapon sa presscon po, ha? Netong si Jose Claire Castro. May dala-dala pa siyang mga dokumento, no? Para lang ipangalandakan, ipagka, para tayo ipangalandakan, idepensahan, bigyan ng katwiran para po ipagtanggol ang administrasyon na ito, pati ang pangulo, no, ang pangulo niya, no, na si Marcos. Aba, ang sinabi, ito the people's bill na inaugurate ng Pangulong Marcos. Dahil doon, eh, nandami pong nagsabi na hindi naman niya ang proyekto, ba't niya naagaw yan? Diba? Ang nagkonsepto niyan, yung people's bill, dapat nga indice bill yan, eh. No? Pero ayaw siyempre na may mga delikadesang lideratong kagaya ni Inday Sara na mana sa kanyang ama, lahat sila magkakapatid ay ganyan, ano? Na ba't ilalagay yung pangalan ko dyan, di ba? Hindi, okay, wag yan, people's bill, ano po. So tingnan natin, kahapon, para lang, dahil inulan po ng Batikos, no, ang Pangulong Marcos, na ang tingin ng mga kababayan natin, eh bukod sa wala ka nang nagawang proyekto, inaagaw mo pa yung proyekto ng iba. Parang ganun, di ba? So para maipagtanggol ng kanyang tagapagsalita, ano, na si Jose Claire Castro, naglabas ng resibo kahapon, ano, may mga petsa pa, no, ng mga approval ng project, kailan ginawa, kailan sinimulan, kumbaga kailan nakuha yung permit, mga ganun, ano po, para lang masabi na ito'y panahon na ng administrasyon na ito. Well, sa totoong buhay lang, ano, kung mabababaw po ang pag-iisip ng taong bayan, eh, mapapaniwala po kayo dyan. Bakit? Kasi ho, ang programa po sa gobyerno, matagal. Bago po maaprubahan yan, ano po, ang tanong, kaninong konsepto yan? Yun ang ayaw nilang sagutin. Di ba? Eh, lahat po ng programa at proyekto nagsisimula sa konsepto. Di ba? Sino nag-isip? Sinong idea yan? Paano gagawin yan? Ano po? Kung wala pong ganon, wala pong panimula. Na? Mabagal. Ito pa, naging preba tuloy dahil sa pagsasabi nito ni Claire Castro. No? Sa paglalabas niya ng mga petsa na eto, 2023 lang, eto, 2024 na, panahon na ng administrasyon ng Marcos, ganyan. Ano? E yun ang kabagalan ng tinatawag natin na mga kwan, no? Yung pong sinasabi po natin na streamlining nga na dapat, no, sa bureaucracia. Yan ang kabagalan ng bureaucracia. Ang konsepto, noong pa po na itanim yan, ano, para gawin, ano po. Ngayon, naturalmente, dahil sa bagal nga ng proseso ng gobyerno, aabuti ng ilang taon, ano po, bago po maaprubahan, bago ho mailabas, bago magkaroon ng pagpupondo. Ang tanong, sino ba may konsepto? Yun ang iniiwas-iwasan nila. So gusto nilang talagang angkinin at sabihin, pangatawanan, ano? Pangatawanan, batay dito sa mga resibo na to, dahil ito mga dokumento to, hindi mo may tatanggi yan. Kailan lang lumabas yan? 2023, 2024 na. Oo, wala akong kumukontra dyan. Opo, kasi lahat halos ng mga proyekto ganyan, ano? Kahit kung mga lokal, kahit kalimbawa ay mayor, ha, mayor, o alimbawa ay governor, ano po, may mga proyekto po na iniimplementa ng kasalukuyang mayor o kasalukuyang governor, pero ang konsepto ng proyekto na yan, mga 6 o 10 taon na po nagsimula. Na? 10 taon na. Ito na lang, yung pong ating MRT, o ito na lang Skyway, para mas malapit-lapit. Di po ba? Ilang taon ginawa yan? Ha? Ilang administrasyon na inabot niyan? Paano pa ni Gloria? Di ba? Isipin nyo na lang, no? Nabot kay Noynoy, di po ba? Oh. So kung makikita nyo po, yung pong proyekto na yon, yung konsepto sa simula pa lang, kaya nga nung si Patay Digong nag-i-inaugurate ng mga section ng Skyway, section ng tren, na alimbawa LRT papuntang Cavite, ganyan, o yung dati papuntang Antipolo, ganun, ano po, ayan lang MRT 7, di ba, yung papunta pong San Jose del Monte, Bulacan, dadaan diyan po sa Commonwealth papuntang Farview. Layo, eh, Farview talaga, di ba? O isipin nyo, kailan po ba konsepto yan, di ba? Tagal, ano po. Eh paano, lalo na sa implementasyon? O lalo na sa panahon ngayon, 19th Congress. Ha? Hindi halos umusad lahat yan kasi ngayon budget nilagay sa program fund. Diba? Saan ka ba naman nakakita? At nandun nga, tinag-usapan, di ba, nag-oral argument pa sa Korte Suprema? Wala pang desisyon? O pero paano isipin nyo po paano ang takbo ng isang proyekto o programa ng isang konsepto ng isang liderato? Di ba? Kaya ho sinabi na ito ay konsepto ng dating mayor na si Inday Sara, itong People's Bill na ito, dahil sa kanya po nang galing yon, yung konsepto na yon. Ano? At sila po ang nakapagsimula para magpa-approve. Ito na lang, di ba, hindi nyo napansin, ang issue sa flood control, ayaw na pag-usapan. Pero pag bumabaha sa Davao, aba, malaking issue sa kanila yan. Nagmumura na si Vince Dizon. Sus Mariosef. Nagmumura na, no? Ba't ganyan yan? Di ba? Nagayong pa style ni Tatay Digong, ha? Sa totoong buhay lang, ha? Galing, ano? Pero yung mga bumagsak din na flood control sa Ilocos, di nyo napansin, ha? Di ba? O yung mga nasira dito sa kagagawa lang, 1 billion mahigit na ginasos sa EDSA, ha? Angay sira-sira na, pero wala kang magawa, wala kang mamura, no? Hindi mo mamura ang sarili mo. 'Di ba? Diba? Bakit? Ah, pag sa Davao kasi big issue yung flood din. Eh. Ah, baha, tama yung Davao, baha. Baha Davao. Eh sa totoo lang, bumabalik din sa kanila 'yan. Bakit po? May feasibility study na po diyan ng JICA. JICA po, Japan po 'yan dapat gagawa ng flood control doon sa lugar sa Davao, no? At ito po ay alam ng Mayor Inday Sara Duterte, alam ng Presidente Duterte na tatay niya, dahil panahon pa po nila, matagal na po yan, ano? Taon din, pinag-aralan, ng JICA, syempre, sila na rin na magpopondo, na parang ganon. Tapos meron na feasibility study, bakit bumabaha, anong gagawin, ano? Eh, pero kailangan i-aprubahan ng gobyerno yan, di po ba? Para paglaanan din ang pondo. Hindi naman komo sila sasagot, di na natin babayaran, di ba? Kaya kailangan laanan ng pondo. Eh umabot na po sa kasalukuyang administrasyon. Na? Eh komo yan nga eh Davao, eh asa pa kayo na mapopondohan yan? Eh ang gusto nga niyan, magalit ang mga taga Davao sa mga Duterte. Ang hindi nila alam, hindi ho bobo. Ang mga taga Davao, matatalino po sila. Alam po nila, kahit nga po kaya mga constituents, no? Ni Congressman Pulong Duterte, hindi nga siya sinisisi. Hindi sinisisi na Pong, wala po tayong project, wala man lang po ba tayong ganyan. Hindi po siya hinahanapan, hindi po siya sinisisi. Bakit? Kasi alam nila. Paano bibigyan ng pondo yan? E kalaban nila yan. Alam nila. Di ba kaya inuunawa nila? Kaya nga pagdating ng 2025 election, akala nila, aba, eh, dinuhusan ng pondo yung mga kalaban ng mga Duterte eh. Kahit nga ito si Carlo Nograles, kinalaban pa ang Tatay Digong bilang mayor eh. Bas, di ba? Ano siya? Tambak. Di ba? Tambak siya, no? Tambak. No? Kaya, layo ng agwat ng bilang ng botohan. Hindi na ngampanya ang Tatay Digong, ha? Di ba? At ang mga Duterte, lahat nanalo, no? Pati yung anak ni Pulong Duterte, tumakbong kongresista, nanalo rin. Eh kung yung mga tao doon, eh, mabababaw, mukhang pera lang, walang mga prinsipyo, walang mga dignidad, o kaya walang delikadesa, aba, ang iisipin, eh wag yan na iboto natin, hindi mapopondohan yan. At pag hindi napondohan niya, wala tayong ayuda, wala mabibigay sa atin, walang ganyan, gano'n, ano? Eh baligtad, ang pinondohan ng ayuda yung kalaban ng mga Duterte. Pero pagdating ng eleksyon, ang nanalo ang mga Duterte pa rin. Kaya matatalino po mga taga-Davao. Kaya kahit sabihin ng pamahalaan na ito, at mo, baha pa rin yan, baha pa rin yan. Ang may kasalanan niyan ay kayo. Kayo na nasa gobyernong kasalukuyan. Di ba inaako na nga ni Claire Castro? O yan, People's Bill, o. Ito na yung mga resibo, o. Ito ang mga project, itong drawing na to, ngayon lang na-aprobahan to, 2024 na, 2023, ha, panahon na ng Marcos government, mga ganyan, ano, inaako nyo. E pa, may itong flood control sa Davao. Ayaw nyong pondohan, ayaw pondohan na administrasyon na ito. Tapos isisihin nyo ngayon yun. E tapos na. Meron na pong feasibility study, ang JICA, kumpleto na po. E kung mga Davao yan, ayaw nyong pondohan talaga. Yan po ang problema. Kaya paano nyo sisisihin? Kaya nga ito mabigat eh. wala akong pakialam sa tao. Kasi ang tao po, ito yung sinasabi, walang pinagkaiba. Limbawa, nung panahon, ating pangalawang pangulo, nung ginigipit nila nung 19 Congress, no? Sa tungkol, isang taon lang naman nabigyan ng budget na maganda ang pangalawang pangulo, eh, di ba? Pero maganda mga naibigay niya project, no? Libreng sakay, magnegosyo taday, hospital assistance, burial assistance, ang dami, di po ba? Aba, nung pangalawang taon na nung 19th Congress, aba, dyan na, iniintriga na nila ang pangalawang pangulo, dinawasan ang budget, gusto pa nga, zero yung budget, di ba? Hindi nila naisip na mga kongresista na ano, pinututulungan nyo siya. Ano ba ang impact nun pag di nyo binigyan ng budget yan? Ang magsasatter, constituents. Yung mga humihingi ng tulong sa kanya na hindi niya matugunan, na yun kasi ang gusto niyong mangyari, yun ang gusto niyong layunin, ano? Hindi siya makatulong, magalit sa kanya ang tao, ay di ka naman makatulong eh, wala kang pondo, di ka nila binigyan, galit kami sa iyo. Eh, hindi, baligtad. Lalo silang minahal, lalo silang niyakap at inintindi. Hindi niyo naman kasalanan yan eh. Sadyang pinag-iinitan lang kayo, ayaw kayong bigyan ng pondo. Ang tao tuloy, gagalit sa gobyernong ito. Kaya magtaka pa ba kayo kung bakit negative 27 ng Pangulong Marcos? Magtaka pa ba kayo kung bakit doon sa isang paaralan dyan sa Davao City nung nagpunta siya? Ay ano ang sabi ng mga kabataan? Ay yung pong kinakanta ni Maharlika tsaka ni, ano, ni Harry Roque? Ha? Bangag, bangag, bangag. Bangag, di ba? Yung pong ang sigaw eh, di ba? Kaya dali-dali siyang umalis eh. Masisisi niyo po ba yun? Sige nga, ang pagmamahalin niyo pinipilit. Hindi pwedeng hindi nabibili o hindi mapipilit. Kahit bayaran mo, mahalin mo lang ako, bayaran kita. Di ba? Diba, Ate Kimura Dolores? Pwede ba yon? Ha? Ate Dolores Patawaran, ha? Bayaran kita, mahalin mo lang ako. Ganun, ano po? Ha? Kukunin ko yung pera. Hindi kita mamahalin. Di ba? No? Anong tingin mo sa akin? Nabibili? Di ba? Ano po? Kaya sa totoong buhay lang po, ah, ang respeto, pagmamahal, hindi ho yan nababayaran, hindi ho yan nabibili. Diba? Ina-earn po yan. Anong ibig sabihin ng ina-earn? Ha? Ito po yung pinagsisikapan mo sa iyong pinapakita, no? Sa iyong pinapakita, sa iyong pakikitungo, doon ka rin respetohin. Doon ka rin mamahalin. Diba ba? Okay? Kaya siguro isip ng isip ang administrasyon na ito. Bakit magalit na galit sa atin yung mga tao? Ba't ang baba naman ng approval at trust rating ng Pangulo? Bakit ganyan? Bakit ganon? Aba, tingnan nyo muna yung mga pinagdadagawa nyo. Di ba? Ano po? Para, di ba? Pati yung mga senador, no? Naka-anib po ng administrasyon ngayon, ano? Eh, di naman magsasabi ng kung ano-ano. Harap-harap din sa salamin. Di ba? Eto, galit na galit kay kanya sa mga korupsyon. Yung mga dasal, kanina si Erwin Tulfo po ang nagdasal eh, no? Bigyan daw sila ng sapat na kaisipan para gawin ng tama, di ba? At kung ano, ang sinabi niya, di ba? Sa loob-loob ko, wow, lahat ng sinabi nito tama doon sa dasal eh, no po? Ang tanong, kaya niyo bang gawin yan? Hindi ko nasa Diyos yan, nasa inyo na. Kasi ang Diyos po, di ba? Totoo naman, di ba? Ang Diyos, nasa Diyos ang awa, no? Nasa tao ang gawa. Hindi yung sinabi ng Diyos, tanggapin niyo yung mga maletang bibigay sa inyo. Daba? Hindi yung sa kanya galing yan. Di ba? Kaya nga kalokohan yung halimbawa, nagdadasal ka kanya, di ba? Nagdadasal ka, matindi pangangailangan mo, tapos pagdating doon sa isang restaurant, nakita mo, naiwan yung bag. Iwan yung bag. Di ba, no? O di siyempre, ikaw, na siguro, niisip mo, paano kaya, ano kaya ang laman yan, ano? E di nagka-interest ka, binuksan mo. Wow! Ang daming pera! Ang daming pera, di ba? Pero siguro yung sa una, iniisip mo, sosoli mo, ano? Dahil baka iba pa makakuha, eh, di ba? Kunin mo na, dahil ikaw nakakita, eh, di ba? So bago mo ngayon dalhin kung saan man yan para isole, syempre, curious ka, no? Curious, ano ba laman kaya nito't naiwan, no? Ang ganda ng bag. Baka may pera to, ah. Di ba? Nung binuksan mo ngayon, aba, oo nga, ang daming pera. Eh, di ba nga, nagdadasal ka pa lang sa simbahan, dami mo mga pangangailangan. Huwag mong isipin ito ang sagot sa dasal mo. Sinusubukan ka lang ng Diyos, huwag mo sabihin, eto na, eto ang sagot, di ba? Ano po? Hindi. Hindi po. Di ba? Sa panahon ng iyong pangangailangan, huwag mong isipin na yung napulot mo ay grasya. Hindi po, di ba? Tinitingnan ng Diyos hanggang saan ka. Ha? Hanggang saan ang iyong paninindigan para sa tama, no? Dahil pag nakita mo yan, aba teka, oh nga, daming pera, buti na lang ako nakakita nito. Ha? So saan ko dadalhin to? Sa admin, sa may-ari ng administration ng building? Papasama ako sa security guard? Ha? O ano ba to? O sa presinto? Wag, delikado. Presinto, delikado. Di ba? So paano gagawin? Ano? Iisip ka ng hakbang. Ano po? At isipin mo pag nagawa mo yan. Di ba ilan na pong halimbawa na iwan sa taxi o di kayo sa airport ng janitor, ano? Nagwawalis, naglilinis sa CR, nakita ngayon na iwan yung bagahe o bag na may pera pala, ano? Tapos, honest nga, di ba iba pinagtatawanan yung gano'n eh? Kasi pag nalaman, halos 5 million ang laman ng bag. Yung iba, ba't nyo sinoli? Eh, 5 million yun. Wala naman nakakaalam nun. Siya lang. Ba't nyo sinoli yan? Ano po? Doon ka kang sinusubukan ng Diyos eh. Di, wala, hindi ibig sabihin tanga yung tao nagsoli, ah. O wala siyang pangangailangan, ha? Eh, janitor nga, nandun doon, nagpapakahirap sa trabaho, eh. Di ba? Pero hindi, eh. Hindi niya inisip ito ang sagot ng dasal niya. Ito pang pagsubok ng Diyos sa kanya. Kung karapat, dapat ba siyang tulungan? Kaya nung nireport niya yan, at nakuha, nalaman nung may-ari, ano ang sabi? Ha? Ano ang sabi? Kinuha ang pangalan. Ha? Marunong ka ba mag-drive? Hindi. Kukunin na lang kita. Ikaw ang driver ko. Ha? May mga anak ka ba? Nag-aaral? Saan nag-aaral? May mga tumigil na nga po ng pag-aaral. Pag-aaralin natin. Oh, scholarship, sagot ko na. Hanggang college. Oh, kahit na anong kurso. Kahit gusto pa mag-doktor yan. Sige, pag-doktorin natin. Ha? Ano? Anong bang kabuhayan niyo? May mga... Ano bang ginagawa ni Mrs.? Eh, wala po. Oh, naglalaba-laba lang po. Ah, naglalaba-laba. Ha? At bibigyan ko kayo ng tindahan. O, magbantay lang siya ng tindahan kasi naglalaba-laba siya, mahirap yan. Ha? O kung naglalaba-laba siya, bigyan ko ng washing machine para di siya mahirapan. Tapos bibigyan ko pa ng kabuhayan ng tindahan. Tingnan niyo yung grasyang umulan. Umulan ng grasya. Dahil hindi ka nagpatukso doon sa nakuha mo, na inaakala mo, sagot sa dasal mo. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya mga nagdadasal ng mga senador, na bigyan niyo po kami ng tamang kaisipan, ha? Eh, nag-hearing kayo, nasa isip mo na conviction eh. Tamang kaisipan, di ba? Kaya nasa sa'yo yan, wala ako sa Diyos yan. Di ba? Kaya yung tama, nakikita niyo naman kung ano yung mga hinarap ng mga testigo eh. Di ba? Kung mapapatunayan o hindi mapapatunayan, kitang-kita na po. Ilang araw na po ba tayo? 14 days na po eh. Di ba? O, 14 ba? 15. Ano po? O. So isipin niyo po yan. Isipin niyo po, kung meron po na silang ebidensya, palay ko di tayo aabot ng 5 pagdinig o kahit 3. No? Tapos ngayon, anong ginawa ng administration na ito, ng Department of Justice? Sinampahan ang kaso ang ating pangalawang pangulo doon sa grave threat na sinampan ng NBI. Ayan na. No? Sa isang banda, kung titingnan natin, aba eh, kalapastanganan yan sa isang sitting vice president. No? Talagang wala silang karespe-respeto. Ikalawa, sige, maganda rin yan. No? Bakit? Para finally mapatunayan kung yung grave threat na yan ay aakit sa korte o kung yan po ba ay kikilalanin ng korte o may kaso yung grave threat na yan pag nagkataon. Ano? Kasi dito pa rin tayo maniniwala na ang Diyos talaga mahiwaga talaga kung minsan talagang ipararanas pa sa'yo, ipakikita pa sa'yo. Bakit? Para pagdating sa dulo, doon ka ngayon mamumulat. Kaya pala, kasi kung hindi aakit ng korte to, hindi mapapatunayan na walang kwenta yung kaso na yan. Na? Na yan ay trump up charges lamang. Parang ito, dinidinig na yung impeachment. Diba nung panahon na nakialam ang Korte Suprema dahil nag-decision sila, unconstitutional yung 19th Congress na sinampang impeachment. Tama? Kasi sa, at totoo naman, kitang-kita naman ang violation. Pero sa kabila nun, anong sabi ng Senate President Tito Soto? Kamusta na pala yung kaso niya? di ba, sinampahan sa ethics yun, di ba? At saka hindi lang yun, parang si Knight for parang may mga nagreklamo to cite him for contempt, no? Dahil ginawa din yata yan ng ninuno niya, ng lolo niya yata sa Senado rin noon, ano? So parang inulit lang niya. Yan ang deja vu, ano po? History repeats itself, no? So eto ka ngayon, so ang Korte Suprema, tinuligsa niya ang tinuligsa, samantalang siya Senate President. Di ba? Sa totoong buhay, pati sila, lahat na lang, ano po, para bagang minanipula ng Korte Suprema, gumagawa na ng sarili niyang batas, kung ano-ano, hindi naman lang nila inintindi yung desisyon. Di ba? O ngayon, ano nangyari? Sa 20th Congress, naghuhumiyaw ngayon sila sa Korte Suprema na hinayaan ma-transmit ang impeachment complaint at hindi dinesisyonan yung grave abuse of discretion, grave abuse of power na kine-question ng mismong vice presidente natin at ng mga grupo ng abogado sa pangungunan ni Attorney Bobet Torion, no? At sila dito Torion, dahil moot and academic na. Pero ano ang press release ng mga nasa Kongreso? Particular sa hanay ng mga prosecutor na Kongreso. Ha? Ano daw to? Vindication daw sa kanila. Parang tama daw yung ginawa nila. Hindi yun ang dinesisyonan ng Korte Suprema yung ginawa ninyo. Hindi na nga tinignan eh. Dahil nga sinabi, moot and academic na dahil nandiyan na sa Korte Suprema, nandiyan na sa Senado, hayaan na natin. Total, nagkakaroon na kayo ng pagdinig eh. Ituloy nyo na, di ba? Kayo ngayon na nalagay sa alangan eh, na hindi nyo kayang patunayan etong inyong kinaso. Di ba? Kaya siguro sabi ng Korte Suprema, sige, ituloy nyo na. Ituloy nyo na. Dahil siguro nanonood nga sila sa mga pagdinig, di ba? Kaya siguro sabi nila, eh, kung re-reviewin pa natin to, nagsisimula na silang magdinig, ano? Kasi nakikita natin, baka mamaya, sabihin na naman nila, pinakailaman ng trabaho nila, kahit mali, no? Kahit mali ang ginawa nila, eh, pero hindi na makikita ng taong bayan na yung sinasabi nilang kaso ay talagang walang kalaman-laman. So hayaan na natin sila magkaroon ng pandinig. Di ba yun ang hindi nila nakita? Hindi yun ang hindi nila nakita. Ang sinasabi pa nila, ito mo, hindi kami pinigilan. Ibig sabihin, tama ang ginawa namin. Hindi tama ang ginawa nyo. Hindi na dinesisyonan yan batay sa merito ng inyong ginawa. Dinesisyonan dahil moot and academic na, sumulong na, dinala na ng plenaryo ng 20th Congress sa Senado, nagkakaroon na ng ilang pagdinig dyan sa impeachment, kaya hindi na namin to re-reviewin. Hindi nga ni-review, hindi nga pinag-aralan, pero ang press release nyo para lokohin nyo ang taong bayan na wala kayong mini-trial, hindi dinesisyonan yan ng Korte Suprema. No? Pero sana, kaya lang, diniklara ng moot and academic. Eh, no? Ang mangyari kasi, uulitin yan. Eh. Diba? Sana hindi na lang muna silang desisyon. Diba? Pagkatapos ng impeachment, no? Tapos ng impeachment, no? Doon sila sana nagdesisyon. Ano po? Sana doon nila ni-review. Ano po? At tapos na yung impeachment proceeding, tama? Pero madedetermina nila na mali yung mini-trial, mali yung pag-susubpina ng mga records, dahil wala naman yan doon sa complaint. Alam niyo yan? Kasi hindi malalaman ng tao. Dahil dinesisyonan mo at academic, tama? Eh para, ayaw ko, ako lang ha, sana kung yan din lang magiging desisyon ng Korte Suprema, sana you hold your tongue, huwag ka na muna magdesisyon. Hayaan mo muna matapos to. Anyway, wala naman silang 16 eh. Wala silang 16 to convict eh, di ba? So, hayaan mo muna para makita ng taong bayan talaga yung merito ng mga kasong isinampan nila sa pangalawang pangulo. Kita nyo, out of desperation, kitang-kita. Para lang nakikita nila, sasablay na sila ron. Sige, i-forward mo na yung kaso from the DOJ. Ano? Tuloy na natin. Ha? Tuloy na. O, mausad na yung kaso. Ito ang tanong. I-issue niya ba ng warrant of arrest sa pangalawang pangulo? Ha? Non-bailable ba o bailable yan? Talagang sinusubukan yung pasensya ng taong bayan. Ano? Kung hanggang saan, ano? Antayin niyo yung susunod na survey kung hanggang ilan na ang inakyat ng survey ng pangalawang pangulo. Hindi niyo ba rin naintindihan kung kabisado niyo po ang taong bayan na mababaw, madaling makalimot ang mga Pilipino? ang nakalimutan nila, tayo po'y isang kultura na gustong-gusto natin ng mga underdog. Di ba? Kaya nga tayo hinebra. Diba? May ganun. Ayaw natin natatambakan, tapos tambak na last 2 minutes, lumalaban pa eh. Ha? Di ba? No? Wow! Kaya hinebra tayo, kahit na, 20 na lamang, last 2 minutes, ha? Sabi ni Jowo, hindi, kaya natin yan. Di ba? No? Di ba? No? Dito ka, nag-ano ng mga play, di ba? Tapos, mamaya, lumalapit na yung lamang, ha? Bumababa na yung lamang, nananalo pa ng 10 puntos, eh. Di ba? No? Ang tawag doon, never say die. Di ba? Ano po? Kasi nga, gusto natin ng mga underdog. We're rooting for the underdogs. No? Yung mga inaape, yan ang gustong-gusto natin kampihan. No? Yung mga naargrabyado, yun ang gusto natin pinagtatanggol. Di po ba? Kaya nga nung namatay po si Ninoy Aquino, naging presidente si Cory. Di po ba? Eh, kasi nga ganun eh. Ganun ang damdamin. Di ba? Ano po? Kaya ano namatay si Cory, hindi presidente si Noy-Noy. Di po ba? Ganon, di po ba? Kaya ibig natin sabihin, yun po ang hindi na nakita. Mientras yung gulpihin, bugbugin, ang pangalawang pangulo, aba, ang pagmamahal at simpatiya ng taong bayan, lalong dumadami pabor sa kanya. At lalo na, Ultimo Dilawan, Pinklawan, pag napapanood po ang hearing, napapailing na rin lang sila. Dahil akala kasi namin din talaga, mabigat ang kaso eh. Kala namin talaga, ang highlight, si Mary Grace Piatto, si ganyan, hindi yun namin naintindihan na confidential nga eh. May ma-expose na mga informant, delikado ang buhay nila. Yung konsepto ng confidential, no, na funds, hindi namin masyado naintindihan. At itong kagalingan ginawa kanina ni Attorney Christine Ferrer, no, ibinalik niya yung pagdinig ng kung saan umatend, ano, itong si Sailin Becamo doon po sa Committee on Good Government ni Chairman Joel Chua. Naalala niyo na? Umatend siya, no? Na kung maalala niyo, ginigipit nila ang COA. Yung sinabi kong congressman corrupt na si Paduano, alala, Stephen Paduano, di ba? So, yan, kung maalala nyo dati, kung mapapanood nyo ulit yung pagdinig dyan sa YouTube, ha, balikan nyo, yung Committee on Good Government and Public Accountability ni Joel Chua, no? Kung paano nila takutin ang COA na umabot pa sa punto, kayo ha, malapit ng budget. May ganon. Tandaan nyo, malapit ng budget, di ba? Kasi sa Kongreso nga nang gagaling ang budget. Eh kaya sa pagtatanong kanina ni Attorney Christine Ferrer, di ba dapat ang COA independent? Hindi dapat na impluensya ng politika. Hindi na impluensya ng politiko. Hindi na impluensya ng executive, ng presidente. Di ba? Kasi nga, ano siya eh? Ino-audit niya kahit presidente eh. Kaya nga siya COA eh, di ba? Independent eh, di ba? Tama ba? So dito, kitang-kita po na yung pong pinagbatayan nila ng paglalabas ng COA disallowance, eh nabanggit doon mula doon sa pinanggalingan ng investigasyon ng committee ni Joel Chua. Kaya nga ang tanong ni Christine Ferrer, ni Attorney Ferrer, di po ba't independent kayo? At ang bukod tanging pwede lang makakita ng COA observation o COA disallowance at magpapataw ng suspension batay sa mga inimbestigahan na yan ay walang ibang institusyon, walang ibang ahensya o anuman kung hindi COA lamang. Opo, kami lang. Ay bakit dito sa report nyo nilagay nyo rin? Apart dun sa inyo naging desisyon, hinanay dun sa naging resulta nung committee hearing ng Good Government and Public Accountability ni Joel Chua noon. O di, para kayo nagpapa-influensya, eh, hindi kayo dapat ganun. Nagpapa-pressure kayo, bakit? Kasi sa kanila nang gagaling ang budget. At sabi ko nga, kung babalikan nyo yung YouTube video na yung pagbinig na yan, there was a time. Kasi kine-question ni Crap eh, ni Stephen Paduano eh. Yung COA circular, yung joint circular na yan, no? Kine-question niya, 2015 pa yan, ah. Hindi ba nyo inaamiendahan yan? Ba't kayo post-audit? Ba't hindi pre-audit? Dapat ino-audit nyo bago pag-gastusin. Hindi nag-gastus na, tsaka nyo ino-audit. Tapos yung mga nirentahan, pinuntahan nyo ba yan? Di ba kayo nagtaka, bakit 2 million isang araw yan? Ha? At sa itong mga taon to, tumergis piatos na to, sino to? Ba't di nyo nakita yan? Ba't di nyo nakaharap? Alam mo yung mga ganun mga tanong? Di ba? Eh, may joint circular nga eh. Inaprubahan yung Department of National Defense, National Security Council, ang COA nandyan, iba pa po. Di ba? Iba pa po mga ahensya na nag-joint circular para pagkasundo kung papaano po gagasusin. At ano ang pwede, ano ang hindi. Tama? Nando doon yan eh. Gusto ba niyang palitan? Eh parang pakikialam po sa isang independent body. Para sabihin pa, no? At kung hindi niyo papalitan yan, malapit na ang budget, sige kayo, ha? Malapit na, di ba? Alam niyo, malapit na, di ba? Kasi nag-imbisiga sila around ganito rin, yan, ha? August, September, di ba? So, di ba? Malapit na ang budget niyo pag-usapan, no? So ano to? 'Di ba? Congressman, congressista. Ginigipit mo ang isang independent body na nakasalalay kasi ang pondo nila sa inyo. Na kayo pinagkatiwalaan lang para gawin 'yan dahil 'yan ay trabaho nyo. Pero hindi nyo pwedeng gamitin 'yan para masunod ang gusto nyo. Na pag di nyo ginamit 'yan, hindi nyo binago 'yang circular na 'yan. Hindi nyo binago 'yang mga panuntunan kung paano kayo mag-audit, ha? Makaka-apekto sa budget nyo. Paano nangyari yun? Di ba? Kaya nga hindi pwede talaga na magkaroon ng ganyan. Ano po? No? Kaya nga hindi nyo napansin ang budget ng presidente, budget ng vice-presidente, napakabilis pong maipasa. Tama? Bukod-tangi lang po ang pangalawang pangulo ang nakaranas ng ganito. Kahit pa noon si Binay. Ha? Si Binay, si Noy-Noy, hindi naman ho magkaparehas ng partido yan. Pero hindi ho siya nakaranas. Kahit po ang kongreso ng panahon ni Noy-Noy ay punong-puno ng dilaw, di pa po uso ang pink sa kanila noon, eh hindi ho nila minaltrato si Binay. Hindi ho nakatanggap ng ganyan. Kahit ho sa panahon pa, no? Na ang pangulo ay si Gloria Arroyo, ang pangalawang pangulo ay si Noli De Castro. Wala hong ganyan na ang pangalawang pangulo ay binusabos. Na parang basahan. Sa madla, ah, para ipakitang wala akong karispe-respeto sa iyo. Sa totoo lang, di kayo nahiya. Ikaw kongresista ka sa distrito mo, ilan lang ang botong nakuha mo. Itong binabalasubas mo, itong binabusabos mo, 32 million ang bumoto dyan. Nationwide, worldwide. Tapos kontratuhin mo, kala mo kung sino ka. Di ka na nahiya, di po ba? Bakit ka umaastang ganyan? Sabi din ni Inday eh, di ba? Nung galit na galit siya sa video, di ba? Matapos daw umasta ng ganyan sa TV, yung mga kongresista, nagpapahatid ng mensahe sa kanya. Sabi kay Inday, di ko naman gusto yung ginagawa ko, ha? Eh, wala. Utos sa itaas, kaya ako lang ginagawa. Di ba? Kaya galit na galit si Inday eh. Di ba? Eh, pwede bang diktahan ka? Wala ka sarili mo pag-iisip, di ba? Nakuha niyo po yung ibig sabihin, naturing nga pa mga congressman. Di po ba? So asan ang iyong ngayong kalayaan na ang administrasyon na hindi pwedeng umabuso dahil, oo nga, ang kongreso nagbibigay ng budget, pero ang kongreso may oversight function, paano mo ngayon sisitahin ang pagkakamali, ng paggasta ng ehekutibo kung ikaw mismo ay kakuntsaban na niya? Diba? Bakit? Dahil isinamba ka na niya sa allocable at non-allocable eh. O paano ka ngayong magkakondak ng mga investigasyon? Tingnan mo itong flood control na to. Hindi maimbisigahan dyan sa Blue Ribbon. Bakit? Kasi di umano, yung mga nakaupo ngayon bilang chairman at official ay di umano nakatanggap din ng maleta. O paano nila imbisigahan ang sarili nila? Di ang hirap. Tama ba? O kaya dyan yung makikita. No? Kung kaya nga mayroon tinatawag na absolute power corrupts absolutely. Nasa sa'yo na lang kung tatanggapin mo o hindi. Kung lalabanan mo o hindi. Di ba? Eh kung pa i-rally mo yung salitang if you can't bend them, join them. Aba, eh mahina ka. Kayo yun. Di po ba? Ano po? Dahil ang mga taong may prinsipyo, may pinangangalagaan dignidad, aba, hindi bali na humag-isa kami. Walang problema sa amin yun. Di ba? Ano po? Dahil yung ginagawa mo, kahit mag-isa ka, si Moses dati mag-isa lang. Di ba? Opo, ganun lang po. Ano? Ang ibig sabihin dito, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, saan ka matatakot? Ha? Sa mga kalaban mo na gumagamit ng kapangyarihan o sa Diyos Ama na at any moment ay pwedeng kunin sa kanila yung kapangyarihan na yan. Di ba? O ba ako tutulad? Yun po ang ibig ko sabihin, nasa sa tao po. Kaya yung mga dasal-dasal po na mga nagsasalita doon sa Kongres, sa Senado bago magsimula, depende kung sino ang nagdadasal. Di ba? Kaya kung minsan iniisip ko, sino kayang Panginoon ang tinatawag nito? Panginoon, gabayan niyo po kami na makapag-isip kami ng tama, gawin namin ng tamang disisyon. Kaya iniisip, sino kaya ang Panginoon na tinatawag nito? Di ba ba? Panginoon ng mga maleta o Panginoon ng ng paper bag o ng expandable envelope o envelope. Di ba? Ano po? Sa totoong buhay lang, mga plastic. Di ba ba? Kaya yun nga po yung sinasabi ko kanina, balik tayo dun sa inaangkin na proyekto para lang mapanindigan, ika nga. Naglabas ng mga resibo kahapon sa presscon si Claire Castro, no? Para lang mapahiya ang mga Duterte, lalo na ang pangalawang pangulo. Hindi naman siya po ang umaangkin yan, hindi naman si Inday Sara ang umaangkin yan. Eh. Ang mga mismo taga Davao ang nagpa-fact-check. No? Parang yung tulay na in-inaugurate din ng Pangulong Marcos. Mga taga-Davao po, at pati ang China, kasi China po ang nagbigay ng tulay. Eh. Sila ang pumalag eh. Oh, this project started from the Duterte administration. This is a gift to the former mayor, which is now the president, Rodrigo Duterte, during that time. No? So, sila ang pumalag, kasi parang yung painting lang na inaangkin ni Ramil Madriaga. Di ba? Ah, yung painting sa likod ni Vice Presidente, ano yan eh? Yung aming ano, Zoom meeting, nakita niyo yung painting sa likod niya, ako nagbigay niyan. Oo, hindi pa po siya Vice President dyan. Di ba? Hindi yung si Vice President ang nagsabi. Yung mismong nagpainting, yung mismong gumawa ng painting, ang pumalag. Na irigalo ko yan sa kanya. Siyempre, kung ikaw gumawa, likha mo yan eh. Obra mo yan eh. Tama? Alam mo yan eh. Di po ba? Kaya nga pag pineki ang obra mo, alam mo, peke yan. Ginagaya na ako nito. Di ba? Pag may sumuot ng ganito at nagdadadaldal dito sa ibang istasyon, aba, eh, alatang-alatang naman, ano, alam niyo na, sino original. Tiyan! Di ba? May ganun pa ito. Sa totoong buhay lamang. Ang pumalag, halimbawa, may kumokopya sa akin, halimbawa lang, ang pumalag, si Kuya Ramon Bier, si Kuya Leo Gutierrez, si Ate Kimura Dolores, si Ate Dolores Patawaran, si Ate Sanso Ilorde, yan mga pumalag eh. Di po ba? Hmm. Sila ang pumalag. At may mga nagpapatawag na, ako si Kakampi, ako si... Teka, hindi ikaw yun. Di ba? Sila ang pumalag. So ganun din po to. Hindi po ang ating pangalawang pangulo ang pumalag at nagsabi na hindi, ako nagpasimuno niya. Hindi siya pumalag. Ang pumalag, mga taga-Davao. Kasi alam nila yung history, yung kasaysayan bago naging People's Bill yan. At sino ang gumawa ng paraan, ipinaglaban na magawa yan. Tama? Eh yung burokrasya nga ng gobyerno, ganun katagal. Ganun katagal ang proseso ng dokumento ang pinag-uusapan. Ha? Kaya bago pa ma-aprobahan yung project, bago pa ma-anian, may 5 taon na po nasayang o 10 taon. Ano? Kaya nga itong pagbabaha dyan sa Davao, ganyan din. Eh, no? Gusto nila sisihin na, kasi mga Duterte yan. Eh, no? Di mo, hindi nila masolusyonan ang, ano, ang pagbaha. Aba, eh, mga siraulo pala itong mga to. Bakit? Eh, matagal na po may solusyon yan. In fact, na feasibility study na po, na pag-aralan na nga po yan ng Japan, ng JICA mismo. No? Alam niya ni Ate Kimura Dolores, saka ni Ate Delia Maing, na, di ba? Na pag-aralan na, kumbaga, i-implementa na lang. Kaya lang, hindi nga binibigyan ng prioridad ng pamahalaan na ito na anti-Duterte nga. Di ba? Kaya nga, ini-impeach yung pangalawang pangulo, eh, di ba? So isipin nyo paano nangyari yan. Di ba? At kung kredibilidad at kredibilidad ang pag-uusapan, both parties kain suka, no? Una, halimbawa, ang panig ng pangulo, no? Paano ka makikipag-ugnayan sa mga taong kumukundina na niayaw ipalibing ang tatay mo dito sa Pilipinas? In fact, si Senator Kiko Pangilinan nga, di ba? Hanggang ngayon, buhay yung video na yan na nagsasabi eh. Paalis natin yan dyan. Oh, kasi hindi niya deserve, malibing dyan. Oh, pero ngayon, panig nila ngayon, wala na, ay nila pag-usapan yan. No? Ninilan niya masabi yan, ano? At pumupunta pa siya ngayon sa palasyo, no? Kasama yung asawa niya. Di ba? Si Megastar, di ba? Ang punto, pareho yan, na both sides. Ang kainsuka po, hindi lang one party. Hindi po. Both sides po yan. Bakit? Kasi they both abhor each other. Ano ba ibig sabihin ng abhor? Pareho nilang kinamumuhian ang isa't isa. Tapos ngayon, sila na. Magtaka ka. Di po ba? Ano po? Di ba? Kumbaga, para bagang meron po talagang tinatawag na marriage for convenience. Ano po? Na? Marriage for convenience. Ibig sabihin, mabubuhay ako, mabubuhay ka pag nagsama tayong dalawa. Kahit galit ako sa'yo, galit ka sa akin. No? Pero okay na yon kesa naman siya. Diba? Parang ganun lang. Ano po? So, alika na, kain na tayo. Ito suka ko, ito suka mo. Gusto mo, palit tayo? Ganyan lang. Ay, naku, sa totoo lang, bago pa ako maubusan ng oras, ha? Naku, ha? May mga pag-ulam pa rin. Mag-iingat tayo, ha? Bawal magkasakit, ha? Opo, mahalaga. Napakadami po mga, ano ngayon, ha? Mga tinatawag po natin na mga pulmonary diseases, no? Sipon, ubo, lagnat, na pupunta na sa trangkaso. Kaya yung iba ngayon, nagpapatest na rin ng COVID kasi nauuso na naman. So, wag naman sana gumrabe dahil sa dinaranas natin sa kasalukuyan, matutuwa ang mga gusto ng ganito. Bakit? Diversion to eh. Di ba? Pag nagkaroon ng paglaganap ng mga sakit o ng kung ano, doon mapupunta ang usapin. Ano? So, pantakip na naman to para sa mga kasalanan nila sa atin. Di ba? Pagbubunyi nila yan. Sabi ko nga, kung may trahedya, kung kailan mismong may bagyo, may ganyan, ano po, natatakpan ngayon, no? Yung kanilang mga nagawa, eh dito hindi nila magawa, natakpan. Bakit? Eh bagyo, baha ang katumbas niyan, ano? So hindi na matakpan yan, kaya ang naratibo nila ay baligtad, no? Nakasabay ang naratibo, pansin ninyo, ha, na may political struggle, inaapi ang Pangulo. No? Inaapi ang Pangulo, may political struggle, pinagtutulungan siya, wawa. Ganun, ano po? May political struggle, ah, kawawa siya, no? Wala siyang ginawang tama, parang ganun, ano? On the other hand, kasabayan ng corporate paid stream media o sa tulong ng corporate paid stream media, depende na lang kung ilang maleta yan, no? O paper bag, expandable envelope. Sa tulong niyan, tingnan nyo ang naratibo dito sa mga habagat at bagyo. Ha? Ilan na po namatay? 12 ba? 13? May mga namatay eh, di ba? Pero sa kabila nun, ang press release o yung pagpapahupa nila ng galit ng taong bayan ay ano, Consuelo de Bobo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Consuelo de Bobo? Ang Consuelo de Bobo ay ganito. Parang halimbawa, yung anak mo ayaw kumain. Ano po? Gusto ko Jollibee. Gusto ko, ayun, nabanggit ko tuloy. Gusto ko ganyan. Ano po? So, ikaw, ang gagawin mong Consuelo de Bobo, eto ka, may tuyo tayo. Ha? Eto, pagtsagaan mo yan tuyo. Okay? Buti ka, may tuyo ka. May kanin ka, may tuyo ka. Alam mo ba yung kapitbahay natin, yung kalaro mo, ang ulam nila, asin. Tubig sa asin. Di ba ginagaslight mo na yung bata? Kabata-bata pa? Bakit? Hindi ba dapat ang isipin mo ay ganito? Anak, hindi bale. Pagsisikapan ko, mabili ko yan. Okay? Pero pagtsagaan natin muna ito, ha? Pero para sabihin mo pa na buti kami, kinakain ka eh. Okay na yan. Makontent. So ang bahad dati,

dati hanggang bewang yan. Ngayon hanggang ano na lang, hanggang tuwid na lang, no? Wow, ha? Ang galing, ha? Talagang ang corporate pension nila, naging kasangkapan pa kayo talaga, ha? Sa pagtatakip, ha? Ang galing, ano? At pinalalabas niya yung taong bayan, okay lang, na binabaha. Ah, mabilis naman po na bumaba. Mabilis na po umimpis yung tubig. Dati ho, namamalagi pa po yan, eh. Ah, ganun, ha? Oo. Hindi ba dapat talagang hindi na binabaha yan? Di ba dapat ganun? So, ang naratibo, eh, buti nga, ganyan na lang, eh. Kaysa naman dati, ganun. No? Pero yung Dolomite Beach, kung pintasan nyo na lang, wagas. Pero yung gumulutang na basura dyan sa may Paranaque at Las Piñas, pareho kayo lang masabi. Pareho kayo lang masabi dyan. Ano? So, mas gusto nyo yan. At talagang kayong suka nga. No? Samantala, maraming salamat po kay Ate Roxanne Costo. Ako po, sa bagay. Diba, Ate Roxanne, salamat po sa iyo. Diba, ano po? Kay Kuya Ramon Bear, ha? Magandang gabi, Ate Roxanne Costo. Ha? Maraming salamat po. Kay Kuya Ramon Bear, good PM, Sir Bernard, at mga kakampi. Di ba bawal bully? Bakit sa Senado pa nagmumula? O, yun nga kuya eh. Dala-dalawa na bully doon, magkapatid pa. Ano ang sabi ni Kuya Ramon, ni Kuya Leigh Gutierrez doon sa apelido nila? Tuplok. Apo, ayun o. Salamat kay Ramon Bier. Ha? Bawal ang bully. Di talaga pwede yan. At kay Kuya Leigh Gutierrez, sabi niya, gandang gabi, maulan pa din, Sir Bernard, kakampitan, bagong legacy ni Basura Basura Mor. Ay, nako. Pagkatapos ng... Huwag na to. Pati project ni BP noong mayor pa inangkin na, sabi ni Tim. Ni ICC na lang. ICC. Ah, Claire Castro, di ba? ICC siya, di ba? Galing Davao ang basura, ah, sabi niya. Ipakita talaga mga kakampi, Sir Bernard. Ingat. Impacta pala. Hindi tuloy. Kala ko ipakita, impacta pala. Sorry po ha. Kakampi Sir Bernard. Ingat pa din tayo. Maulan. Maulan po. God bless us all. God bless. Ingat po kayo. God bless. Ha? At kamusta mo na rin ako sa ex-girlfriend mo, si Ate Flor Gutierrez. Salamat po sa inyong mag-asawa. Salamat po. Kuya Leo. Ayan, sabi ni uli ni Kuya Leo, di ba naiisip na... Ay, nako. Na bakit sa Davao pa magpapagawa ang boss niya, maraming nangangailangan ng pabahay sa lugar ng Ilocandia. Ay, ICC. Isip-isip naman pag may time. At hindi lang yon. Total, inaangkin na rin lang nila binibida na sa kanila raw. Tama? Oo. E yung ng 1 million pabahay na pangako mismo ng Pangulong Marcos, di niya matupad eh. Anong say niya ron? Ni ICC? Ha? Wa siya say doon. O, tiyangkin mo, disayo na. Sige, ikaw na. O, paano yung 1 million pabahay? Na yung mismong mga tagapagpagawa ng bahay, no? Ng disyud, no? Yung Department of Human Settlement, ano po? Eh, nagsasabing, imposible po yan. Sino ba nangako niyan? Ha? Di ba? Nakalimutan niyo, boss niyo po yun. Salamat kay Leigh Gutierrez. Ha? At si Kuya Arnel Ople, yan, magandang gabi po sa iyo. Si Kuya Romeo B. Agpoan Jr., shout out po sa iyo. Ayan. Keep safe din po sa iyo, Kuya Romeo B. Agpoan. Si Ate Kimura Dolores, magandang gabi at salamat po, Sir Bernard Tan. Salamat din po sa iyo, Ate Kimura Dolores. At Ari Gatogosaymas po sa inyo ni Ate Delia Maing, dyan po sa Japan. Si Kuya Bayan ni Ricarte, ayan, good evening Sir Bernard, ready na po ako for your 2-hour popular talk show that tackles the truth and only the truth. Dagdagan natin, nothing but the truth. So help me God. Salamat ha, Kuya Bayan ni Ricarte. At si Kuya George Trabal, ayan, ano po, sabi niya, good evening Idol Bernard, tama ka, Idol, magaling, matalino, si Senator Robin Padilla, I agree, ha, diba? Kahit nga inintriga siya na yung sinabi niya ang prosecution dapat hindi bias, tawanan pa sila. Eh, hindi nila alam, ang lalim pala nun. Hindi, kung muna sa prosecution ka, bias ka. Diba? Hindi. Dapat gagawin ng trabaho mo batay sa

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyay sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang makulimlim at pumapatak-patak na ulan ang ating pumapagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Maulan, makulimlim, ngunit nananatili pong mabiyaya sapagkat ang ulan yan po ay simbolo ng biyaya ng dakilang lumika. Huwag lamang pong sosobra at mabibisto na naman mabubuking at maaalala ng taong bayan ang salaping ninakaw na pondo para sa flood control, mga kaibigan. Eh katulad niya, nag-uulan, ang laki ng mga baha dito po sa Luzon at maging sa ating pong kapaligiran ng Kamaynilaan ay umaapaw ang baha. Pampanga,
3: yes.
1: Batangas, Cavite, ang Maynila talaga naman pong umaapaw ang baha. Yes. Kaya manifesto, pinakikita na po ng langit ang katotohanan na ang pondo ay napunta sa bulsa o sa maleta papunta sa mga ilang opisyal ng ating gobyerno. Bagamat dinideny po nila. Siyempre, bakit mo aaminin kung pwede namang itong itanggi para sa mahabang panahon? Ikaw ay pogi, ikaw ay maganda para sa susunod na mga eleksyon. Yan po ang katotohanan, yan ang realidad na tayo ay matagal nang niloloko, matagal na po tayong ginagawan bobo,
3: yes,
1: at tanga. Yan po ang pinakamasakit ginagawan tanga ang taong bayan na hindi nating alam. Pero alam po naman ninyo, tayong mga Pilipino, hanggat hindi nararamdaman ang sakit, hanggat hindi nararamdaman ng hapdi, ay hindi po umaaray.
3: Yes.
1: Pero ngayon, galit na po ang taong bayan, talagang umaaray, nararamdaman ang bunga ng kanilang pagiging kawatan sa salapi ng taong bayan na habang ang mga bahay ay inaanod ng malakas na baha.
3: Yes.
1: Nagugutom ang marami nating mga kababayan, mga magsasaka na nawala ang kanilang kita dahil tinangay ng agos ng baha ang kanilang mga pananim. Komportable naman sa kanilang mga mansyon ang mga buwayang kawatan.
3: Yes.
1: Nasabi nga ni Father Orbus, di ba?
3: Hmm.
1: Mayaman ka nga. Galing naman sa nakaw, di ba?
3: Yes.
1: O eh, hindi na baling ikaw medyo naghihirap na kapag ikaw ay kumakain, panatag ang iyong kalooban dahil yan ay nagmula sa pawis, dugo at luha na sabi ng ating Panginoon nang palisin sa paraiso sina Eva at Adan. Sa pawis nyo manggagaling
3: yes.
1: ang inyong kakainin at hindi sa nakaw
3: mula pinagpawisan ng iba
1: ng taong bayan. O, diba?
3: Yes.
1: Yun po naman ang katotohanan. Eh. Pero sabi nga, wala namang lihim kahit ano pang indenayan ninyo na hindi mabubunyag sa tamang panahon.
3: Yes.
1: Maaring sa umpisa, mananaig ang inyong mga kasinungalingan, mananaig ang inyong mga drama, mga sarsuela na hanggang ngayon ay nananatili pang nanonood ang taong bayan.
3: Ha? Yes.
1: Kung lalabas ang katotohanan para managot ang dapat managot at nang sa ganon ay magkaroon ng katarungan ang bawat Pilipino.
3: Yes.
1: Ikaw man ay Pinklawan, ikaw man ay Dilawan, ikaw man ay Loyalista, ikaw man ay Maka Duterte,
3: yes.
1: o ikaw ay Makakaliwa. Lahat tayo ay biktima ng mga buwayang kawatan.
3: Yes.
1: Diba? Pero sinasabi nga na may mga balibalita ha, na tila ang dating mga PMP chief ha, na sina Albayalde at dating PMP chief Guillermo Eliezar ay ipakukulong daw dahil sa kasong crime against humanity. Ganyan din ang kay dating PMP chief na ngayon ay Senador Bato de la Rosa.
3: Ha?
1: E sumusunod lamang sila sa utos ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ang layunin ay maisalba ang bansa at ang mamamayang Pilipino sa salot na droga dahil halos harapan, tulad na rin ngayon, harapan nag-aabutan ng Cebu.
3: Yes.
1: May mga tiyangge, yes. may mga puser, ha? Na karamihan naman sa mga napatay ay lumalaban sa otoridad na ipinatutupad ang utos ng Pangulo na sugpuin ang droga. At siyempre sa bawat inkwentro, mayroong magiging biktima.
3: Yes.
1: At maliwanag naman po ang utos ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte kung ikaw ay nasa alangan ng sitwasyon at inaakala mong nasa panganib ang iyong buhay, then shoot. Diba?
3: Yes.
1: Barilin mo.
3: Huwag
1: mong payagan na ikaw ay unahan at ikaw ay tumimbuang yes. dahil tulad nila, may pamilya rin ang mga pulis natin.
3: Yes.
1: Diba? Kaya maliwanag po ha, na walang ginawa, walang nilikha na crime against humanity ang mga nagpatupad ng utos at ang nag-utos dahil sila po ay salot ng lipunan sapagkat malapit na po tayo noong maging narco state tulad din po ng Colombia.
3: Yes.
1: Gusto ba natin maging bansang Colombia rin
3: ang
1: Pilipinas na lahat halos ay lango sa droga? Lahat halos ay biktima ng droga. Yung mga anak natin na ating inalagaan pinoteksyonan ay magiging drug addict lang at ang kinabukasan ay mawawala.
3: Yes, sisira ang buhay.
1: Napakaganda po ng war on drugs sapagkat maraming magulang ang naging mapayapa ang kalooban sa mga alang-aling oras na dati-dati ikaw ay kinakabahan, baka ang anak mo ay makasagupa ng drug addict, tumimbuwa, o kaya ang anak mong babae ay babastusin pagkatapos ay hahalayin, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Kaya malaki pong tinik ang nabunot sa dibdib ng mga ina at ama o magulang ng mga pwedeng maging biktima sa mga alanganing oras.
3: Yes.
1: Oh, kaya itong sinasabi na kakasuhan ng crime against humanity, sus mariones. Sabi nga, ano na ba yung nangyayari sa ating bansa? Eh, sige lang kayo ng sige ng kaso kahit wala sa lugar. Diba?
3: Yes.
1: Ano ang nangyayari sa ating ombudsman na ngayon ay tila booking na booking, ha? Dahil dating matinding dilawan na si dating na si Congressman Erice ng Caloocan ay binuking, ha? Ito pong ating ombudsman, Jesus Crespin Remulla, na humingi ng dagdag daw di umano na 1.5 billion
3: yes.
1: ha, na confidential and intelligence fund kay dating Appropriation Committee Chairman Sal Dico. Yan, mga kaibigan, ha? Oh, pero sige ang pagkaso mo, ha? Sa nawala naman sa lugar ng mga kaso na puro plunder tapos agad-agad ikukulong ng walang proseso. Diba?
3: Yes.
1: Oh, dapat may proseso. Eh, hindi. Puro lamang kayo, oh, kaso, plunder, kulong agad, huli agad, mga kaibigan. O sinasabi po nitong si Erice na nagbooking, ha? Dito po sa ating ombudsman, Jesus Crespin Boying Remulla. Buo yan, ha? Buo ang pangalan, ha?
3: Mm-hmm.
1: Na humingi ng dagdag na 1.5 billion sa kabila ng siya ay may 350 million na confidential and intelligence fund nung siya ay Department of Justice Secretary. Yan po ay first in the history ng Department of Justice na ang isang kalihim ay merong confidential and intelligence fund na madali naman pong pagtakpan dahil nga po sa sistema ng confidential and intelligence fund na hindi mo ilalagay tunay na pangalan ng iyong mga asset dahil maaring manganib ang buhay sampu ng kanilang pamilya. Kaya ang inilalagay ay mga aliases na tulad din po ng ating Vice President Sara Duterte na kinu-question, ha? Gusto pa nilang makita kung sino ang totoong Mary Grace Piatos. Ngayon, dahil nga sa sistema po na yan ng Confidential and Intelligence Fund, madali pong nakawin ang pera.
3: Yes.
1: Hindi natin sinasabi na pinagsamantalahan, ninakaw ng ating ngayon ay ombudsman na dating DOJ Secretary Jesus Crespin Boying Remulla ang 1.55 billion, ha,
3: yes.
1: na intelligence and confidential fund,
3: yes.
1: mga kaibigan. Pero pwede niyang ilagay Mary Grace Piatos, Jollibee,
3: yes.
1: McDonald's, at iba pang pangalan para ma-justify kung saan napunta yung 1.55 billion pesos na intelligence and confidential fund. Mabuti po ang ating Vice President Sara Duterte may mga resibo na yan ay ibinigay, ipinambili ng gamot at pagkain para ibigay sa kanyang asset na nangangailangan. Worth 70 million, di ba?
3: Yes.
1: Oo. Eh, itong si dating DOJ Secretary Crispin Remulla, hindi ba dapat imbestigahan for that matter? At hindi lamang ang ating ombudsman, lahat ng mga tanggapan opisyal ng ating gobyerno na humahawak ng confidential and intelligence fund ay dapat ding imbestigahan.
3: Yes.
1: Why single out the Vice President, di ba? Ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. may 4.5 billion na confidential and intelligence fund.
3: Yes.
1: O bakit? Dahil ba siya ay presidente, hindi nyo kayang gawin, pero kay Vice President Sara Duterte, kaya ninyong gawin. Diyan lang nakikita na ng tao eh. Kaya hindi natin masisisi ang taong bayan kung bakit habang dinaragdagan ninyo ang mga kaso, ang panggagipit sa mga Duterte, ay lalong tumataas ang kanilang rating, maging ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte hanggang ngayon. Mataas ang rating sapagkat sila po ay nasa puso ng taong bayan dahil sa kanilang magandang panunungkulan.
3: Yes. Ha?
1: Maayos at magandang panunungkulan na pumapabor sa kapakanan ng taong bayan at hindi lang ng mga negosyanteng mapagsamantala, mga negosyanteng sakim, gahaman, na wala silang awa sa taong bayan na kahit nakikita nila na dalhop na, na halos gumagapang na sa hirap, lumalang na sa kamungoy ng kahirapan, wala silang pake, ang mahalaga sa kanila ay tumubo, kumita ng malaki sa kaunting puhunan, ngunit malaki ang impluensya dahil nilalagyan nila ang mga protektor ng mga espesyal ng ating gobyerno.
3: Yes.
1: Yan po naman ang katotohanan eh. Ha?
3: Mm-hmm.
1: Sila ay protektado ng mga opisyal ng ating gobyerno. Kaya malaya sila na nakapagtataas kahit sakal na ang leeg ng mga mamamayan Pilipino dahil sa hirap at hindi na kayang abutin halaga ng mga bilihin, mga pagkain, mga singilin, Meralco, tubig,
3: yes,
1: transportasyon, at iba pa.
3: Mababayarin.
1: Kaya hirap na hirap na po ang taong bayan, pero wala kayong ginagawa para sa pakitang gilas sa taong bayan, papogi, bigay ng ayuda dito, bigay ng ayuda doon, kaunting barya sa halaga, kumpara sa halaga ng inyong mga sinikwat na mga buwayang kawatan. So, maliwanag po mga kaibigan ha, na ngayon ay nagkakabulgara na. At mayroon din pong sinasabi ha, na tila, sino kaya ito? Pero meron na akong hinala sapagkat ngayon ay lumalabas na tila itong Senador Mig Subiri ay sinasabi daw pong may kinalaman.
3: Yes.
1: Ha? May kinalaman sa paghati-hati ha, nung tinatawag na leadership funds.
3: Yes.
1: Ha? Sus Mariano, garapong walang asukal. Ha? Na pati garapon ay ibabato mo na dahil wala ng pakinabang, mga kaibigan. Eh, dating Senate President po noong 2025, itong si Senator Mig Subiri na ayon po kay dating Secretary ng Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan, na si Bunoan. Aba, eh gusto pang gawing state witness ang mga tinamaan ng magagaling, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Eh sinasabi, para ka maging state witness, the least guilty sa krimen,
3: yes,
1: na ginawa. Eh pero ito, bilang secretary ng DPWH, malaki po ang kanyang kasalanan kung hindi man siya sangkot, pero naging pabaya siya,
3: yes,
1: na opisyal ng bayan, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Pero mga sinasabi, nakasama po itong si Secretary Bunoan ayon po sa mga sabi-sabi at mga inihahayag ng mga ilang opisyal ng ating gobyerno. Ayon po kay Secretary Bunoan, minimum 500 million daw po ang inilalaan sa bawat senador. Wow! Paldo, mga kaibigan. Habang 1 billion sa mga chairperson ng major Senate committee.
3: Mm-hmm.
1: Lahat ng senador ay nag-avail di umano ng pondo. Biruin nyo. Halimbawa, ikaw ay Blue Ribbon
3: Chairman.
1: Committee Chairman. Mm-hmm. May 1 billion pondo ka. Mm-hmm. Kaya pala itong si Senator Erwin Tulpo ay pabalik-balik, bibitaw, babalik, ha, sa Blue Ribbon Committee. Wow! Eh kung yung malete, di ba? Eh buong lugod, buong tuwa, buong ngiti, halakhak pa. Siguro, ha?
3: Mm-hmm.
1: Dahil bawat laman daw ng maleta ay 45 million. Mm-hmm. Yung malaki.
3: Depende sa size ng maleta.
1: O, depende po sa size ng maleta. Mm-hmm. O, eh, sino ang hindi matutuwa?
3: Mm-hmm.
1: Tapos meron kang 500 million, mm-hmm, mga kaibigan. O, kaya sobra-sobra, kaya yumayaman ng husto habang lalong naghihirap ang taong bayan, yumayaman ng husto itong mga mambabatas po natin.
3: Mm-hmm.
1: Sinasabi nito si Congressman Terry Redon, di ba?
3: Mm.
1: Oh, na patunayan daw na nagkapera ang mga mambabatas o ang mababang kapulungan. No need, ha? Terry Redon, kilala ka na. Kaya ka naalis sa iyong tungkulin dahil ginagamit mo di umano ang salapi ng taong bayan sa iyong pagbabiyahe kaliwat kanan sa iba't ibang bansa. So, hindi lang pala kamay ang humahamig sa'yo, pati ilong mo sinisinghot ang salapi ng taong bayan.
3: Mm-hmm.
1: O, di ba? O, tapos akala mo, maghahamon ka pa. Di ba, naghahamon pa itong si Terry Redon.
3: Hinahamon din si Mayor Magalong.
1: O, hinahamon niya si Mayor Magalong na name names.
3: Mm-hmm.
1: Eh, iksa ka na nga eh. Sinasabi na nga ni Mayor Magalong
3: 90%
1: eh.
3: 90% na eh.
1: O, yeah, name names pa. Ay, Sus Mariano Garapong, wag naman ninyong gawing masyadong bobo at tanga ang sambayan ng Pilipino. Galit na nga eh. Ha? Lalo na yung mga inanod ang bahay, inanod ang kabuhayan. Kung makikita mo yung baha, yung lakas ng agos ng baha, kasabay ng pagtatapo ng tubig sa mga dam, dahil kapag umapaw, at nasira, lalong malaking perwisyo para sa sambayan ng Pilipino. O ngayon, sino ngayon ang may kasalanan? Hindi ba kayo na dapat inilagay ninyo ang pondo para magawa ng tama, maayos ang mga proyekto,
3: yes,
1: para sa flood control? Hindi ninyo ginawa.
3: Mm-hmm.
1: Itong Gardiola, congressman ng Batangas, ibinebenta pa eh. Subcommittee na yung subcontract. Ipapa-subcontract pa.
3: Mm-hmm.
1: Ano na ngayon ang matitira sa pondo? Siyempre, kailangan kumita bawat kamay.
3: Mm-hmm.
1: O kaya ang natitira, wala na. Halos ghost na lang ang natitira na hindi na nating makita, pagkatapos sasabihin ninyo na misplaced. Mm-hmm. Hindi pala doon nakalagay, kundi sa ibang lugar.
3: Mm-hmm.
1: O, di ba? Ang galing ninyong umimbento ng mga kasinungalingan. Pero, tapos na. Alam na ng taong bayan, sapagkat kayo mismong mga buwayang kawatan ang nahuhuli sa inyong mga sariling bibig.
3: Yes.
1: Di ba? Saan ba mahuhuli ang isda? Pero ngayon, saan ba mahuhuli ang mga buwaya?
3: Mm-hmm.
1: Kung di sa inyong malalaking bibig.
3: Mm-hmm.
1: Oh, ano pa ang sasabihin nyo? Oh, kaya ngayon, kayo-kayo ngayon, nagbubukingan. Mukhang tila babaliktad daw di umano itong si Senator Mix Sobiri at ito pong si JB Ejercito dahil di umano sa pagiging sakim sa kapangyarihan ni dating Senate President Tito Soto na gusto pang magbalik muli. Abay, bakit hindi nga ba 1 bilyong piso eh? Ha? Ang iyong kinikita ng walang kahirap-hirap? Oh, yung mga chairman ng mga sensitibong committee, 1 billion? Oh, di ba? Oh, bakit nga naman hindi babalik itong si Eric Sylvester? Di ba? Mm-hmm. Eh, sanay na sanay ito. Maging sa pagiging broadcaster, alam na ng kapwa mo mamamahayag ang kalibre mo at ng iyong kapatid na si Rocky Tulpo. Eh, dalawa kayong Tulpo dyan eh. Mm-hmm. Di ba? Oh, maging yung dating tourism secretary, hindi ba na-issue? Kaya nagbitiw sa panahon ni dating
3: Wanda.
1: Pangulong Duterte, mm-hmm. yung Wanda Teo. Mm-hmm. Oh, anong sabi? Ginamit sa ads, sa advertisement, di ba? Mm-hmm. Oh, ninyong tatlo, ninyong lahat, ganon. 60 or 70 million. Million. Ano ba naman yan? Napaka-easy-easy pala na dambungin ang salapi ng taong bayan. Habang naghihirap tayo, sila naman pasasa ang buhay. Biruin nyo, nakakapag-tip ng 250,000 pesos. Isang kending lang, isang kembot lang. Mm-hmm. Ha? Bibigyan nyo ng tip o isang pahinga-hinga lang sa kama, pahiga-higa sa kama, 250,000 sa isang mahirap na isang kahig, isang tuka. Kayamanan na po ang 250,000.
3: Yes.
1: Pero dahil hindi ninyo pinagpawisan, hindi nyo pinaghirapan, at yan ay salapi ng taong bayan o doon sa tinatawag na pagiging attack and collect. Hindi ko sinasabi ha, na yan ay gawain ni Senator Erwin Tulpo. Baka sabihin nyo, sabi ni Tita Carmen Ignacio, pero ang mga mamamahayag, alam na po yan. Kaya nga, may mga balita na dapat malaman ng taong bayan ay hindi ibinabalita.
3: Yes.
1: Ini-spin, tinitwist
3: yes.
1: ang mga balita para manatiling pogi, ha, manatiling maganda ang imahe, ha, hindi masira ang kredibilidad ng mga nagbibigay o tumatanggap ng environmental media. Anong sabihin eh, para bang tayo man napapahiya dahil bahagi tayo ng pagiging mamamahayag.
3: Yes.
1: Pero totoo naman po, ako, makakatingin ako sa lahat. Iisang tao lamang ang tumulong sa akin.
3: Yes.
1: At nang ako po ay nakaahon-ahon na, hindi na ako kumukuha. Ha? Pero kahit anong oras ako pumunta sa aking ninang, bibigyan ako. Pero, kumbaga, nakaahon ka na eh.
3: Yes.
1: Di ba? Sa kaunting halaga na tinutulong niya. Di ba? Yung iba na alam natin, milyon, daan-daan libo. Pero tayo, sa konting halaga, masaya na po.
3: Yes.
1: Pero iisa lang ang aking nahingan at yan po ay tulong na ibinibigay sapagkat kilalang mapagkawang gawa. Yan, mga kaibigan. Ha? Ako po nagsasabi ng totoo.
3: Yes.
1: Hindi ko po itinatago.
3: Yes.
1: Sinasabi ko yung totoo sapagkat katotohanan ang magpapalaya
3: yes.
1: sa atin. Kaya tayo po ay natutuwa sa ngayon na nangyayari na marami na sa mga dapat magsabi ng katotohanan ang nagsasabi na po ng katotohanan.
3: Yes.
1: Ayan, mga kaibigan.
3: Makaya pa tayong abangan.
1: Kaya inaabangan po natin ha, kung babaliktad na nga ba, di umano, itong si Mig Subiri, Senator Mig Subiri, at
3: JB.
1: JB Ejercito. Yan, mga kaibigan. Ang alam ko, apat, pero dalawa pa lang yan. Ha? Sino pa kaya yung dalawa? Eh, dito lang sa dalawa,
3: hindi na happy sa kanila.
1: Majority na sila. Dahil pupunta na sila sa Cayetano Camp, di ba? Oh, edi magiging majority na.
3: Yes.
1: Oh, paano ngayon? Dituloy ang investigasyon sa flood control at iba pang mga korupsyon sa ating mga opisyal sa mga tanggapan ng gobyerno.
3: Yes.
1: Oh, yan ha. Oh, maganda yung ginawa ninyo. Pupurihin ko kayo.
3: Makakabawi kayo sa taon yan.
1: Sapagkat doon kayo pupunta, yes, sa mga masigasig na maglantad ng katotohanan. Yes. Sinisiraan nyo ng sinisiraan si Senator Alan Peter Cayetano, pero nag-iisa na lang siya na naninindigan at lumalaban sa mga paratang ng ngayon ay mayorya, pero kapag nakumpirma ang pagbaliktad ni Subiri at JB Ejercito, abay magiging 14 na sila. Kasama po ang ikinulong na Jingo Estrada at Marcoleta. Majority na yon, ha? 13 lang. Ngayon magiging 14. Ang hinihintay ng taong bayan ay kung sino pa ang nasusuka na sa mga kasinungalingan, sa mga inaabi-habing kasinungalingan na hindi na nila masikmura, ang babaliktad. Sapagkat kawawa naman ang taong bayan,
3: yes,
1: kung mananatili kami na dapat pinagsisilbihan, ngunit pinagsasamantalahan ng mga ilang mga buwaya na kawatan sa ating gobyerno.
3: Natagal na hiyayo ilan.
1: Dapat,
3: konsensya.
1: Hindi lang Vice President Sara, ha? Sabi,
3: yes,
1: ko nga, sana all. Kasama na po ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na may 4.5
3: billion
1: na Confidential Intelligence Fund at mayroong isang taon na tila mataas ang kanyang
3: 4.8 billion
1: ang kanya pong naging Confidential and Intelligence Fund. Ayan.
3: Mahababang kwentahan yan.
1: Dapat po fair.
3: Yes.
1: Sabi nga, ang batas dapat patas sa lahat at dapat idaan sa tamang proseso.
3: Yes.
1: Ha? At hindi para lamang pagtakpan ang inyong kasinungalingan, kung kaya kahit bending the law all the time, okay lang sa inyo.
3: Yes.
1: Baliwala ang batas. Dapat, dahil ang batas ay kayo, dapat mapagtakpan ninyo ang lahat ng inyong kabuhungan, ang inyong lahat ng kawalangyaan sa taong bayan na dapat ay pinagsisilbihan, pinuproteksyonan, karapatan ng bansa at ng higit sa lahat, mamamayang Pilipino.
3: Yes.
1: Ay, naku, salamat po. Ha? Sabi nga, mga kaibigan, ha? Oh,
3: sa dulo, malalig din katotohanan.
1: Gusto pa palang makabalik nitong si Tito Soto, eh. Ha? Gusto pang mag-iulit na Senate President. Oh, Sus Mario Joseph naman. Ano ba naman? Saan ka kumukuha ng kapal ng muka, Senator Tito Soto? Diba? Dahil sa salapi, nasabi nga, eh alam ko, dasal kayo ng dasal, simba kayo ng simba, para kayo si Don Pepot, ganyan ang ganyan sa simbahan. Eh pagkatapos naman, tumatanggap pala kayo ng nakaw na salapi o kayo mismo ang may idea o gumagawa na para makapagnakaw kayo ng salapi ng taong bayan. Hindi lang batas ng tao ang inyong nilalabag.
3: Yes.
1: Maging ang batas ng Diyos,
3: yes,
1: ay inyong nilalabag, sapagkat, ulitin ko, ang sabi kay Eva at Adan nang paalisin sa paraiso, sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin at hindi sa pawis ng taong bayan.
3: Yes.
1: Oh, yan, mga kaibigan. Maliwanag, ha? Pero tayo po ay magbibigay ng paalala at pakiusap po ng inyong lingkod, ha? Na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share,
3: yes,
1: sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. May sunog po na nangyari diyan sa barangay sa may Malate.
3: Mm.
1: Malaking sunog po, ha? Kaya yung pong ipinadala ni ano ba yon, ni Nusuela, yung mga damit, sangkahong damit na dapat sana inilalaan namin na ipamahagi sa araw ng Kapaskuhan, ay minarapat ko
3: doon
1: na ito
3: lang
1: po ay ibigay sa mga nasunugan. Ha? At ila 80
3: pamilya.
1: Yan po, yeah, mga kaibigan. At mananawagan tayo sa iba nating mga kababayan dito po sa kalapit lugar, maging sa iba pa nating mga kababayan OFWs man, o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kung kayo po ay may magandang kalooban o base sa inyong kagandahan ng kalooban, ay kung maari po pakiusap yung inyong mga damit na hindi na ginagamit, baka pwedeng ipadala po sa inyong lingkod dito po sa ating himpilan,
3: yes,
1: para po maipamahagi natin hindi pa man Pasko o hanggang sa Kapaskuhan, kung kayo po ay makapagpapadala ng inyong tulong para sa ating pong mga kababayan na hindi lamang biktima ng sunog, maging mga biktima rin po ng baha.
3: Yes.
1: Kaya bagamat dagdag na trabaho dahil may mga oras na gusto na rin namin mamahinga, pero kinakailangan pong kumilos tayong,
3: yes,
1: lahat. Magtulong-tulong, sapagkat nasa pagtutulong-tulong, pagkakaisa o yung tinatawag na bayanihan,
3: yes,
1: ay muli nating buhayin para tayo ay makabangon lahat. So with that, ayan na po ang ating paalala. At sa pagbabalik, si Don Pepo at sasabihin kung ano ang numero na inyong tatawagan para sa inyong mga opinion o reaksyon at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe.
4: Radio Bandido TV. Here I am again, inviting you to watch

0: Ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At si Don Pepot?
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakaipin page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakaipin po yung palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala ng mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, ang mga mensahe pinapadala nyo.
0: Okay. At tatandaan po natin, kayo na nasa gobyerno, kayo na mga ibinoto ng taong bayan, mga itinalaga sa posisyon, yung sinasabi na sovereignty resides to the people and all power emanates from the people.
2: Yes.
0: Higit na makapangyarihan ang taong bayan. Sapagkat ang inyong kapangyarihan ay nanggaling sa amin.
2: Yes.
0: Kami ang bumoto, kami ang naglagay sa inyo sa posisyon. Kaya huwag ninyong kalilimutan. Kaya huwag kayong umaasta na parang nasa inyo na lahat ang kapangyarihan at higit kayong makapangyarihan sa taong bayan. Ha? Kaya yung pong mga retired militar, ha?
2: Mm-hmm.
0: Kahit papaano nakikita natin na sila ay tumututol at naninindigan sapagkat ano ba yung kanta natin sa hindi pasisiil,
2: mm-hmm,
0: ha? At mamatay ng dahil sa'yo, mm-hmm, diba? Kailangan mahalin po natin ang ating inambayan.
2: Yes.
0: At maraming buhay ang inialay, ha? Mga bayaning nangabuwal, inialay ang kanilang buhay para sa ating kalayaan. Kaya kailangan manindigan po tayo ng naaayon sa ating saligang,
2: yes,
0: batas. Magsalita tayo, ha?
2: Mm-hmm.
0: Kaya ako ay humahanga din kay dating congressman, party's congressman Mike Defensor, sapagkat sinabi niya, kung anuman mayroong ako o kami, yan ay naipon, ha? At hindi galing sa nakaw.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Eh sabi naman din ni Father Orbus,
2: mm-hmm,
0: mayaman nga kayo, nakaw naman.
2: Yes.
0: Diba? Pero si Chona Yu, papasukin natin ang kanyang ulat, Pangulong Marcos, nagdeklara ng holiday sa Pampanga at Masbate. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
3: Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special non-working days sa Pampanga at Masbate Base sa Proclamation No. 1386, walang pasok sa August 27 sa Minalin sa Pampanga para sa selebrasyon ng 412th founding anniversary. Nakasaad naman sa Proclamation No. 1387 na Special Non-Working Day sa August 14 sa Munisipalidad ng Pio V. Corpus sa Masbate para sa selebrasyon ng Lembuhan Festival. Binibigyan ng pagkakataon ni Pangulong Marcos sa mga residente sa mga nabanggit na lugar na makiisa sa mga selebrasyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Sino? Okay, Chona Yu, maraming salamat. Yun ang tama. Kung ano man meron ka, bunga ng yung pinagpawisan, maging masaya ka na, di ba? At mayaman ka nga. Hindi naman galing sa pawis mo nang galing yung yaman mo. Galing sa pawis ng sambayan ng Pilipino. Ay, anong maganda ron? Dapat bang maging karangal-rangal ka? Di ba? Magara ang bihis mo dahil sa salapin ng taong bayan. Sa mga magagaling na eskwela, eskwela sa ibang bansa, di ba? Pinaaral mo yung anak mo. Yan ay galing sa pawis ng sambayan ng Pilipino, hindi galing sa pawis mo. Di ba? O, ganyan din po yung sinasabi nitong si Bunuan, ha? Kay Mig Subiri, ha? Eh ito pa lang si Mig Subiri ang sinasabi na siyang contact ng 24 billion DPWH Leadership Fund. O eh bakit ka pumayag kung ikaw ang DPWH Secretary noong 2025, di ba? Sige. Ayan, mga kaibigan. So, magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe para mabasa po namin agad. Okay. Si Anna Gray. Good morning, Tita and Sir James. Sabi ni Rick Oracion. Good morning, Tita Carmen. Naka-pink at Sir James. Tita, wala kang suot na panangga sa kontra? Meron po. Eto po eh.
2: Hindi tatalab.
0: Hindi tatalab. Tsaka hindi po tayo naniniwala doon. Sa kulang. Mas naniniwala tayo higit sa kapangyarihan,
2: yes,
0: ng Diyos.
2: Diyos na
0: dahil kung totoo pong may kulang, bakit yung panahon ng Hapon? Bakit yung panahon ng Kastila? Mm. Bakit hindi sila pinagkukulam? Ngayon, itong mga kawatang buwaya, bakit hindi ninyo kulamin? Para hindi na tayo sigaw ng sigaw. Oh, sige.
2: Wala naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Maulang morning po, Madam Carmen, Sir James.
0: Yes, okay.
2: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, ay, wala.
0: Sabi ni Dennis Onrubia, good morning, Ma'am Carmen, and more power to both of you in your program. Thank you, Dennis Onrubia. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, maulang morning po, Madam Carmen, Sir James.
2: Mm-hmm. Sabi Sir Boyd Velasco, magandang maga po.
0: Sabi ni Bernard Marcelino, good morning po sa inyong dalawa. Thank you. Sabi ni Michael A. Manalo, magandang umaga po, Tita Carmen, Sir James. Stay safe always from Las Piñas. Malaki rin ang baha dyan sa Las Piñas.
2: Lubog po dyan. Sa Puerto Las Piñas. Mula naman kay Mamerly Giacomo, good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni, si Dennis, nabasa na natin. Parang wala na, no ha?
2: Mayroon pagpindot, nawawala eh.
0: Nawawala nga. Oh, okay, ito, nawala na naman itong isa.
2: Ito, wala kaya sa recursion. Si Pinocchio ay bumisita sa mga nasalanta ng massive flood sa Las Piñas at nagdala ng mga laruan, stop toys. Laruan, sa gitna ng kalamidad, Pinocchio, they need food, damit at kumot. Hindi yung mga laruan na yan na di makakain.
0: Oh, inuulit ko po na yung mga meron sobra, mga damit na hindi nyo na nagagamit, ngunit po pwede pa. Ha? Okay. Huwag naman sana magpadala na gulagulanit na. Ha?
2: Yung po, pwede pa pakinabangan pa.
0: Pakinabangan o magamit.
2: Yes.
0: Ay, buong puso po naming
4: tatanggapin dahil para ipamahagi natin po sa mga nangangailangan. Ayan, ako nga naghagilap na ng mga hindi na magamit, ano ha? Na o hindi ko na ginagamit, napagliitan na. O dahil medyo lumaki na po ng konti. Yung dating bewang na 24, naging 28. Ngayon, 32 na. Sige po. Sabi ni Benito Mangogat, yan Tulpo Brothers na yan, matapang lang, sa bunganga. Parang alam ah. Pero pagdating sa tunay na labanan, uurong ang tumbong. Simon Tulpo Bugbog Sarado kay Raymart Santiago. Sino ba yung Claudine Barreton, di ba? Mm. Yan pa kaya si Erwin Tulpo? Nawala na naman.
2: Sabi ni Ma'am Menchime, good morning Ma'am Carmen, Sir James. Mga magnanakaw sa gobyerno, 24/7 ang galawan nila. Mga kawawang mamamayan, sobrang baha ngayon.
4: Oo nga. Sabi ni Jaime Samoy, Samoya Bernante, dapat ba nawawala?
2: Nawawala.
4: Nawawala kung may, O sabi ni Menchime, good morning Ma'am Carmen, Sir James. Mga magnanakaw sa gobyerno, 24/7 ang galawan nila. Mga kawawang mamamayan, sobrang baha ngayon. 24/7 ding nagdurusa.
2: Mula kay Sir Jola Torre, good morning Tita Carmen, Sir James.
4: Sabi ni Leonard, ano ba to? Nawawala? Ayaw na nga gumalaw eh. Sabi ni, puro sabi, Dennis E. Ongubia, una, ad starting soon. Ano ba to?
2: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, daming kinakanta si dating DPWS Bonoan. Laglag mo na, palagay ko, meron na namang maglilipat bahay sa mga senador. Magkakahiyaan na.
4: O nga, sabi ni, nabasa mo na ito yung nagbigay pa ng laruan.
2: Opo.
4: Parang ano eh, yung...
2: Pagpindot mo yung, nawawala.
4: Sabi ni, sasabi mo palang sinasabi. teka. Okay. Basa ka na.
2: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, very nice. Sabi ni isang congressman sa Caloocan, si Boying Jesus Remulla, mayroong confidential fund worth 1.5 billion.
4: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, daming kinakanta si dating DPWS Bunoan. Laglag mo na. Palagay ko meron na namang maglilipat bahay ng mga senador. Magkakahiyaan na. Isang, kamo. Sabi ni Ilang Cruz, Carmen and James, ay naku po, si BBM namigay ng stop toys sa mga bata. Nakakain ba yan ng mga nasarantanan ba? Dahil nakurakot sa flood control project corruption, sino ba yung nagtuturo o naguutos kay BBM para maging bobo? Sino nga kaya?
2: Paligid sa kanya. Mula kay Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen, Sir James.
4: Oo nga. Ayaw na yata itong isa eh.
2: Si Sir Leonel Pereira, may message din siya.
4: Wala nga, hindi mabasa. Sabi ni, asa na ba ito?
2: Pumupugay.
4: Wala eh, nawawala po.
2: Pindot?
4: Oo. Ito na, nawawala na nga.
2: Ito, mula kayo Ma'am Teresita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
4: Sa mga magpapadala po, dun sa mga may magandang kalooban, na gustong tumulong sa ating mga kababayang nabaha, nasunugan, ha? Pwede pong ipadala sa 7849 Ventures 1 Building, Makati Avenue, Corner General Luna Street, Makati City, Makati, Philippines. Inuulit ko po sa mga gustong magpadala.
2: Yes.
4: Ng anumang bagay na pwedeng makatulong sa mga binaha, sa mga nasunugan. Pwede niyong ipadala sa 7849 Ventures 1 Building, Makati Avenue, Corner General Luna Street, Makati City, Makati, Philippines.
2: Yes. Mula kay Sir Villamor Velasco, good morning po.
4: Oo nga.
2: Wala naman kay Sir Benito mangugat. Binigyan ni BBN ng mga toys ang mga bata. Naghihirap na nga kung anong kagaguan pa. Imbis na pera at pagkain ibigay sa muna sa lanta.
4: Sabi ni Menchime, good morning Ma'am Carmen, Sir James. Mga magnanakaw, nabasa na po yan 24/7. Sabi ni Rick Orasyon, ang galing ni Attorney Christine Ferrer nang punahin niya ang pangbabastos ni Tandang Kapunan. Ako, hindi naman pwedeng porque ikaw ay may edad na o matanda na, ay mambastos ka na lang ng mas nakababata sa'yo. Nakalimutan nitong si Attorney Kapunan, na kapareho niyang abogada. Maaring naon na lang siya, pero abogada pa rin yun. Kaya dapat ibigay niya yung tamang respeto. Bukod sa sila ay nasa Senate Court. Diba? Yan, mga kaibigan.
2: Mula kay Sir Jaime Samuel Bernante, sabi ni Claire Castro, ang basura sa Paranaque, Las Piñas, Pasay at Cavite. Meron daw basura galing sa Davao. Auntie Claire, saan sila sumakay para makarating sa lugar na yan?
4: Sa dagat. Ikaw naman, Auntie Claire, oh. Talaga naman, ang ganda mo, Auntie Claire, ibig sabihin, malinaw. Eh, hindi naman malinaw yung mga pinagsasabi mo. Hindi alam kung saan mo pinaghuhugot. Kung yan ba ay galing sa Malacanang mismo. Eh, ikaw ay spokesperson ng Malacanang. Pero lumalabas, atakdog ka ng Malacanang. Di ba? Sabi ni... Sige. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, nabasa na. Sabi ni Rick Orosyon, nabasa na rin. Daming kinakanta, dating DPW at bunuan, laglag mo na. Nabasa mo na rin yan.
2: Mula naman ka sa Andres Teves, corruption, the most infallible symptom of constitutional liberty. Malaki Edward Gibbon, 1788. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Sa lahat ng crew, cast ng pulso ng sambayanan and listeners.
4: Sabi nga ni Jaime Samoya Bernante, sa tunay na labanan, uurong ang tumbong. Si Montulpo, Bugbog Sarado, kay Raymart Santiago, Erwin at Rapi Tulpo na umuurong ang tumbong kay Robin Padilla. Matapang sa bunga nga ang magkapatid, pero talo sila sa debate at sa tunay na labanan, nabasagan ng mukha. Aray ko, kahit ganun si Robin, kumpara naman dito kay Erich Sylvester, palagay ko, mas may utak po. Dahil ang bawat bigkas ni Robin Padilla, may tinutumbok, may sense.
2: Nag-aakalan talaga
4: niya. Ito pong si Erich Sylvester, puro tong ayaw eh. Dinadaan sa lakas ng bibig, yung parang akala mo, may tapang na taglay. Tama yung sinasabi nitong si Benito Mangugat, 'di ba? Baka sa basagan, baka sa tunay na bakbakan o basagan ng muka, mabasag ang muka dahil urungan tumbong. Sige.
2: Kailan naman kay Sir Gis Denzel Lemohano, tita, nakikinikinita ko sa 2020 senatorial, tsak tatakbo si Attorney Kapunan, Representative Dilima, Luistro, Jokno.
4: Nako.
2: Because of impeachment mileage.
4: Mga kababayan ko, 'di ba? Sus Mariano, garapong walang asukal. Pag ibinoto pa ninyo ang mga katulad nila, hindi ko na sasabihin kung ano-ano sino-sino 'yan, ha. Wala na po talagang kapag-apag-asa ang Pilipinas at parang pinatay natin kinabukasan ng mga susunod nating mga henerasyon. Sana sa 2028, wag na nating iboto lahat ng inaakala po nating hindi nakarapat dapat maupo sa posisyon kahit bigyan pa kayo ng 1,000, ha? Dahil pera naman po natin yung pinamimigay nila. Hindi po yan ang galing sa pawis nila, nang galing lang sa bulsa nila mula sa ating kabangyaman. Kaya kunin ninyo, huwag ninyong iboto sapagkat karapatan natin dahil pera po natin yan nang galing sa ating kabangyaman.
2: Baka matuto sila. Wala naman kayo sa Jeans Nelson Moano, tita. 40 years ago, mga agricultural products ang ini-export natin. Nangunguna tayo sa Southeast Asia. Pero ngayon daw, ang ini-export natin ay mga OFWs na.
4: Yes, oo. Oh.
2: Human araw, export na eh.
4: Kaya nakilala yung barong Tagalog.
2: Mm.
4: Nakilala yung barong babae, yung mga Pilipina dress natin, di ba? Na nagandaan sila. Kaya kita mo, yung ibang mga foreigner,
2: mga barot sayan.
4: Kaya lang malamig sa kanila eh. Yes. Kaya yung ating mga tinatawag na barong Pilipina, eh maninipis ang mga husin, di ba? Oo, kaya mga hindi pinya nila naisusuot ng talagang dapat isuot sa mga pagtitipon-tipon. Pero gusto nila.
2: Yes.
4: Marami ang malakas nun ang ano nating export. Kaya kumikita, kaya umunlad ang Pilipinas. Hindi po yan dahil sa nakaw na pera.
2: Mm-hmm.
4: Tulad ng binibintang ninyo. O, sige.
2: Sabi ni Ma'am Baltasar, Elaine Baltasar, wala ba kayo napapansin? Mm-hmm. Ang naratibo ni ICC at MIMA ay parehong-pareho?
4: Sino?
2: Si ICC at MIMA daw. Parehong-parehong naratibo.
4: Sino yung MIMA?
2: Ay, yung ano, yung... tapos si ICC, si...
4: Ang nakakaalam po, ang nakakaalam po, pagdating sa ICC, ay ito pong si Trillanes. Yung po ang palagay ko lamang, ha, hindi ko sinasabi talagang totoo ito, pero siya yung namamagitan eh. Siya yung tumanggap dun sa mga...
2: investigador na narito.
4: Investigador ng ICC na nagpunta rito. Siya rin yung nagpapalit nung sinasabing 100 dolyar mahigit, 100 milyon piso mahigit na 2 milyon dolyar, di ba? Na ibinigay sa kanya mula sa ano yan, maleta rin. Oh,
2: sabi,
4: pinapalit nila ng piso. At yun ang ginamit ng mga ICC staff o investigador na narito. Di ba nag-shopping pa? May mga resibo pa eh.
2: May picture yung, pa.
4: Mga sundalong naghatid
2: escort
4: at nagsilbing escort nitong mga dayuhan.
2: Siya rin nagdala kay Boeing. Pinakilala niya kay Boeing.
4: Si Trillanes.
2: Mula naman kay Ma'am Winnie Kalingasan. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Ang ICC po na tinatawag ay si Auntie Claire.
4: Ah, impactang ano, Claire Castro, yung ba ibig kong sabihin? No,
2: pareha sila ng naratibo ni Mima.
4: Sabi ni Rick.
2: Sabi ni Elaine, ha?
4: Maulang morning. Parang magandang umaga, Mary. Wala na.
2: Sabi ni Sir James Del Salmuano, 15 days na ang impeachment trial, pero ang impeachment ay quasi-judicial political in nature. Di naman parang ordinary court yan. Diyan din court of public opinion sa social media.
4: Tignan mo nga, ito nawawala eh. Kaya dapat po maging ano tayo, ha? Dapat maging matalino.
2: Yes.
4: Huwag nating pabayaan
2: tayo magpaisa.
4: Magbalik ulit itong mga alam na natin na mga kawatan. Ha? Oh, ito, maging si Justice Tiham, mayroon din sinasabi. Oh, sabi niya, an impeachable offense can never be based on suspicion. Hindi pwede yung mga suspecha lang, yung mga haka-haka o aligasyon para ikaw ay kamsampahan ng kasong impeachment. Ha? Oh, katulad po yung sinasabi na yung findings ng testigo ng COA auditor, yan daw ay pansamantalang ebidensya lamang, which is preliminary, incomplete, and subject to peer review. O yan. Kahit sinabi ng witness na auditor, hindi po basehan yun.
2: Yes.
4: Ha? Yun ay pansamantalang ebidensya lamang. Ha? At hindi po kumpleto. Yan. Yes. Ako, ang dami pala nating dapat matutuhan. Pero agad-agad, naniniwala tayo. Ha? Biktima tayo nung tinatawag na court of public opinion at saka yung propaganda.
2: Yun ang gusto nilang gawin talaga. Mula naman kay Sir Rubano, good day po, ma'am at sir. Lahat ng mga pinipresenta nilang mga witness sa impeachment hearing ay walang maipakitang sapat na ebidensya laban kay BP Sara Duterte. At si Attorney Kapunan, puro kabastusan lang ang ginagawa sa hearing. Gumagalang ka naman ng konti sa mga batang abogado.
4: Aray ko, sabi, si Jojo Sigat may pag-uulat. Ano to? Kilos na mga abogado i-issue ng ruling ng impeachment court. Okay, Jojo Sigat, ibalita mo.
2: Jojo.
5: Kung matatagdaan na kailang beses na nag-object si Attorney Lorna Kapunan ng prosecution team laban sa cross-examination ng defense team na si Attorney Christine Perel dahil misleading at speculative umano ang mga tanong sa testigong si COA Ikpao State Auditor Silin Del Campo. Ayon kay presiding officer Francis Chis Escudero, paglalabas siya ng warning at ruling sa tikurong ng mga abogado sa darating na Lunes. Katunayan, inatasan Escudero Court of Court ng Senate Impeachment Court na i-monitor ang mga public statement ng mga abogado na magkabilang panig sa mga nakalipas na linggo kung saan napuna na may isang panig ang maraming beses na sumobra o hindi nakasunod. Tinukin ni Escudero pang nabanggit ito sa Rule 18 ng Impeachment Rules sa sinitarin ng presiding officer ang hindi pagsunod ng prosecution sa pagtatalaga ng tagapagsalita niya hindi kabilang sa panel of prosecutors o private prosecutor. Papayagan naman si Ligutan na magpaliwanag sa Lunes bago maglabas na ng ruling ang Impeachment Court.
6: I asked the clerk of court to monitor the public statements of the councils of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday perhaps, after taking advisement of the manifestation of the councils who are responding.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DJRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Basa po tayo, naku, sa atin tila parang ginugulong ano. Sabi ni Sina Habar o Jabar, good morning po sa inyo, Tita Carmen at Sir James. Maaga pa lang po nakaabang na ang aking ina at ama. Makapakinig sa inyong istasyon, sobrang nakaka-stress na po. Ang gobyernong punong-puno. Punong-puno ng kadimonyuhan. Ha, Isma Yosef? O, asa na ba? Makibati lang po ang aking magulang na sila Emerson Marpy Gaton. Hindi gadon, ha? Emerson Marpy Gaton, Ningning Jabar o Habar Gaton. Salamat po.
2: Happy watching po sa inyo.
4: Salamat po at nandiyan kayo para ituwid ang mga balita at sabihin ang katotohanan. Asahan niyo po ang aming suporta, Tita Carmen at Sir James. God bless you po sa inyo. Maraming salamat Sina Jabar. Yes.
2: Wala kayo sa Sir Dorato Gadi. Wala silang pakialam sa baha at landslide. At yung mga namatay, Mas pabor sila sa impeachment kaysa Sara. Subukan niyo mag-imbestiga, Tulpo, baka sakaling gumanda na ang panahon.
4: Eh si Tulpo nga, dapat ito rin makasuhan eh. Hmm. Dahil maliwanag kung ang pagbabasihan, yung pagkakakulong ni Senador Marcoleta, eh mas dapat makulong, maimbestigan at makulong itong si Senator Erwin Tulpo. Bakit? Dahil yung campaign donation mula sa dating party list Congressman Yap, sinasabi base sa AMLAC na naipiris yung kanilang mga asset bank account, ay galing sa fraud, galing sa flood control, at yun ay nag-donate kay Eric Sylvester.
2: Mm-hmm.
4: Diba?
2: Yes.
4: O bakit si Marcoleta 70 million lang na donation? Eh ito 100
2: pribadong pera ang pinanggalingan.
4: Ito 100 plus eh, di ba?
2: 120.
4: O 120 ang ibinigay na campaign donation kay Eric Tulpo. O bakit parang tila binigyan pa ng reward? Ginawa pang Blue Ribbon Committee chairman na ayon kay Bunuan ay may 1 billion natatanggapin mula sa leadership funds. Yung mga malalaking committee o AM Blue Ribbon Committee, malaking committee yan eh. Sabi ni Ray Urbano, "Good AM po, ma'am, sir. Lahat ng mga pinresenta nila, mga witness, impeachment hearing, nabasa na ba ito? Ay walang maipakita ang sapat na ebidensya."
2: Sabi ni Sergius Denzel Mujano, shout out to Chantal of Barangay sa Uyo, Quezon City. Thanks.
4: Chantal na naman.
2: Chantal.
4: Kahapon, iba.
2: Iba yata.
4: Ano ba? Mukhang, ano to? Mukhang playboy ka. Dennis Mujano, ha? Again.
2: Si Sergio Pilabillahemosa. Opo, Sir Ted, tawag po kayo ngayon.
4: Sabi ni Jola Torre, good morning. O, tignan mo, nawawala, o.
2: Pinindot nga, eh.
4: Good morning, Tita Carmen at Sir James. Sabi ni Juanita Estacio, good day po, Tita Carmen, Sir James. Mahina po audio nyo. Minsan wala, parang sinasabotahin na. O, ayan na nga po ang sinasabi ko sa inyo. Ha? O, sige.
2: Wala ka, Sir, on to heads. 100% to, isang bilyong leadership fund na robbery hold-up yan, hijack na. Eh, salot at yung materialista. At yung terorismo, sindikato gang talaga, mastermind yung mga nasa serbisyo publiko. Sa 2026 yan, hanggang 2027, by-come budget yan.
4: Mag-umpisa na po kayong maglista para hindi ninyo makalimutan. Dadaanin tayo niyan sa pamumudmod ng mga barya kumpara sa mga ninakaw ng mga buwayang kawatan. Ha? Tanggapin ninyo. Pagdating sa boto, sa presinto, huwag niyong iboto, Sus Mariano Garapong walang asukal. Hindi na ba tayo nadala sa ating mga naging karanasan na binoboto natin dahil sa tumatanggap tayo ng pabor mula sa kanila, tulong mula sa kanila, na galing din po sa atin yung salaping ipinamumudmud nila at hindi po yung galing sa bulsa.
2: Yes.
4: Di ba? Oh. Sabi ni Bernard Mark, good morning po sa inyong dalawa. Maraming salamat.
2: Salamat po.
4: Sabi ni sabi ni Rick Orasyon, ang galing ni ano naman to, ang gulo-gulo. Ang galing nitong si Attorney Christine Ferrer nang punahin niya ang pambabastos ni Tandang Kapunan sa kanyang sinabing papaluin at pangangaralan daw niya si Attorney Christine Ferrer. Kaya pinagsabihan ni Presiding Judge si Kapon. Kaya nag-sorry siya at nag-promise na I will not do it again, sir. Sus Mariano, oh. Kasi naman, septuagenarian na e bastos. Ano ba naman niya? O nga
2: nawala
4: naman.
2: Na,
4: oh, hindi natin makita.
2: At sa YouTube, nawala. Nawala yung mga message sa YouTube kanina, meron eh.
4: At baka tinangay ng ano?
2: Binahanan.
4: Tinangay din ng baha.
2: Sige, padala lang po kahit mamaya, papasok din po
4: ang
2: yung
4: sabi,
2: mga
4: yun. Ang sabi, ha? yun daw bahay na sinira ng baha. Tapos tumulong, sinisi pa. Ano mga ba yun? Puro pamumulitik eh. Sana nga, maglaglagan na po kayo. Mm-hmm. Ha? Sana sabihin na natin
2: nakitulong sa bayan niya, sa ninyo, taong bayan.
4: Yung katotohanan sa taong bayan.
2: Yes.
4: Ha? Huwag na yung magturuturuan pa kayo kung sino ang tunay na mastermind, ha? Ay dapat palabasin na ninyo. At huwag ninyo kaming papaniwalain, ha? Na taong bayan sa puro drama, sa puro kasinungalingan. Katulad ng kunwari nagalit-galitan kayo, mm-hmm, kay Ombudsman Boying Remulla. At ito naman si Boying Remulla, eh, kinasuhan na di umano.
2: Mm-hmm.
4: Itong si Romualdez.
2: Mm-hmm.
4: Eh, ang tagal mo nang kinakasuhan. O, ngayon kakasuhan mo na naman. Diba?
2: Mm-hmm.
4: Sana totohanin. Dahil totoo yung sinasabi ni Sardi ko sa akin pong palagay.
2: Yes.
4: Ha? Totoo.
2: Mm-hmm.
4: Sapagkat hindi po yan lalabas sa yung mga panukala kung walang basbas ng may control ng power of the purse.
2: Yes.
4: Eh, sino ba ang may control? Siyempre, Speaker of the House.
2: Mm-hmm.
4: At ang may hawak ng account ay yung kanyang may bahay na si... Ano nga ba yan?
2: Yeda.
4: Ano?
2: Yeda.
4: Yeda. Mm-hmm. Ayan, Yeda Romualdez.
2: Yes.
4: Oh, pamilya din yan. Mm-hmm. May anak din yan. Di ba? Na party list tingog. Party list congressman.
2: Yan.
4: Dalawa yata yun. Di ba?
2: Kanya, sila rin may control.
4: Sus,
2: at saka yung sinabi ni Saldi ko ng 100 billion, pinatunayan ni Lacson yun eh. Di ba sabi niya?
4: Mm-hmm.
2: Pero walang kinalaman ng presidente. Ginamit lang yung pangalan nitong si Bersemin at saka ni Amena, sabi niya.
4: Eh, kaya nga
2: pero hindi pinatawag.
4: Oh, kaya nga sinabi, di ba sinasabi di umano ni PBBM Jr. na kailangan, bakit siya wala,
2: mm-hmm,
4: di ba? Kaya pinabigyan siya ng 2 billion.
2: Mm-hmm.
4: Tama ba? Oh, 2 billion, di ba? Oh, yan sinasabi natin. Kaya hindi po maisasagawa, ha? Ni kung mag-isa.
2: Yes.
4: Yang malawakang corruption na yan. Hindi magagawa yan kung nag-iisa lang siya.
2: Yes.
4: Kung walang basbas ng speaker, dating speaker Martin Romualdez, at kung hindi lalagdaan sa pamagitan ng GAA,
2: mm-hmm,
4: yung Baikan, di ba? May GAA, mm-hmm, yan.
2: Yes. Andun nagpalusot eh, sabi nila.
4: Pwede
2: eh
4: namang i-ano ng
2: ating, ibito.
4: Ibito ng ating Pangulo. Pero yes, bakit wala siyang ibinito sa loob ng 4 na taon?
2: Yes.
4: Mm, yan, sige.
2: May pag-ulat po tayo.
4: Ay, naku. Si Romel Madrigal, may pag-ulat. PPA, pinalawak ang health care benefits para sa mga kawani. Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Pinalalakas ang Philippine Ports Authority o PPA ang healthcare benefits para sa mga kwalipikadong empleyado nito sa pamamagitan ng bagong HMO coverage. Isinagawa ang contract signing sa PPA Head Office katuwang ang Pantalan National Executive Board at Medicare Health System. Layunin ang programa na mabigyan ng mga kwalifikasyon, kawaninang mas malawak na akses sa medical services at iba pang kinakailangang healthcare support. Ang naturang benepisyo ay bahagi ng medical allowance benefit ng PPA na ipinatutupad alinsunod sa Compensation and Position Classification System o CPCS. May kaukulang autorisasyon din mula sa Governance Commission for GOCCs o GCG ang pagpapatupad ng HMO coverage para sa mga empleyado ng ahensya. Sa ilalim ng programa, makikinabang ang mga kawani mula sa healthcare services na binibigay sa pamamagitan ng network ng mga accredited medical providers ng Medicare. Ayon sa PPA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na mapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado habang pinananatili ang mahusay at maasang serbisyo publiko. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Romel
2: Madrigal.
4: Naku, yung mga message parang hocus-pocus.
2: Opo.
4: Nawawala ho eh. Pag hinawakan mo, nawawala.
2: Nawawala.
4: Yan.
2: Ito, ito. May pumasok. Mula kasi Jaime Samuel Bernante, palitan daw si Chisco Dero. Hindi raw magandang performance, sabi ni Tito Soto.
4: Maganda
2: eh di wow,
4: eh.
2: Patas lang kasi si Chis.
4: Oo, tama nga, maganda nga ang performance ni Chis. Pagka mali, is mali, kinukorek niya.
2: Yes.
4: Eh gusto nila yung puro papabor lang sa kanila. Kaya gusto nila ibalik si Tuta Soto. Naku, Tuta Soto, oo. Eh nung araw, hanga din ako dito eh. Dahil, aray ko, nahabol pa yung hinahabol pa ako niyan eh.
2: Wala kay Ma'am Shirley Uyang. Anyari, ginugurguri yata kayo ah.
4: Ano tayong magagawa?
2: Wala po talaga sa isin na po. Hindi lumalabas yung mga message niyo eh.
4: Biro mo, meron pa salita ang ating Pangulo sa yung kanyang huling sona.
2: Mm.
4: Ilo-launch natin ang racket.
2: Mm.
4: Sa 2027, eh bigla na naman tayong binaha. Eh, kalawakan yung sinasabi mo, eh dito sa lupa na naririto ko eh.
2: May problema na tayo.
4: Eh problema pa, hindi mo nga matugunan eh. Magra-racket pa tayo sa kalawakan. O sino isasakay natin doon?
2: 17 billion pa daw ang gagastusin doon, di mo?
4: Mariano Garapo, naku sus Mariano, ano ba ito? Hmm. Oh.
2: Wala
4: na tayong mabasa.
2: O
4: eh sige, malapit-lapit na rin naman, di ba? Pwede naman yung embawa, hindi kayo nasiyahan sa impeachment. O pwede naman idali niyan sa Supreme Court, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Dahil ang Supreme Court po, ang nag-iisa na nag-i-interpret ng ating batas. Oh, kaya pwede, pagka hindi kayo nasiyahan sa impeachment, idulog nyo sa Korte Suprema.
2: Mm-hmm. Mm.
4: Ay naku, ano ba naman ito? O, ito naman si Congressman Ortega. Yun nangyari sa La Union. Ah, na dumiretso sa palayan ang baha. O, handa, inihahanda lang yung ano, pagtataniman.
2: Mm-hmm.
4: Kaya, inano na ng baha. Tinubigan na ng baha, mga kaibigan.
2: Matindi irrigation yun.
4: Oo. Yan. Ganun din sa Cavite at Batangas.
2: Binuwas na ng isang busa.
4: Talagang ang laki ng ano, kasi dapat nung linggo sana, papunta ako dun sa pasyem ng apo.
2: Opo.
4: Sabado linggo eh, no?
2: Opo, sa Batangas
4: po. Sabado pa lang, nag-uumpisa na eh, di ba?
2: Tuloy-tuloy, lalo ng linggo, dire-diretso.
4: Kaya hindi na tayo nakatuloy.
2: Aras dalawang linggo may kita tayong inuulan eh. Eh biyaya nga, sabi kita kayo, biyaya ang ulan.
4: Pero, sobre, sobre.
2: Dahil sa kawalan ng totoong flood control, hindi na nagiging biyaya, eh, permission na sa mga taong apektado. Pero biyaya pa rin ang Diyos yan, yung ulan.
4: Pero lalo na siguro,
2: kung naayos,
4: kung yung Pax Silica,
2: nako,
4: ay papayagan nating maitayo.
2: Mm.
4: O baka sila, gusto nila, dahil kikita sila.
2: Yes.
4: O bilang pagsunod sa Amerika.
2: Mm.
4: Dahil alam naman natin na parang ang tawag dito ang ating sunod-sunuran sa US.
2: Nagulat nga tayo nung April, nagkapirma, nakasali na pala tayo doon sa mga bansang kaisa nila doon eh. Nagulat na maraming tao doon. Ngayon, Nobyembre daw, pipirma na yan. Nobyembre na po yan.
4: Eh, wala, walang
2: pagpapaliwanag.
4: Wala alam eh.
2: Walang
4: o bigla na lang, sasabihin na lang na,
2: tapos na.
4: Itatayo na ang Pax Silica diyan sa bahagi ng Clark at saka Tarlac, di ba?
2: Yes.
4: Oh, dapat sinasangguni muna sa taong bayan,
2: yes,
4: di ba? Pinag-uusapan. Oh, eh wala eh, basta
2: muna.
4: Bigla-bigla na lang. Uutang kayo, bigla-bigla na lang din.
2: Yes.
4: Eh wala naman kaming nakikita. Doon sa inutang ninyo, saan nyo dinadala? Nabaon na tayong nabaon sa utang, lumaki na nang lumaki yung utang. Na wala naman tayong nakikitang malaking proyekto. Di ba?
2: Yes.
4: Yung mga proyekto
2: walang
4: dati,
2: big ticket project
4: na dati nang may pondo, kinuha pa ninyo.
2: Yes.
4: O ngayon, ibabalik ninyo. Pero si Romel Madrigal, may pag-uulat, pensyon ng pamahalang lungsod ng Santa Rosa City, para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ano ba yung kwalipikadong senior citizen? Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
8: Pag-uulat
7: Patuloy ang pamamahagi ng local pension ng pamahalaang lungsod ng Santa Rosa City para sa mga kwalipikadong senior citizen sa lungsod. Tumanggap ng kanilang social pension ang mga kwalipikadong senior citizen mula sa Barangay Dita na pinangunahan ang pamamahagi ng City Social Welfare and Development Office katuwang ang Senior Citizen Affairs Office. Layunin ang programa na may paabot ang dagdag na suporta sa mga nakatatandang Rosense, lalo na sa kanilang mga pang-araw-araw na pangailangan. Ayon sa pamahalang lungsod na pinangungunahan ni Mayor Arlene Arcillas, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng mga programang nakatuon sa kapakanan at kaginhawahan ng mga senior citizen. Sa pamamagitan ng local pension, muling na iparamdam sa mga nakatatanda ang pagkilala at pagpapahalaga ng pamahalang lungsod sa kanilang mahalagang ambag sa pamayanan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much,
2: Romel Madrigal.
4: Yung lang 20% na discount para sa mga senior citizen, hindi po lahat ng mga establishment ay tumutupad.
2: Yes.
4: Meron pong iba 5%
2: lang. 5%
4: lang.
2: Lalo diba, nasasabi nila, sa special
4: butika,
2: to.
4: Sa mga butika. 5% lang ang inaalis, 'di ba?
2: Yes.
4: Oh, maski sa mga ibang establishment, mga kainan, hindi po lahat kinakaltas yung 20%.
2: Yes.
4: Kaya dapat tayong mga senior citizen magreklamo, irereklamo natin yung mga establishment na hindi ipinatutupad yung 20% discount, 'di ba?
2: Yes.
4: Oh, para naman sa ganun ay matuto sila na dapat sumunod sila sa batas. Batas po yan eh.
2: Yes.
4: Yan, 20% discount.
2: Mula kay Sir Jeans Dennis Almohano, Tita, ibili na lang ng mga fighter jets at Tomcat F4 kung marami pa tayong pondo.
4: Aray, meron ba? Wala na.
2: Eh, nung kakampondo sa modernization, 50 billion. Binawasan pa ng 15 billion yun eh. Kaya naging 35 na lang yun.
4: Ganun. Hindi.
2: Po. Oh, siya na po kayo ha, talagang
4: naghahanap po kami.
2: Yung message niyo po, kakawala-wala po.
4: Hinahanap na namin. Parang ano eh, no? Oh, tignan mo, hindi mo rin makita yung program na ano ba ito? Oh, yan, nawawala lahat. Malapit na rin naman, yan mga kaibigan. Ha? Kaya medyo isip-isip na po tayo. At sinasabi at paalala sa inyo, huwag niyong kalilimutan lahat po ng mga pangalan na alam ninyo na buwayang kawatan, eh hindi naman po magbabago yan eh. Kahit ano pang sabihin natin, hindi na sila magbabago. Sabi nga, kaya ilista na ninyo ang pangalan. Ha? At huwag niyong kalimutan, nagbibiling kayo niyan pagdating ng eleksyon. Ha? Tanggapin nyo. Ako nung sabi ko, wag.
2: Wag tanggapin sana.
4: Wag tanggapin.
2: Para yung prinsipyo.
4: O, dignidad mo.
2: Dignidad natin.
4: Na binili na nila.
2: Mm.
4: O, pero ngayon, tanggapin ninyo. Dahil alam natin na bilyon-bilyon ang kanilang tinanggap mula sa salapi, sa maleta.
2: Yes.
4: O, nagaling sa pondo ng taong bayan. Ay, kung nilagay ba nila yan sa dapat paglagyan, eh siguro hindi ganyan kalaki ang mga baha.
2: Yes.
4: Babaha, dahil hindi naman makukontrol yung kalikasan, pero hindi niya ganyan kalaki na makikita
2: magandig,
4: mo yung agos.
2: Na eh.
4: Yung agos, matatakot
2: yes.
4: Eh.
2: Mula naman kay Sir J. Cordubray, nagpadala siya ng mga icon-icon lang.
4: Okay,
2: may
4: sige.
2: May isang pumasok.
4: Meron pa. Jola Torre, good morning, Tita.
2: So, mula naman kay ano, Ilang-Ilang Cruz. Ma'am Ilang-Ilang, si Atty. Kapunan, sinabi na sisiguruin niya na ma-impeach si BP Sara. Ha ha ha. Maya ka, lost ka na. Paano mangyayari ni Atty. Palpak kayo? 10 na mga witnesses ninyo sa prosecution. Nakakaya. Nakakaya kayo, no? Better shut up na. Pag nangyari yan, Kapunan, alam na namin, planado at bayad na kayo at all costs, huwag niyong budulin.
4: Hanggang ngayon, wala kayong ebidensya pang naipipresente. Wala pa. Wala
2: pang mapapatunayan. Sa COA, hindi pa final yan. Sa COA, appealable pa yun.
4: Ito nga, sinasabi na nga ni dating Associate Justice Tiham na hindi
2: pa tapos yun eh.
4: Pa, ano yan, penal.
2: Yes.
4: Puro mga pansamantala.
2: Yes.
4: At i-review pa.
2: Mm.
4: Oh.
2: May korte papel pa, mayroon pang
4: naku,
2: korte.
4: Ayan na yung tamang oras na tayo.
2: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat po tayo, mga pulig ko, James Godjo. Lagi pong sabi, lagi pong ganyan mabuti. Tama, God bless us all.
4: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam, manatili po tayong malakas, malusog, mga senior citizen, sapagkat kailangan po ang ating lakas sa 2028 para iboto natin yung magbibigay ng pagbabago sa bulok na sistema na umiiral sa ating bansa, pumapatay sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Tayo po ang susi sa ngayon na mga senior citizen, kaalalay ang ating mga kabataan. So with that, I say mabuhay ang sambayanang Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
8: You have been listening to Pulson ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
13: BBC News with Neil Nunes. The head of the World Health Organization has warned that the current Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is on track to become the worst ever. Since May, there have been over 4,000 confirmed cases and more than 2,000 deaths. The Bangladeshi authorities have ordered shopping malls, markets and businesses to close by 8 p.m. every day as part of measures to conserve energy amid an energy